0: nomfundo yekani bare ebophelo bobuima. All right. Re mametse tlo kena he na konyane ya rona e o re ratang ha holo ho bane ba re ghost. Yes. Hana ko yemisena ka sonta ha seseng. Re kena tabenye bohlokwa ha holo ithuele tsebo. Me ka jeno mamedi re bua le Jeremiah, me Jeremiah mamedi ke mogothatsi ebile mamedi ke marriage counselor. E re ruto rona ka jeno na keletso ya re fang yona o seng ha ka jeno o bua ka taba e bohlokwa haholo mamedi ya hore motho o itsebe hore na o mang, o tswa kae, o ya kae. Ke taba e bohlokwa haholo bophelong eno eo motho e mole mole mong a lokelang ho etseba. Ntate Maya, e re ke tle ke o fe monyetla hore o be ditaba tsa hao hantle ka manane jalo ka ha o tlwaetse.
1: Ena motho e mong le e mong pele a nyala kapa pele a nyalwa o na le bophelo bo a neng a bophela, mme bophelo bona ne re bo bitsa bophelo ba bosenyele kapa bophelo ba go dula o le mong. Bophelo bonana ba bosenyele ha se bophelo bo re kareng bo rohakeile, empa ke bophelo bo ka bona karolo ya go hola ha hao bophelong o neng o discovera. Ke karolo eo bophelong o fetang ho yona gore go itseba gore o mang, go itseba gore o batla eng, go itseba gore o ya kae. Ke yona karolo ya bohlokwa bophelong gobane batho ba bang ba nyetswe kapa ba nyetse ba ntse ba soka ba e ba redi maphelong a bona. Karolo ena ya bophelo ba bosenyele ke karolo eo o loketseng o ithute go e enjoya o santsane o le bophelong bonana. Khamphani tseo o di etsang bophelong tsa batho ba o phelang le bona ba bang e ka ba batho ba o dielang, mme ba bang e ka ba batho ba o kgothaletsang botle ka nako tsohle, mme diqeto tseo di nkang nakong ena e ba diqeto tseo loketseng o eme ho tsona gobane hosane ha o ka di fetohela di tlo ba detrimental bophelong ba hao. Bophelo bona ba bosenyele bo ruta motho ho ba le mamello bophelong. Ke bophelo bo rutang motho ho sebetsa ka thata bonngweng ba hao, mme bo ruta motho ho tseba matla a hae le mefokolo eo a nang le yona, mme bo ruta motho hore a itlhomphe ka boyena. O shebe kaofela batho ba hlokileng ho itlhompha kaofela ha bona, maphelo a bona le kajeno a ntse a soka a e ba hantle. Ha se motho e mong le e mong ya ka utlwisisang moo yang teng. Ha se motho e mong le mong ya ka utlwisisang moo tswang teng. Motho e mong le e mong o na le leeto la hae leo a le tsamayang, mme o keke wa ntsamaela leeto la bophelo ba ka bophelong bona. Ke loketse ke itsamaele leeto la bophelo ba ka, mme ke focusitse ka nako tsohle digoulung tseo ke batlang go di fihlella. Lena ke bophelo kapa ke leeto leo motho a lenkang go discovera di-skill tseo a nang le tsona bophelong. Ke bophelo bo motho a creatang kapa a broadenang horizon ya go rata batho kapa ya go ratwa, mme bophelo bona ke bophelo bo rereng o kgetha metswalle jwang o sa le mong. Family ya hao o keke wa e kgetha, empa metswalle yona o ka gona go ikgetha gobane ke batho ba tlo bapala karolo ya bohlokwa bophelong ba gago. Ithute bophelong bona gore motho e mong le e mong ya kenang bophelong ba gago e be motho ya nepagetseng gore a ka o thusa go ntshetsa digoulu tsa gago tsa bophelo pele. Bophelo ba motho ya phelang a le mong kapa a phela a single life ke bophelo bo betere haholo, empa ke bophelo bo hlokang monga bona e be motho ya matla ho emela bokamoso ba hae. Batho ba bangata ba wetse bosenyeleng ba bona ba itebala, ya re mohlang ba kenang ka ra manyalo ya ba jwale ba kena ho se go lelata mora mahloko. Motho a se a lebetse gore hantlentle go na le dintho tseo ke neng ke loketse gore e be ke a dietsa bophelong. Bophelong bona bophelo ba bosenyele mme wa ka ntate wa ka ha se thohako, empa ke feisi eo fetang ho yona bophelong. Mme batho ba bang ba kene ka ra manyalo ba soka ba e ba redi ho hang, ba santsane ba enjoya bophelo ba bona ba bosenyele, mme feisi ya teng ha e fihlile gore e fete mora mahloko. Let us allow it gore e fete maphelong a rona. Re baleha taba yena ya ho fumana motho a tsofetse e be ntse e le ntatemoholo ngwana, o etsa diketso tsa bana empa o hodile. Ntatemoholo ngwana bapala bophelong ba hao o sale monyane gore o tle o seke wa ikwahlaya ha dilemo tsa botsofadi di se di fihla. Ho swabisa hampe ho fumana motho ya moholo a kene-kene ka hara bana a re o etsa di-get down le bana mora mahloko. Ntho tseno di a tlontlolla, ha re rate ho bua ka tsona, empa face ya bophelo ha e fihlile feta ho yona, mme enjoy while it lasts. Ke a leboha mora mahloko le momamedi wa lesedi ho fitlhela ka nako e tlang dikgomo.
0: Re a leboha ntate Jeremiah. Mamedi, ha ke tsebe ebe ntate Maya ona bua le mang ka ditaba tse tsa dihlalosa e o buile ntho tse ding ka baka sewa ke letswalo. A ko njwetse mamedi hle, o iutlwile taba e o bua le mang, o reng motho e shapa jwang ntho ena e tlile o bua nnete e tsalang ya bophelo. 0797 758 5066 ke motla mphumanang teng. A ko ntetsetse mamedi ke re qoqe fela, e seng o ntetsetseng shapele voice note fela mono ke utlwe gore na ntate Maya na taba ena buang ka yona na o bua le mang, e hoseng hona ai yane ai.

0: Pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Yo, taba tse bohloko mangwane bonke. Sa nnete hoseng wa Sonta. Ke taba tse matla tse haha. Ka nnete ha nnete e fetang eno ntate e bua. Elwa e qetella ka. Ka ho feletsa mantswana a bohlokwa. Yo. Ka pina e monate ebileng e le mohloko. Ka nnete ke taba tse monate ka mokgwa o makatsang tse haha motho e sentse e heletsang. Ke rata mona maareng la ho kgata motswalle. Ho kgata motswalle ya tlo tswela pele le wena bophelong ba hao. E seng a tlo busetsa morao. Ke a leboha mme. Thank you so much molane ka mona ka Carlton Fish.
2: Alos Bosch. Le tebele machacha ke bitso la ka. Oh, adibeya ntate Jerry, adibeya. Ka nnete adibeya. Ba nang le ditsebe ho utlwa. Ba utlwile e ka mohatsaka ka ba mametse taba tsena e ka ka ba di mametse jalo ko ba se motho le radio o di beile ntate ma ntate Jerry o di beile ka nnete ha ke na pelaelo motho ha o so itsetsitse go tswa bosenyeleng o kena ka gara lenyalo o tshwanetse o kgathe ntho tse ding tse o no di etsa ha o le senyele o itswetse kgetholle ke a buswa. Aji pusi ke ala. Thank you boss.
3: Eh wa phela ngwana mme. Bu Alex bitima Gabane grill mpumalang ka mona. Ntate ma ya u bua taba tsa bohlokwa haholo. Nthwela e bua nga ke nnete ngwana mme. U phelo e hle bojwalo, bojwalo. U tshwanela u sheba hore na u tsamaya le mang e siamang. Batho ba ba tla bonala ka diketso wena. Dintho tse molemo tse e leng gore ba o shebetse tsona ke difeng ehlile ke ntho e jalo ngwana mme bophelo ba gao bo ka tšhentšhwa ke batho o ne ntse o itsamaela gantle ebe le gore bo tšhentšhwa ke batho ba buisa mo bona ba ratang ba bangwe ba itse kare ba o rata kgathe ya ba o rate ehlile go ba le mongwe o tsamaya tsela e gantle haholo o itsamaela tsela e gantle haholo nete re hlaele ganyane batho. Hanyane o ska kena haholo bathong bane ba bang ba ka o kgelosa wa thola go tsela gao ga e sa o tlolwa ka tsela ya one o batla go tshepala ka yona
4: ana mogadi andate sone opo molaetsa ka one o sa tlhaka ke iphete ke mogana makoetseng ka talong a ke ntate ma ya ka nnete gore o bua taba tse ting ka malapeng ka mona go o bolelele nna ehle ka saeteng yaka ka tlhakoreng leleng laka ehle go phela yona ntho e ntate ma ya buang ka yona. Hai motho o matlho a mangata ka nkena ntate o pota ka mona le ka mona ka gona le magadimi kapo ke maiki kapo ke kae a etse ere di kokobela
5: sboshe dumela kgakedi yaka sboshe ntate maya o bua le gona ga le batho ga le bamamedi ga le batho ba baholo o re fa dikeletso tsa botlhokwa ke tsa botlhokwa dikeletso tseo tsa buang ka tsona ke tsa botlhokwa bona bo ga e sale ga o di mametse o dinkela tlhogong o di sheba o itshebe ka mantse a bang ntate maya o nkile sepele se ipone gore motho ka mong a itshebe gore na o etsang o tsamaya go kae o phera jwang ke tsa botlhokwa keletso tseno ntate Bishopo. Ke re bo khajiri aka.
6: Mela mangwane mela mme. O bua le ntate tsogolo ga se teng ga mana. Ana ya le bo mangwane man taba tsa ha ke tse gothatsang ga o fela so re tlisetsang tsona. Bo re go hopola le mo ntsa khala da ba ma idizi. Ke ne ke re mathate ga bo tlhoko. You know gothatsa ha bo tlhoko go thaba ya mangwane. Ka mana ne wa ba tlhoko. Ke a le bo wa mme.
7: Mane bonke dumela hle ntate mo o bua le motjha o bua le nna ke le moholo wa re aha o re bontsha tsela e go tshwantse re phele ka yona eo mohlomong e tla re ntshetsa pele maphelong a rona. Re lebogela dikeletso tsa hae e se kare di kabe di kene ditsebeng tse utlwileng. Ke a leboga o bua le mme Mimi Mohlokwane mona Maokeng. Tsatsi le monate mamane Bongila Sontaga.
8: Dumela anti wa Mathuke Sboshe. Sboshe ntse ke mametse taba tsa ntate Maya ebile ke dula ke mo mametse ka mehla le matsatsi mesong tjenana. Ha re aha o re fa taba tsa bohlokwa tse aha Sboshe. E se ka ra ka dula re kgothatsa jwalo ka mehla le matsatsi. Ke Dio Morabane mona Fixburg tse ko mametse ka SABC Plus app Sboshe. Ka mmino o monate kgaitsedi yaka ntse ke rata le o lakaletsa mmabana ba ka mahlonono yena wa gola ka seno yena ke Thandi Msala ko mane Clarence ke re gapogapo ya mahlonono ntate Modimo wa mbele yena a godise bana ga re goreng ya botshelela kgaitsedi yaka tanko.
9: Ha se mo he mamedi ke le buile ha holo ke ne ke batla fela utlo re nata batsena tsa ntate Maya na di wetse mobung o nonneng ka pohle di wetse mobung o leswe ke le buile ha holo ba mamedi ba ka ba batle ke metsoso e mine ka mora hora ya boraro me ke nako he mo be di ya hore ke kenye motswako wa ka lwe.

what's my hamunate? A brown eyes. Arefa minomunate, mamedi wa maikuto minomunate. Obuang le motho ha holo ha ile sontaha ho sentjena ke le buile ha holo hle mamedi me ke a tsepa hore o natefetswe ka tsela e makatsang e tsheletse metsotso ka mora hora ya bone me ha re kena ka mora hora ya bone tjena wa tsiba mamedi le hona mona re fetola mawa ho ba ka tsela ye nngwe e sa tshwaneng le hora e fitileng e re ke utlwise rona ho baneng ha ke tsho jwalo.

0: baruti ba ka ba kereke ya church St Mary and St Joseph, ke re ba tsowe ke sa lebale tsietsi magalanyane ka mane ka Qwaqwa, ba tsoswa ke tshediso magalanyane. Thank you mme.
1: Kgato bongi ka mo re phetse a ke kene le batho bana moyeng, a ke kene le mme Mojabeng a le Sisiane, ke moregi wa rona ka mona ka Emmanuel Methodist Church. Ke ntano ke na le Ntate Herbert Maiane o ka mona ka Phomolong, ke moregi wa Wesele, ke mohlankano wa Thapelo. Ke ntano qetella ka Ntate Kintano qetela ka mme Mamnonye, ke mme wa Thapelo ka mona ka Emmanuel ga ke re ka mo putheng ya mawesele. Danko ke abe dinga
2: swosh o gana makweteng wa batsosa ka taumi ke ke ba bagago batsoa ke re matume a tsoa ke mphofalla ka taumi a tsoa ke ke ntate mosebisi namorela ka kunka mare le ena a tsoo e qetelele ore ka motšhana ka dinaka mane ke paballo tai.

0: ke re matume a tsoe yo mphofalla ka taung a tsoe bile ke ntate mosebisi namorela ka kunka mare le ena a tsoe e katelele ore ka motšhana ka dinaka mane yo paballo tai ere tsoa kwete tsoa tsoe
1: adume mmawane bogi ee ya bo misong ya sonta mmino o monate a kalo ee wana o tlhabolola maikutlo wa sedumedi ee bua ke lefaso moloi ka mona ka petana reke mmawane bogi ko ke tsose batho ana ba bararo ba latelang ebile ba gola bona ke moramogolo wane ka mane ka Vanderbijl Park legolo ko matumelang moloi ke gutle ke ya ka mane ka Rustenburg ya Kabul mapolaseng ke re phindile mosedi katelela ka mosebetsi moo le nna e leng Tshepo Mabuya ke re ba gole ba goba ba tsetswa ka meta modimo a ba ruise mole mo o sa fele.
2: Dumela mme, ke tsosa ditlolwana tsaka tsa mabelana tsona ke Mohato Magetshane le kgaitsedi ae go sa tsana Magetshane ba re dula Hlotse Sebothwane ba tsosa ke ntata bona mogolo Justice Magetshane Piteng Lantane le Rivers Sotho. Ke ba rata golo ke tlala go bona mawelana ka lapeng le sotlhe ka bona ke a leboa mme
3: ante dumela ke kopela morutu wa katle moruti Thabothuga mane Bloemfontein wa NG Kerk in Africa o kopelwa ke Lydia Moshane ka Weselspro.
4: Good morning, Sibo, ke mabinta ka maokeng. Sibo, e re kene le batho ba ratlhe. E re kene le mme Nini, ke kene le mme Jeanette Tšhabatsane, ke qetelle ka Mahudi Moduane ka Bloemfontein. Ke re wake, wake, ke Sontaga. Thank you, se ke lebohile.
5: Dumela, Sibo, sa monate. Ke rata go tsosa ma Uniting Ebenezer ka Melody Fusion ya. Ba a ke tsose ba a hi bohle ba Melody Vision ya qetelle ka lelapa la Fikile Matshangase ka Monyakeng Weselspruit ba tsosa ke ntimentibe Mokanyatse ka Melody Vision ya ke a leboha tango.
6: Hi Sposh, ke kopa go tsosa Nono Mokoena ka la Gauteng. Ke tsose mangaka Mofokeng ke ngwana ga ngwana wa ke madi a heso ao ka ola Gauteng qetelele ka Flora Kompi bana ba tsoswa ke plane modisa di fika Bloemfontein Freedom Square tango
7: zo mangwana zo mesonya ga shena ye ke ne ke kopela mme a thato mo yeng ke mme a pelang a holo ke a tsoe a phatsing mme a fole matlhabeng ke ntate tshokolo ka stage ka mo
8: kgotso Sbosh le kae ke mofihli ka mo ka botlhokong Betleleme ne kopo tsosa bana ba latelang Sontaga National se modimo a ntse re beile ke tsosa ntate Joseph Nhlapho moruti ka mane ka Qwaqwa Lusaka ke re tsoa ntate Nhlapho wa Japan. Ke tsose apke rankwete ke ntate Mtete kana ka mono ka Qwaqwa ke re tsoa ntate Mtete mofihluna le wena ke nto qetella ka nkgono wa ka o kamane ka Sekunda ke mamkhulu wa ha Ncuboka ke re tsoa mamkhulu mofihli ka ofela ona lona ke re Sposh modimo ke eo.
9: Hello Sbosh, o se mo go tla Sontaga. Ke tsosa mofumedi wa ka ke mme mama ke Mohlobodi ka mona ka Mogeisa. Tsoswa ke ntate re tshedisitswe Mohlobodi ka mona ka CRS Cape Town.
10: Dumelang. Ke kopa tsosa mofumedi wa ka ke dile Zuma o yena a tsowe a phatsime ke mofumedi wa ka le nna. E le gore nna ke na le bothata o dula eme le nna ke mmataka ke tšhomi yaka ke ntho tsotlhe one thank you mama ke paizo
11: kgotso mangwane bonke ga ba tsoe batho ga nke ke tsose mena di tšhaba ka mono ka Botafi ke tsose mema malokase ke qetelle ka o tsosa ndateng kae kae ka mona ka khuisa sa le tokal ton feel ke a go bona batsoe batsoe ke nako huwe kerekeng batsosa ke ntate lebese ka phamoritse kgolo ene gauteng maboneng ke a leboa mme.

mamamedi wa mafube ke father mahlomola ba hakala ke ya reng morena abelelona re bala ho di kronike wa pili khaule ke ya bone temana ke ya leshome jabetse abitsa modimo wa Israele are oho o konhlonolo fatse o atise naha yaka letsoho la hao lebe le nna ka dinako tsohle thapelo ntlhonolo fatse atisa naha yaka jesebe e ne le monna ya kadileng bophelo ha bohloko esita le lebitso lena jaebetse le ne le amana le bohloko ba hae empa jaebetse ha ka dumella maemo a hae ho mo hlalosa o ile a phahamisa lentswe la hae ho modimo ka thapelo a re ntlololo fatse atisa naha yaka kajeno le nna le wena ho na le dinako tseo maphelong a rona re batlang modimo maphelong a rona malapeng a rona malokong a rona naheng ya borona hore modimo o re hlonolofatse o atise ho tsweng le ho keneng ha rona ntumelle ke re le rona jwalo ka jaebetse re phela nakong ena mona naheng ya borona re hloka hlonolofatso ya modimo moruong theong ya mosebetsi phanong ya ditshebeletso ditsheng tsa dithuto ditshebeletsong dikerekeng hobane ha modimo a hlonolofatsa setšhaba o se hlonolofatsa ka kgotso le tshepo le tswelopele ke ka hoo a reng o nhlonolofatse o atise naha yaka sa bobedi jaebetse o re atisa naha yaka kapa ka puo ye nngwe atolosa moedi wa ka jaebetse o ne a sa kgotsofalla ho dula mo a leng teng in a comfort zone ka dinako tsohle le rona re lokela ho rapela hore modimo a atolose meedi le menyetla ya rona maruong mesebetsing kaisanong ya borona ntlhonolofatse o atise naha yaka sa boraro letsoho la modimo e be le se le ba le yena a fumana katleho modimo a mo eletsa ka hore a etse ho ya ka thato ya modimo le rona modimo a ka tsamaya le rona le letsoho la hae le ka ba le rona nakong ena eo re atamelang dikgetho a ka re tataisa a re sireletsa a re fa katleho le tswelepele le phunyeletso letlholo ka Jesu Kriste morena wa rona

0: re lebuile ha ho lohle moruti mahlomola kalake ka molaitsa o monate o re fileng ngona ho seng hakatjena
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi ke nako ya hore re tlo kena ho tsa bodumedi jwalo ka ha re reetse sonta ha se seng le se seng pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela. Mme mamedi ka jeno re tshwere taba mona mo re batlang ho utlwisisa mamedi hore ebe ditumelong ka ho fapana na basadi ba dumeletswe ore baka etella pele re ketse mohlala mohlomong o bobebe mamedi wa hore mohlomong mme tumelong ya bo kreste e ka ba muruti a ipulela phutheo ya ha ya etella phutheo ya ha ipele sechaba sa mosala morao sa banna sa basadi bana ibe motho ya ka pele phutheong. Ebe mohlomong ha re tla tumelong ya botshaba le hona mona na hona le mo basadi ba etellang dintho tse itseng tsa tumelo tse amanang le tumelo mo teng e lokelang hore bomme le bontate ba lokela hore ba sale mosadi morao na ya etsahala ditumelong Islam ka o tswana mamedi rena le hona teng Islam mona na bomme mona di tshebeletso tsa bona tseo banang le tsona na hona le nako yo basadi ba gona ngwe ema ka pele hore ba rute phutheo ka ofela hore mhlomong tsela tsa modimo di tsamaya jwang ho ya ka tumelo e hona ke yona taba yo re tshwereng ka jeno na basadi bafua monyetla ka pa basadi bana le bohona ba hore ka re hutumelo ba yetele pele na me mamedi ke na le moyeti waka tumelong ya botshaba ke ntate Thabo Lesesa o sansa le teng ka kwano ntate Lesesa re o amohela tshebeletsong ya lesedi hle dumela.
2: Nna se bonjile ke a o dumedisa seburisa ka semoeng ke dumedisa le bamamedi le be bang ke tlotla ke ba le bona mona lenaneng ke Thabo Lesesa nna lebitso la ka la tswalo la boswatshi ke Selomo batho ba ntshepang bapitse Morena Lesesa.
1: Re a leboga Morena Lesesa ka ho amohela kopo ya rona ya hore o tlo ba teng kwano tshebeletsong ya lesedi mme tumelong ya bokreste mamedi ke na le Mme Ramponi. Mme Ramponi re ya o amohela hle tshebeletsong ya lesedi le wena re a leboga hore o be karolo ya rona o ka dumedisa ba mamedi.
3: Mamani Bongi le ba mamedi ba lesedi ke a le dumedisa lebitsong la Jesu wa Nazareta.
1: Ke lebuile haholo mme wa ka mamedi re ntse re le ka ho batla ntate mohukare le yena tumelong ya rona ya Islam a ka tlo re fa le yena hore na ditaba tsena tseo re buang ka tsona na di tsamaya jwang tumelong ya Islam. E re ke tle ke fe Meramponi monyetla wa hore a tle a arabe potso ena e kgolo ya letsatsi eo re tobaneng le yona kajeno ya hore na re le basadi Meramponi tumelong ya bokreste re a kgona ho etela pele ebileng ke batla ho e bua ka tsela e utlwahalang mohlomong o be moruti o rerele setšhaba o ipulele ya hao tshebeletso e be wena ya tshwereng ka hohle hohle marapo e a etsahala tumelong ya bokreste.
3: Mamani Bongi re ke kale ka kopa tshwarelo ka voice ya ka e batlang e sasaka ke batla tsena le tekonyana ya mogotlhane.
1: Empa
3: ke dumela gore bamamedi ba tlang kutlwa. Mamane Bongi, tumelong ya rona ya bokreste ga re na moo bebele e beyang leotso fatshe gore basadi ba kekeng ba etelela diphutheo pele. Ke batla go etsa sa motlhala goba ke a tseba bamamedi ba bangwe ba ka bua ba itshetlegile bukeng ya pele ya Timothy chapter 2 verse 12 mo Paulosi a reng gobane ga ke dumelele mosadi go ruta le ga e le go laola monna a mpe a itulele tlong ya gae ka go ikgotsetsa mo na ke kolola ena gore ke kgala ka yona ka lebaka la gobane me bondile Paulosi ke yana motlhala o motle ka gara bebele wa monna a neng a qala dikereke and ha o qala kereke o na le doctrine e o e sebedisang in your own church o ntshwagela ntse ke latlhela mantsha o na le doctrine e o e sebedisang tshebeletsong e o e eteleletseng pele and motlhala gape go Paulos o ne a sa dumelele basadi go etelela ditshebeletso pele gobane le yena Paulos self o ne a sena mosadi o ne a sa nyala tshele re ke kenra mophisa o ka ne yena ibile ha e bala ore ha ke dumelle ka mantsa mantsa ba ye ha se taba ya go modimo ore ke taba ya ore nna ke le Paulos ke re tshebeletsong ena e o di bulang Timotia ha ke ka dumela ba fadi go bua ke maikutlo a re ke keng ka mophisa empa ke batla ga se sheba yena Paulos ga ga mo sheba go kenya ba Galata chapter 3 Hosea 28 Paulos ore ha o fale mo Juda la ha le mo Greke la ha le ya ruilweng la ha le ya ruang ha o fale monna la ha le mosadi go bana ka o fela ha rona ke ntse le ngwe ho Kriste ka mantsoe mang o hlakola taba ya ne ya hae ya hore ke itse tshebeletso ya nyaka basadi ba se ba tsena ba etela pele empa ore ha bo pele ba ha bo ba le Kriste ha o fetoga o kena tumelo ya bo Kriste ke hlakola taba ya gender ha o fale monna ha o fale mosadi ba nge se bibele e tshe re sheba ka leso le tshwana ke se re lekana mahlong a modimo so ka tsela yo ne bongile ke ka sheba hore ka ntle ho maikutlo a Paulos ka taba ya basadi bibele ya modimo yena o reng ka ho etella basadi pele ke ka sheba ho tswa bukeng ya baahlodi ne bongile a Exodus chapter 4 verse 4 ere mohlang o dipora mo profeta wa mosadi mohatsa la pidoti o ne a hlola Israel mona bibele e re bontsha dipora a tshwere di positions sengata tsa bo yetapeli kaga Israel o teng ba modimo bibele e re dipora e ne le mo profeta wa mosadi ka mantsoe mang ha profeta ha profeta ba sadi fela o profeta motho e mong le mong o e motona kapa o e motshiadi dibora ene le mo profeta ya bobedi bibele e re tlosetsa go ona ana le responsibility ya melapa gobane e re dibora ene e le mohatsa la pidot ga di kene ho yona yeo empa o dima tsone ene e le moetapele gobane ene le judge dibora jalo ka judge bibele e re o ne a ahlola Israel ka mantswe a mangwe o ne a na le responsibility eo modimo a sa mo pisang ho yona gore dibora jalo ka mosadi ga ke ne o dumelela go ahlole bebelege o ne a dula tlasa sefate sa sekomoro mo ba Iseele ka ofela ga ba na le dinyewe e motona le e motshiadi ba ne ba ya moo ba ahlolwa ke mosadi e leng dibora thata bebele nne se bonkileng ka bontsha o na le metlhala e mengata ka na le Esther yo e leng a ema in the gap ka nako Hamane a neng a beile molao wa go bajuda ba bolawe ga e ne se ka lebaka la Esther mosadi nkabe re sena christianity today gobane nkabe ba ile ba bolawa go ya ka molao o ileng wa bewa ke Hamane so go araba ka kotlologeng ba sebongile tumelong ya rona ya bo Kreste ge na le tokologo ge le batho ba basadi gore o ka etsa eng kapa eng eo modimo a e beyang peleng ya gago ga
1: gonare fela ke ye ka mabenkeleng ka mona mme wa ka o tlatla go qetela re gotlhe
3: ke a leboa mamane bonke
4: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
5: Hey, nka le bona jwang?
4: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
5: Hai, RIP.
4: Fela e sana le matla go gone go ithekela kopi ya Rico.
5: Eh, ha o etse motla ya kiri.
4: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Rico coffee e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
6: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: a se mo he mo medi ke kopa go gotlela go wena hlemme wa ka ke a tseba ke le ka o gaola ka lebaka la mabenkele empa he re ka qetella re tsebe o fetela go baba
1: o le ke le mama le bongi ke ne ke re fela mogatuwa go araba ka kotlologo potong ya gago gona tumelong ya rona ya bo Kreste ga gona se re thibelang ka ba ba etapele ga gona letho le re thibelang gore re ka ema ka pela ditshebeletso ga bolelela batho
0: ke a leboga mamedi e re ke feshege fela monyetla ore a dumedise ba mamedi ka mora mono ke tla fetela o ntate le sesa Sheikh Ahmed Mokare re ya o amogela tshebeletsong ya lesedi dumelatlhe
2: kgotso mme le ba mamedi salamu aleikum
0: galeboga Sheikh ntate le sesa tumelong ya botšhaba na batho ba bomme ba dumeletse gore ba ka etelela pele ka tsela e itseng ka gare go tumelo
3: mme se bonkile ga ke le boe ke kopa ke tle ke kala ditaba tsa ka mokgwa o kona o dumelela ke alale le mephate ke name o tlo se kang ga mading a mpa ke ne ke batla gore ke kale ditaba tsa ka mokgwa o kona jalo ka ga ditse ditumelo ka go fapana ka nnete e ne ya rona ya botšhaba ya setso ya modimo le badimo e tla fapana le ditumelo tsena tsa Abrahama ka mabaka ke yane e ketlang go a supa ga ke etsa motlhala ko wata metatading gana jale ke na pele lenaneo le fela ntate mo go tuna kene jale bamamedi ke ba tshwaretse ditaba tsa setso tsa modimo le badimo mme ba tlo tlameya ba okwise go tumelong e na botšhaba modimo eo re mo rapelang o fapane ga se Jehofa wa Iseraele ga se yanang le moga ga se modimo a ile a ka bona ke mang le mang jwale ka mona ke batho ba moetlo ebile ke gopola morutiwa ka ntate gauti ya Mofokeng o age moetlo motho ga e kgethele gore a o etsetswa ke batswadi ba gae ga tlaga jwale ge batho ba moetlo mme ka moetlong ka mona ge bana ba bopedi mogolo ge na le tshea le tsheadi mme tshea e na le mosebetsi wa yona tsheadi e na le mosebetsi wa yona bana ba setso bana ga se ba 50-50 ga se ba democracy ga ba tseke maemo le bontate gore ba ka ba etapele bomme ba na le maatla a bona a felela ka segwaneng bontate ba na le maatla a bona a fela a ka gotla ka kwana jale motlhalanyana fela ke go na le baetapele ba kgethileng ba kang bo nkgono mantsopa o ne a bua bo morena mososo ba thole ba momamele mme ba phethise batho ba kang bo nkgono manthatisi wa botlokwa o ne a nka marumo a etelela banna pele go buang pele keodeo fela jale mosadi o na le mosebetsi wa mogolo wa go tlisa bana lefatsheng wa go ruta bana puo ke mokgona e reng ga o bua gothe o ka bua puo ya letswele ga o tle o bua puo yang tatago mme le bogapeding ba rona ge re bonggono ba llela matlala ga re re bontatemogolo ba llela matlala ke qetelela ditaba tsaka ka gore mme se bonkile le bamamedi bogapeding ba rona mantswe eo re a tlotsang kere modimo o diatla ditšheu ko bopa bana ba masea a matle a manyanyana di bobopana mme bana ba masea re ba bona ba tlaga e le banana le bašhanyana ga ba gola ba nyalana mme bogapeding ba rona ga o na ditaba tsa gore o mosadi o tsile kgopong ya monna fale basadi ke baetapele ka tlholego ba felela ka seotlwaneng banna ke baetapele ba felela ka gotla ke le mokhutshwane a kalo ke tle ke fe ba bang sebaka
0: se o lekang o se tlhalosa mona ntate le sesa ke gore e mong le e mong go na le ma etelelang pele teng
3: mme wa tseba o a nkutlwa ebile ka go ntse o nkopila
0: sena se bolelang gore gape basadi ba ntse ba kgona go etelela pele ka gare go botšhaba
3: go jalo mme
0: ke lebogile mamedi ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng ka moragora ya botlhano ke tle go wena ntate mogokare a re tla tumelong ya islamo ntate mogokare na go dumeletseile gore basadi ba etelele pele mohlomong diphuthehong tsa Islam.
2: Tumelo ya Islam o tshehe mme bomme nkare ha ba dumela ho etela pele dibakeng tse ding tse itseng. Nka qolla sura ya Qur'ani ya bo 33 temana ya bo 35 mo Allah a reng ma muslimi a bontate le bomme, badumedi ba bontate le bomme, ba phethisi tumelo ba bontate le bomme, batho ba nneteng ba bontate le bomme, baikokobetsi ba bontate le bomme, bontate le bomme ba ntshang dikabelo, bontate le bomme ba ilang, bontate le bomme ba maitshwaro a matle, bontate le bomme ba hopolang Allah. Allah a kiki a moa e mong ofe kapa ofe meputso eo a tlameileng a ba be le yona. Temana ena ya bo 35 ha motho e sheba e bua ka bontate makgetlho a robong, e bua ka bomme makgetlho a robong, empa ha e a tswa ka hana e kala ka bontate e be re bomme, bontate bomme. Temana ena ehlile e na le moelelo e leng gore Modimo o batla gore fa ona le ga o sheba Islamo mane re bui ka motho ya reng ke motho wa pele o tla kara Qur'an e leng Adama le ena re a hlahisa mona Islamo gore Allah mmeleng o hlahisitse Adama pele ka mora nako ya ba mmeleng Allah Modimo o bopa motho wa mme. Ga re tla kaekae re tla fumana gore bontate le ha re ya mane dibakeng tsa ditshebeletso tsa Islam di-masjid merapelong kapa bakarelo dikerekeng tsena tsa ma-Muslim o tlo fumana gore bontate ba dula ka pele, bontate bohle ba dula ka pele ka mane, bomme ba dula ka morago. O ka di-masjid tsohle bontate ba eteditse mo ba dule ka pele, bomme ba dule ka morago. Taba eno e ka duetse tlo ba tswa mane masjiding wa Nabi Muhammad o Medina. Le ha o ya morao bala hona ka ra Qur'an mo o na le nalane e Modimo a buang makgetlo a 125 ya mo Modimo a buang ka moshi kae kae ho na le mo Modimo setšhaba sa bontate le bomme bana ba le mmoho ha ba atamela thabeng e Modimo ana batla ho bua le moshi ka yona bomme ba ne ba le ka morao. Jwale Islamo ya dumela hore bomme ba tlamehile ba fumane thuto yohle ya Qur'ane le disunnate kapa moeto wa seprofeta ka go tshwana le bontate. Ga ona makgetho a mang a Qur'ane bomme ba sa tshwanang ba bale ebe a mang ba bala. Re bala kaofela Qur'ane mme re phetisa e le jwalo kaofela. Le dipilara tsa Islam di jwalo di tlhano. Boinehelo ho Modimo le baprofeta, moprofeta Muhammad ho etsa dithapelo jwalo ho ntsha dikabelo kapa ho ila. O ka fumana hore eya bomme ba rapela ka hare ho Islam empa ha ba rapele matsatsi ohle. Ho na le matsatsi eo bomme ba sa tshwanelang ba rapele ka ona. Bomme ba ile jwalo ka bontate empa ho na le matsatsi a mang eo ba sa ileng. Ka mantswe a mang Islamo ya dumela ebile ya ruta gore batho ba ntse ba na le tekano tekano jalo ka serapa sane se ke se qoditseng mola o mong le o mong bomme ba tlhaga mono magatlho a robong empa ka morago bo bontate. Bomme ka taba ya Islamo le yone jalo ka re re ditumelo tse fapaneng Islamo ha so re tla be se itshile ya ka bodumedi bo bong le ha bo le bongata setšhabeng ebe e tla be se se ka maithunya e tshwana le bodumedi bane. Bomme ha gona ka gara Islamo mo bomme ba hatellwang teng empa gape bomme ka gare ho Islamo ba tlamehile ba seke ba tlatlapuwa tsebeng ya gore mohlala bomme ke nnete ba na le mesebetsi ya bohlokwa e meholo ka tlung lesea jwalo ba le godise empa ga setopo se se se tswa tlong efe kapa efe ke bontate ba etelelang pele gore baba ba nje se go seno ba lo se ya le ditlimane re a lebella e be e le bo maybe bontate ke bana ba eme mo semane ho le mane bo mme ke bona mona ba patang se go kula ditleng ka mantšu a mang Islam ya dumela gore modimo o bopile motho wa ntate wa mme empa mehopolo eo e bitlen ka gare go solefatshe mehopolo di ideas ebe e re motlhomong bomme ga ba sebetsa mesebetsi itseng ebe ba gateletswe ba tlamehile ba tshwanele bo mme ee dibakeng tse dingwe ntse go lekwa go leka go batho ba ntse ba leka gore ba etse jalo ba re bomme ba tlamehile ba etse le dintho tsotlhe tseo bontate ba di etsang empa nnete e tla dula e totobala ka metlha re keke ra kgona gore re robe nnete e tshekame bontate le bomme ba bopuwe ke ramasedi empa e mong le mong o fuwe dikabelo tse itseng tse a tlameleng a di etse ka mokgwa wa sebomme go na le tseo a tlamele bontate ba tlamehile ba etse tse dingwe le oka baya dinthong tse rereng ke tsa mmampapadi kapa dipapadi mme le bamemedi ba lesedi le ka baya ba dipapadi bo bolo jwalo bo ditebele papadi tsotlhe ke tswa le mabelo ke ba fumana bomme ba paniwa le bontate e ka ba tlontlolo o fumane gore le mogopeng wa lefatshe wa bolo bomme ke bano ba bapala tlapa ya bona ke eno e bapala le tlapa yane ya bo Brazil ya bontate ko go le ntho tsentsa dipapadi tse ditlo batsa gore bomme ba phela ba maatla empa ba keke ba tshwana le bontate la o seuwa mabelo mane bomme ba tla matha jalo ba etelela pele bomme ba bang mabelong ga o se go tswa ka bomme le bontate ke tlhalosoe le go latela batšha tsena tsa dipapadi ba tlhile ba kusa le bona onka bomme ba ya mabelong ana aolwana kapa makhutshwanyane a dithaga tse lekgolo o mathisa bomme le bontate ke mane motho a fumana go bontate ba tlhola bomme e le ka semmele physically empa re sa re moyeng moyeng teng bontate a re kara re bomme le moyeng aa ba moraorago re tla re sa etse gantle modimo ompa fela o file batho dikarolo tse itseng tsa mesebetsi le bogolo ata le kuraneng taba ya moprofeta jesu ya tlhaka ga kurane re keke ra iphapanya le yona le maria maria Allah o ne a mo file maatla a mangatangata bone bo tshabeyang a ba ba lesea e leng jesu ke taba tse tlhang kae go kurane o tlo fumana maatla ao maria a nana le ona o keke wa bapisa le maatla ao jesu a nana le ona jesu e ne e le ntate maria e le mme wa hae a ntse a mo tlhompha jesu empa maria ona kee a ipatisa le jesu le ena bao batla go tsamaya godima metsi o ne a seno go kgona o ne a tla tetebela mme jesu a letso a tlameya go a montshe ka metsi golo ka anaetsa go petero go sejale gomme ka go iselamo ebile ga ba lekele o leka mme le bomamedi gore ba direga le bomme le bontate gobane ba tseba gore nnete ya modimo e dula e totobetse bomme ba ya legodimong ba ka ba ba fumana gore ba bangwe ba tlo ya pele legodimong go bontate ba bangwe empa tabe eno fela ko gore bomme ba fuwe ketapele dikarolong tse itseng tsa bophelo bontate ba fuwe ketapele ka kakaretso dikarolong tse ngata-ngata tsa bophelo ke ena jalo mme gore ke fe baruti mona ntate le mme sebaka e sekabe sale ke ya lololo go fialenanao le fela ke ya leboa mme
0: ke leboile gagolo sheikh ahmed mohokare mamedi le wena ke tlo o fa monyetla wa gore o tlo o botse dipotso tsotlhe tse o batlang go di botsa setlhong sa rona ka jeno kapa mamedi ga o sa botse potso che le wena o ka latlhela mopeketša wa gago setlhong sena seo re se tshwereng ka jeno nka thaba gagolo o nthomelele voice note nomorong ya 0797585066 ke moo ke dutseng teng o ka agela voice note ka mono ke tla e bapala kwano bontate ba emamele wa tseba ke ntse ke mametse mme le bontate jale mme Rampone ke utlwile o hlalosa taba ena ya ntatenwa ya ngotseng karolo ena ya verse e o qadileng ka yona ke ma ke Samson
1: ke Paulos
0: Paulos ntshwarele Paulos jale ke batla ho tseba hore ntho ena e o Paulos ya neng a engola ho ya ka mo hlalosang ka teng hore mohlomongwe ka nna ya ba ona a engola ho baneng a sina mosadi mme ha o bulele hore ha engotswe ke Paulos ke seo modimo a se hlalositseng fela na tsela eo e seng e bonagala e nkile ditumelo ka teng gagolo ga o sheba tumelong ya bokeresete o sheba ditshebeletso tse dingwe ka o fapana mo na mo teng ba seng ba nkile e se e sebetsa ka tsela eo e sebetsang ka teng gore bomme gogang ga ona mo ba dumeletseng gore batle ba etelele pele nna ga ona mokgwa oo go ka thusiwang ditshebeletso tse dingwe bakeng sa gore di tlhokomele gore taba ena ya Paulos e ne e sa bue ka tsela ena e o ke utlwang o e tlhalosa ka yona ka jena gobaneng wa tseba ntshwarele mme gobaneng ga ke e sheba ke fumana gore e entse gore motlhomong ditumelong mona bogolo basadi ba gatelelwe jale ga ona mokgwa oo go e ka lokisiwang kapa gore batho ba bangwe ba rutwe ka yona bakeng sa gore basadi le bona ba fumane maatla a bona go ba a teng maatla go bona empa a gateletswe
1: nka e araba fela ka gore re tlhoka go bala bebele go ya ka kutlwisiso re ka thusa mohlomong jalo ka gao tshwa ditshebeletso tse dingwe ka gore go be le megato ya bo mme eo re e tshwarang go be le megato ya bo ntate e tshwarwang ge go tla go ya ka moo bebele e tlhalotsang ka teng go na le batho ba bangwe mme sebongile ba sa kgolweng go ipalela gore na gantlentle modimo o tlhoka eng maphelong a rona banka ditaba melomong ya batho ke batla go etsetsa motlhala go na le motho a etsa ntho a sorte gore ke tshaba gore e sute yena ke batla lentswe le ka nepagalang a e sorte gore e nepane le seo yena a se batlang ka nako eo e be motho a sebeleletseng ga a tshele sepheo sa motho sa gore a etse ntho ka tsela eo a utlwe e mogatlha ba sa ikopisa a lo e etsa sebakeng se seng ke nana ke ka tsela eo e atang ka yona ke ke mamele gangata mamane bonke ga batho ba bua ka gore go ya ka lengwelo la Timotea basadi ga ba ya dumelelwa go etelela pele and ba bangwe ba quota gore go theo ga mosadi a le matsatsing ga ya tshwanela go atamela empa ke batla go jwetsa yena mosadi eo a matsatsing o ile a lo tshwaga Jesu ka sesela sena seo batho ge bo bonang basadi ba le go tsone ga mosadi a le matsatsing mosadi a neng a le o ile a ya a yo tshwara Jesu fela ga ka kang motho e o ebileng e seng Jesu ka mantshwa mangwe ga re ke ra tshwara dikopano mamane bonke ga e tsa gore batho ba utlwisise gore ga gona gisi e beilweng gore batho ba sekebe ba etelela pele ke gatelelo e bewang go bomme and it is not fair ke leboa mamane bonke
0: ya mamedi ke metsotso e dulang gantle go e masome a mararo ka morago ra ya botlhano e re keng ke bamamedi bona 079 758 5066 mamedi ke mo ke dutseng teng ke kopa go fa monyetla wa gore le wena o tlokene ditabeng tsa rona ka jeno
4: dumela mme ke di be sala ba go tiba o baka ba e ha gena putso ka nete ke dumelana le bona gore hona le kagolo yeo bomme e ba mba eta pele ka go lontse itseng le bo ntate ka mogotswana e tlile ha ona kgethollo ya letho e mong sa boletse ka mohlala ka bo memmantsopa leelwa memmanthatise isita le lemong tsa morago lesotho mona memmantshebe o ilanna a etelela basotho pele e le morena e mogolo e tlhile ga go moo go ka thweng ba thibetso go ka ba ba eta pele ke maikutlo a ka ke dumelela le bona ke ganane le bona ke justice magetšhane pitseng london le ribe lesotho
0: e re ke utlwe fela gore na ke mang a gauleng mme rampone tse le teng Meramponi. Ntateli sesa.
3: Ah, mmagin tekileteng.
0: Sheikh.
2: Mmagin tekileteng.
0: All right. Re ke etse tsena na he. Mamedi ha se mo he. Ke a leboha.
5: Me di se le mo futu o hle ka fela o o ye di tsempile gona jwa le nne. Nne ke a utlwa ha o botsa potso gore na batho ba bomena ba ka etelela phuthego pele kapo bomena e ka ba ba eta pele. Ke le tlatsa Moses wa Mofokeng nna ke a bomme ba ka etelela diphuthego pele ebile nthweno ditsadi e etsagala gore ba etelele pele bomme motlhala. Kapo e seng motlhala ke bua ka ntho e etsagalang. Morena wane le mofumahadi ere morena ga na le mofumahadi ebe morena modimo wa mogopola ga mogopotse o sia mme e neng mogatsa morena na mogatse wa morena eo go thwe a kekeng a busa kapo a kela setšhaba pele ka go morena ga a sa leyo ke eno e etsagala eno mes bonkile ke tshotsena gobane le ga ka wa sheba ka mona ka ga politiki makgotla mangata a dipolotiki bomme sa ba le teng ba eteletse makgotlano pedi ebile rona ntse re le bontate ge ntse re le balatedi ke a leboa mme sebonkile e kaka ebile modimo o ka nna wa dula o ntse o fa legotla ke lenana la gaiso lena la AFM maatla mme go latela ka mokgwa le tshware gantle ka teng ke a leboa gagolotlhe ga ke polotiki empane ke re ke etsa metlhala mme gore bomme le bona ba na le maatla ke a leboa
6: kgotso mme

0: tshwanela go etelela pele go na lebaka le ibang le etsang gore gotho ba seka ba etelela pele ke lefe fela go tloa setsong nkgono mantsopa ile a ba mo etelela pele le nkgono manthatisi a etelela bontate pele. Ke a leboa mme ke ntate Matekwa ka mofula tshepe ka mona.
1: Ga ke dumedise mmangwane bonki le mamamedi botlhe ba le City FM, ke ntate Makututsa ka mona ka Matatiele. Ke dumelana haholo le medi a tlileng mono ya metseng tumelo ya bokeresete. E tlatsetsa le go tlatsetsa diphuthegong mona go keresete, ga gona monna ga gona mosadi. Modimo o sebedisa boetapele ke ba Modimo, boetapele a se ba motho, e a eteletseng pele ke Modimo, e le gore mang le mang yo Modimo a mo sebedisitseng le eo letsoo la Modimo le bo ammeng go etelela pele, yabe e se because of gender but it's because of moya wa Modimo o odima motlotsi wa eo e le gore Modimo o mo tlotsitse, ga ena monna ga ena mosadi, empa ke ka moya wa Modimo eo letsoo la Modimo eo a dumetseng pitso ya Modimo. Boetapele gagolo gagolo bo moya wa Modimo o halalelang, ebe le gore letsoo la Modimo ge le abe le dutse godima yeo Modimo a tla ba mo supile, ga re bone mosadi ga sa setswe ke Modimo empa re bona motlotsiwa wa Modimo.
2: Tumela tumela Sbosh le baruti ba gaotlhe, ga re itebogele ka nnete. Ke ne ke na le putso eo ga setlho se re bommena ba ka ba eta pele dikerekeng, empa bo baruti go latela mantswe ao ba buile a ba se ba arabile putso. Ke ne ke na le putso e ne e re ka ga dikereke gana jwale di se di tlhoka batho, ebile bontate ba se ba tshaba go etelela le dikerekeng, dikereke tse ngata ga di sana bontate, dikereke di sebile di tsamaiswa ke bomme. Empa ke leboga haholo bomme le bontate moruti mo ba se ba arabile potso ya ka kannete. Ke utlwile hantle mantswe a bona, ke a mametse hantle. Moloi ka dipilaneng Hope House, ke a leboga.
3: Ee, dumela mme Sbongi le baeti ba gago. Ke Koko mona London, England. Mme Ramponi o qotsa mangolo a tshehetsang ditaba tsa hae ho feta a hana ditaba tsa hae. Mangolo a mangata ka bibele ya bona a hana le taba eno. Ke wageletsa mono jwale tabataba ke gore kereke ya church Anglican e thontse mme go etelela pele, mme sa molali le monsina, mme taba eo e kwatisitse bontate ba bangata kerekeng eno ya church go bileng le diboka tsa batho ba hana le taba eno, ba bang ba bona ba kgethile mobishopong banda wa gobanda go ba etelela pele ka mantswe a mang kereke eo e tsietsing ya go arogana tabeng yona eno. Ke utlwa mme Ramponi a sa bue ka taba tse. Taba ya bobedi ke gore kereke yona ya Roma ga ena batho ba bomme ba etelelang, e le baruti kapa e le ba bishopo, mme ga gona mopapa le ga a le mong wa mme. Bele ditaba tsa ntsa di bua o tla ke theory fela, ke ditakatso. Ga o tlua gona go etsagalang bophelong, ga gona mme a etelelang kerekeng ya bokeresete, tumelong ya bokeresete. Ke kopa a tlhakisetse ba mamedi taba tsena.

0: se ka qotsa tseo tse tshehetsang ditaba tsa hae fela, a bue le tse hanana le taba tse tsa di buang. Mme ke nana dingata ho feta tse dumelanang le tsona. Ke a leboha, ke Kuku, London, England.
1: Ha se mo he mo medi ke metsotso e mashume a mabedi pele re fihla ho reng ya botshelela. A ke tsebe hore na ke qale ka mang shege o di utlwile ditaba ka ofela tsa bontate shele ho ja ho sna potso e utlwileng e tlang ho wena. Ke a tshepa hore le wena ntate le sesa ha ona potso e utlwileng e tlang ho wena. Le wena mme ha iyo. Empa fela ntate ona hlile a hlalosa fela he ke bone mona o ha tsho jwalo bua nnete o nthumeletse mangolo a mangata mona a tsietsang sena seo a se buang ho ya ka mo hlalosang ka teng a mangata ka tsela e makatsang ke neng ka ofa ona fela tshe a mangata hobaneng ke bona ona le bo Timotia wa bobedi gaolo ya leshumele motsumongwe ya leshumele metsumedi Timotia wa boraro gaolo ya pele ho ya ya bosupa o ke ntse mangola tsona le bo Genese gaolo ya bobedi utlwa ya boraro ya jolo jolo jwale ke kopa hore ke se ke kaetse empa ke tloa nka ke tlo romella ona me Ramponi mohlomong kana ko engwe ho tlaetsa la re bue ka taba ena hape ebe mohlomong he re ya e sheba sheba fela he re ke kopa ko fe monyetla mme Ramponi wa hore o tlo arabele ditaba tsena tsohle.
2: Ke a leboha mama Lebonke, ke mametse ntate Koko hantle ha a bua hore ke qotsa mangolo a nna ke buang ka ona. Mama Lebonke e re ke arabele ka tsela ya hore ka rabebele ha ona charge, ha ona fora, ha ona lebitso lefeng kapa lefeng la kereke. Ke yona ntho e kileng ka e hlalosa hore Paulos o ne a etsa doctrine eo yena a kgollwang ho yona tshebeletsong ya hae. Ke ona mangolo e kereng ha ko mametse kutlwa ntate Koko a nkotsetsa ona. Ena e re bolelela hore le hona moo mama Lebonke nka etsa mohlala. Ke na le dikgaolo tse fapaneng tumelong ena ya rona ya Bokreste. And ha re etse dintho ka tsela e tshwanang. Re tekeng ra phuisa mang kapa mang kerekeng ya hae. Ha re nna ke utlwisisa hore ntho ke etse ka tsela ena. Hobane ena tshebeletso ke ya hao. Empa re shebana le hore Modimo yena o reng. Bakeng sa hore mosadi a ka etella pele. Ke ka hoo ke ileng ka qotsa basadi bao ke ba qotsitseng. Ba ileng ba etella pele boteng ba Modimo. Re bona hore Modimo o ile a ba thibela na. Ha Modimo monga bophelo a sa ka a thibela basadi ho ba profeta, a sa ka a thibela basadi ho ba di-judge, gona re bomang. Ha ka kanka batho, hobaneng rona re etsa ntho e kgahlano le ntho eo Modimo a entseng. Ntate Koko ho quota lebitso la kereke, ke bona ho tsekeng wa re isa kae, hobane ka rabebele ha ona kereke e ngotsweng. Ke a leboha Miss Bonke.
1: E utlwahetse hantle taba ya hao. Ntate Sesa, ha ke tsebe hore ditabeng tse bo tseo bamamedi ba buileng ka tsona ho na le seo batlang ho tshwaela hodima sona ntate wa ka.
3: Nna se bonkile ka nnete, a ke utlwa ke se na le mantswe a mangata hobane ka nnete setšhaba se nkukuile ke a utlwa le ha ba ntse ba etsa mehlala ka bo nkgono Mantsopa ka bo mme Mantatisi. Ntate e mong ka Lesothokwana a ba nghopotsa mme Mantshebo. O le yena ke a ba moetapele jale empa ga ke batla go tholetsa mantswe a mokgotsi ya ka ntate mo kare bon jalo ka ga itse banna ba fue maatla ka gotlhe-gotlhe mme bomme ba na le maatla go na le mo a felelang teng mme jalo ka ga ke itse ka mona ka setsong re na le tshia le tshiadi letswale le letona le le tshiadi a tlhokana matsoo a sa tswana le ntate ha re ga ditaba ka ga ga lelapa a kekeng a digega a le mong o pota go mme pele mogolo Mamothibedi Setlhaba o a re ke tsena magadi tse dithale ya mafelo a kgwedi o pota go mme pele a re mofumadi ke ne ke batla go ntsha kgomo ena e kgolong ko e rekisa re be le tšhelete jale ba dumelelane jale matswana a tlhokana le letona le le tshiadi jale ntate mokare o sa beile go lekana o sa gobetse ka ditsobo tsaka a ditsho jalo a re bo ntate ba na le maatla ka gotlhe-gotlhe bomme ba na le maatla go na le mo a felelang teng ga ke leboe.
1: Ke a leboga ntate le sesa ntate mokare.
4: Ee, go na le sene ke batla go tisa tabeng yone ena ke re le ga o sheba tabeng tsa manyalo o keke wa utlwa gotlhe mme mamamkeole o a tswa gore mme batho ba le kopa ba re mo kopela monna mme mme eno a sa tlhophisitse magadi o le o ntsha magadi a makana-makanana bakeng sa go nyala abuti ya iteng e tlo ba monna wa gae. Taba ena ya manyalo ke yone e totobatsang gore keta pele manyalo mona o tloa ga e tlala ke bontate, ke bontate ba lo kopelwa ba lekane mme ke bontate lapeng le ntshang magadi. Re ke ke ga be se re sotha gobane fela ideology kapa megopolo e hlayang Europa gobane ga ngata-ngata dintho tsena di hlaya Europa e sedire ka ga taba ena e tlhaga Europa kwa re tlamele le rona Aforika mona re sothe ntlho nngwe le nngwe gore ba ne ba Europa ba tle ba thabe. Re tlamele re thabise Modimo kore le rona batho ba basotho re tlamele re ithute gore e re tlamele re mo thabise e be Allah e seng ditšhaba tse itseng go latela filosofi ya bona ya re ga mme a le jenana ke ga le free ka nako eo ba ntse ba destroya kapa ba senya maatla a batho bao ba ba fang megopolo ene e metšha e itseng empa bona ba sa etse. Ke ka gona le Aforika mona le ga o sheba nalane re mamoselemo kenedin banalane e re tlamang o tlo fumana gore ke ya Aforika Borwa ntate Chaka o nana le mme e le mme Nandi empa batla go etsa gore setšhaba sa Zulu se thirwe ke morena Chaka ntate o ka godimo le ga go sheba nalane ya Iselamo ntse re e bapisa le moetlo o motlo wa Sesotho o tlo fumana gore mme ntate morena Moshoeshoe o nana le mme empa mothei tsele ke morena Moshoeshoe jalo ka ga ke golela gaebane ntete le fesa mono kere le morena Moshoeshoe o ne a ntse a na le mme. Batho mme le bamamedi kabagolo ke gore dintho tse dingwe ditšhaba tsa rona re a di sota e le goreng re kgotsofatse megopolo e metšha eo go tlweng ge di etswa ke ba bang gore ga o etsa jeng ke a e le tikologo. Tikologo ya eng Modimo o le a tla re jale ke a changa ke a fetola jale ke a changa letsatsi la ka tlholo mamoselemo re a dumela gore ya tlo theola lefatsheng ya na le maatla motlhango e tla be le Jesu e tla be se mme Maria e tla be se bomme ba dilemo tseno empa ntho o ne a e se bolela gore bomme ba inferior ba tlase ba gateletswe bomme ba bapala karolo ya botlhokwa moo ba lokelang go e bapala teng. Ga o motho mme ga a le matsatsing ga a rapele ebe ke go nyatsiwa bo mme tšhehe le ntate ga a ka ba le phoso ya ba le leqiba ebe madi a tswa le mangata mothapo mona ga ke nagane go kena masiti a le etsa swala bothata ga se mme kapa ntate ke gore madi kapa ka golo tse itseng ga e le tshila ga di a lokela sesila ga di a lokela gore gomme motho a ka a toba mmupi a le ka tsela itseng motho a ila a le hantle go fapane le ga a ila a kula kapa go na le ntho e tsala mmele e bontshang bokodi bo itseng ke etsa mogatla go itse mono mme go fa bamamedi le bona sebaka.
1: Ya e utlwagetse ntate mogokare e re kengke mo mamedi ka mona
5: mangwane bonke ke mogaile ga mabote monabege ya Lesotho potso yaka e tobile o moemedi wa tumelo ya bokreste karolo ya pele ke gore na e leng gore o re bolelela gore wa fosagala gore ga go balwa mangwalo a ngotsweng ke Paulosi ebe go thwe ke lentswe la Modimo na o re fa taba e o tloa tsatsing di re tsebe gore motho a ntse a re o bala lentswe la Modimo mangwalong a Paulosi o a re theetsa ga se lentswe la Modimo le karolo ya bobedi ya potso ya ka Genesis 3:16 e re mosadi o ka busiwa ke monna mo o bua le teng a ka reng ya go katela bakreste re tseba go thwe ba tsamaya mehlaleng ya Jesu Kreste. Jesu Kreste ha a theya setlhopha sa pele sa bathusi ba gae o theya setlhopha ka banna fela ba lesome le metso e mmedi na jale ga le se le etsa motswako le ntse le tsamaya mehlaleng ya Kreste.
6: Dumela mamane bonke ke ka gona ntate Modimo a laetsetsa ntate Adama mme hore a tlo mo thusa tseneng tsa dintho ntate a ke ke a kgona ho etsa dintho kaofela jwalo ka nne fela. Mme o na le righte, re na le righte ya hore re rere ntate re bolele lentswe la Modimo. Ra e rera evangeli ra ba jwetsa batho ka hore Jesu ya pholosa ntate. Batho ba ya pholoswa, bo ntate ba pholoswa, banna ba pholoswa, ba tla ho Jesu. Re ba jwetsitse lentswe la Modimo ntate. Bomme re na le matla, re na le matla a o ntate Modimo a re fileng ona, e seng ga o ikgogomosa empa o re file matla. Re a rera ntate diphutheong tsa rona, re a rera banna bo ntate, batho ba batjha ba pholoswa. Ka hona ha ke bone gore mme ga na matla, re na le matla ntate, re na le diphutheo. Ke a leboga ke Jeanette Tshabatsane ka Kroonstad.
7: Ee, a ke le dumedise baeti ba ka ba kgabane le sepodi se ka sekgabane. Re a ithuta mme thuto ga e tsofala. Ke qala go utlwa go thwe Paulus o ne a ngwala mono gobane a ne a sena mofadi ka baka lena go gatelelwang batho ba bomme. Empa nna ke re ka metlha le matsatsi ga di etsiwe Modimo ke katlholo, ena a tla ikatlholela. Ga gona motho a nepileng, ga gona motho a fositseng. Modimo ke ena a tsebang tsotlhe. Ntate Tshabalala ka re feng kgotso goa e ka re lefatshe re ferekane tanke re yake ke wena.
8: Kgotso-kgotso mme Sibongile le baeti ba gago, bua Lethabo wa Mofokeng ba ntse ba ka tshila-tshila mo Vrede Phumelela. Mme wa ka nna ke dumelana le ntate wa Moslem le ntate wa setso. Ga gona motlhang mme a ne a tlile mo lefatsheng gore a tlo leada motho wa ntate. Motho a ne a tlile mo lefatsheng a tlile gore a tlo latela ka mora motho wa ntate and gape ba godise bana ba etse gore lapa le be mofutho. So ya gore mme ba lo leada a ke bone la ba ya kgonagala eng e tlile ka makeresete. Ke a leboga.
1: Ya ya e mbamedi ka re ka jone ehlile taba di boima gagolo. E re ke nke momedi e mong gape mone
9: le kae mme? Nna mme a bona nna tabeng ena bomme bana ba eteletse le kereke pele nna ke batla ke hanana le yona. Hobaneng? Hobane go na le mo Bible e reng motho wa mme gore a tla eme ka pela bo ntate ka pela setšhaba tshwanetse a kute tlhogo. So bana ba matsatsing ana ba emang ka pela bo ntate ga ba dikute tlhogo mme. And-e le ntho e nngwe gape e e tsalang batlhanka ba Modimo ba bitsitsweng bo ntate ba e fosa ba fa batho ba bomme maatla ka dikerekeng ntse ba le teng. Ntho e nngwe le nngwe o thole e tswa ke ena. Mme ntate a ntse a le teng. Ga ne re gola ne re tseba gore mosadi wa titšhere ke mistress ka nako ena a se mistress. Le matsatsing a moruti ga e le moruti mamoruti ba mamoruti ka nako ena moruti ke ena bitsitswe o bua le dena mele sa solbatena
1: ya batswadi thata-thata ba ena ele ha ke tsebe ke kopa go qala ka wena mme Ramponi go ba ke se ba bona boholo ba ditaba ehlile di tla go wena.
2: Ke nnete mamanjane. Ke a leboga ke kopa go qala ka go arabela ntate wa Lesotho. Ntate wa Lesotho o re ke bolela gore mangolo a Paulose a ngotseng ga se lentswe la Modimo. Tšhe ntate wa ka a wa nepa ga se eo ke e tsholong. Ke itse Paulose jolo ka motho ka ga Bebele o na le moo a ntshitseng maikutlo a gae ebile ga ke e bala mamane bonke ke kotsitse gore Paulose o re gobane ga ke dumele yena jolo ka motho o ikolola gore nna ga ke dumelele gore mosadi a ka ruta ga se maikutlo a Modimo. That is why ke ne ke re mamane bonke re shebe phapang go maikutlo a ntshiwang ke motho le seo Modimo o re laelang gore re se etse. Ntate wa Lesotho o nkhoutetse go Genesis chapter 3 verse 16 mo a reng Bebele e re mosadi o tla buswa ke monna ke nnete empa mona o bua ka lelapa ga bue ka moetapele. Modimo ga bopa lelapa o beile monna e le tlhogo ke a saluta eo ge kekeng ga e tlise ke yona taba eo Modimo a buang ka yona mona gore mosadi o tla etelelwa pele ka lapeng ga re bue ka ditshebeletsong ntlong ga gae monna e tla dula e le tlhogo and yona re keteng ga e suthisa yona ntate ntate o tsola pele o re mogana Jesu ha na kgetha ba gotuwa o kgethile banna fela go baneng a sa ka kgetha basadi mogana Jesu o kgethile banna fela go latela dibaka tsa mesebetsi moo a ba thotseng teng o tsebe ga a tloa a entse ntho re ka ga e bitsang ko re ke altar call a re ketsa altar call ya banna fela banna lateleng bebele e re Jesu ga na ntse a tsamaya o na kopana le bona dibakeng tse fapaneng e be o re ba molatele empa a re shebe bona banna ba neng ba etelela mogana Jesu pele go ya pheletsong ya mogana Jesu ba ile ba bolawa ke letswalo ebile o na le tinegeng basadi ba molatela banna ba ne ba tshaba go na le tinejalo basadi ba ne ba le teng ba neng ba tsamaya le ena empa qetellong o ile a qetelela a support-iwe ke basadi bona banna bao ba tshabile mogana Jesu ga a na tsoa batho ba pele ba ileng ba mmona go tswile ke basadi jale ga gona gore re kekeng ga e phisa mama le bonke taba ya gore modimo o na ntse a tlhompha basadi modimo ga a phisa basadi go ba ba eta pele taba e ke tlhalositseng go ntate wa re seng kgotso ntate wa re seng kgotso o re gere paulose o itse basadi ba seke ba etelela pele gobane o ne a sena mosadi a ntate waka ke kopa ke e tlhakise gantlha se e ke e tsholong e ke e tsholong kore ketekeng gage mamane bonke lenyalo le seke la tswela pele gobane ga o bala mangwelo a paulose paulose o re ga e baneng o tšha o kampa wa tshwana le nna wa seke wa ba le mosadi o ne a sena mosadi and ke kgetho ya gae ge bolela go lefatsheng mo modimo o re fa kgetho Paulose o ne a sena mosadi and modimo o re ke bopile lenyalo ga ona motho a tla mo tsekisa gore paulose ga modimo a entse lenyalo gobane ngwana o sa nyalo ke kgetho ya gae paulose o tsamaile dibaka tse ngata a thega dikereke ga re kekeng ga mo etelela gore mona mo o theileng kereke teng e sebetse ka telejena ke tsela eo a batlang dikereke tsa di qadileng di sebetse ka teng ke ena ntho e ke e tlhalosang gore go na le mo paulose jalo ka motho a re behelang maikutlo a gae gore nna jalo ka motho ke ikutlwa ka tsela ena jalo ge kekeng ga e fapanya le gorere ga se lentswe la modimo aa ke kekeng ga tshwalo empa ke maikutlo a paulose jalo ka motho mamane bonke ke a leboga
1: ke lebile haholo ntate lesesa
10: mme
1: le wena re kofe monyetla ntate waka
10: a ke mme e hlile ha ke bone ona le dipotso tse tang di ntobile nka mpa ka bua mantsi fela a gore
1: ke sense ke ya kopa go ba re ya kwala
10: to mme nka mpa ka bua fela mantsi a gore basadi ba na le kabelo e kgolo ka gara tumelo fela jalo ka ga ntate mo ka re a tlhalositse banna ba na le maatla ka gotlhe-gotlhe maatla a bomme a na le mo a felelang teng mme ga re itsebe re maaforika re basotho re dule re tshwere meetlo tlhompho re seka ra gatlhwa ke fiso la metseng ntho tena tsa bo 50-50 mme sebonkile le bamamedi ke a leboa basotho ba ba tsebe gona kana tsa go gwiswa ga di kgomage le tlhogo
1: ntate lesesa ke a leboga sheikh ahmed mohokare
11: ka gora tumelo ya iselamo ketapele ga ena 50-50 mme moetapele gantle ntle a segeseng mo moetapele ke modimo modimo ke ena a etelelang pele mme ebe mo na lefatsheng o beya batho le dikgalefa kapa baemedi ba gae ketapeleng mme re fumana ka gare o korane le disunnate bontate ba na le ketapele boakaretse bomme e felela mane mo modimo a itseng e felele teng ga re na go kgona ga bomme motlho mo mamosimo mona ba re le bona ba batla ketapele kaekae ba tlo tshwanela gore ba tle le kurane ya bone e ntšha e ba e takileng gobane ena ya gale e sa lefiwa moporofeta mohammed e totobetse mme ga ya totobala fela e le lentswe ke diketso kapa tlhago le tlholo ya motho ya ipakagatsa mareneng jwalo aforika ena yotlhe le nalaneng ke a leboa mme le ba mamedi
1: Sheikh Ahmed Mohokare ke lebuile haholo ntate Morena Lesesa ke lebohe le wena Merampone ka ditabatse monate tsa bohlokwa tsa u le re rutileng tsona ka jeno batsodi ba ka ke a leboa ke lebuile haholo mamedi ke tseo he ditaba ka jeno re ne re tshebile fela taba ena ya hore na hobaneng e le hore bomme na bana le matla a hore ba etelle pele ka hare ho ditumelo ba rute ka hare ho ditumelo mme ma me di re ikutlwetse tumelong ya Islam tumelong ya botshaba bomme bana le matla ho fihlela dibakeng tse itseng empa tumelo ya bo Kriste ya dumela hore basadi bana le matla ka hohle hohle a hore ba ka etella pele ka hare ho tumelo ya bo Kriste di mahlo hora ke ya botshelela ma me di sense ke fetela nane ong la rona la gimatla la mathumisa bye bye.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident.

0: Mampara week e ya pelatsong me o hloka re tshete ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama wa bohlale ho ile le hore o le pete ko ya pelatseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din tshotading ha le tla tsagatello ena ke tsela ya o fula molemo batla tinya ha
1: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho ro khono re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola di ntotsohle bona le dipehelo melawana ya putso le itekanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabwa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo a semolao.

0: ko. Bulega ngayle na mamatiwe. Kie ukhoshi alitago. Kie ukhoshi amaphilo garna. Bulega ngina di khoro.
1: Khawelo. Ke kana tsebeletsonya le sedi are di khoro buleha mamedi erbe hantle metsotsong e le shemele metsimedi ka mora gore ena ya busupa ke nako ya ne he ya gore ke buisana le bagotsi baka bagotsi baka tswa nhleng ke a tseba sentse le tswile tswa ntswantswang go seng ke a tsebeng ena o tshwanetse bile a hlanna ye le kerekeng jole tsa bonete ba re wa tswa wena mogotsi waka e ga hontso itukisa mona bentse re qoqa ha ke tsebela ba bagotsi le hlokometse go selemo sentse se fela selemo se a fela re gweding ya phato hana jwale jena ka mantso mang re setse ka gweditse ka banthago pele tshitwe e fihla December wa bona ene wa tseba ka gwedi eo he ke gwedi leng gore re tshwanetse be re na le tšheleta ke se ke nne ra tlhopha batswadi ba rona kere jale ke mane mo e leng gore wa opola selemo ne se qala ke ile ka buisana le wena ka taba yane ya go boloka tšhelete a e wa opola ke ile ka bua le wena selemo se qala ka mogotsi jalo ka selemo se qala jena a ko qala go boloke tšhelete jale ke a dumela go gweding e a e le o ka bathweng mokotla wa gago wa tšhelete o sentse o le boimanyana ga go nka mona re ya utlwa ga e ka nnete tšhelete e teng ka mona opola ke ile ka o gopotsa kare o nne o latlhele diranta ka mo o latlhele di-2 ranta o latlhele di-5 ranta ga e ba motlho mo kgona o matane ranta motlhamme wa gao file ngatanyana o pila bona o latlhele ka moo ga e be papa a o fa tšheleto ya sekolong ya dijo ba ke a tseba le rata tšhelete le ya sekolong le batla ba tšhelete batswading ba lefe tšhelete la ntse le nkile dijo empa go le jalwa ke go a tseba go tšhelete o fuwe tšhelete o ka seje kao fela e ke sere papa o file 10 ranta kapa nkgona o file 10 ranta o boija ka letsatsi le le leng sekolong kao fela o sana o na letho o tshwanetse o je ranta ka jeno o sana o je ranta jalo 5 ranta nengwe ne o e beka mane ka mokotleng wa gago wa bona ka lentso mane mo rereng ke spar box sa gago wa bona mo re sebedisa lentso lena la spar box ke a tshepa ke re jwalo o tla utlwisisa ke bua ka eng a ko ntswetse rona wena o se bolokile bokae 0797585066 0797585066 a ko kene ka mona ka WhatsApp wena mogotsi wa ka mama a seka o sebela batswadi ke kopa se ke ga ba sebelang ke batla fela o utlwa rona wena o sobeile bokae mohlomo wa o tsebe empa ga o ne o sheba o ne o bone kare mokotla o waoo ka bona motho yang a rata ga batla bo dipompong o ya ka moo wa lata o se o lata o se o batla mazimba o se o lata jwale ka mane ka mokotleng wa rona jwale wa tšhelete a tšhelona le a sekodisa bagotsi 0797585066 a ko nthumelele molaetsa ka moo e nthumelele molaetsa ka moo kapa o ntetsetse 086 000 3084 ke utlwe rena e be wena o sobeile bokae amba ke tsa ke a tseya batswadi ba lona ba lebetse tšhelete dibankeng ee ke tsaya batswadi se le le tje se le le tje batswadi ba lebetse tšhelete dibankeng ee o ntse latlhela fela mama ka mane a ko nthumelele molaetsa mogotsi moo ke utlwe rena e be wena o sobeile bokae kapa mokotla o tshwara. Un sosnalito. Listen.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Dumela mama re bontsi. Nna ke o ditabe ka mona ka fishing ya kalare. Ka ke seva diranta, ha ke kgone ho di bala hobane di ngata ka pencil case. Ke di kenya ka pencil case diranta tsa ka. Ke kopela nkgono wa ka hobane o na birthday ya kalabohlano. Kalabohlano. Tere happy happy birthday nkgono wa ka. Ohole.
2: Happy birthday nkgono, empa mama ha ke batla taba gore o thabele wena mogotsi. Fela ke thabile ka taba ena go wena o boloka diranta ebile wa hlalosa go dingata. Ho ho bontsha go tlile pencil case ya gao ya tlala wa
3: bona. Malaski. Nna le bitsela ga ke bokamoso. Fana ka ke motshepe. Ke kena sekolo Newville Primary Farm School. Ke bala grade 5. Nna mwaka ha mphile tšhelete. Ha ke e ja ka ofela. Ha ke soka ke e boloka.
2: A o mogotsi wa ka banna.
4: Dumela Auskini, lebitso la ka ke Zoe Mahlatsi. Ha mme wa ka nna ha mfile tšhelete ke a e save-a, ke ja 5 ranta ka letsatsi. Thank you Auskini.
2: Thank you Ausi, 5 ranta ka letsatsi Mimi.
5: Dumelang Auskini, mo ka mo le Lesedi FM.
2: Hello abuti.
5: Nna lebitso la nna ka lebitso ke Naledi Nyama, ke dula ka Themba Kubeka re seng kgotsa. Ntse ke save-a tšhelete, ntate wa ka ga ntsa nfa tšhelete ntse ke beya, mara ga ke e bale gore ke bokae, ke tla e bala ka December.
2: Yes boy. Okay wena mogotsi wa ka. Oho eya.
6: Dumela Oskini, ke nna mongane wa Bonyane Mokazane Street opele mapa. Nna Oskini ke na le 500 ka mokotleng wa ka. Nna ke tlo e beela fitlhela ka December, ke tseya fela ka December e tlo ba 900 ke sebe ke lo reka. Ke tsamaya leng bonkgono ba ka le bomme wa ka.
2: Bye-bye mogotsi, 500 e ngata 500 mogotsi. O se ka kadimana ka yone utlwa. Ee, o bona ke ha o e beile. Ee, mama le ha ka ba re he a ko nkadime mogotsi ko mojotsa e ne ke e beileng. O bona o ka qala fela o e tshwara fela o tlo ithuba, ke a o jwetsa mogotsi.
7: Hello Skinny, nna lebitsela ka ke Mathisa Sterela ka Mountain View Thabantsi. Nna ke na le mo ka mpuletse akhaonto o mpeela tšhelete kgwedi le kgwedi gore ka birthday ya ka ke tsebe go reka ntho e ke batlang.
2: Shapo OC, re leboha mama hle o utlwa.
8: Dumelang Auskini, nna lebitso la ka ke Bonolo Lepitla. Nna mme wa ka a mfile tšhelete, nna ke a e save-a, ke a e peela yona.
2: Okay OC, ra leboha hle o utlwa.
9: Dumelang mamane Bongi, ka lebitso ke nna o nthatileng kala. Nna ha mme wa ka a mpha tšhelete, ha ke kgone ho e save-a.
2: Ha
9: le ha ntate wa ka kapa buti wa ka a mpha tšhelete, a ke kgone le save la ka mpha, mme wa ka mpha 20 ranta a re ke ye ka yone sekolong, ke sie something yana e ke tlo kenyang mo safing. A ke kgone mamane bone, ke tla ke jele kaofela 20 ranta e because of you. Ke reka bo makwenya sekolong, ke rata dijo. Thank you
2: Shafo OC.
10: Malang Auskini, bizla ka kompila pulinyana ke kena sekolo ha ni baka. Na cha ha mwa ka mfatshelete, a ke go fa 5 rand, ke ja ka ofela.
2: Ha.
10: Sharp.
2: Sharp. Okay, sharp mogotsi he.
10: Malang Auskini.
2: Oho, e ntse le ene re ke bone mong ka. Ku go kisatse bo rena ba re, ha nna ke ja ka ofela, ku go kisatse.
11: Dumelang Auskini, ke nna o ba ka mona ka Bulletin Vision. Nna mwa ka ha re file tšhelete, ha re kgone ho e save-a. Ha re kgone ho e save-a ra e ja.
2: Hobaneng? Tango. Fela hobaneng mokgotsi o sa kgone ho save-a tšhelete?
12: Dumela mamane Bongi, ke nna Boitumelo Nhlapo ka mona ka Frankfurt. Nna mo wa ka ha mfile tšhelete, ke e ja ka ofela ebile ke a e tshola ka bone ka osane ke a birthday.
2: O mogotsi wa kahle o gola monate o sane utlwa. Ee, o letse gape o sane re tlo o kopela utlwa mogotsi, re tlo o binela utlwa.
13: Dumelang Auskini, ke nna Bonolo Mafatshe ka house. Nna ke bala grade 4B. Nna ha ke ile sekolo, ke ja tjhelete ya ka kaofela ha ke boloke na Auskini. Bye bye Auskini.
2: Bye bye. Sho! Ai, sheba khotsi ba ka ke a utlwa ka nnete. Ee, ke a utlwa hona le ba reng bona ba fuwe tjhelete ba gona ho e boloka. Babang chewa chwa ga nna skini bua nnete fela ke ja ka ofela ba ke rata dibeko ke rata dijo go re tshelete na ha itshwegetse o bona hantle gore ha ke gone go bala ke na le tshelete ke tlo le bulela ba khotsi ba ka gona go ba nngwe le bohlokwa ke tlo le jetsa gona go ba nngwe le bohlokwa hore le thuto boloka tshelete le banyane ya ke
14: dumelang o skini nna ka le bitso ke ka moso sehlo Mona bophelo mo bang workstation 7 ke kena sekolo go go tsena primary school ke bala grade 6 na o tsini mmaka o mfa 10 randa ha ka ta be ke ja bo 2 randa ha ka ta be ke be nining ha ke sheba ka be ke o tla thola ke tshwere bo ma 28 randa o tsini Thank you, Kalebo.
2: Ke le buile haholo abutu hle, ke le buile haholo wena mogodi. Jwale ke batla ho tseba hore na hana jwale je, ebe o sona le bokae? Ha kana ko nona le 28 randa mogodi. Eh.
15: Dimelang ga ski, di bitsela ka ke tshepo puti class. Ke dula qanqa. Ke kena sekolo ke tlise. Na ke ntata ka ha dile a mpa tjhelete ke saver ka ntong ya ka ka dia porontsa. Bye bye Oski.
2: Bye bye.
16: Hi Tuli. Na ke ntata ke tetelang kereke. Ntata ke tetelang kereke.
17: Dumela mama Skin, nna ke fuwe tjhelete ya ka ka Mazimba. Lebitso la ka ke Boikokobetso Mosepele. Ke dula Botshabelo.
2: Hello Ausi Shapo. Eh, lona bagotsi ba ka tlo ke le jwetse heng. Wa bona ha o beya tjhelete. Eh, o na le mong hape ne ke re ke tlo le jwetse, re ke utlwe mong yena o reng.
18: Lens Skin. Mama ka dipimele. Ke a dika yo.
2: Ha, wika yonke ha emogotsi njani jwa mogotsi ha she wa khotsi ba ka WhatsApp bona ntho ke rata nga bona go ba ipuela nnete fela
19: tumela mangani pit le bitela ka komo le mo sia ke dila Senegal ke dila Senegal le ke kena sekolo Senegal primary bala grifona ka fuwa tjhelete ke tlo ja ka ofela
20: mela skini lwitela ka ke tlhano la fatso molake ke dula protestene ke ja tjhelete ha ntatwa ka mfile
2: oho ka ofela
21: Ona ja le ke no 25 randa ke tla o ishe ba ona. O ba ne la bosane ke jile randa
2: o. Oi o ke wena mo khotswe ka ke le buila go le ba khotsi ba ka ba gonneng ho kena le ba sa gona ho kena kwa no le CDFM. Eh ha re bua ka tabena ya ho boloka tjhelete. O bona ha o le monyane mo khotsi o ithuta ho boloka tjhelete. Yo ruta go be le boikarabelo. Wa bona itlo ruta go sebedisa tjhelete ka bohlale. Wa bona tjhelete ha o le motho, go tshwanetse o ithute o e sebedisa ka bohlale. O se ka baisha ka ofela. Le nna ne ke le ngwana ke le kana le lona, ke ntse ke kena sekolo, ke le monyane ke fuwa tjhelete. Ne ke sa e sebedisa ka ofela. Le hana jwale tjena tjhelete sa lentse ke ifuwa. Hona le yana nentse ke be. Ntse ke na le yona le hana jwale tjena. Ke a tseba le tlo ngholwa ke ba re ke a o bulela mogotsi wa ka. Na hana o tlwa ke sa le lemo tse hlano. Ke se ke le mokana. Tjeltane ne ntse ke beya yane ne ntse ke akere o tla no gephola ka December jolo ka bana ba bang jole mogotsi kutla mona rena o na le 28 randa o sana le 25 randa mogotsi tjelete e o ibulukileng ha o e sebedisi ntle le ha e ba ke le bakala bohlokwa hlokwa ho bana ke kwatsi ba go ka kgwedi ya December ye re ratla go reka sena le sane le sane le sane jole ka ne go tsedi ngofumana go batswa di ha bana tjelete le kaneng tjelete nyane ya ho yane sa le o ibe o tloa selemo ha se qala o gona gona ngwe eng ka he o fe motswadi wa hao a o tlatse e bo reka nthwene o e batlang Ajere jwale kana go tsedi ngetsa maka sekolo fumane reng ka maeto ka sekolo ha o nka leeto ka sekolo o tla bojotsa motswedi go ke batla chocolate ke batla eng ke batla eng ke batla motswedi ga e ke na le yena fela chelete nyane ya hao yane yane yane yane o gona o nka o tlatse ka yo wa e bona wena mogotsi jwale yo go ta go etse jwang o be bohlale ka chelete ska ithuta ga o nale chelete bo e ja ka ofela o sala o sna nix o go go vele ba botata bo jwa mwana mogotsi wa ka yo lukisetsa hape le bokamoso ke matse bang go sane chelete o ka reka koloi ka yona hana vele tsena ke tlhalosetse ka ga batswa di ba se ba le buletse di banka chelete ya di banka yo mogotsi wa ka o sana o so le sekolong kwana fela le tla utlwisisa na ko entseye empa ne ke re fela ho wena nna ka jeno ha o fuwe chelete ke motswadi wa ska e ja ka o fela ha o file ranta nka 50 cent o je o be 50 cent ke a ikwala mogotsi ga ke thabetse u buisana le wena Franz Dlamini mamedi metsotso ke mashome a tshele a mamedi le metsotso tsheletseng ka mora hora bosupa re ya ho Franz Dlamini are we praise your name re tsebo ya ho se gutlwana.

yana ya re Jehova ha utlwa dipoleletse wa halefa mollo wa tukela Jakobo bo hale ba phamela Israele ho bane ba saka ba dumela ho modimo ba saka ba tshepa thuso ya ona le ha o le jwalo wa laela maru hodimo wa bula menyako ya mahodimo wa ba nesetsa manna ho ba fepa wa ba fa mabele a le hodimo ba ja e mong le mong bohobe ba dinatla wa ba romela dijo ba gora sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng modumo sekgutlwana se sa batleng lerata e santsane le motantsi Samuel Magele sontaheng sena ya o hwehlang ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng.

ke lentswe la modimo a modimo ona fela o le hlono la fatse ha manna a fela ha o bala buka tse qalantsa bebele di fupere molaetsa wa ka mo modimo o leng le hlakoreng la batho ba ona se re se bona ka hara di buka tsena ka mo modimo o phetisane tshepiso tsa ona re le fatse lena la pallo le tla fuwa ditloholo le ditloholwana tsa Abrahame ha setšhaba se latlhelwa ke tshepo ba kopana le diphepetso modimo o dula o le ka letlhakoreng la bona ha Abrahama a hloka phoofolo ya setlabelo a eme hlogo modimo wa itlhaisa thabeng ya Horebe ha Josefa a latlhetswe le meneng le ommeng lefu le motšametse sefatlhegong modimo ka botshepei ba ona wa itlhaisa wa mo phahamisetsa paleising gore tshepiso ya lefatshe la pallo e tle e tsebe go phethagatswa ka mora dilemo tse 40 tsa go gatlhaula gara lefelela moloko ka mora moloko wa tla wa feta jwale setšhaba se fitlhile ka gara lefatshe la pallo ba tlhomile ditente tsa bona kgilgale ka morago go bona ke lewatle le lefubedu leo modimo o ba tshedisitseng lona le batswadi ba bona ba phela ba bantsha bogobeng ba boegepeta mokokotlong wa bona ke noka ya Jordane eo ba sa tswa e tshela go kena lefatsheng lena la pallo ba kena lefatsheng le letšha metshepiso ya modimo go batswadi ba bona e ya phethagala empa manna ya fela sejo sena seo ba neng ba se tlwaetse seo ba neng ba nagana gore ba na le tokelo godima sona sa fela batho bana ba bileng pelo dithata go tloa e leme go ya ka Exoda kgaolo ya botshelela mo ba ngangisanang le Moshe le Arone dipakeng tsa Elime le Sinai re kopana le bona kgaolong ya bohlano ya Joshua modimo wa mehlolo o ntse o le ka letlhakoreng la bona leetong le tlogang bogobeng ba egepeta go isa lefatsheng la pallo go ne go tlhokagala gore setšhaba se lokisetswe go dumela gore modimo o tla fela o phethagatse tshepiso ya ona sena ke setlhotlholo sa leeto la Iseraele go tswa moo ba tswang teng mme ke nakong ena e ketapele ya Joshua moo leeto lena le fitlhang go seo tshepiso ya modimo e phethagatswang ka yona ena ke pale ya go ketekwa ka thabo le ha manna a fedile empa go na le seo ba ka se ketekang ka thabo ha manna e fela bophelong ba gago ithute go keteka gobane tshepiso ya modimo ka bophelo ba gago e se tla phethagala ha phoofolo e tlhaga e thapiswa mme e fetolwa phoofolo ya lapeng e latlhelwa ke maqheka le bogoni ba yona tsa go tsoma seo ba neng ba tlwaetse se tsoma letsatsi le letsatsi gobane jwale e fuwa dijo tsa letsatsi le letsatsi ke a e ruileng ha dijo tsena tsa letsatsi le leng le le leng di fela phoofolo ena e tla šwa ke tlala ha e le manna ya fela le lona re jalo re tlwaela tseo modimo re fang tsona ka lerato le ka mohau go fitlhela re se re nagana gore re na le tokelo godima tsona ga nako e fitlha ya gore manna a fele e ba re nagana gore modimo ga o re rate ha e le manna ya fela ka tsatsi le tlhatlhamang leo ba jeleng koro ya lefatshe leo ka lona mme bana ba Iseraele ga ba ka ba tlhola ba sa ba le manna ba mpa ba e ja dijo tsa lefatshe la Kanana ka lemo tseo tshepiso ya modimo ga setšhaba sena se tswa egepeta ebile gore ba keke ba lapa ba keke ba nyorwa tela o ba kenya lefatsheng la pallo go na le matsatsi ao re tsogang ka dipotso re sa utlwisise gore dikarabo tsa letsatsi leo re tla di fumana go tswa kae e be manna a tlhaga go tswa moo re sa tsebeng go ile a fitlha nako eo bophelong ba bona jalo ka baiseraele modimo o ile wa emisa go tsholwa ga manna ena ke nako eo modimo o re lokisetsang se e tlang ka pela rona gore ditshepiso tsa modimo di phethagale go tla etsagala gore seo modimo o re fileng sona ka dilemo tse 40 e be se a emisa ena ke nako eo modimo o tlisang tatso e ntšha ka leganong la ka le la gago ga manna e fela re a gopotswa gore nako ya seo re se tshepisitswe

beng le yona ya tametse kana ko ya bona ya lefella ba ile ba hopotsa moshele a Arone ba banganyisa hore ba hopola dipitsa tsa dinama le bohobe ba egepeta malemeng a bona tatso ya dinama le bohobe ba pitsa tsa egepeta dine di tloelehile hobane le ha ba se ba le tafoleng ya manna pelo tsa bona di santsane di le morao ha manna a fela ho bolela hore o na le se hlabosehang o feta se tlang ka moramong manna e ne e le ho kolobisa leleme ho ba lokisetsa monate wa se tlang se ba lebile moefankgedi Johanne kgaolong ya botshelela temaneng ya 32 ha Jesu a bua ka mannana ke hore ba ne ba batla manna fela e seng o feta moo seo ba neng ba sa se utlwisise ke hore manna a ne a ba lokisetsa monate wa tholwana tsa kanana sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ha re bina se fela modimo wa boikanyo.

se khutlwana sa ka se kgetheileng se sabatleng le rata se sabatleng modumo mantswe a thapelo ya morena ho ya ka Luka e ba se hopotso hore bohobe bo lekaneng letsatsi le leng le le leng ke sona seo ba neng ba se tshepiswa e seng o feta moo empa ho lekaneng letsatsi ka leng se qadileng e le ho amohela bohobe bona ka teboho le kananelo sa isa mo meharo e etsang bahane hore ba na le tokelo kapa ba nahane hore ba na le tokelo yohle ya ho sefuwa ba ba ba qetella ba se ba komakoma ke go tlwaela ho fuwa ke tlwaelo ena e isa mo thapelo tsa rona tse lebohang qetellong dinkelwa sebaka ke ho tletleba le ho komakoma pela Modimo matsatsi a mabedi ka mora mokete wa Paseka ha ba le ntshintsa ho kena Kanana ba ja koro bohobe le tholwana tsa lefatshe lena le letjha ha e le manna ya fela lena ya ba letsatsi leo Modimo o ba tlosang kgathatseheng kapa o kgaketseng bohobe bo lekaneng letsatsi le leng le leng ba kena lefatshe leo ho lona ba tla tshwanela ho ja ka mofufutso wa phatla tsa bona ba ne ba se ba tlwaela Jehova ya fang eo a mo ratang a robetse empa jwale ha e le manna a fela mme jwale ba tshwanela ho fufulellwa seo ba se jang ke leetong lena le tlang Kanana moo ba bang ba bona ba ileng ba batla ho kweneha le ho kgutlela Egepeta ho hloka Kanana e le ho tseo Modimo re fang tsona ka lerato ho ka isa moo o tla ikutlwa o batla ho kgutlela sebeng hape manna a felang a re ruta hore re be le kananelo ho tseo Modimo re etsetsang tsona maemong ohle Modimo wa rona o na le tsela eo re fang ka yona ha Elia a dutse molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordane makgwaba a nna a mo tlisetsa bohobe le nama ho sasa bohobe le nama mantsibuya o ne a enwa metsi a molatswana mosadi ya neng a le ka hara dikoloto o iphumana a dikilwe ke dipitsa tse tletseng oli ka moshanyana ya neng a tshwere mahobe Modimo o fepa matshwele a ka bankete tse hlano ona ke Modimo o hamanna a fela o tsebang hore fa seo re ka se jang mme re ke ke ra bolawa ke tlala re ke ke ra nyorwa hamanna a fela bophelong ba hao ha se nako ya hore o tletlebe ha se nako ya hore o komakome pela Modimo empa tswa mo o neng o gaketswa teng o ile itsomela ntumelle ho hlomella ka tsela tse hlano tsa ho phela le ha manna a ka fela bophelong ba hao re ke hopotse hore ha manna a fela ha o bolele hore Modimo o lebetse se o tshepisitseng sona empa tseba hore ho na le Kanana e o tlang o e lebile ntho ya pele Modimo o tla itlotlisa ka maemo ao o tswang ho ona le ao kenang ho ona ha dintho di fetoha bophelong ba rona ho fela hwa manna e ba ke ha Modimo o batla re hodiswe ka hara mmuso wa ona hobane mmuso wa Modimo ha wa ema nqa e le nngwe ha e ba re rata ho hola meyeng le nameng re tlameha ho bona ho fela ha manna e le kgato ya ho kena bophelong bo botjha moo re sa tlo gaketswa teng empa moo re tla ikgwantlella moo re tla itsomelang seo re tla seja ntho ya bobedi hlompha batho ba bapalang karolo ya hore o hole bophelong e ka ba ka tsela ya ho aha kapa ka tsela ya ho swetsa re ke o hopotse hore ha e ne e se ka batho bana mohlomong e ka be o ntse o dutse moo o neng o dutse teng selemong se fetileng ha manna anana ya sa fela setšhaba sena sa Modimo e ka ba se saka sa ka tseba monate wa koro bohobe le tholwana tsa Kanana wa hlokahala hore manna a fele bophelong ba hao hore tlhonolofatso tse ikgethileng tse o tshwanelang tse tlang di o lebile di tle di fitlhe ka hara bophelo ba hao ntho ya boraro se ka dulela ho batla ho sireletsa seriti sa hao ka lebaka la diphoso tseo di entseng e nngwe ya dintho tse thata ha o tlameha ho tswa ka hara sehla ke takatso ya ho etsa e ka dintho di hantle le ha di se hantle ho na le batho ba bangata ba dutseng ka hara manyalo a sa ba sebeletseng ka lebaka fela la ho se lemohe hore manna jwale a fedile ho fitlha dinako bophelong
tse o tla qoswa ka mashano go bane fela ba neng ba fumana manna ba se ba sa fumane go wena. Mona ke mo re tshwanelang go hata mehlaleng ya morena Jesu. Re rata kapa re sa ratwe, haholo mo lerato le leng siyo, e ba re ahlanya le go feta. Re batla go ratwa, re qobella go hlomphuwa le mo hlompho e leng siyo. Ha se bohle ba tla go rata bophelong, manna ya fihla nako ya gore a fele. Ha se bohle ba tla go ananela, le ha ba ne ba go ananela haholo, ha se ka moo o neng o shebile ka teng. Lerato le hlompho tseo ba neng ba go fa tsona go fitlha nako ya gore di emise. Ntho ya bone, kgaohana le batho le dibaka, isita le dintho tse senang tokelo ya go kena kanana ya gago le wena. Ha re tla nakong ya go tswa lefatsheng le leng go kena o le leng, go ba thata go utlwisisa gobaneng Modimo o tla senya dikamano tse sa o tsweleng molemo, tse o kgutlisetsang morago, tse o utlwisang botlhoko go feta go thabisa. Go na le maemo a o re fetolang metswalle le ba leloko go nka sebaka sa Modimo bophelong ba rona. Re a ba rapela, re phelela bona, re ipona re sena bophelo ka ntle go bona. Ke ka go tshwanelang gore nako e fitlhe gore le bophelong ba ba gago manna a fele. Ntho ya bohlano, kena lefatsheng le letšha la bophelo ba gago ka tebello e ikgethileng. Ha e ba go sena se setle seo se emetseng kapa seo emetseng ka pele, Modimo o ne o sa tlo o dumelela go tloa lefatshe lena le o natefetsweng ke manna a lekaneng letsatsi ka leng. Hantlentle, manna bophelong ba setšhaba sena e ne e le dijo tsa nakwana. Ke ka gao di neng di bitswa bogobe bo lekaneng letsatsi ka leng. Ba ne ba sa dumelelwa go nka mofa wa manna, ba ne ba sa tshwanela go ipokelela manna sebakeng sa letsatsi le tlatlamang. Gobane Modimo ne o tseba gore nako e tlo fitlha manna a tla fela. Baheberu a ba re gopotsa gore ke moqadi le mophethedi wa tumelo ya rona, mohlodi wa bophelo ba rona. Ke ha re ithabela go ona, re fuwang le go apeswa ka maatla. Modimo o emisa manna gore setšhaba se fetole takatso ya bona ya letsatsi ka leng. Mahalapa le maleme a bona a labalabele go gong feta manna ha manna a emisa. Modimo re lokisetsa gore re shebele pele tholwana tsa Kanana. Se tla hlokwa ke bophelo ba gago ka ra tumelo ena ya rona, ke gore re be le kutlwisiso ya gore re kena lefatsheng leo ha re tla ja re tlamehang gore re leme. Go fela ga manna ha se taba gobaneng ha manna fela, empa go lokisetsa takatso ya tseo tla dija go di sebeleditse. Ga ke tsebe go kae gona jwale, empa nna mo ke leng teng ke gopola matsatsi a tlhonamo mo Modimo o ileng wa tlisa thabo bophelong ba ka. Ga ke tsebe ha manna a fela bophelong ba gago a bolela eng, empa bophelong ba ka ke a tseba gore e ba ke fumantshwa monyetla wa go fitlhela tseo ke neng ke sitwa go di fitlhela, go bula mamati a neng a kwetswe ka maatla le botlhale ba Modimo e seng ba ka. Le ga o ka bonagala e ka manna a fedile bophelong ba gago, a tlisa tlala, ntumelele go ba wa pele ya gopotsang gore katlego tsa lefatshe lena di keke tsa tla go fitlhelela seo o tlwaetseng o phela ka sona letsatsi ka leng se emisa. Se ka makalela monyako kapa lemati le gatlhanywang sefatlheong sa gago le lokela go kwalwa gore o tlo o tsebe o bule ya lemati le leng gore dintho di fetoge ka ra bophelo bona. Dumelela gore manna ana ao le ga o tletleba ka ona a emise, mme o tla bona seo Modimo e leng gale o tshepisitse sona se phethagala. Lefatshe la pallo ke tshepiso ya ka le ya gago, mme ke lefatshe lena re lebeletseng tse kgolo. Re kena go lona gobane re dumela gore go na le tse kgolo tse re emetseng, gobane ke lefatshe leo re fumanang re baletse dintho tseo re neng re sa di bone ka mahlo. Le ha manna a fedile ka tsatsi le tlhatlhamang leo re jeleng koro ya lefatshe lena ka lona, empa re setleng sa kotulo ya seo re se lebeleditseng le seo re se tshepisitsweng. Le ha manna ena e ka fela, empa se re tshedisang
ke hore Jesu watla ha ke tsebe manna a o neng o tlwaetse o phela ka ona a fedile neng bophelong ba hao mohlomong ntse o koma-koma le wena hore mosebetsi wa ka o fedile kgobo ya ka e kwetswe lenyalo la ka le fedile ke manna a felang bophelong ba hao a fela jwalo hobane modimo go na le se o lokisetsang sona ka pele go fela ga manna e ba tshepiso ya tsatsi le letšha le tla tšhaba ka ra bophelo ba gago ga e ba o mothating wa go nka bophelo ba gago gobane go na le se putlameng ka gara bophelo ba gago dintho a di sebetsege o bona go le lefifi o bona go le lerotho manna a na a felang ke tshepiso fela e tswang go modimo gore go na le letsatsi le tla tšhaba botšha ka gara bophelo ba gago se ka ngongoreiswa ke batho ba tswang ka gara bophelo ba gago ka lebaka fela la dintho tse etsaetseng bophelong ba lona manna a na a felang ga e be segopotso go wena gore ke nako yeo modimo o nkang sebaka sa gae ka gara bophelo ba gago le ga ba ka tloa ka gara bophelo ba gago le ga ba ka sutha ka gara bophelo ba gago se ka ifumana o dutufetse ka lebaka fela la go nagana gore batho bana ba tloile mme o bodutung ga manna a fela tseba gore ke qalego ya leqapele letšha la bophelo ba gago segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele sontaheng sena ya reng mogau wa morena Jesu Kreste lerato la modimo le kopano ya moya o galalelang di be le lona botlhe amen ga e le thato ya modimo ga re kopane sontaha se e tlang

0: Holy Life Family ka pine monate ba re hlekang tsebeletso nya le sedi ile shomele metsi tsheletse metsotso ka morao hore ena ya borobedi ke nakwe leng hore re buisana le bonkhono le bontate moholo maqheku ohle Africa borwa hona le taba mone ke batlang ho tloba botsa yona ke hlokometse mamedi hore hona le maqheku a sa batleng ho dula le bana ba bona hore ba ba hlokomele jwale ke batla a se bona ka ofela che ba teng be leng hore bona ha ba batle ebile nkgono tla hlalosa ka pantate moholo a hlaloso go yena ka nete ha ba tlotsa maya ha hae e le bana ba bona go tseba ke sono ka motswadi wa rona o dula a le mong ke motho a nwang dipidisi tsa high chetsa bo botsofadi ga mokanehela re le bana ba hae re ya bona go nkgono gona wa sokola ka nete jalo fumane kana go tseding he ke se ke iphumanetse ntlo kae kae bile ke itshebeletsa kwana ke itulela kwana ke bona ga tshwatsa mihla le mihla ke tla hae ke ya bona ka nete nkgono wa ka o satso fetse ka nete ha sa gona o dula le mong hey le ditsotsi ka nqena ga tshaba hore ba kana dikana tsa mokenela bosiu jalo fumane go khagula kona ha le batle go ha batle utlwa letho la ga ka re bitsa dikopano tsa di family re mo be fatshe a utlwisi sore o solo dula ha ngwana ha o jwale o a hana re lo hlokomela mo re hlokometse hore ka nete o mong ha bata ke Maria kwana re lo phidisa monate jalo ke batla ho utlwa ho bona bong khone le bontate mo le rona le baka le etsang hore ba seke ba batla kulo phela le bana ba bona ke lefe e o tsaka tenga ka eta ha ya tsake tshe yang ke na go itseng a gotle empa ho lo dula teng ke bone ka go ba le bothata mo motla hana teng gore nna ke ba tlotsa mamona ha ka mona ke a opulana nna ke ne ke na leng kgono o na ga hlalosetse o na ga bolella gore yena ha tlotsa maya a lo dula ha malome wa ka ka pagimise le ha ile na maqheku ba ka nako tsedi ngufumana gore ga mo jotso ga etsa mo ile ha ile na maqheku wa hana mamedi ba hana ke batla fela o tseba gona ho ya ho tswa ho bona gona e le ho bothata ke bofe bothata bo kae ba gelo hlokomela hey ha ba mohlomong ke le mosebetsi jolo ka ile sonta tjena ke u sile mane ha ka lapeng hona le ausi ya nthusang ka pa mme ya nthusang ka pa ntate ya nthusang ha ba le motho wa ntate moholo a tla o hlapisa a itse bonete ba hore o nwa miriana ha o hantle ka nako a o kenyetse metsi a futhumetseng dikausu go go hlokomelehe o kila bona o dule mo shebelle TV le tshare ka ofela tsheo ka nna wa tswa ka ntle wa bona gore na o etsa jwang ba ke ke tsa ba le batho dula fela a o tlisetse go go etsa nthongwe le nngwe batlang empa ngono ha batle ntate mongolo ha batle jwale ke batla utlwa gore ne bothata ke bofe 0797585066 0797585066 hantle ntle bothata ke bofe ke batla ngono ka pantate molo ka boyena ebe yena ntshwetsang gore ke ni nna ha ke batle ho bana ha iba mohlomo nteng ile ngono ya e bana ba bakileng ba bua lena ka taba eo ebile mo nketsa ke bona jo santsa gnatla a gena go e ke ni ke ni butlehle butle ke ne re ke tla ka feka mona fela ke ka mabengeleng ka khutla
1: wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le ngwe mengka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ile nngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying ile ditefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela ntshotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletsa tjhelete le dikadimo a semolao
2: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards ditheko tsena di iqala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo

0: Ke Major League birthday ya Shoprite. Merikete ka kao subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jolo ka di 410 grams tse pedi tsa Right Brand Baked Beans. Ka 20 ranta fela. Le 250 grams ya Nescafe Re Coffee. Ka theko e tlase ya $56.99. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Loko. Mela mama ne bongi ya bua mona ke mangaka emile mla tshuti ai mama no thata go ha hao ha ona le bakalele ka ha hao ke ha hao mama ne o etsa ntwe ba tanga la ha o lo dula amagadi o dutsi ka ro popo ba ntse ba o yetsetsa eng ha ro yetsa matsa ba re e mama e mama and o tla etsi o iketsetsa ai thata thata mama.
2: Okay, Nkgono.
3: Sister Dumela man, o bua selo se seng se botlhoko. Nna ne ke dula le Nkgono wa ka re le babedi fela. O fitlhela maemo a ke bonang gore no, a ke sa kgona. Tshwanetse ke mtlhapise ene jale ke motho wa mme, ke motho wa ntate. Lebe ke bile batswadi ba ka kare letlang le tlo monka a gana a bolela gore no, yena ntlo ya motho yo mongwe ga ena boroko. Ore mo tsekisang ore a tlo yae ge le ra mo foster ra monka ka forest o ka se kgolwang kare bosi bona bo a tsamaileng ka bona bo ke a tlhokagala ntho e ne e thata o buang ka ona sister ke a leboa ke max ka o senegal
2: sapdmaxe e yona bonnete fela ke bone e etsagala ga utlwe ke ne ke shokere le nna ke mongwe wa bana ba godisitsweng ke nkgono ke sa le monyane ke oletse matsong a nkgono che bua nnete fela ke ne ke tlhola ke utlwa gabo malome wa ka ba bagolo ba bua ba gache wa bona ke ne ilo ntse a le monyane ya ka se kgone go tlhokomela chehe ke re le nna ke tla ke ntse ke gola ke le ngwanana ee ba re e tlo golo dula age ke re nex ke a gana a re ke batla go dula mone a ka mone ebile a tshwa re nna ka nnete ga le ka balang kisa makgekong ka nnete ga ke tlo go bala ka kgotso jale ke a utlwa btmax wa tlhalosa go bona bosung bo o la itlhokala ke taba tse botlhoko taba tse botlhoko tle
4: dumela kene the girl a ngwana ka ga bobebe go sia tsotlhe tso di sebeleditseng ka thata o se sa tse borena go etsagalang ka tsona ga o bobebe ngwanaka mo o tlwaetseng teng go boima go tsamaya ke ka go le ngwetsi e llang ga e ya lenyalong gobane jale o lo qala bophelo bo botšhe e seng gobane re sa rate gobane go se bobebe go sia tsotlhe tso di sebeleditseng ka thata ngwanaka ga rata gona empapelo e salela morago ke a leboa ngwanaka o bele letsatsi le monate
2: ke a leboa nkgono ke a leboa ke leboile gagolo wa tseba ke a utlwa nkgono ya tlhaga ka nnete ga le ntse le ntlhalosetsa gona bothata ke bofe
5: dumela kendi
2: nkgono
5: teng ngwanaka le kae
2: ke a phela
5: re bolokile ka moha
2: ka mohao nkgono
5: ke ne bua le nkgono mamoja lefa mona botshabelo
2: eya nkgono
5: siwa
2: e ya nkgono
5: ke ne nagana ke se ke tsamaya ke lo dula ga mokgwenyana ke sia haka ke ne ka pa ga mora ke ne ngwana ka rona ka nnete pelo tsa rona di gana he ha ha go monate mo monna wa o siileng teng manyeo
2: ga
5: re kgone ga re kgone ga re kgone ka nnete go tsamaya re lo dula ga bakgwenyana kapa ke ye maqhekong ke sie haka jana tseetsa ka jale ke ne ke di sia le mang tsebe ntse re di katiletse ke ne ngwana ka o kgonagale ga wa ke na dula ga monate jalo ka gaka le ga ke tla ke fitlha ke dula gantlenyana ke dula o kile a bona gaka ke dula fela ke dula fela tlhekine ga motho wa tsitsipana ngwanaka ke tlo ko o
2: jetsere
5: tshaba yona ntho eo tse ke o tseba ngwanaka mara ke re ke gagao moo ke a tsitsipana ngwanaka mmele ya rona a iphuthulue e phuthuloga maga rona tanki kini ngwana tanki tsatsi le monate ke kgone mamojalefa mokgatlhe block c1 botshabelo
2: ke lebuile go leng kgone mamojalefa mokgatlhe ka monaka botshabelo ya ke a utlwa re ke ne ga mokgwenyana ka nnete ga mokgwenyana e ya nkgono fela ga ke a utlwa ai mamedi ga e le tsena ga e sa batla ke nne ke gano ba jwale ka re ke nganyisana le maqheku a ka che fela ke a utlwa empa ke a tsaya malapeng a mang e ntse e le bothata le gana jwale tsena bana ba nkgono ba ntse ba eme go nkgono ka nnete wa sotleya nkgono o mong bona tle o tse rona re shebile ke re ka leitlho leo le batho ba bua ka ntle ka mona baaisane ba re jotsa go che ke neilwe ka nnete nkgono wa gao wa mo tlwelela wa ya gauteng kwa ke ba tlhalosetsa gore ga batle ba gache magao ka bona nkgono a o phela botlhoko jwang ache ka nnete the mighty pillars ba re moya

0: phila se ba re moya ba re be ya hantle metsotsong e mashuma mabedi le metsotseletseng a pele re fitla go reng ya borobong 0797585066 re kutlwe gore ke naleng gono ka pantate ngolofeng ka mona a ka nthlalosetse le bakala hae gore na ke lefe fela he ke utlwa bong gono boholo ba lla ka ntlo eng gono a re na ke ne ke na sia ntlo ya ka le ntata o moholo ha ke nae si ya kini eya dintho dingata hampe ka ntlo ena ke si ntlo ka kini ke si dipalesa tsa ka ntlo tseng gone mong ke motho a diphofolo a re ke si diphofolo tsa ka le mankini mane ha ha o mane lontswa ga jolo ka ngwana ha mo gwenyana ya ha ngwetsi ya ka ga a kini o solo ka tseleng mojwale
1: kini a u bima ho tla latela ho ye makhekung kapa hamora kapa hamoratsi ho betere o mpatlele motho a tata a nsebeletsa mona hae makhekung ole a ehle wa tsane ke bone ke ne ke sebetsa mo makhekung a makhekung mo mahae a mang a makhekung ha ba tshwara makhekung hantle ba tla be ba o tlapile ha bana ba tlo o bona o wa tlata ba re motho na sa tshwana le ngwana so bana ba se ba nka taba ya motho o a ntse a re se le tshwana le bana ae ke ne lapeng la gago ke lapeng la gago
0: ai ke a utlwa ngono ke a utlwa ka nnete ei ae tšhae botlhoko ga e be ka nnete ka fitlha bo emong bo

0: او فمس العصر ايه او ايه او خطاتا او نتكات لفا انا نتي وانا كا حسيت بيبو بي وتوا هاو حسيت بيبو بي بكن نيت هو ناوي اكتر كمان ونقول قال في يلو وفي في لو تبون صوت كل حاجه هي وانا وخطاتا وانا ما كيك من وانا كا بانكي هي تنقولوا لي كاتو كمان
1: ke lebohile gagolo nkgono tlhe ke thabetse go buisana le wena fela e neng tshosang ke ya gore um le leng la mabaka le etsang le tshabe botlamo ga bo rona ke gore jwale reka ra leshapa a chikanete la e bo le ngwetsi nke ke ka otla um mme wa molekane wa ka jwalo ka bache ee
2: ke ne dumela ngwaneso
1: nkgono
2: o bua le nkgono reina sebokeng tsontrese le nna ke nkgono ne ke dula le nkgono la bona bo mme wa ka ke ne ga ka re gaka ga o ne mo etsa nix ba kopana le motho o mongwe ka mo bolelela ka bophelo ba mangwane wa ka a re ga le motlose moo gobane ga le ka motlosa fela mo le mo isang teng ga re qeta le kgweditle ntate modimo a mo ikile a re batho ba re ga ba batle go sutlha mo ba dulang teng tanke
1: ke a leboang kgono ke a leboang kgono ke thabetse go buisana le wena a e ne le moqoqo fela ka jeno um batswadi ba ka ne re qoqa fela re batla utlwa gore na gantlentle bothata ke bofe jwale ke ne ke re fela um le rona batšha re se ke ra qobelela maqheku ana tlhoko a tsamaya ke utlwa ke e tshaba mo natabeng ya gore ga a na qeta le nako e telele o mo tlositse sebakeng sa gae e be o mo tlisa mo na e be ka neteng kgono wa itlhokalela kapa ntatemogolo fela ga nna qeto ke nkileng ka jeno ke ya gore bo ntatemogolo nna ke bone ka ga se batho ba nang leng stress gore ba ka lo dula le rona ba ke a utlwa ntatemogolo a ntetsetsa mona kapa ntatemogolo a nthumelela molaetsa gore ke ne ke utlwa bo ntatemogolo ba thotse ba itse tu ka jeno mme ka nka qeto gatšhe bothata go tshong ke bonkgono fela bo ntatemogolo bona ba shapo a bana bothata fela ga ke a utlwa bonkgono le bo ntatemogolo ne re sa le qobelele re ne re batla fela go utlwa gorena e be matshwenyego ke a feng fela ga re ya utlwa go ka nnete bothata-thata kore le tshaba gore setisa dibakeng tsa rona le bone ka re ga le tlile maga rona re tlo utlwa botlhoko re tlo le tshwara gampe re tlo ba jwang-jwang fela ga ka nako tse dingwe ga o be jwalo re mpa fela re utlwa botlhoko re le bana ba lona empa ge ga re le qobelele ga re le qobelele ga ke batle ka jeno e be bana bankgono kapa ntatemolo ba tlo gore o utlwile ke ne o itse a nna ke a re eng ga nkgono a re ee ore ee fela nkgonne ke re le wena ka tlhako gonne leng o shebe mabaka o ka fumana ka nako tse dingwe kgono ke motho a ratang gowa fela ke motho a bo di high blood o ke bothata nkgono kapa ntatemogolo tlhe fela ge ke a dumelela e shaba ka tsela e nngwe ke shebile metsotse mamedinkisamane go ye masome a mabedi pele re fitlha goreng ena ya borobong e re konkele sbuno a re ewegetsemane.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Durban e malala laotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le leng, tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.

0: ke o le builekini ba mamedi khotsong ba lelapa metswalle le basebetsi mmoho ba keneletse tshebeletso ya lepato ya Constable Thapelo Tlometsane ya dilemo tse 29 sebakeng sa Zebediela profenseng ya Limpopo. Tlometsane ke e mong wa mapolisa a mabedi a ileng a bolawa ka ho thunngwa sebakeng sa Rige Park ka botjhabela ho Johannesburg. Mosebetsi mmoho le yena Constable SPOS Beko o phomoditswe borokong ba hae ba ho qetela maobane. Moholwane wa Thapelo David Tlometsane o mo hlalositse e ne e le motho ya ikokobeditseng.
1: Ke moshimane o e leng gore o be a kgomotse kudu ka maatla, le ge e le gore o ne le taba le wena o be a ka se go botse ka lebaka la gore o be a tšhaba go kgopisa motho kudu ka maatla. Ke moshimane o e leng gore o be e le motho wa go ikokobetsa, wa go se bolele ka metlha le ka metlha, mara o tlo go diragatsa seo sepitšang sone go kare a šome o šoma kudu ka maatla.
0: Sepolesa sa Limpopo se hapile thepa yo o dumelwang e ne e sebedisetswa go rafa o se molaong dibakeng tse fapaneng le bathong la Sekhukhune. Thepa eo e kenyeletsa di-generator tse 4 mme hapilwe nakong ya letsholo le bileng ka labohlano. Go sa le jalo o boetse wa fumana batho bao go belaelwang e le barafi ba se molaong gaufi le sebaka sa morafo. Moeli wa sepolesa boemong ba porofense ke Malesela Letoaba.
2: Ba phetaga jwa molao o ba kgweditse bašomi bao gonanago ba sego molaong ba swaregile ka mafolofolo medirong ya moepa. Maloko a tšhireletšo ba SSG ba ile ba ba thibela go tsena lefelong leo, ba šitiša ka katlego mediro e e sego molaong. Ka morago ga mo maloko a ile a tšwela pele go ya Mandagsoek mo ba ilego ba kopana le bašomi ba bantšhi bao go gonanago ba se molaong ba gonanelwa ba ile ba tšhaba lefelong leo.
0: Dithupello di ntse di kginnwe nakwana yunibesiting ya Fort Hare campuseng e Alice ka mora matsholo a boipelaetso ba baithuti a neng a tletse merusu malebana le meralo ya motheo ya bodulo ba bona e sa jeseng ditheoelang polokeo le dintlha tse dingwe tsa tsamaiso. Baithuti ba ile ba ipelaetsa kgatlhanong le meralo ya motheo ya dibaka tsa bona tsa bodulo e seng e tsofetse le o peperana campuseng le ka lebaka la difensetere tse thubeileng, marulelo a nelang le tsamaiso e fokolang ya dikgwerekgwere. Baipilaetsi ba ile ba qwaketsana le balebeledi ba tshireletso le mapolesa ga meago e mengatanyana ya kampase e tla tšheswa e leng se bakileng tshenyo ya thepa.

0: ditaba tsena tsa gore re a ye borobong di felela mona o ka boela a tsamela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le gore re a ya lesome le motse o mongwe ba kgulong a matala le tau
1: ga ko leboe ngwana mme go sengwena ga mpha sebaka sa gore ke kene ya o dumedisang lenanong le legolo ke thuso mo taung mo mmamedi e motle e dumela ke sonta beking ka jeno lenaneo ke la magulong a matala lenaneo le leholo lenaneo le matla lenaneo le buan le nna lenaneo le buan le wena khotso khotso khotso hantle fela metsotso ke mene gona jwale ka morago gora ya borobong ga ko dumedisa o seng gona ke re go wena ko atamele re tsamaye rona le wena re ke re wele letsogong la modimo re se ke ra wela letsogong la motho Rebe hojana le letso la motho rebe haufi le letsoho la modimo dumela ngwaneso dumela ngwana mme re tlanka leeto lena o fitlhela metsotsenge mashoma mararo ka morago gora ya leshome mpeng ya lenaneo ke tlabe ke tsamaya le moruti lefu maine Ona jwale metsotso ya rona ke mehlano ka morago gora ya borobong. Mommamedi ho na le ntho tse ngata tseo ke ithutileng tsona bophelong. Ke a kgolwa le wena ho na le tse ngata tseo ithutileng tsona bophelong. Empa ho na le ntho e le nngwe. E tsang re na kongwe o eme hloho o seke wa tseba o etsa lefu, lefu, lefu, lefu, lefu. Ko e mong le mong ya hlokahaletsweng. Modimo no wa dimile mme o boetse o latile. Ko ya hlokahaletsweng ke ntate modimo no wa dimile. O mone ntata o kutsi ka nako e telele. Mo wa leng teng gona jwale o fodile ha a sa kula. Go bohloko fela kore ga o sa tla hlola o mmona. Ga o sa tla bua le ena. Ga o sa tla hlola o utlwa le ha a kokota ka nako eo a fihlang ka yona. Ha sa tla o hweletsa lekgale o fedile tsidiseya o tla opula le moaneng a rata o dula teng nako ngwe ga o kena ka tlong e tla ka wa mmona ga the o sa ile go na le kakapa e ke sebeditseng le yona kwano ka dilemo le dilengwana eo re neng re tsamaya le ena maetong ga matelele ga re le o gatisa ke itsa ke utlwa gore o sa robetse ka dumela gore bophelo ke ntwa Pumula ka khotso skeki. Pumula ka khotso. Morantlapo. O elwanne ntwaena. Ho bana ba ha. Ho ba ile mba o tseba. Ho metswalle ha o le ba leloko. Modimo no wadimile mme o boetse o latile. Pepi, Pepi, Pepi, Pepi, ine ile nako, ine ile nako.

0: Ine ile nako. Ne ile nako. Ine ile nako. Ere ke nke mabenkele. Wo.
1: Ke bo punyeletsa, o ya pele, ke le rato ka motsa maumutle. O ka ka le botlele mo emeng ka pele. O tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile nguya FNB ka FNB app. Ho ina le o lefa dikoloto tse ngata. Mona le mane. Jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi. Ka se gahla se le seng sa tswala. Ha le fedi difelo tse ding ka thoko. Mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi.
2: Ka FNB credit switch. Kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ile difelo le nguya fela kgwedi le kgwedi ka FNB app. Ho bana mo lefa ngata. Tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo a semolao.

motho motle e le shumele motsolomong a metsotso ka morao hora ya borobong e fihlile nako yane nako e salontso e lebeletse le ho wena momamedi ke ntse ke re ho so holokile fe ho so holokile ho wena ngwana mme ho wena ngwaneso ho wena rangwane ho wena malome ke utlwile ka lefu le le hlahetseng Hotlaloka. Lo wena ya kulelwa motsotsungona ke na le wena. Ke na le wena ngwane sekutlwile. Hore o na le mobabi lape mo hotlaloka. Ke utlwile. Ho na le wa loloko ya leng sepetlele. E ba le tshepo e kgolo hore hotlaloka. Hotlaloka. A metsotso le le shumele metswe mmedi ke nka mahlo a ka ke a lahlela hodimodimo dithabeng. Ke rata ho kopa o sengona. Ke kopele wena ya ntseng a batlana le mosebetsi. Re modimo phami seletsoho tsepiso eo e ba wetse ditsenyona hai petahale tsepiso eo o fumane mosebetsi ke bela hape ona thabengena eo ke leng ho yona Ke o kopele ho ya hodimodimo. Hore jwalo ka bile wa lahlela kopo ya hao ya mosebetsi beka. Ho ka ba le motho ya le mong ya e bonang a utlwela bohloko. A o bitsa. Wa fumana mosebetsi. Le wena ko shebile ke eme thabeng ena. Ke a o kopela ho ya hodimodimo. Hora ka utlwe sello sa hao. Hora o phumule meokgo. Ho na le tshepiso e kgolo. E kgolo ka tsela e makatsang. Hai petahale. Ha ke le bali ya batlang ho qala kgwebo. Ha ke le bali ya batlang ho qala kgwebo. E ba le sebete o ska ba le letswalo. Ke eme sekgong hona jwale ke a rapela. E be ka modimo ka o fa sebete. A o fa matla. A o fa kelello. A o fa bohlale. Ba hore o qale kgwebo ena. Ha o bonolo o tlo ba thata. Empa e qale. O tla bona.

Christ died for me. Christ died for me. Mametselena ne ulelo holo la makhulu nga matala sonta baking. Ere ke bue le wena ngwana mme ke bona o sa tswa kena hona le mo o tswang teng. Hona o tla ba go tletswa ngwe jwa lo ka o gathetse o ka phumula wa robala. Ho ina lo re wetse tsona tsena tso batlang ho di tsa go phumule hle monna o ile o robala. A o sie phumula o ile o robala o gathetse hona le mo o tswang teng. Wa tswa o tsa maile botsiu. Ha o tsamaile bosiu o kopana le ntho tse ngata ke diphoko ke dikatse ke dintja nako ng kopana le ditadi jwale ha ntho tsena di ile tsa o makatsa bosiu kena ha hao ka kgotso ka moya o phodileng ke a o kopa ntwe tinam bophelong ba motho gore motho a tswe mo a tswang teng ha a fihla a kene ka tsela yo ba tlang go kena ka yona ya tina ntho e bile utlwisa bohloko bona mona moholwane bona sheba a go hlomphe mmao monna hey mshimane a go hlomphe mmao ngwanana a go hlomphe mmao a go leke o hlompha mmao ke a o kopa Ako hey, hlompha mmao. O tswa mo o tswang teng o kopane le diphoko wa kopana le ntho di hana go fela bosiu. Jwale ha o kena hae mona, o kena lapeng, a ko fe mmao, a ko fe ntata o kgotso, a ko fe lelapa lena leno kgotso, a ko ba fe kgotso, ba tlhoka phumulo. O so ba tinne. Wena o nana hore bohlale o nana hore o etsa dintho tse ha o bohlale o so ba tinne

a semohe motse motle ke tswa o latela le ngolo moruti maine mmolo wena mo mamedi le ngolo lena ke ne ke itse ka tseno ha ke no le bala empa moya wa ka hona joale gore honna o tlameile gore le bala le ngolo lena le ngolo lena le ngotswe selimo kamra ho ba ke ngole le nane o la makhulung a matala me ha ramangolo mangatanga tana ke ntseng ke na le ona ha o ke ntseng ke a hula hona jwale ke le lena mangolo ke le lena mangolo e ke le leng la mangolo Lengolo lena wena mo mamedi e motle motle. Ke lengolo le ngotsweng. Ke motho ya le mo ndi matshoma mabedi le metso e robedi kana ko yeo. Me lengolo lena la hae. Ke lengolo le le telele haholo ke maqhepe a mararo ka ofela. Empa hona le ntlha tse tharo tse nne tseo ke lokelang hore ke tle ke di tshware lengolong lena. Ho tloha mona ke emane qetellong ya lengolo lena la hae. Lengolong lena Moshanenwa o a tletleba. Ngolong lena moshanenwa o a lla. Seo a llang ka sona. Ah, Mtabung. O lla ka mmae. O re mmae ha mo rate ebile ha mo utlwisise. Ore mmae ha mo nkele hlohong. Ore mmae ha mo tsebe hantle. Ore mmae ha na taba le yena. Ke a hopola ho na le dintlha tseo ke ileng ka dingolangola kwano mona tse pedi tse tharo. Moo ke ne ke re e be banna ha ona mo atlang ho bua ka ntatae teng na. Empa ntumellehe mo mamedi lengolong lena. Jolo ka ke hlwaile dintlha tsena. Mme ha nkutlwisise, mme ha nthati. Ha na taba le nna. Ha mpone. O le modimo a shoma mabedi le metso e robedi. Hore mpa ha ke sheba ka nako nngwe ke bone ka o utlwisisa kgaitsedi ya ka o feta nna. Ha re rate ka o lekana. Ke lengolo le ngotsweng selemong sa 1986. Ke nkile selelekela sena moruti wa ka ka se behanyane ka thoko gore ke kgone go kena lengolong lena. Ngolla mmae o ngolletse kwano re go makgulong a matala. Ore moruti ke nkile qeto ya go ngolla. Gobane go na le Se jang pelo ya ka, se jang moya wa ka, se kgathatsang maikutlo wa ka, se tlabolang maikutlo wa ka, mme ya ntswetseng. Mme a ileng a mpeya mokokotlong wa hae. Mme a ileng a nyantsha. Mme a ileng a nkapesa. Mme a ileng a nthapisa. Mme a ileng a ntshasa. Mme a ileng a sebedisa kama ho nna. Hunter, dear. I'm good to see.

temota unka tsatsileleng itsa ke bua le mme momami di kofa taba yena metsotsole ma shoma mabedi le metso robedi ho le ba horeng ya le show mem ka tsatsileleng itsa ke bua le mme daba mme o rohonna ke khathetse e bile ke utlwile ke ditletlebotsena tsa hao o dula o la ka nna kana go tsohle ngwana ka nkutlisa bohloko matsatsi a manke ke re go baneng ke le ka o belela o na le mantswe a etsang hore popelo yaka ibele le hlaba le le nlego sa lutlwisising ka tsela yo o buang le nna ka yona ha ke ne ke sa urati e ka be o simona ha ke ne ke sa urati e ka be o sa buile nna ha ke ne ke sa urati e ka be o sa ka wa nya tsweleng lena laka ha ke ne ke sa urati e ka be o saka wa ba mokokotlong waka ha ke ne ke sa o rate ngwanaka e ka be ke saka ka o hlapisa le o hlapisa e ka be ka leleme laka ke saka ka hula mamina a neng a o bipetsa ka molomo waka le leleme laka e re ko o bolelle lemong tsena tse o leng ho tsona Jolo ka o bile o sebetsa. A kere wa sebetsa o ya theuela o etsa eng o ntse o dutsile nna. E re ko o bolelle. Ka jeno. Ntho e ko o fang yona ke ena. Mme ke tlabe ke e fe le kgaitsedi ao empa ke batla o qala ka wena. Wa tseba ha o na le tšhelete. Ha o na le tšhelete. O le motho wa mekete le meketsana. O etsetsa metswalle ya hao mekete, o etsetsa meketsana, le nwa mo le nwang teng, le tawa mo le tawang teng, le ja mo le jang teng, le braya mo le brayang teng. Sheba ngwanaka, sheba moshimane. Ha le qeta o etsa dintho tseo kaofela, batho bano bao o ba etseditseng moketsana mono, bao ba etseditseng phathinyana yeno mono, ba tsamaya kaofela. Momami di mohlomong a wa utlwa hantle e lapalo batho ba no ha o qeta o ba etsetsa mokete ba qeta ho ja ba qeta ho nwa ha mokete o no fela ba tsamaya ha ba tsamaya le wena wena o tla o le mongwe lapeng mona ho jwalo he ngwanaka ha ona tšhelete ka jino ka jeno lena ha ona tšhelete ha o bone ro sebeletsa eng ha ba saliyo pela hao ha ba saliyo pela hao ha ba saliyo pela hao ba tsamaile hantle jwalo ka mokiting ano o qeta o ba etsetsa mokiti ba ne ba tsamaya ba o sia o le mong le hona jwale ke bona ba o sile le mong o tloela nna wena o tloela na le nna wena o wela sho ha ngwana ka wa ngwela man wa ngwela ha ntotsa u di uhlula ba usile ba se ba o shebela man ba sina taba lo wena o wela nna jwa lo ka mmao

Lena ke leeto la mme kgweding ena ya basadi. Ke nkile lengolo lena la le motseno ke kgolwa le gona jwale ntho e kareng ena ntse e etsagala. Mo ngwana a emelela mmae ka dinthontho a bua metlholo o re ngwana ka ga o bua le ntho. Ke ba le letlhaba le le nne o sa le utlwisising popelong ya ka e kileng ya o jara. O etsa dintho tse ratwang ke moya le pelo ya gago go tloga mono o tla go nna. Lena ke leeto la mosadi. Lena ke leeto la motlhomong go na le mosadi e mongwe ya leng leetong lena. Le tshwanang le lena, la lengolo lena, la selemo sa sekete, makgolo a robonga, mashome a robedi le metso e tsheletseng. Mosadi.

welwa nke ngwana hae ngwana hae ha bua me hlolo ntho di hana o fela ke tswala pele he mo mamedi le ngolong lena

Ntate Motahuma, moruti wa ka. Ke ngolo la kgale ga go lena. Ke ne ke so bile ntate moruti maine ka nakwe. Ke ne ke sa tsebe re tsatsi le modimo tla mpha moruti. Enoha ya lempelong ya ka lefu maine. Ntho ya bobedi o mme wa ka e leng a e bua le nna o ntshwetsitse ka mo metswalle ya ka le ka mo bophelo ba ka bo leng ka teng gore bao ke neng ke ba thabisa ba feleletse moketeng ga mokete o fela ba tsamaile. Ke mantswe a ileng a nkutlwisa bohloko haholo a mpontsha gore mme ga nthate ga ke ba le tsietsinyana ga ana taba le nna o mpolelela ka moa go tshwanang le mokete ka teng go bolela eng gona go ntate thuso.

0: Jwale mme o re ho nna ha ke tlamehile o phuthulla mpho eo ke shebane le yena ha ke na nako ya ho phuthulla mpho eo modimo wa mphang yona letsatsi o re letsatsi le letsatsi ntate Motaung ntate ke a o botsa ntate na letsatsi le letsatsi motho a ka o fa mpho letsatsi le letsatsi hey, moshimane mamela monna o ngolletse kwano mona a o buti tsole le hona jwale so le ntate re seke ka re moshimane ntate tsole mogolo hona jwale mpa he hai kinkile ntwena ke latletse hona jwale mamela mona mamela mao uri letsatsi le letsatsi ona le mpho yo modimo wa ofanyona ho ho hena uri na mpho yeno wa iphutula so tlamile ngo sietsa bophelo ba hao ko iphutula mpho yena yo modimo wa file nyona ha tlamile o iphutula mpho yo modimo wa file nyona shebane le yena o blame ana le yena o lwantsana le yena o bua ka mo ratang ka tenle hona le motho e monyajwalo ye o modimo mo fa mpho letsatsi le letsatsi ha tla na o ra iphutulle o shebane le maphelo a batho ba bang shebane le dintho tse tswang ke batho ba bang o mathisana le maphelo a batho ha na nako ya uphutulla mpho ya haye o blame ana le batho ka ntho tse mohlahelang Ana nako ya uphutulla mpho yo modimo a fanang ka yona letsatsi le letsatsi mpho ite yo modimo a fa motho letsatsi le letsatsi o tjojwalo mmenwa ke tla o fa le bitso la hae ha le nana o lilo wena kwa hona le mpho yo modimo a o file nyona ka jeno o file yona ma ha wa ka wa iphutulla ha wa ka o phutulla mpho ina ntse e kwetswe le kajeno ha e sala o fa yona go tloa o le monyane ga o so iphuthulle le kajeno o phuthulla tsa batho ba bang mosebetsi wa o ke o phuthulla dimpho tsa batho ba bang mosebetsi wa o ke o matha ka mora dimpho tsa batho ba bang mosebetsi wa gao ke o shebana le dimpho tsa batho ba bang ga o shebane le ena ya gago mosebetsi wa o ke o tseba gagolo ka dimpho tsa batho ba bang tseo modimo a ba fileng tsona Hai, hai, hai, hai, hai, Motaung o reng jwale? Ke a tsho ke a bua. Ke lengolo le ngotsweng ke monna enwa selemong sa sekete mashome a robong kwana mashome a robedi le metso e tsheletse 1986 ha na ngola lengolo lena mmaya mmolella a re letsatsi le letsatsi modimo o fana ka mpho ntho o tlamehileng ho yetsa wena jwalo ka motho kore o phuthulle mpho ena ya hao ha o tlameha o iphuthulla ha o iphuthulle o besa ga o roakana le batho ha o tlameha ho iphuthulla mpho ena O besa ga o shebane le batho ha o tlamea o phuthulla mpho yona o besa ga o tseba tsa batho feta ka motseba ke ka ho yemeng hona mono mo o yemeng teng le hona jwale ke ka ho hetsa lantsena tsetsa halang bophelong ba hao hobane o hloleha ibile ha o bone ibile ha o bone le mpho yo modimo ga o fanya ona letsatsi le letsatsi o foufetse mpho yena Yo modimo wa fanyona letsatsi le letsatsi. Hasenna mo mamedi. Eh. Ke lengolo. Melengwe tswe ke moshane nwa.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hububebe, hau tla tlhobotsa bophelo, hau tla tshwe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jale nea ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespresso always giving more
0: bakana e diehang ho fela e diehang ho fela ke se sotho se pakana e diehang ho fela ke tla kwano karana na ola makhulunga matala ke bala molaetsa wa tla nkutusa bohloko ntate le nna ho jwalo kana ke welwa ke ngwana o dula re ha ke matle ha ke mmae o ja chelete ha ile di chomi me o dula nkwela kana kotsohle ndate motaung wa nkutusa bohloko ke molaetsa e ke qetang ho bala mona ha ba kukenga kabela ka kopana le molaetsa mong hape ke mametse ndate motaung ke ka mona ka sosolo France ho la zamdela ke dutsi le wena ke dutsi le wena se hlosa ha o sakajeno o bua le yena yena ke a leboa ngwaneso a re jwale Hey. Ke tsakile eto la bomme. Re le don la bomme kweding ena. Re tsama le bomme kweding ena. Re ke tle ke fete. Ke nke mo mamedi mo nga. Ke o dumedi se mono le se di efema. Ah, ntate thuso. Ntate thuso wo tla pilo ya ka ntate. Ntate o sebetsana le moya wa ka o sebetsana le maikutlo a ka. Jolo ka o tshwere le nane o lewa. Ke utlwa hantle se o buang ka sona. Maybe le ke adumela. Ho joalo. Letsatsi le o tsho nna ke mothena o ngotse mo mamedi. Moruti maine jwa le ke tla ho wena. O re ngoletse. Me ke rata o le bua modimo ho bane. Hana ngo la kana kweno. Antsare moruti. Ha ka tseba hore tsatsi le leng. Ke tabe ke na le moruti le fumaine Dr. Maine mma yo buile le yena ntate Maine are jwa le ba usile jwa lo kha ba ile ba usia moketeng ha ba qeta o jatse o ba dijang ha ba sali yo pela hao mo jwa lo o tla ho nna ka dipuo tsentho ha kang ke tsentho di hana o fela ke le toletsa ma ke mosadie monka jeno e mongwana ba motle e mongwana ba mokwale mahlo e mongwana mo lelekise ka thipa e mongwana qetelonga ba mmolai ho bana ha tla me o sheba mpo ya modimo mo fanyona letsatsi le letsatsi gore a iphutulle a bona rena modimo mo feeling shabane le nthotsa batho shabana le mmaye ha shebe mpo ya modimo mo fanyona letsatsi le letsatsi hona le motho ya jwalo Ha sebe mpo yo modimo mo fanyona letsatsi le letsatsi ana taba ha iphutule lo iphutula idutsi mo ore monneno a lengolo rena mme wa ka ha tshojwalo ke a obotsa wena moruti na u kile ba fumana mpo letsa hey Wa bona hala re hlo hona le nthonyana e le nteng ka hlo honya ha mona. Mohlomong o kopantse motho le nthonyane ngwe itse, mohlomong o kopantse motho le ntho itse. He? Ma u bua le wena. Ma u a u bulela. Ma u fa bophelo. A u bopatle bophelo bo bo fuwang ke ma u ka tlung. Le nna jwale ke a jwetsa he hona jwale ka jeno. Ka bolelela ka jeno. Mamela mmao. ke mmao yeo o inka kae kelello yeo o inka kae ditaba tseo tseo di buang mo teng o kgona le gore go mmao a ko batle nna wa ntina o inka kae ntho eo o inka kae ntho ya o tshosetsa mmao o e lata kae o inka kae tso le monna moka mma wa theole meogo ka baka la gago a ko phuthulle mpho yeo mma wa buileng ka yona re modimo o fana ka mpho letsatsi le letsatsi go go wena ore mpho eno wa iphuthulla mathisana le ntho tsa batho mathisana le mpho tsa batho o shebane le mpho tsa batho o batlana le mpho tsa batho o tseba dimpho tsa batho feta ka mo o tseba mpho ya gago ka teng ndate thuso motahunga o nkamile pelo ha bohloko nkamile pelo ha bohloko ke molaetsa o tswang ho momamedi ka bela ka kopana le momamedi mo njong ndate motahunga wa ka ngwana ke yeo ngwana ke mo pepileng ha ke next ho yena lietong lena la bophelo jwalo ka hore o tshwere lieto la mosadi ngwana o ntikile o qeta dibeke aba qete dibeke ke sa tsebe mo wa robalang teng le nou o ngotse jwalo ha ke tsebe o kae ke lekile ho mo fa mpho ena ya motswadi eno a buang ka yona ka mo ruta hore a tshabe modimo a kgetha metswalle ya hae a kgetha le jwala pelo ya ka e lemetse ka hare kgetha metswalle a kgetha le jwala e mong a re ropise ya benya setlaba seputswa e mong a re ropise ya benya ke re setlaba seputswa ga mma wa bua le wena o fatsela o bore nna ke a tswa ke a tsamaya go na le mo o keyang teng o le ngwanangwanana ke na le batho ba itseng ke na le motho a itseng o re ropese ya benya se tlaba seputswa morutimaine ke tla go wena kgotso a ko nkatamele metsotso ke mmedi gantle fela pele go gora ya lesome nthate morena thate morena ngwana leetong lena la mmae la bophelo a lelekise mmae ka thipa ngwana a lelekise mmae ka garafu a lla ka mmae ore mmae o mo kwaletse ditsela mmae o mo kwaletse dintho mmae ke lengolo ke ilena motho e motle ke le badile bona ngolo le nakelaneng empa ga o sheba ditaba tsa lengolo le di a etsagala le gona jwale di a etsagala le gona jwale go na le monna se e le monna motho o na le modimo a shoma mararo o le modimo a shoma mane o lelekisa mmae ka tlong o otla mmae mo otlela tšhelete ya gae ga ka bula mpho ya gae yeo modimo a ne ga mofa yona letsatsi le letsatsi

khoshotsa makane kane khoshotsa makane kane a sa buile mpho ye o modimo wa fanang ka yona letsatsi le letsa a se nna buile mantswe wa ke nne wa mshane nwa ke tla ofa le bitso la hae go bana ona mphile le lebitso mahana ngo tse lengolo lena o nna ngolla lona a le hona teng kwa no motsimogolo khauteng mabonenga mme a ke sheba kwa no lengolo lena le thewa

0: Moruti maine ke tla go wena dumela mofokeng go tso phoka ke na le wena o seng hona le eton la kgwedi ena le eton le matla le o reletsa ma yang kgweding ena dumela ntate maine. Maine,
1: wow,
0: wow, wow, wow, hey, hey, ya poka.
1: Ntate Motaung,
0: o solete.
1: Me na o qetile na ne o lena.
0: Ba e maine o re ndwane.
1: A o sa hloka hala le hore. Re phethe mohlala mna o qetile.
0: E maine, o ska leka wa re tswele na ne o lena. O re me o qetile, bo e butle maine.
1: Ntate Motaung. Ere re shebane le ngolo lena. Kgweding ena yeo e leng ya basadi.
0: Kakata.
1: Jwale re hula le ngolo. Lenang ke dilemo tse mashome a mane. Re nyoloha le lona lenaneong la makgulong. Mona moo ho nang le mohlankana ka nako eo.
0: Kakata.
1: Kachano lena e se le monna. Ibile ha e sa le monna fela ke a dumela ke monna mogolo.
0: Kakata.
1: Jwale ntate Motaung. Taba ya hae o na lla ka mmae. Empa hona jwale ho na le ya llang ka mmae.
0: Hai, hai, hai.
1: Siunyena ho na le ya llang ka mme wa hae hore ditsela di kwaleile.
0: Yei.
1: Di kwetswe ke mme ya

0: sebakeng sa hae. Ntate Motaung a ke re utlwisise ngolo lena. Motho ya ngotse ngolo lena, ho na le bothata ho yena. Hobane o re mme wa hae, ha mo rate, o seha mpa ka lehare. Pula e na tshekeletsa. Empa neng tsamao ya lenatabo tsamaong ya lengolo lena. Ho na le ntho e re e fumanang ntate Motaung. A ke re kokote metseng yohle. A re kokote matlong. Mo ho mametso lenanao la makgulong. Ho na le momamedi ya nang le bothata bona. Ho na le e mong a reng abuti. Ha tshwara mme hantle. Abuti. O phela ntho a e rata. Kgaitsedi ya rona. O re hlabisa ditlhong. Ngwana bo rona ke mapalesa pele. Kgaitsedi ya rona. Ha re tshwanetse re thole mohlala. Jalo ka ngwana motona ya tshwereng thebe ka le letona a re mo fumane ntate Motaung lengolo lena
1: yobo ha
0: ngolo lena a na re ngolla
1: ha
0: yena o bona bothata e le mme wa hae
1: eke
0: mme wa hae ya samrati mme wa hae ya senanta ba le yena Nane o lena ne le ka thetsa pelo ya mme ka tsela e. Ntate Motaung ho na le mme ya llang hona jwale melaetsa e ya kene.
1: Bua maine.
0: O re moruti maine le ntate Motaung.
1: Bua maine.
0: Le amelang taba e bohloko hakana.
1: Bua maine hle monna.
0: O re nna wa ka ngwana o nrohakang a laodimo a nkisa bohatong ba lona.
1: Yeah.
0: Ngwanaka. Ntate Motaung ye mong o romela molaetsa hore. Ikare akafalla mo wa dulanteng atela tsohle se wa di sebeleditse ho bana o na le ngwana ya na le pelo e butswang ke morusu o na le ngwana ya na le pelo e mpe e thata o re ngwana ha e mona ha ngola o re busiu ha ke na ntate Motaung o tso samai o re maya motseledi ngwana ino ntata ya le teng o tso samai o re a mo hlokomele moshanyana ya dilemo tse mashome a mabedi a na le metso e robedi ntate Motaung ka lebaka la botawa O sebedisa dithetefatsi ho phela ntho a e ratang. O batla le ho busa lelapa labo. Ntatae le mmae ba ntse ba phela. Ha ne re badile fela karolo e le nngwe. Ntate Motaung re ka be re re ngwana enwa o a sotlwa. Moruti maine ema mona. Ba bangata hona jwale tjena ba ikang ba sotlwa. Ba ikang ba phela hampe. Empa e le hore sesotsa. Ke bona empa ile re bonnete ba taba bona ntate Motaung ke bona batho ba seng hantle moruti maine pota motseng ona o kotlo bona mohlankana enwa ntho eo a e etsa lapeng labo o tshwata difestere ka kamoreng a phelang ho yona ntate Motaung o fumana ho kubella mosi o nahane ntlo e ya tjha ha o kena o bona dipipe Tso sa tsebeng di a kae.
1: Ho
0: ntso pakutswa. Musu tswa le feste re jale ntate Motaung.
1: Kakata.
0: Jwale a re le mona. Mohlankane na wala.
2: Ke bua le wena o le ka moo ka thibella kgotso. Ke tsamaya le wena le maine o le ka moo noka phutha ditšhaba. O re dumelele re fete re lo kena Blue Gambusha. O tsamaye le rona re lo kena Castle re kene Clarence re kene Harris Smith. O tsamaye le rona re lo wela ka mane ka bo Reitz re le bo Peter Stein. Re nyelwe re nke bo Helebron jwale re tsamaye ka bo Frankfurt re kene ka Sosolo re fete Sosolo re kene ka mana Vanderbilt Park. O re tloele re kene Sebokeng jwale re tloele re kene Soweto. Re tloele Soweto re kene Alexander. Re tloele Alexander re thewe re tle ka Katlong. Re tloele Katlong re kene Thembisa re tloele Thembisa re tloele Mvangu. A ko re tloele Mvangu. A ke tsebe nna o re mametse re le kae maile kakata.
0: Jwale ntate Motaung ha o le hole.
1: Ha.
0: O bona skepse. Ngwana sotlwang. Ha o mo mambetse. O tla ngwana a phiriswang hampe.
1: Ebile ba tseba le ho
0: bua. Ebile mokgwa wa bona.
1: Ba tseba le ho bua.
0: Ke ho ikhaula ntate Motaung mokgwa wa bona.
1: Hmm.
0: Ana le diketso tse bohloko. Ha bua le wena hore na o lady 100. Ha ke tsebe ba neng o lady ya le tjena. Bona jwale ntho tsa ka dikwaleng. hau tsa kwalwa ke mme ya o tlisitse lefatshe
1: ha jwa
0: mme a kileng a bobothela pela se fahlo sa ha
1: ha jwa
0: sa le pullwa
1: ha
0: hona le ditaba tse wa di buile tate mo taung ke bua nnete bo maro na hona le dintho tse ba ileng ba di bua ho rona re sa fihla lefatshe hona le tlhono lo fa e ba ileng ba e budulela dinkontsa rona babanka jeno lena re nagana re atleha ka obane re na le mangwalo a thuto atheha o tsebe go na le mme e itseng ka nako eo ka pepi e bohloko ya re ga o fitlha lefatshe a bua tlhonolofalo wena ba re modimo ga o kampolokela yena wa mo etsa setšhaba se segolo wa mo sireletsa wa mo hlokomela wa mo apesa ntate mo down re re hlahetse ditabeng tse jwalo a ke re shebe ngolo lena re efatshe le lona menwa
1: mme
0: ke leboa mohlankana eo a ileng a kenya ditaba kaofela yena o na re o pepesa mosadi mono a thi dikomiki di a fapana
1: ebo maine
0: taba yena e hlile e tla go yena ntate motang wa tseba go na le mantswe a tlolang pelo ya kako ye letlhepeng la 539 nna le wena re kile ra ema go diprofobia
1: ke 539
0: ka ba ntsenne go ya dibekeng tse tsheletseng
1: 539 ke go yona
0: ntate motang re se re le kgaolong ya lesome le na le metso e supileng bala temana ya mashome a mabedi a na le metso e mehlano
1: Murutimaine ereke ikenye mahlo ngwana ya sinantaba utina ntatai
0: ntate matao
1: me o babisa ya melehile
0: ntate matao ha be rutlile mantsoe ya mmeno
1: jo jo jo jo
0: ke mme ya pelo e babetsweng ha ho timana ina re ngwana ya sinantaba
1: utina ntatai
0: ngwana ya sinamabaka
1: utina ntatai
0: O babisa ya melehile.
1: Me o babisa ya melehile.
0: Ntate motang ha hona bohloko bo tswana le ngwana senanta.
1: Ha.
0: Ngwana sena mabaka.
1: Ha.
0: Ngwana sena ntwa ka e be hanta fuleng.
1: Ha.
0: E ne pahetsi.
1: Kakata.
0: Bebele re o tena ntata.
1: Kakata.
0: Jalo o babisa ya melehile. Ha ba rutlule mantsoe ya meno.
1: Hm.
0: O tla me. Ya beileng lotu la haifatsi.
1: No.
0: Ya re mpula e katla ena ka botshabela ha ke fetu.
1: Ha ke fetu.
0: Ngwanaka, bothata ke hore ha hona mabaka.
1: Ha.
0: Ngwanaka, bothata ke hore wa teng.
1: Ha.
0: Ha so re re o tena hela. Empa wena wa tena. Mo mama di pota ka mona ke pote ka mona.
1: Ke pota.
0: Ne tikena. Hona le ya tena.
1: Yes sir.
0: Hona le ya tena da te motaung.
1: Ya.
0: Ya ke tsebe na re tswa ka la phologo a ba kapare tata male.
1: Ere ko fena ko hona jwa le mo mamedi metsotso hantle fela ke le shume ka mora hora le shume. O mametsela nana o le legolo la makhulong a matala sonta baking. Ke thuso motaunga le moruti lefu maine. Mona re tsama ka leto le legolo. Leto la mosadi. Moruti maine ke kgwedi ya bona ina. Ere ke kwa le ntotsena tsaka o phapha male o fihlela metsotsenga mashuma mabedi ka mora ho ra ya le shume ke tla o tswara hape
0: ntate motaung buka ya di profobia ere mwana ya sinanta
1: ya sinanta
0: ko wa mutla le ha bua mwana eno ha ana ta mutla le ha re wa eletsa Mwaneno hana ta.
1: Maine utlwa
0: ka hona ntwae tsere.
1: Utlwa ka mo.
0: Cha le bebele re o atena ha le jwa.
1: Utlwa
0: go ba no batla o re ka re re ka mo opela matsoho. Di tabentsa ha itse linsi. Ja le ebe sere buka ya di profobia. Pelo ya mai e a babela. Ntate mo taung ke a tsaba re ho 539. A go ye ka nqane fela o ye ho 540. Re sere le kgaolo nya 19. Ke mana ke mashome a mabedi. Ana limitsi letsi yona iri ya tshwenya ntatai
1: ya tshwenya ntatai
0: me alelekisa mai
1: me alelekisa mai
0: ntata matao
1: ke ngwana emubi
0: show
1: ya hlabisang dihlong.
0: Ao ntate motaung le ha ka kenya brand uti ke ngwana mobe. La ka kenya delela kenya aya se ke ngwana mobe.
1: Ya
0: roken se di snake a ke ngwana mobe.
1: Ah maine.
0: Ntate motaung ngwana rabisa maika pantatai ke ngwana mobe. Mwana ya babi sampelo ya mai bibili tsojalo mo mamedi ha rea yola ire ke mwana e mobi ya sabisandi kho
1: ha
0: ntate motaunga ke tsebe na ke manye re buang le ye.
1: Oh yes sir.
0: Impana na ula makhulu mo hona le mohlankana ya mametse mo re mwana ya lwantsa mai ke mwana e mobi sa khatha letse hore na o apara jwang o robala ka morenge jwa.
1: Oh yeah.
0: Ha ule mobi Omobe.
1: Amen.
0: How shabby study show.
1: Amen.
0: How shabby study show.
1: Amen.
0: Tatemo taung harehole e yahu 547. Rentsere ya pele kaulo. Reserele hu ya 29. Mashume ya mabedi ana limitswe robong. Harenke temana tse pedi. Le shumele na limitswe mehlano. Le le shumele na limitswe supileng. Verse 15 re thupa le khalimelo.
1: Mm.
0: Difamo tobohla.
1: Tupa le khalemelo di fa motho bohlale mpa mohlankana ya ipusang.
0: Hai!
1: O hlabisa mai di hlo.
0: Ntate motaung re tlo utlwa taba tsa mena ne mpa fela re hlekele.
1: Hmm.
0: Ha ona ntho e tenang jwalo ka ngwana ipusang.
1: Hai maine.
0: Ya tla e sa ka batswadi ba hae ba mokolota.
1: Ha!
0: Ha ona ntho e tenang jwalo ka ngwana ipusang.
1: Amen.
0: Ye tlare le ha o hla o bona batho ba o shebile o re ka ba batsota di aparo. Ba ntse ba khwathana mare ke yena ntatae ke yena mmai.
1: Eya.
0: Ngwana no a ngwana bona o tsiletsele. Jwale sebile re shapella ho thwela pa le o le bodi.
1: Ah, maine.
0: Ka ba kala tapule na ile nngwe. Temana ya 17 ere. La ya morawa ha.
1: La ya morawa ha.
0: Ntate motho.
1: O tla o fa phumulo.
0: Hmm.
1: A nyaka la tsemo ya wa gago.
0: Ke mo re fitlhang ho menwa. Karolong tsa ditaba tsa hae lengolong le. Menwa ha thakgoa.
1: Ka kata maine.
0: O bolella ngwana hae hore.
1: Tsama.
0: Wena o tsejwa ka menate.
1: Palama maine man, palama.
0: Wena mo botlolo e leng teng.
1: Palama.
0: Ke wena mpudi o hlaheletse ka mahetla. O ngwana rata menate, o rata metswalle, o tsamaya le mastiu. Ha ona mo sa yeng teng. Ngwanaka o no sebetsa tjhelete e netla. Empa o no bapala ka yona. Ke mo meno a qalang teng. Ngwanaka o rata menate. O rata dintho tsa lefatshe ha o bona metswalle o bona medimo ya hao wa ba kgumamela wa ba rekela wa ba fepa o ba roba tsa di-lodging o ba isa di-BNB ha letsatsi le la di-16 December ba tseba hore ho na le pompo e dutlang tjhelete ngwanaka o etsa ntho e ratang. Jale metswalle ha iyo o tlotena nna metswalle eo sile dipoko thodi wa mme ha bayo jale o tlotlophana le ntate motaung ke ena menwa menwa ke mo rata ka pelo ya ka yohle
1: ke a mo rata
0: ka re modimo a ka re tsosetsa bomme ba tshwanang le ena
1: halleluya
0: mosadi ya tshwanang le ena
1: halleluya
0: ya mo shwetsang sefahla matlho
1: halleluya
0: iskare mohlanding tho du potelang wa tla potelang na mena ke moratile o peile no profatse o tswetsa ngwana e
1: bua maine
0: di tshele tedi
1: bua maine
0: tshele o skatla honna wa papala honna ha bo phelo bo ba petse ka wena ho ba no ba petse ka bona skatla honna tatemotao mo seng hona ha ke tsebe na mo mamedi o ka ya re moruti maine ntatemotao le ntusitse hore ke jwetse ngwana eno o skatla mpotela ha bo phelo bo potela ho ba ne wena o le tsena tatemotao.
1: Oh yes
0: mo hlankane no
1: mm
0: o phela ntwa e ratang
1: maine o itse How bala bibi? What? Ngwana ipusa. Wa ipusa.
0: Yena wa ipusa.
1: O ipona a le bitiri.
0: Ha ona ntwa site sibi.
1: Ha ona ntwa site sibi.
0: Ha ona polelo e leng sio bolomo mwa.
1: Hona le me ya ngotseng o re ntate mo down le moruti maine.
0: Ntate mo down.
1: Na wa ka moshimano ile a bona o ra tloele university a etsa ngwana. A kgetha ho etsa ngwana. Hona jwale ke na le depression. Hoba ha ona ntwa yetsang, ha ana taba le ngwana enwa, ha ana taba. O kore ke ngwana a ipusang, ngwana o mphile depression. Motswadi ngo tswe ntse pelo tse tharo tse tse patlwileng ka lehare. A re ngwana o mphile depression.
0: Ha etse letho.
1: Ha etse letho.
0: Ha tswane tse bo etse di thuto tsa hae.
1: Ke enwa ka ngwana.
0: Ke ntwa tlang ka yona ina. Ha mo hlokomele. Hana na koya ha. Tell me my fetu hile. Mujaro kapa maike na tshwanetseng anke mujaro wa ha.
1: Hallelujah.
0: O tshwanetse a hlokomel ka pelo ya botswadi. Ntate motang a kere ye misekolo ya makhulo mona. Una ne mohlankane re tshwanetse mo bolella. Mamela bafanas. Menati eo itlofela tsatsi lele.
1: Mamela boy.
0: Mamela boy. Ona le nako ye o tshelete yena e we khantsa. O tsa tsileleng e tlatswa ka pokothonya.
1: Maine.
0: Mamela hantle, mamela hantle bafanas.
1: Mamela boy.
0: Wa bona hore o ya udimo le tlase. Ke kopa ho jetsa hona. Le mmele mo.
1: Mamela boy.
0: Ona le mosadi ya le mo. E tla re mohlang. So sa hono feto le ha mo rocky o mo tlontlolotse yena uno matter ho yena ka fa bona matter ho bo ba tlabe ba di siyo feto lwa ke mao o hlakolwa ke mao jalo ka mwana monyane he hlompha mao hona jwane motimo a santsane a o adimile matsatsi ene o re di tsutsa ha o di tsebe o anafala ntate mo
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi tloa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Mela dimela ntate mtaung le ntate maine ke mametse lengolo ka hloko ke le mametse tsohle tse lengolo le di buileng dikarabo di eng ke nthwene ke phela mara nna ke le ka gona ho itsolvela yona e staba ho ha ke rate ngwana ka mare ntho tsa nang ke tsa tsona ni se hantle ke bone ho tsa maithoko a tsa maithoko le lelapa hobane ona re imbarasa a rwakana a etsa mihlong nako fe tsohle tse boetse mo ke tsona ntate ha ke batlo eketsa ke batlo fokotsa tlhoka le bitso ka maokeng ka mo
1: ona re imbarasa
0: a re tlontlolla wana eno a tshela lapa lena ka lerudi ka ditsila
1: ore ka mmolella ka re tsama ka thoko bokitswa tsama
0: ha ka jamena ore ha sore ne ke samara
1: ha maine
0: impane ke mo famuriana o tlo mothu
1: ka kata
0: jale mena mo hatong wa bobedi o sheba ngwana eno a mahlo lengolo
1: bo
0: ha re ngola mo hlankanena ore maya re ho Gift.
1: Ah, my name.
0: Ah, re hona le mpa modimo a o neile nyona. Empa ha o soka o iphuthulla. Ntho o etseba nkena ke o shebella thaka tsa hao. Di phuthulla di mpa tsa bona. Menwa ke mo ratile o re di tshomitsa hao. O bone ba phuthulla ka makhethe le bokgabane.
1: Kakata.
0: Ha ba tata.
1: Kakata.
0: Ntate motong mphotsa ding. Di kentswe ka ramabokoso a mararo. Ho na le lebokoso le lehutlo le thatetsweng. Tshwanetse o le phuthulle o ye o la bobedi. Empa enwa ha batle o phuthulla mme wa hae re ho yena. Ngwanaka e re ko o bolelle. Ho na le mpho. Ke motimo a fanya yona letsatsi le lelele o fane tsatsi le letsa o fa di hora tsentsa o fa menyetla e metsa o fa di kgona halo tsentsa o fa matla matsa o fa me ha uhelo ye metsa o fa mo ha uwo motsa empa wena ha u batle o phuthulla ntate motho o meeno mantswe a hai re anka Afrika borwa ha re ba bolelle manaka le anka wa ikopanya ho modimo o file mpo le sa silele lelele kapa o bakaribitse sankomota a tlotla o bolella o shebile banna ha ba sebetsa ntate motaung mme e molemo ha ka bue mantswe ana manaka modimo o file mpo
1: Maine.
0: Oh, fam.
1: Maine.
0: Let's actually le.
1: Yay.
0: Scabatla mona sanjeta. Ke kwetsi lilaki. Hakena snotlo lo sekwa landi laki. Hakena le mati la di laki tsa ha. Wena ka bakala metsa mao ya ha. Ona le mpho, ona le mpho. Ntate motho e kare ka re re ema mona. Ona le tabe e ke utlwang. Ona le ngwana yo motimo. I'm a film po, haso e putulle, haso e tsematsapa, a we putulla, ya hai ntate motaunga,
1: hase
0: le bokoso le le leng, ke mabokoso a mangata, ke le mpo ha we putulla ka tebello, yena mohlankana, hana expectation, hana tebello, We pile la jalo kapweba, eke na mokoti nyetswe, iba tla hore na ka ya phunya mokotla ofeng, msadi yeno a hana re seng waka. Ntate motau, shebile na kolo e le, wa kusetsa molao, ke siontsa ke santsane, menyabuketso ya ka e ala, le nane o la makgulong,
1: ha o
0: tshwara kodilo
1: leo, o
0: ba somathela le pepeng, Lama Kuruana Sano, Masume Amane, Anna Limitsu Rodedi, Rikeremi Samo, Rietsemo Kotrana, Wanaka, Motimo Fampo, Litsatsile Lili, Unewadi Horazencha, Seuka Fetulan, Selayo Pilankayona, Tatemotankeman, Yeribuan Lena. O café do Arronatuale, pele mitsotsi wotla, e mashume a mararo, kamora hora ya leshome, o kama so fetuhile, ke rata menwa, ke rata mosadi, ya tsitsitseng tjena, ntate motho menwa, ha suthi, ngwana o ya kwana, o re mpontshe, o phuthullutseng kajeno, ke ntho e ntjha, yo tlanka yona, ke a di malentswe la se bohudi sa tsabeletso ya le sedi hare mpay purple cow
1: ne
0: wa hai hore mutimo butsi mamati na u ile wa kena bona le menyako ye u buletse na u kile wa kena nda ke mota u
1: fine
0: na na na na khulo
1: ah
0: wa mpusetsa morao ka le kodilo lena bona le mo hlankana ya na hana nha be di hona jwale ya ite kula empa mo re yantse ke mona re sere le khaulo ya mashume a mararo ana le motso le mong buka ke a di profobia re e bi sa te mana nya le shume e ba re nka te mana ya mashume a mabedi ana le metso e tseletse ke mana le shume re masadi ya khaba ke manya tla mo
1: fuma ma inkehle
0: 548
1: Mosadi a khabane ke manyatla mofumana.
0: Mosadi a khabane.
1: Ke a botloka o fitisa diperela go.
0: Ntate motau.
1: Pelo ya monna wa haye ya motsepa.
0: I bile ntate motau. 11 o skaba ya ho yona.
1: Ke ntsharele.
0: Mosadi a khabane. Ke manyatla mofumana.
1: Aush.
0: Ke bua nnete na no la makhulo.
1: Oh yes.
0: Remo fuman ya jetsa mwana ha o so putule mpo ya
1: ha
0: ha ha walo uwa ha wa tsellwa
1: eh
0: ha una ntwe we trotseng
1: eh
0: o stout
1: ya sto
0: ha na o putule
1: o sele
0: o tsemo ti mo au fan
1: o sele
0: se bile babang o bua ka mo ban sitseng tjotjo o bua ka mo ba etse di tsweminyetla
1: stout
0: O hana o putula.
1: Kakata
0: toya ha o tmana ya 26. Ke ba se bua mantsiana. Mosadi yo ya khabane. O a hlamisa molomo wa hae. Ka bo hlale.
1: Yo ya.
0: Tate motho o ntse go parutla molo lena. O na le wisdom.
1: Yes.
0: Me yena hore. O na le mpho. Yo so e putulle.
1: Oh yeah.
0: Tate motho ha o no yetswa. Na no lena le ba buima. O na le mpho. Yo mwana ka soi putulle
1: kakata
0: yo mwana wa soi putulle mo mamedi ke a tseba wena o bua mamsuyana hore hona le mpho yo mwana ka a so kai putulla ke ba bibele se bua mamsuyana e re hona mo sadi ya khabane molla wa mosa o le le meng la ha me yeno o bua ka bonono empa ka ma
1: maina
0: tsa mo putulla mpho ya ha Ntate ka libitso la morena Jesu tusa bana ba rona hore ba le mohe mpho ye bohlokwa yo ba fanya yona monyetla o mosha di hora tsentsha motimo wa ka ha o kaetsa hona tswale ba fetu he ba putule mpho ntate re a leboha ha di pelo tsa bona di khutlela ho wena le ho batswadi ba bona re rapela ka libitso La morena Jesu Christe. Amen.
1: Ai. Maine jwale wa iphutulla. Wa iphutulla mpho yena e o modimo a fanang ka yona letsatsi le letsatsi. Wa wanka mosadi enwa wa mobeha mona. Wa wanka mwana wa mobeha mona. Maine o etsang. Ke a leboha ntate.
0: Tate motaung ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi.
1: Re fa modimo sebaka. Hora etse mosebetsi. Ha.
0: Tate motaung.
1: Mo mamidi lenano lena o ka ithekela lona. Le reke lenano lena la makhulong a matala. O tswa o tla bapalla ngwana hao. O stout ngwanenwa. O stout. O sile. Ke ngwana sile ngo sile ngwana. Ela hona o tsotsang. Wa tella. Tella ha bohloko. Ke ho santweng. O tina mang. O tata jolo ka hlama ya break flute etsetsweng ka break flute o sele ke re ke fe mo rutisi baka ke nntse ke mo sheba mona ke mmoni ke nwa ka tshebeletso ke nwa kena mo rutwa ka

ena ene sithapelo etlwaelehileng ha sithapelo ya mantswe a mangata ene le thapelo ya motho ya neng a fihleletse mo wa tsebang hore ntle le modimo a kekebe a tswela pele Jakobo mothating ngwana o mathateng Jakobo ene le morabo Esau o ne a tla kopana le yena ka moradilemo tse ngata tsa bora le boqhekanyetsi Jakobo mona mo re padileng o tshuhile o ne a sa tsebe hore na ho tla etsahalang Bebele re bosiung bou o ile a sala a le mong mme a lwana le modimo ka thapelo ke moo qetellong Jakobo a reng ho modimo ha nka ke ka o lesa waya o e so ntlhonolofatse ho phetolelo e nngwe ya bebele e be yona e se re nke ke ka o tlohela o tsamaye ha o so ntlhonolofatse sa pele momamedi mona Jakobo o ile a hlokomela hore o hloka tlhonolofatso ya modimo Jakobo o fihla maemong ana a o lemoha hore ha sa le nako ya hore a ka itshetleha ka bohlale ba hae Jakobo o fihla mona a lemoha hore Kika, a fedile, seo a se hlokang ke tlhonolofatso ya modimo. Empa bosiung boo, Jakobo a utlwisisa hore lefeleng nahathote ke nako ye a lemohang hore ditšhelete di keke tsa lekana, metswalle e keke ya lekana, matla a botho a keke ya lekana, ke tlhonolofatso fela ya modimo e ka fetolang bophelo ba hae. Ke ka hona a rapela hore ntlhonolofatse nkekebe ka o tlohela kapa wa tsamaya ka o lesa o so ntlhonolofatse seo ke lekang o se bua o seng gona tshebeletsong ena le rona go na le dinako tseo re fitlhang maemong ao re bonang gore kgwebo ga e sana thuso lelapa a le sana thuso bophelo bo sulafaletswe le mesebetsi ya rona re a leka empa ga o na letho le tswelang pele ke maemong le mothating oo re tlhokang go dumela gore ka tlao ya nnete ka tlao e phethaetseng e tswa go modimo fela ke ka o Jakobo a reng nkekebe ka o lesa waya o so ntlhonolofatse e be momamedi maemong a gao keng se leng tabatabelo ya pelo ya gao tshebeletsong ena a na momamedi o kila fitlha maemong a ore o fitlhela gore morena ga ke sa batla thuso ya batho ke batla tlhonolofatso ya gago gobane batho le a ba ka o thusa empa o sasa o tshwanetse wa fetoga motwaitwai go bona empa Jakobo o re go Jehova ntlhonolofatse nkeke ka o tlohela wa tsamaya kapa ka o lesa o so

tlhonolo fatse sa bobedi mona Jakobo momamedi o ne a rapela ka mamello paleng ena re lemoga gore o ne a lwana go fihlela mafube a hlaga ga e tlaka a tela gara dintwa gara lefifi la bosigo Jakobo a lwana ntwa go fihlela mafube a hlaga a ngata batho ba bangata re tela pele mafube a hlaga ba bangata ba rona re rapetse ka matsatsi a se makae e be re nyagame ba bang ba rona re itimme dijo e be ka mora matsatsi a mang re a nyagama ba bang ba rona re emela morena re mo fe nako ga dithapelo di sa tle e be re a ngala empa Jakobo bosigo botlhe a itshwarelela a se nyagame go fihlela mafube a etla go Luka re rutwa ka motlhologadi ya ileng a phegelela moatlhodi go fihlela a fumana karabo Modimo momamedi o ananela tumelo e sa teleng ntumelele ka motlhomong le wena tshebeletsong ena karabo ya gago e emetse go fihlela mafube a hlaga se e leng keletso yaka wena le ao le thata go le boima se tlogele go rapela se fura le tumelo se nna le tshepo se tlogele go tisetsa le go mamelela hueletsa ntlhonolo fatshe gobaneng ke ke ka o tlogela kapa ka o lesa waya o sa ntlhonolo fatshe sa boraro mo mamedi Jakobo o ne a ikemiseditse go se tlogele Modimo ke ka wa reng nkeke ka o tlogela nkeke ka o lesa Jakobo qeto ya hae o ne a re ke tla o kgomarela ke tla dula boteng ba gago ke tla lebelela lesedi lefifing Jakobo maemo a na sa fetoga empa Jakobo a ikemiseditsa go gagamalela go kgomarela go dula go fihlela Modimo o arabela thapelo ya gae ke ka o wa reng tsa bophelo e dithata dintwa di tsamaele gantle empa qeto ya Jakobo ya re morena nkeke ka o tlogela nkeke ka o lesa go fihlela o ntlhonolofatsa momamedi le ka tsheko tshebeletsong ena Modimo sa tlhoka batho ba mo kgomarelang le ka ra matshwenyego a tsa bophelo Modimo sa batla batho ba tla bapa le ena tebelong ya karabelo ya dithapelo yo moroki a be a sena le mantsiana ke kgomaretse morena ke lehlonolo laka ke tshabelo ke lefika ke na le tsohle ka ena le vula hai le ampidisa rato la hai le hantsidisa
O re Jacobo le haeba ditsokotsane tsa bophelo di tla nkekebe ka ngalla Modimo, nkekebe ka fa Modimo mokokotlo le ha dithapelo di dieha ho arabelwa le ha maemo a ka thatafala ka ho fetisisa le ha o ka etsahala ebe wa sehlafala wa nyolosetsa le ha ba bang ba ka tela ba ka furalla le ho ngalla Modimo Jacobo re nkeke ka o lesa momamedi wa lesedi hoseng hona batho ba fumanang dintho tse kgolo ho Modimo ke ba sa teleng ke ba sa ngaleng ke ba na le thapelo e reng ntlhonolofatse ntlhonolofatse ntlhonolofatse nkeke ka o tlohela nkeke ka o lesa waya o so ntlhonolofatse sabone momamedi tlhonolofatso ile ya tla ka nako ya Modimo ka nako e tshwanelehileng le ka thato ya Modimo ya tla ho Jakobo ka phethoho pele Modimo a hlonolofatsa Jakobo Bebele e re a mmotsa potso a re lebitso la hao o mang Jakobo ha raba o re ke Jakobo utlwa Modimo ha tla ka karabelo e nang le phethoho o re Modimo ho Jakobo lebitso la hao ha e sa hlole o le Jakobo lebitso la hao le letjha o Israele se re ithutang sona kore Modimo ha tla re hlonolofatsa o etsa hore hlonolofatso tsa rona tsa dithapelo le dikarabelo di ska tsa amana le bogale ba rona le ya ba past empa o re ho yena ho tloha ka jagno lebitso la hao e tla ba Israele ntumella ha ke re momamedi wa tshebeletso ena ka sheko lena Modimo o batla ho hlonolofatsa empa hlonolofatso ya hae e tla ka diphethoho Modimo ha fane fela ka dintho sa pele pele Modimo a ka ho hlonolofatsa Modimo wa ho fetola ba bangata ba rona re batla tjhelete tse ngata re batla mesebetsi ya maemo re batla diphunyeletso re batla mohlolo re batla katleho re batla tswelo pele empa ntumelle ke re Modimo kala ka ho fetola pelo hlonolofatso e kgolokgolo ho Modimo ke ho fetola motho ya ka hare ke ka hoo karabelong ya ntlhonolofatse nkeke ka ho tlohela o tsamaye o so ntlhonolofatse sa bohlano momamedi wa tshebeletso hlonolofatso e tla ho ba lapetseng Modimo Jakobo a lapela hlonolofatso ya Modimo feela Jakobo ha kare mphe maruo Jakobo ha kare mphe maemo Jakobo
o ne a batla seo modimo fela a mo ka mo fang sona ka jeno bakeng la ka le wena potso ke gore na o lapetse modimo enough pele o tlhonolofala batho mamamedi ba lapetse modimo ke ba dulang thapelong ke ba matlang lentsweng la gae ke ba ratang boteng ba gae ke ba phihelelang go mo tseba ka go fetisisa e be tlhonolofatso ya modimo e fetoa bonus gobane lebaka ke gore ga ba tlogele modimo o tloga go bona a soka a ba tlhonolofatsa ke ka goo Jakobo a reng ga nkake ka go lesa waya o se ntlhonolofatse momamedi ntumelele ke re sa botshelela go na le mafube ka morabosibu temana ena e bua ka mafube a neng a se a tlhaga ela tlhoko tse latelang bosiu go lefifi mme bosiu le lefifi di emela nako ya matlhomola nako ya matshwenyego nako ya mathata nako ya ditsietsi nako ya diteko nako ya meleko empa mo Pesalemi 30 karolong ya bobedi ya temana ya bohlano e be o na le mantsweana a matla hare le ha dillo di ka fapohela bosiu go sasa e se le nyakallo ka mantswe a kadimilweng ke a reng joy comes in the morning sa bobedi mafube a emela nako ya karabelo ya dithapelo e leng phunyeletso karabelo tlholo phetogo phethagalo Jakobo yes jalo ka mang le mang a kena bosiung a tshohile empa Jakobo a tswa oseng a tlhonolofetse seo ke se kopang wena tshebeletsong ena go ka etsagala ka mohlomong o tshebeletsong ena ka jeno o imetswe wa kula wa kulelwa o tshwenyegile o nyahame ntumelele ke re go na le nako ya mafube modimo wa rona o sa na le bokgoni ba fetola bosiu ba gago motsheare nako ya mafube ga e fitlha dintho di a fetoga ntumelele ke re thapelo ena ya Jakobo e ne le thapelo e re bontshang gore modimo ga nga llwe ke ka gona reng nkeke ka o tlogela Jakobo o re wa tsamaya o tshontlhololofatse ka jeno le rona ke kopa re re ga re rapela thapelo ena morena nkeke go baba go le boima go le thata nkeke ka tela go fitlhela o ntlhonolofatsa momamedi re boela re bina sefela.

0: ha simo he motho motle nthotsa ka dilukile jwale ba tsane be so ba fitlile kwa no bompho mo dibedi ba fitla ba ikopanya technique na motho motle lena no lena la bua monna ke ile ka qala ka pino e ratileng a holo ya ngandweni ehe me hana ko ye metsena he impulela taba tse pedi impulela taba tse tharo ke nali Dr. Masekwane ndate Masekwane ke studio se secha ka jeno e ka o ka tama a nyane fela dumela ntate wa ka
1: man ke shebile o hotle ka tsela ma
0: bona ka rona re se tsere le moyeng bona jwale ha o le tsena he mo shane so santsa
1: DJ Fats
0: a di kopana DJ Fats DJ Fats
1: ay ay ay no ke dumedisa ba mamedi ba bua monna le nane o le le ke kopang bitsa ngwana bitsa motswadi bitsa a boy child, a girl child. It's a family program. Ake re atumeleng ka ofela ke re modimo a le hlonolofatse ka tsela e makatsang hona mona Lesedi FM.
0: E ke le boa ntate wa ka ke le boa haholo. Me wena mo mamedi ke a tseba hore jwalo ka itsale ke sebetsa le wena ka Jeno Hem. O no batla o tswa rona ditimana tsa rona tsa magulong le moruti maine ne di le o ka e prophobia 19. Verse 26 le manu di prophobia 18 o nalete mono prophobia 29 verse 15 le prophobia 31 verse 10 ke tsona tso muruti maine aneng a dibala tla re metsotsong le shumele metso etseletseng ka mara o ra le shumele motso o le monga ntate we re kgweding ya basadi hona
1: jwa ay ay ay ay
0: re kgweding ya basadi
1: ay ay ay ay
0: me ke kgwedi e kgolo ha holo ena
1: ka tsile makatsang
0: re le banna re tlamea re tsietse basadi re tlamea gore re eme le bona mathateng a na makanakana a dintwa botlhokeo ya mesebetsi e jwalo jwalo me tabengwe hape jwalo ka re le ho bua monna ke nako re sa kopane le banna ntate Masekwane
1: ka tsile makatsang ntate
0: tshwantse ke re lo kopana le banna jwale ke nako re nako nge tlang re ke re bitse banna re meme banna hape re kopane le bona ha o meme banna hle o se ke wa ntebala
1: a ke no sia morao
0: o se ke wa ntebala ka ba ba kgwedi ya September ka ba ba kgwedi ya November yeah ha o meme banna o se ke wa leka wa ntebala ho bana re tla mene re bua le banna
1: ka tsile makatsang
0: re tla mene re bua le banna
1: ho bohlokwa ntate motahung ho latela ntho tse tsa halang ha ona ka mogho re kekebe ra bua ra phetsa ho bua hona le o motla re mare ho neng re bua re kekebe ra phetsa ho bua ho fihlella molaetsa ho fihla out of 10 2 3 hona le ba reng ke ba utlwile banna bana
0: Baba pedi baba raro
1: hona le o inkelang hona le o mong hona jwale o emisitse koloi ka thuko o mong o emisitse program ya o ya dropong are ke batla o dula ke latele program ena a se ka phoso
0: ka tselema hantle
1: ya a se ka phoso ndate mtaung ntho e kgolo e o buang ka one o re ke letsatsi le leholo la basadi kgweding ena and monna ke tsela e leng gore o filwe maatla a gore re tshietse bomme re supporte bomme re emele bomme go na le kotsi e one e kgolo ntate motaung e ke reng ha ona ntho e bohloko go latlhelwa ka gara ntho e o senang menumente ya teng booklete a ke adima lefoko leo la sego o latlhelwe ka ranto o bo sena booklete ya
0: tengntatemokentse
1: ke o shebile kena mo o metšhine mengata mo
0: mare
1: metšhine ka o fela e na le ntho ele e reng ke booklete ga bothata botlhaga o refera
0: mane
1: pampiring leqhepeng lane le o lefilweng gore ha screen se nna blank yes.
2: Lokola boqhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials ha o reka ditlhahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken paloni ka R29.99 o boloka 12 rand kapa 2 ply spa toilet rolls 350 sheets pakete ya tse 9 ka R59.99 o boloka 10 rand ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August ha thepa e sa le teng spa fair. Bona le dipehelo.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke na le wena ntate e
1: le qhepa lo lifiwang wa refera bothata bo bateng hore ha screen se ba blank
0: o khutlela ho lona
1: o lo sheba e ka tswa bothata ke eng jwale ntwe mo lengwe le kolo ya ho ireka o fua
0: bukanyana yani
1: ya te hore mo dashboard mo ha o hla le bona signal e hlahang o tsebo re pele we isa makeniking lwana o be letsebo ya hore
0: bothata bona ke
1: e ke tire flatang or ke engine or ke injector hona bothata ntate motau re bontate mare re lahletswe ke buka
0: ha
1: re tshwere di position mara ra tshwara booklet
0: ha man o re ndwa le ntate
1: o tlo laola jwang o tlo etella pele jwang ntho e leng gore ha ona booklet ya teng ya mo o referanteng
0: o shebe
1: o ntate mntu utlwa ke a di mabuka entsho ire a re etse motho o leng monna ya tshwanang le rona Genesis chapter 1 verse 26 in our own image ha ke a di malentswe leo ya tshwanang le rona and ha tshwana le rona re mo fa nthwena a ke a buse ya no o busa jwang o sina mo referanteng le qhetswana nyana lele
0: mo ka sheba shebanti
1: ntate motaung ke batla ho tla ka crisis e lore e re fa mathata ona jwale bontate re na le mathata ka hore re batla ho laola re sina mo re sheba shebanti hore tsamaiso ya lelapa tsamaiso ya maphilo a rona e tshwanetse tsamae jwa a ke nke mantsona a sgwa hona le monno mong ke ne bala buka hae ore whatever you mismanage you lose it anything you mismanage
0: you lose it
1: bon how mismanager
0: jo engwele o sa tsamaising hantle ka tsela ene pa e
1: tsene
0: lo hang ya fela ya lahleha
1: ntate motau
0: lahlelwa
1: ntate motau how some manage you mismanager la pala how la lahleha ntate motau how mismanager chelete how no balio how mismanager o sa manage o sa laole hantle mosebetsi
0: o ya fe
1: kur ntumuli engwe ntate motau o we miss managing o sa gone we busa
0: o tsamaisa
1: hantle yalla ntate motau
0: ya tswa matsonga ha
1: ntate motau
0: hey wena hey man last number
1: yes
0: the no more
1: why lose
0: I know young
1: why lose
0: what say hey man
1: reduce ka bontate ba ile ngore ha ona bothata ke management
0: tsamaiso
1: ha iyo ho ba ne tsamaiso e se yo ntate motau ha ona mo re shebante booklet ya motho o itseng a batshwane le rona ha re ha batshwane le rona o re ana sa buika ka sebopeo ana bua ka botho ana bua ka
0: character
1: a re bope motho o tla bang le likeness a tla bang le character botho semelo se tshwanang le sa rona ke se feng semelo seo a nne le tsamaiso e hantle a tsamaise a nne le botho yanong tate motau motho o feeleng a o adimile bophelo bo bukanyana ele ai o tlo tshwana le ene yang o sena mo o shebang teng o sena mo referang teng
0: ha o ba le bothata o ko o ye o ile o sheba popole buka yo
1: ntate motau malapa a ranwa ke batho ba sa fuang di total rights tsa booklet hore tshwana le rona manager le lapa ka tsela
0: itse
1: yano bontate re lahlehetswe ke eng tsamaiso ha tsamaiso e lahleile that's why re dula rena le di crisis that's why re dula rena le mathata ha o sa na tsamaiso re hloka banna ba nang le tsamaiso mesebetsing ya bona
4: malapeng a bona
0: maphilong a bona
4: ha o sa gona tsa misa bophilo ba gao ba
0: sile
4: ba sinye
0: go bana o gone
4: ntate motang o tsa misa joan le lapa o palwa ke o tsa misa
0: wena wena ka bona
4: ha o gone o itswara wena ha ona ko yante ha o gone bona le le lapa lo shebile so ha le bona re ntate motang o ya kae
0: direction ya ke fe
4: ntate motang o gola no o sane dieta di sekame ha gone o kenya super glue ke problem hana tsa meiso ke botata joan bontate a re gotleleng tsa meiso e modimo a itse a re tshwane le ene re tshwana le ene jwa tsa meiso utlwa re are ake ba buse utlwa modimo a betsang a ba qala ba re a ba buse di gomo a ba buse di hlapi a ba buse di fat modimo a nna confused a nna ko are ntotseng a ba ne le taolo
0: a se modimo wa confusion a se modimo wa confusion
4: afrikana are o nnile smart o nnile right a di bala ka ofela are a monna buseng thotsena ka ofela nako o etsa o bua le monna mosadi eno ka ntate mtang ha yo nako yeo
0: o bua le monna
4: bothata motho o tshwereng taolo ke motho o sa fiwa monument o sa fiwa booklet o loetsa diphoso o reya ka license o sa ikenelang sekolong
5: motho mo tlametso tso ma shoma mabedi le metso etseletseng hantle fela ka mora ra le shoma le motsolomonga ke tsa male nomoro ya o qetela last number ndate masekwane re ha hantse re bua tabena e re leng ho yona ka jeno re
4: tsamaiso ntate mtau
5: hore arhanto o sa itsa maitsi han tlile ya tsama
4: ntate
5: mo mongodi e mongwa buka o ngotse are ntho yengwe lengwe e o itsa maitsi ka tsela e fosa hetseng ya lahleha mebile ya fosa hala mo yanti
4: ntate.

0: 아파가
1: 아하하 예? 형원의 소리인 줄 알아 오래 예에에에
2: 쇼
1: 에에에에에 오부할 까짜마 있어
2: 따뜻하우
1: 오래 하르나 부가
2: 따뜻하우 에 항아다 ntho e modimo ana ietsa ka monna
1: eh
2: u ha motho are are baetse setswano kore ha hona ntwe monna a ishota modimo o
1: ha hona ntwe monna a ishota
2: ka re ho monna modimo o kentse ntho engwe lengwe botho bo bong le bo bong ka re ho monna jwale ha o ka nka monna o ile ngore o lahletswe ke buka le connection kana kamano le motho ya moyentseng kolo ntate mteng ha wanso sa hlolo ena le kamano ko Mercedes Benz or ko habo yona etsa maya bo makhenike bana ba strata ka ofela ebe jiwe le diparta ebe lahlelo le
1: kidibane jwale haisa ya habo yona
2: haisa ntate mutau
1: eh sky bitsa man haisa ya habo yona
2: okay
1: haisa ya habo yona
2: kalba ka lord haisa ya habo yona e makhene kole ha bona partena e hloka fokolo yelo tla entsa e tla nne entse loser boleng
1: ah
2: hanyane hanyane ke ntho e etsa halang monna o lahletsweng ke kamano le habo o le habo
1: mo atswane
2: mo a yentsweng teng ka hore
1: wa tsona le monna qetang hore ngolla hona jwale
2: yes
1: are doctor ke kemondro ke miles
2: All right.
1: Yabuile mantsuyana.
2: Yes.
1: Whatever you mismanage,
2: yes,
1: you will lose
2: at the end of the day.
1: Arke Dr. Miles Mbru. Arke mantsuya, huna le motho ka tang hore ngolla.
2: Are Romelo.
1: Yes, uri ngolletse mshane sumona. Mudibedi.
2: Are
1: mantsuyana a le bua ka wona banna. Ke mantsuya motho e moholo a bo.
2: And motho e se le mufu jwale, mara o robetse jwale a moya wa e robale ka gotso. Maru o re tlwelletse lefa le tshabehang ene lefa le re tlwelletseng lone le tshabehang leo ke lone le le re ke ya ka ke bua ke koloi e feleletse la hlelwa ke eng
1: ke di parte tsa yona e tsa mantswa di parte tsa mantswa jwale se o buang ka sona hore jwale o khare le mona botata bo bo boholo re lahlehetswe ke tsa maiso
2: le kamano batho ba feleletsang ba amana le modimo o ile ngore wile a re ho monna tshwana lenna go fa dintho di taela pele modimo o ntse ntotso pele a lo yetsa mosadi a bua gore hona le ntho ngore ho kile wa ba monate mane tshimunya Eden banna gore ke tlhole ke imagine fela kere le soka bana e tshameka le modimo ka mogokilwa ba monate ka
1: tsimong ya Eden
2: o kilwa monate gore ka mano e monna ke la ba lona le modimo go tlwisisana mari ntweo ya sinyeha ka ofela ka obane jwale monna a sutha ka mano ntate mutau
1: a tsamana
2: ha monna a sutha ka mano ke mang a tlang jwale mo ka mano ho kena mosadi ya no kotike mosadi ha fiwa bukanya
1: ana bukaena
2: ana bukaena ndate motho a re di kerekeng ke bo mamba tletseng di kerekeng
1: ke bo mme ba tletseng di
2: kerekeng ha wa buiwa le bona a se bona ba itseng monument kuone
1: empa ntwa pele yo modimo a yentse ngo buile le monna pele ba re tlo re etse setshwantsho
2: ba joal monna ka usuthi
1: monna usuthi le setshwantsho
2: ya no re tlo baleng le re tlo na le kotsi ka ramalapa bana ba rona ba ja di drugs bana ba rona ba tswa tsileng ka lebaka le feng motho o filweng
1: buka yena
2: ho buiwa le yena
1: ya
2: ho thwe wena o tshwana le nna wena
1: ya
2: tsa mo busa
1: yeah
2: ha sa busa o lahletswe le ke bophelo ba gae mismanagement
1: whatever you mismanage you will lose
2: yalahle re lahletswe o shebe bontate ba bangata ha ba sana taolo ka maphilo a bona
1: bontate ba bangata ha re sana taolo
2: ntate mutau
1: ka maphilo a ro
2: ntate mutau ha modimo fetsa abang ka a o lahlela wa tseba mathata mangata abakwa ke ntate mutau abakwa ke taba ya hore modimo o lahletse ka ra lelapa asa o sugele o lahletse ka ra lelapa itse hore o na le di qualities ka ofela bogoni ba re ka busa
1: jwalo bua ntwe nngwe wena ntate masekwane
2: yes
1: ntho e bua ngona jwale ntate masekwane hore modimo ha o kenya ka lelapa ha o wele o di mune ha ka o wela o ha o sugela hore ke ana le lelapa le no ba na ku file di ntoka di hlomo ka ofela
2: o apere
1: Uapi.
2: Kufile ko
1: ha watsula.
2: Ah
1: ah. Ha watsula.
2: A ku yetsetse bo snacks.
1: Hey, a ku yetsetse bo snacks.
2: Ke kenya ko tshepi.
1: Modimo re ko kenya la pengle na ko tshepi.
2: Ka re ka o tshepo tla busa hantle.
1: Ena ho lona o tla busa ko file buka.
2: Ya no, bana ba ke. Ha ba fitla ba re ziti ka malape.
1: Ba re zizizi.
2: Bana le mba le mosadi.
1: Hey.
2: Ba shebane. O mamel ba sheba ba sheba ke tapi ba sheba hore monnono o re tlela kae ba ema ba sheba hore monnono o ri isa kae confusion le ntwana ta yetsa la momalape ke le bakala hore ho stakile bontate ba stakile ha bana direction ka hore buka la hlile ha ba tsebe ba re short left or short right
1: bontate re stakile ha hona direction motho a tsebe short right a tsebe short left a tsebe straight direction ba le
2: jwale jwale mwana
1: bua mona
2: o latela jwa
1: mona
2: ntate motau a tsa a bona ntate

0: I bear entertainment. Are li ntwe kana nyana ina le manual. Are jwa le lapa le o le tsamaisa jwang o tsina manual. Ntwe kana kana. Borak bo malume ba teng bo motswala ba teng. Ditlolo diteng. Are jwa le muna o ke horse and trailer ra moment. Ke o taba mothe motle wa. Ere reng ke mamedi mong he re tswelwe o lo ho ya pinenga. Mo mamedi o moyeng hona jwa le o le sedi dumela khotso.
1: Khotso tsa
0: Kale bo ntate o moyeng.
1: Thank you Dr. Tshepo. Dr. Tshepo wa Dr. Masikwane mo na ekho.
0: Hey.
1: Eh, ke mo mantsoa matla o lwa ha a nna Dr. Tshepo. Se ke le ka
0: go ka. Aha.
1: Ke le mandi ha o le Dr. Tshepo.
0: O le tsaole ka tshomi ya ka.
1: Le tsake le ka Petrestini ka mo ke hlongwane mo ngane Dr. Tshepo.
0: Kale bo hlongwane o re mantsoa wa buang Dr. Masikwane a mo aha. Ammopa o ka mane ka Peter Steiner ho bo muruti Daniel Mothobile kota mo mamedi o moyeng khotso
2: khotso ntate thuso ke e kokobetsa tlasa tsamaiso ya ha ntate ntate thuso ke mametse hantle dintho tse ntseng di bua mme ke dumellana le tsona bo ntate ke batho ke dishoho ba fuwe puso ke modimo mme bo mme ba bona ke bathusi ba bona empa ha ntate a ka ba lahlehelwa ke crown ya hae a hloka position moo e dutseng teng ke moo ditaba di senyegang teng jwale modimo o file mosadi bohlale gore kannete modimo o file mosadi bohlale
0: ha ntate a lahlehelwa ke position mosadi o etsa jwang
2: mosadi wa kena o nka position ntate thuso ha hona mme a ka dumelang ho bona bana ba hae ba sa ye dikolong ba sa je ba sa tshireletseha ha ntate yena a tswile ka gara lelapa a ntse a mathamatha ka ntle gobane a lahlile crown ke moo go bonagalang e ka rona bomme ga re hlomphe bo ntate ntho e nngwe eo ba e lebalang manualeng ke ena gore modimo o itse fela ga monna ona fela a ka rata mosadi wa gae mosadi o tla ikokobetsa o sa kgathaleseng gore ntate wa sebesa kapa ga o sebese empa ga o ka fa mosadi wa gago lerato wa nka position ya o jwale ka ntate mosadi o go fedile ka ene le ga ka ba le tšhelete eo ga e bone ka letho lerato fela fele tse ke di buang ntate thuso di fumanwa bukeng ya dibuka manual ntate thuso o bua le mosadi wa teng o ipolela ka mona motseng wa Sasolburg ke a leboga ntate
0: ore manual ore taba kao fela di
2: manualeng o ke rata fela mosadi wa gago tlogela ba heno o shebe lelapa le na le o re phadileng ga o ka etsa tseo mosadi o na o tlo ikokobetsa ga o ka gopola crown ya gago wa kgutla strateng mole mo o leng teng o ntse o batlana le crown o batla crown le baneng o sile mofumagadi wa gao
0: kao
2: fedilegoafela go a fela jale ga o fela o tlala o bona gore mosadi ona jale o inkile position ke mane mo o tlalang bogale gobane jale o nkile seo o sefuweng ke modimo wa gago ke moo dipolayo di tlalang teng o tlala jale o tsogelela mosadi ona wa gago o mo tsogelela maatla o sa tlhole o mmona e le your helper o sa bona e le your competitor ntshwarela ke bua sekgowa motho e kareng jwale o tlodisana le wena jwale ga o le jalo o sebedisa maatla a gao ntate thuso
0: amen
2: ke moo polao dibang teng ke moo lelapa le thubegang
0: tengke
2: o lebosee ao tlhompha ntate waka ga ke sebe ga o etsa mosebetsi o mokanakana ke batla fela tsela ntate thuso mo nka o honorang o be doctor thuso
0: Thank you so much. I'm going to go to the hospital. Re ba pala doctor.
3: Yes.
0: Ba tswa re ba pala. Ha tshwantse re nke maetwana re ye banne monna. Ho sebetse re bua le banna bothata boteng man.
3: Mm.
0: Bothata bo boholo masekwane.
3: Di 12 ra ba bitse.
0: Yeah, we say we babi taka di 12 sa September. Good, good. Wabana bana bana transfer babi tse rietele malapa mitsi abona kwa chori mitsi ntenten sharele rie mitsi mo rie bodi holumuna rie kai rilo bua lemuna. Rutu ama binkile ngona juale he waneso oske wa katatse kudingene mata kuding ya bomme irike kelate bomme muna. Ke la te ditaba mona tse buang ke bashana beso mona sia le moyeng
3: basadi hangata e ba di profutsa ntwa e gahlano le bomo ba iphumane e le mahlasi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
0: Ya rema mona re re holekane re tshetsa le CD FM re re holekane le bo le sotho kwana tshwantsiri re kene le sotho ka bo rona ka mona ka le sotho re kene re lo bua le bontate ke re dule mfatse re bua le banna re dule mfatse re bua le bontate hona le moshane ke moratang hampe ka mo ka le sotho le reko le bitso la ke le reko ke mona ya etsa mekete meholo ya ena ya mmino wa semoya.
4: Okay.
0: Kore selemo le re go tshwara mmino mogolo wa tshwantsena kongwe re ke re bua le yena re dule le na fatse ntate Masekwane re mo bitse re tse kopano le na re mona wa tseba re batla gore ke reporte re tle le sotho mono re tsamaye re edibakeng tse itseng reporte mono re kene le bo le sotho bana bongata ba bontate ka bo le sotho ba sebetsa ka mona ka Afrika Borwa re tlo bua ditaba.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba mo mamedi mo tle e mona o doctor o motlile mme
6: we beile
0: o khotso fetse ka tsela di leng ka
6: yo ai we beile ntate motaung ka tsela e makatsang mona kung ena ya bomme kgwedi ena ya bomme yano bothata bo re bo lebalang ntate motaung ka hare
0: eh
6: ha mosadi yemong le emong
0: eh
6: hona le monna ka hare
0: yes
6: mosadi o mong le mong ka hare ho yena ona le leqetswana le la monna bonna ka hare ho yena that's why mo monna a hlole hanteng mosadi a ba yema
0: go bana hona le
6: ka haru mosadi o mollomo
0: o na le monna tlole hang o ya yema mosadi
6: gore monna ha
0: o re hona le o na le pisinga
6: ya bonna
0: o re pisinga o re hona le pisinga le nyanya
6: ka haru mosadi o mollomo jole once monna abaiza
0: o ya kena msadi
6: o tsosa bonna bo ka ra mosadi bontse bo robetse bo paqame
0: wa botso
6: go tsogang thwele hore no nkekebe ke a tlwela dintho di sinya ke shebile ka hore ke na le karolo e itse
0: e o ke tlameyang hore ke kene ka yona mona go bana monna ba go ya paisa
6: ntate mutau
0: o re ho mosadi e monle mo na le pisinga na ya go ntate ka bona
6: okay
0: pisinga na ite ka bona ho mosadi e monle mo ha monna paisa
6: wa nka over
0: mosadi nka over o ya ke
6: why yena mutako wa close code to ena Dr. Miles Monroe uto u bua mantswa ma
0: uri
6: are mosadi o mong le o mong
0: mosadi o mong le o mong
6: ke monna o nang le popelo
0: are mosadi e mong le e mong
6: ke monna o nang le
0: popelo
6: are that's why modimana re ke are ke woman modimana ba tlo re ke womb man
0: o tshodwa no Dr. Miles
6: are mosadi o mong le o mong It's a man with a womb.
0: Last number.
6: Every woman. So, banna ralebal, haribaiza, retusa popelo ya mosadi hlaise monna ka ruyena to take over.
0: Re papamis.
6: Raitsu o santate mtau.
0: Popelo ya mosadi ya tsuwa ya papama.
6: E hlaisa.
0: Me ha papama e hlaisa monna. Monna ya nkang over.
6: Ntate mtau.
0: Gore monne na o ya paiza. Monne na o hluleile. Mme no a khono tsa maisale lapa.
6: Mme
0: o re ka ara manual, huna le ntwe bitswang le
6: ra. Ya ya ya ya ya ya.
0: Are dwale. How sa film sa le ra?
6: Yes.
0: Le wa le hloka.
6: Yes.
0: Taka tiki tiki ta ta ta. Oh la ho ha ha. Ye. Ka tsa bata.
6: Impinyana. Impinyana.
0: Impinyana.
6: Jwale rona ya no. Ha re setse re lahletswe ke rona ne ntate mtau. Tsamaiso e re lahlehetse wa tse ba re qala re sebedisa mantswa feng bana bana ba tella
0: tsamaiso e tsamaile
6: mosadi ona wa ntella
0: eke
6: mosadi ona ha mmamele a ke sa boniwa ka rantlo
0: hai man
6: bo thata gore motho o tswere manual o no tshwanetse be
0: ngwa ka dintla tsena ntse o bua ke ngwana ntla tso bua ka tsona ka dintla ba fa
6: ke shebile ya no motho o tswere ya dikerekeng today o di chakele fanda galena o shebe batho ba ileng ba lolatang di manual ke bomang banna bone ba lata di manual ka ba ile kae to not ka sonta ke bomang ba ileng ko monna na tshwanetse abete ba lolata ba lo ikaga ba lo thusana le mothole wa moya.
0: Yes.
6: Ka hore hona le ntwe reng ke letswalo la motho ntate motau ha letswalo la o le ka shwa ntate motau o fedile ka wena mari king etsosang letswalo la motho le phile ke bo modimo ka hare ntho wa sa inosetse yasho we inosetse ntso ya kerekeng o lo rapela we inosetse ntso bontsha le lapore ke na le kamano le ramasedi
0: eh bo mana
6: ka hweletsa ntate motau ha ba nna re ka yema haraka yema rankama yema
0: yes
6: ra khuhlela mani mo modimo hana ke na mo etene ana qala re adama adama o kai re hloka maemo a kopano e o le kamano mo modimo a re tshakelang re le banna
0: a khona ngo bua le rona
6: a khona ngore
0: abeli modimo abeli mithini le rona abeli kopane re hloka
6: ntate motau
0: ntate motau e bale isitswe king wena last number
6: ntate motau
0: go bar ke ntweng tseng re jwale e bale he kopano ntle ha kana kana
6: kopano ke e bale isitswe ke bohlatswa bo rona re nileng le bona re sena taolo lo busa hantle and then ha ifetsa o la hle ha taolo ntate motau wa tseba rona bana re batla kae re nana hore ha re ya go notagi e tla busa taolo yeo
0: ati
6: ikekebe ya kwala space seo re nana hari ba hari tloela malapa rona re dula the whole day weekend ka ofela go di chesa nyama go di kawashi the whole day etla gotlisa taolo yeo o ntso senya o khosa damage lo feta
0: o mametsele CD FM e mene metsotso pele o rala shimane metse medie o tla kena veli mvololo le tla kena le kholokwe me ho renya le shimane metse medie rabasana madie o tla o balla ditaba na tu somotaunga le Dr. Masekwane re tla be re tswa ntate Masekwane ke utlile hore ka jeno ilo fa bomme dikobo
6: yes
0: ka jeno ilo fa bomme dikobo me o qala ka kana komangwe o ba fe gore mpho e kgolo tswa re kobo e tlisa mofutu kobo e tlisa mofutu o qala o tlo qala na komangwe ha o kopana mona le bomme o ba fa dikobo
6: yes re kopana ka 12 o'clock
0: 12 o'clock
6: yeah jwale ntate mtau ke ile ya o re ananela gwedi yena ya bomme re gauta
0: le silver
6: e a re na yona mari hore o le motho mosadi o ile wa nka qeto re 9 month ka ofela ke tla boloka nthwena ke imereng ke fe chance ya hore iphile modimo a ipona re ra o hlompha mosadi
0: ke le bon that re o hlompha mme re o hlompha mosadi ndate masekwane a o tsebe ke le bo joang ha o ka bona le hona jwa le wa bona re Facebook o hona jwa le ya matha ke a o bolella ntate kuru e ba but ba bangata ka tsela le ke tsa mastrate mona batho he mona re utlile ne re o mametse bua le ntate Masekwane ha ke re e mona ne re na lwana o bua le muruti maine ke le boa golo re modimo o mphe dikakapatse tshwanang le lona tsena modimo mphe batho ba tshwanang le lona ba kore ba bana le dikeletso tse matla
6: yes
0: bana ndi ke le tsotse matla ntwe na ntabisa haholo o ke batlana kwe tlang ke la tento ndate Masekwane
6: yes
0: ana ke doctor bo doctor Mashudu
6: yes
0: basadi ba ile ba baletsa bekentse peditse fitileng mosadi monga letsa re ai yena ntwe moqetang rona bo ntate re rata ana king pornography Ola letsa mmeo a re ntate mtaung a go bona hona le hukula ho ngo sengole teng bo ntate ba rata maponapona di ntho tsena tsa maponapona
6: all right
0: tswale muruti re tla tlame rona go ngwe re ke re dule mfatse re ke re bueng ka tsona tsedi ntse ntho tsa bohlokwa tso re tlame ngwe re dule re bue ka tsona wa tswa ntho e buile ngona jwale e kgolo ntate Masekwane yena ya ntate Miles Monroe ke u jwetsa ka mpho modimedi ute mshana mona o bile o ngotsa angola molaetsa a re ntho e nngwe leng
6: ya o sa ila o leng hantle
0: o sa ila o leng hantle
6: ya sinyeka ka pa ya lahle
0: ya sinyeka ka pa ya lahle
6: ke a lebo
0: whatever
6: ke a lebo
0: o re how about the mismanagement mo ho fedile you lose it o tshojolo Dr. Miles Monroe mona o bile ntla bohlokwa mana Atika jeno seng mmane nga khalema ngwana hai. O itse ngwana ka. Ha ke rata ho bua le nna ke le mmao o ntella. Empa mantswa ke tla ofa ona ke ana. Modimo letsatsi le leng le leng o fa motho mpho.
6: Ayayayayayaya.
0: Are letsatsi le leng le leng modimo o fa motho e mong le mong mpho e o leng ya hae. Ho hlokeng gore mothinwa a phuthulle mpho ena a re mpa wena ngwana ka hlulele o phuthulla mpho ya ha o la shebana le dimpho tsa batho ba bang wa shebana le dimpho tse uno sa tlameya o shebana le tsona modimo letsatsi le letsatsi o fa mpho
6: yes
0: me mpho ena o fa nyona ntho e setseng ho wena gore o iphuthulle
6: my goodness
0: are bona wena mpho tse modimo o feeling tsona le ka jeno o so di phuthulle o tla mona ho nna mona ngwela o di wa ntella ngwana
6: a
0: ha re tlwe mona re tswe ntatwa ka value sa le teng ho di matla ho rakia le tshumele metso medie rabosana madie o balla ditaba

0: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa. Empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
1: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.

na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Mamadi pina hai e kholo e bile holiday. Jale Madonna bana mamedi o etsa hore o ngwala lentswe ka nnete fela he. Pina e kholo e bile holiday a ile ga ntsa le mang sa sekete magola re bonga mashuma ro bidia betsumena ile ya sebetsa antle ha holo le fatse ka bophara me emunga ho langa jeno ke sibini sa kwa Afrika borwa stuji tia wa hola boitumelo molekane wa hola ga jeno mohole se bapadisa ka le neng bilele mabotle Caron Bestin Liana wa ketiga ga jeno ai bana e ba ne ga ke bua ka Madonna ke qhwela Mamedi ntetsetse ha re utlwa 086-000-3084 ke mang ya holang ka jeno mo mamedi sengwe sane se maobane le se di dumela.
1: Hallo obuti tele le kae?
0: Re tele kae mme?
1: Mna tehleno obuti wa ka. Ke kopela arabang o mpheletse mokone obuti wa ka wa birthday ya tsatsing lena o qeta lemo tse tharo kopela ke nna nkgono wa hae. Ke die ke seng se go tume ka mafora o tiveli
0: ao se tlo ho lwa se ho le ha monate mme ke ya le go itla
1: ya o tswa ka le ntate moholo wa he ke ntate moholo mphorere a hole a hole a hole
0: ao ha ho la monate se tlo ho lwa hlomphe
1: thank you tiveli
0: le se di dumela
2: ke tlo go itso
0: e la ngwanes
2: le teng kae
0: ha monate ngwana mme
2: o tla khabang ka di birthday tsa rona ka tsatsi la tshete ka Sontaha ga o ba batla ke nne ba tla le mutibe di ka mona ka itumela ja ka Fontain ke kopela moraka se o a hula moraka e muhulu ke ka bele mutibe di ke ke ntate mo di mo a moetse ka hohle ka mo ho le mutle ka teng ha ke kala bona ngwana re bona ngwana ka yena jwale ke batla mo wa ka tsiboko sa ha mo ka uyeno ha mo nete wa ka di fela na kwena wa hatu la mpise le mukekeng wa go ne ba se mo ga isuka ka nyana ka menwana e metshunyana o huli sa ke mme wa hai makabelo mtibedi ni ntate wa hai ni bana ba ba ba bedi ke ho ne le sono ntate re re mo rata a hule mara ska ba khogoba
0: mme wa ka ha ho la monate ngwana re le buile ha holo
2: ho le buile nna ntate ba
0: tsebele tsoki le sedi dumela
3: go ntate mo le kae
0: re tele ga mme
3: ding ga tempala nyane ka mona ka le gatswana
0: ntsharele ntate ke mang ya holang ka jeno
3: ke menti di makwane o le gatswana mona le mpho madela o matlwa transcends race ke re se ka mdima ka ba hudisa ba bona le motseteleng
0: ngwana mme ba ke dikhe hantle re ya le bowa
3: ke a le bowa ntate mloi
0: tsebele tso ke le sedi mamba di dumela
4: dumela mbolisto
0: dumela mme le kae
4: re teng o bua le ndende ro tedi ka sex straight
0: mme waka
4: o hola Paul Molise kwa sex straight mara o dula Gauteng
0: ei
4: ei o hola ka jo kwena ka khotse mo ya matono no thank you
0: happy happy birthday o hier na le sedia fm dumela
5: a o khaitse ja ka le kae
0: make ya phela o petse hantle
5: ke petse ke mamutela nnete a khona ke re mo phomola mo mo ke mistene ke re mathata a hole ke ngwana skadi ka mo ka phumula kere a hole a bona le motsedi mushimano wa skadi danki mkhaitedi aka ke mamutina me ya thula
0: ri ale bo ausima mutina mamedi ha renke di voice no tuka mo
6: ah mbolisto mapolovolo wa ngwana mmentse go jile ga tsebe ka thembisa ga mona ntate a ke pidoza ntate ai khona emnati ntate emnati tsama emnati tsama ga thamia ntate ka nete tsama ga thamia thopotela ntate thank you prikarona kentsa mai tsaba sa ziko
7: mbololo mbolisto re ka ntate ke batla hore happy birthday hulele tsho khantsere a hule a hule abe muhulu ke nqaba khantsile maluma hae thank you
8: mera mera pimvolo le ke nkosina tshomo tena ka mona ka phomolong hene mana o hola nna ka jeno ke re ke hole ikopela mahlatsi le mahlono
9: khaitse ya motho dumela nna ka jeko a golang ke makhelwane wa ka ke Busi ke Mankanyiso ka mona ka Orange Farm. O kopelwa ke Mabone Mthombeni ka mona ka Orange Farm. Re sa intshang ja mme ka sa ka sobetso ka kwanana re sa le jula ditafoleng. Happy birthday girl. Thank you.
0: Ke le tswe ha monate le je ha monate mo.
10: Ee mona mokhela ke mo ke mo wa ditsotsi mo no hena ma. Ma chabe. Bo se ba hola ke re ma hlono no go fela bana mo di. Tswa le nna de mo di mo ta de mo a hlono le fatse. Ke a leboga. Ke mo mo.
11: Khotso khotso mpololo mpololo ka jeno hola le fumudia ne ka mona ka tlhotlhlwane ntsa re bone ke re hola bone tsenga ta o kopela ke le hlono no foka se ka mona ka tlhotlhlwane. Dango.
12: Dumadume mabolovolo outa strata achi nna ke dumedisa bohle ba holang ka jeno tsatsi la bona e be le monnate la tswalo mabolovolo.
13: Dela lekgolokwe dumela ngwana mme dumela ntate o tshwere ntate ngwana thane moyeng e motsho wa letebela wa dikogo mmašhaeng eno wa ne ka tlhopego a ngwana mme ka jeno o gola second bone yaka ebetho moyeng o etsa 9 years ngwana mme ke ga gole a bone tse dintseng alala a ke mo
0: mamedi re a leboatlhe go ba golang ka jeno re ba lakaletsa ka tlholo matlhonolo re felela mona re happy birthday e bangwe ke tikatsatsi la ola tsolo ka jeno le sedi ya family re gola ga monnate nnate nnate wa tseba ga o na ntho monnate mo mamedi jalo ka o ratana le motho ya tsebang gore le ga o sa bue o thabile o sa thaba a o shebile fela o sa bue sa mojwetse le tho ara baby bua le nna bothata bo kae motho ya o tsebang ga ona ntho e monate jalo ka eo ga re ditabeng tsa gora ya pele go rabosana Roger Madiehe ka pina monate L. Johnson mona holesedi FM where my heart is an open book.

0: Mamedi metsotso etsorama ho robong a pele wa tla hora ya bobedi re ka ofela o le sedi ya firm Mamedi pile na ya Millie Jackson le Isaac Hayes le ngola ke Deborah Allen a tsama le Ralph Van Hoy le Kali Aputman ke bona ba ileng ba ngola etsoman ho Royal Rapping se ileng ya tswa jwalo le mong sa se ke te magola re bo mashume a robedi ke pine manati a holo Westlife Evergreen we utlile you deserve the best Atlantic Star pina tse tharo tse go bapaletseng tsona mamedi ho jwa mo lending sonta sa o setsa majwang o so tswa kerekeng o jang mofumadi o peileng bana ba peileng ka tlung 086 000 3084 le sedia FM dumela
1: hi Feli
0: dumela mme
1: amona tle kana ka tlung
0: amona tle yona ga itsedia motho
1: so nna ke ne ke sina motlakase o tswa ma obane ke bona bontate wa masepala ba ketlang go tloa go lokisa ga ke tlo ikopisa so babankela kisang dišo e kabe ke tlo dula fatshe ke dule fatshe kee ya go phia kena ke ngwana go e ke tla tshela bosio nka ka se kona go lokisa ngwana jwale
0: ao re a leboa
1: nka sa tlase monnate ngwana gona
0: ntse se itsamaela hantle
1: nakalakan ebira ka bolela
0: ga itsedi ya ka ke ya leboa o be jwalo
1: Nna ke tla ka nna ke ndi ka tola ke.
0: Bye bye.
1: Ba di ndane mo ka mauke.
0: Thank you Mabinda. Le se di FM mo yeng dumela?
2: Hi Beli.
0: Le ga ngone tshe.
2: A mona tele ka.
0: Ha mona tim me ke mangwe le tsela kae?
2: Ke makabelo ka zelkom.
0: Mme makabelo dia jwam welcome.
2: A di se di ke la ntwa futu futu me se le le ke tule se le mapuja le mona. Ke tshelo tse le se di ka tsebe.
0: Se le tshutse tsa motsia re ga ba she.
2: Re ke tsa uja ho no jere tsena ba.
0: Ee ya o bathung.
2: Ee ya se le di go timme ya ke.
0: Ah ya ba le sa rumela le captain Makabela.
2: Ah o tla lo ka ska wa.
0: Ke ya le bua gaitsedi ya motho le sedia FM dumela.
3: Hi Denise.
0: Dumela gaitsira ka le kae?
3: Ta le somo gele ka tsi magala
0: ne. Yes Pali.
3: Ee na wena. Ei tina eno tlaka ai o mbulaile mas o
0: motho ene o tsetsana palis
3: ba me lo tsane ya o tswa motho ntse ha ke pitch
0: motho a o putsa ga ke rile ra dumellana hore ha re no letsetsana
3: eya
0: o nka tsela ha o ke nga ya ka fela ei u tlona le motho ene o ila ntshwara ka tsile nngwe mane
3: Wena. Ah, anke ke le di baba na ke le rena ke le ke tsa bojosi. Ba na go mme tsa mana tsang ke re ka fitima ga la ni.
0: Eh.
3: Tsa.
0: Ba le sa ke ga wa itse ba ntwe tsi le o tsang ga teng.
3: Ha ke tsi ke di bila nga ke ba tlo le tsa.
0: Ah, a ba le. Ai, o mpila etsa ma. Tsela ke ya le.
3: Ke tsene itse, ke tsene itse.
0: Bye bye.
3: Bye.
0: Ba me di dumela?
4: Ni
0: dumela ntate.
4: Ke phetse phetse.
0: Ngwane so ke a phela o phetse jwa ngwana.
4: A mona di comrade tsa batata ke simenya ke mfese pro. Ke mona ati di di tlo yena ke mame tlo yena ke di di fela ona next ke e ka tsani ya go ka etsa jwang ga di le bele mo le ke ga. A Krista.
0: O so peile.
4: Ah, segi peile, segi segi.
0: Real e boanta de tedisi.
4: A o be bua.
0: Khotso mvololo ke nna bafana Elliot go mametsikile Durban 106.6. Sebakeng se bitswang ka hore ke amanzi mtout la pinki qwaqwa qholaqwe. Real e boa monna bafana ba dumele ka mono ka KZN. Ola utia strata go mametsikile ka mona ka Face 7 Bloemfontein Thabo hai ke qwaqwa are nthodi monat ditse mama mo re di batlang teng re tle ka mona re tsebo e melaitsene ba ngata mvololo veli re ntse re o mametsi re bokani re batsietsi ba se welele re le kala la majoma sweu re hanta discharge ba molelengwane maranta location molahle e molefi majomasweu ela di advanceuelele ba nna le otlwe maobane fela he go tla loka ba re bokane mona re ba sietse ba suelele mvololo barwatsi ba re tsamaya monate jwang le lesedi FM ao bathong mamela re ditabeng tsa gora ya bobedi go ntshane rantwa Regina Bell, I'll show me the way.

0: Di daba tsena tse amanang le dikgetho tsona di fella mona re hatela pele. Mogato wa basebetsi wa AMCU o re la meputso ya basebetsi e ntlafetse fela maemo a bona bophelo a ntse ya sa jese e di theohelang. Motlatsi wa moporesidente wa mokgatlo ona wa basebetsi Phothuma Manyathi o re khamphane ya merafo ya Sibanye Stillwater e ileng yanka taolo ya morafo wa Platinum wa Lonmina o Marikana Rustenburg provinseng ya North West ha e swetse boitlamo ba ho fetola bophelo ba basebetsi. Manyathi o bile sena tshebeletsong ya sehopotso sa bo14 sa koduwa ya ho bolawa basebetsi ba bangata ba Marikana e ileng ya etsala leralleng la Kopi.
1: When you look at the other conditions that we were fighting for, in particularly housing, we're still lagging behind. Since 2012, there hasn't been any houses. There's no housing strategy. There's absolutely nothing on the side of the employers. And evidence to that is the squatter camp that is growing day by day.
0: Ba aiba Westbury ka bophirima ba Johannesburg ba re ba phela ka matswalo na go nyena yeo dintwa tsa maqulwana. Dintseng di tswela pele sebakeng sa bona sa bodulo. Ba ahi ba re ba tsositswe ke go gabola ga dithunya ka makgetlogetlo di bakeng tsa bona tsa bodulo ga o tla tlhokala batho ba bangatanyana. Dikgatiso tsa video tse phatlaladitsweng dikgokaanyong tsa setšhaba di bontsha ditopo tsa batšha tse japaletseng sebakeng sa tlhaselo. Sepolesa ga se se o netefatse gore ke batho ba bakae ba tlhokaetseng dintweng tseo tsa maqulwana. Tshireletso e matlafaditswe haholo setsing sa mabenkele sa Durban pele ditlhogo tsa mebuso ya dinaha tsa SADC di kopana teng bakeng sa seboka sa bo46 sa SADC se ile go tshwarelwa setsheng sa matšhaba sa diboka sa Inkosi Albert Luthuli. Go boetse go na le papadi ya krikete gona tulong eo lebaleng la krikete la Kingsmead, mme ga moraonyana gona ka jeno go tla ba le papadi ya bolo ya league ya Betway Premiership pakeng tsa Chipa United le dipogo tsa Soweto Orlando Pirates seitediamong sa Kings Park. Batlhanka ba makala a molao ba rometswe ka bongata go ile go matlafatsa tshireletso. Bakganni ba kopiwa go ba le mamello ka phalo ya sephetephete e tsamaya butle-butle mmileng wa M4 nakong ena yeo ditlhogo tsa mebuso ya SADC di tsamayang mebileng e pakeng tsa setsha sa matšhaba sa diboka le karolo e ka leboya ya Durban.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bohlano ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena le kgolokwe ke tseo.
1: Ke a leboha ngwana mme, ke a leboha sponono Ntsane Ranto o re be hantle ho etsiletseng le sekoto ka mora horena ya bobedi. Mamedi re a leboha hle ona re ba la ditaba tsena tsa hora ya bobedi Ntsane Ranto. Nna le wena re kena mokgahlelong wa ho qetela wa lenaneo lena le o le ratang. Re ka o fela kajeno e jere matsatsi a 16 kgwedi ena ya Phato ke kgwedi ya basadi. Mamedi dumela tshebeletso ena ke lesedi ho le le haufi mo o ka tswe mametsi. Ke a tseba Botswana mane ba reditse ba re re rata thulaganyo ena Mvololo. Re a reetsa mona Botswana. Dumelang tle Gaborone mono le Jwane mane ntho di tsama hantle ao banna Basotho beso Lesotho. Dumelang ba re a le rona re a le mamela nano lena haholo Mvololo diprovense tse robonga tse theana ena ya Afrika Borwa. Mamedi ke a leboa ha o entse kgetho e nepagetseng ka jeno ya ho dula le nna.
2: Le nako o phodileng wa maikutlo ka Sontaga le Vele Moloi. Ho lesedi FM.
1: Mamedi metsotsong ya 20 ka mora horena ya bobedi ke nako ya setswang pelong. O reng ho moratuwa wa hao? O reng ho lerato la hao? O reng ho motho enwa ya ileng a o hopotsa hore lerato ke ntho e monate? Mme o na le mantswe o a dutseng pelong ya hao o batlang dimilione tsena tse mamelang le Lesedi FM ba tle ba utlwe. Ho batla mantswe a Pina Press a re hore nka ema hodima thaba ke ba jwetse fela ha ona monyetle ono wa o ema hodima thaba. Lesedi FM le re teng ro fa monyetla mona moyeng ho Lesedi FM o bue sena se tswang pelong ya hao ho ya ho moratuwa wa hao. Metsotsong e robedi ka mora horena ya bobedi ho Lesedi FM. Ntumelle ke bitse jwalo Luther Vandross Jr. Oh yes. I know. Bathong.

0: mohala o lefelwang o tswang sitseng sa tlhabollo ya batshwaru. Ho amohela mohala ona, tobetsa 1.
1: Xe mame, ha ke na nako e ngata. Mona bophelo bo buile. Letsatsi le leng le leng ke ntwa. Ntwa ya ho lwanela ho phela. Nnete ke a dumela hore a entse ntho tse ding ha ke motlotlo ka tsona. Empa ena, ke ne ke tshehetso lerapo. Mpolelle he, ha eba molao o so nkile qeto ka bokamoso ba hao, wena o ne o tla etsa eng?
0: Mohala wa hao o kgaohile.
2: Shebela Umthetho ho Netflix fela.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
5: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
4: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nahana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
4: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
6: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

0: Mamedi mwana mametse Gregory Hines are so much better now mona hole sedi FM Mamedi ke mahlompa monenwa hona le ma tsabang le loser vendors but there is nothing better than love mona remonkila o tlapine manate so much better now yana Gregory Hines ne le metswalle moholo le loser vendors me ebile loser vendors o ile ba amongolla tsedi ntsa dipina ebizwang ka hore that girl wants to dance with me eleng ya tswa albumong ya Gregory Hines le mongsana sa skete magolo robonga mashuma robedi a metsi robedi ne le metswalle e meholo ba sebeditse ka nnete pejana mono go bapaletse Roberta Fleck at Samaledoni Hathaway bare the closer I get to you tla hopola pinena yana Luther Vandross at Samale Beyonce Baile baetsa cover ya yona the closer I get to you Roberta Fleck le Adoni Hathaway o tla hopola Roberta Fleck ke yena motho ya ileng a tsibulla fana ka mentorship ho Luther Vandross me Luther Vandross ne le backing vocalist ya haye ke yena motho ya ileng a nka qedo re jwale o butsuwe monna ya ke nako ya hore o fofe o le mongwe o etse dintho tsa hao Luther Vandross mutwile I know me boraro ba bona pina tsena tse go bapaletseng tsona ka di bini tsena tse go bapaletseng tsona go wa mola mogahleleng ona wa go qetela wa re ka ofela mamedi ha ba sa phela Gregory Hines o hlogetse jolo ka kgwedi ena phato e hlola matsatsi a robonga le mong sa 2003 a le dile matse mashuma mahlano a metsi supileng me onana le botata ba mofetsi wa sebiti Luther Vandross kalapele pupu 2005 ale dilemo tse mashuma mahlano a metsumine o ile abale botata ba tsukire mo la o tlwa ke stroke pejana ho mono ati haile Roberta Fleck o hlogetse ha kgwedi ya hlakola e hlola matsatsi a mashuma mabedi a metsumine selemo ke 2025 a hlokalla lapeng ha haye ale dilemo tse mashume a robedi a metso e robedi ha ba saliyo empa ba re sietse mmino o monate dumela mo mamedi dumela mahlodi a ratwang ke nna wa lesedi FM dipapadi di teng ka jeno tsena sa Betway ya Premiership tshebeletso ena ya lesedi ka kodu ya Thabiso the tough guy Maferika re tlo hasetsa papadi e qalang horeng ya boraro pakeng tsa Chipa United le Orlando Pirates metsotsong e mehlano pele wa tla hora ya boraro ke tlo fetela jwalo ngwana meta of guy ho beetsa na le papadi metsotsong e mashwa mararo ka mora hora ya bohlano ka jeno Tears Galaxy e kolokotsana jwalo le Lemonville Golden Arrows re tla bona he mo mamedi di tla bapala jwang ntho di tla hle di sebetsa le jwang ntitsetse re kene mane mo reng ke nako ya setswa mpilongwa o reng ho moratuwa wa hao o reng ho mothienwa ya ile nga hopotsa hore le rato le bohlokwa mme le rato le ya phela le rato le hlola tsohle le rato ke perfume ha le le teng kure tsohle di a etsa hala ha o sheba ha o letsetsa hona le nthwetsa hala mmeleng wa hao mme ha o na le yena o ikutlwa ka tselengwe e ka le phela le babedi le fatse mona ke ma mothienwa o reng ho yena ka jeno 086-000-3084 mona ho lesedi FM mo re reng ke nako ya setswa mpilong o na le mantswe a atisang ho bua ke mosebetsi mmoho le nna ntswa ke motlong a re motho a etsang hore le ha o tsamaya ha o na le yena ha o ikagele fela kgaitsedi ya ka o na le o fetofetola tsile o tsamayang ka yona ho ba nona le motho e mong o moratang ka pelo ha o ka ofela ha o ikagele fela ha o ikagele fela o tsama ka tsela e itseng ka bona motho mara mvololo ho a o sienwa a butienwa hanga bua ka yena ka nete nete tsa tsilena la ka dikela mamedi rotlele dihlong o ska ya ha lololo o bua se pelong ya hao
1: Re ka o fela, nako ya setswang pelong.
2: Mamedi ya otla ha monate, tshebeletsong ya lesedi.
1: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp ho lesedi FM. ke molelo
0: mamedi ha unditsetsa wa bua ka nkgono ragadi motswala mo aisane ke ya o gaola ka boikokobetso bo bogolo re se ra sitisa na kwa batho ba rata nang ba batlang o fitisa malaetsa ha o tla o ntse re ke kae mona ko bella ka thuko ngwana mme ke re ha re tsamae ka order mamela ho bua ka impelo letsa mme re tsamae ka ntho o buang ka yona mo mamedi a ratwang ke nna mohludi a ratwang ke nna wa Lesedi FM ka boikokobetso bo boholo Lesedi dumela
3: ho tsela ka ngedi
0: re tele ka ntate
3: re ke mo
0: ha banat
3: ke ka mo ke ka bo madiwa le tsela mme ka mang ka mang ho fontine ke fahliso ke ya ke a kopana le nna mari ye ke le a ke ntse ke mo nnati o nda ka le tsela ke le mo nnati le ke mo dikanwa ha ke mo la she o li o ka bona ka mang ma si
0: ao batho o me o mane manga wum Bloemfontein
3: manga wum Bloemfontein location eo ke tsheng ke bat
0: ke a tsepa mo mametse sia le moya o wa utlwa hore ha o motsabisi o jwetsa milioni tsena tse mametseng tsa Lesedi hore wa morata
3: o ka he
0: ke na go ka e le utlwa na le mentad
3: ke di le motse ma shuma ma di ya motse mo go bona
0: ah ngwana mme ha o be jwalo ka ka baka le tshwarane jwalo modimo ya le boloke
3: o jwalo ka ka pa ke go ba nne
0: ke ya le bo ngwana mme ba utlwa he thotse monate le se di dumela
4: le ka ntate
0: mme wa ka ke a phela o phela jwa ngwana
4: ke phetse le nna o bua le ka ba mososo ka mona ka Western area
0: mme wa ka o reng ho moratiwa wa hao
4: ke re ke morata rata rati rati ke tshepo o mane le hatlakanelo matati e
0: ke ntate tshepo
4: ke ntate tshepo o mane matati e hatlakanelo ke re ke morata ka lerato la lama
0: wena Western area mona a tsebela le matati e le wena o le Gauteng mona o morata haholo ka lerato la love a re
4: mo rata ho lo tsela ka mane ka matati le ntate tshepo ba mmitsa mathuthumela
0: ha o mathuthumela ba nna ha o ke a gola wa thuthumela a utlwa o bua jeng bye bye mamedi mo eng dumela ke nako a setswa mpilong ho Lesedi FM
5: ha go tsala ke
0: re a pela ga itira motho pela hantle
5: ke pela hantle
0: ke mangwe le tsala
5: ka ke mpuse Rockland
0: yes mpuse
5: eh ana ke ke ba tlolela o kile bo gang khathi ho motho a ka e ka gare na 14 years nna every day ha un tsara e ka re o mprile mo bana ntse go rata ka yone yone le rato lane o kile lona la fetoga
0: 14 years
5: 14 years
0: kore e gare le kopane maobane
5: e ka re di teenager tse stage ka nnete ka nnete ntatwae
0: wa tseba ngo potsa mantsi a pina ifeng
5: e senta
0: ya tamia still
5: still
0: yes ar ha hona le tlo le fetuileng ho ntse ho le jwalo fela
5: mo ntse ho le jwalo fela
0: ah ga itira ka re lakaletsa ka tlo mahlono lo utlwa
5: ke le buile ntatwae
0: oh yes Mamedi dile motsele shumele metsumine ba le mmoho dikamanong a re ka re kopane maobane ha ona rotse ba samboganyana ai le rato la nnete motho o mofueng ke le hodimo ha o fetwe letho ho motho o moratang ka nnete o sa yang hobane o bona na le eng o susumeleditswe ke eng mashuma mabedi a metsi supileng mamedi metso tsopile wa tla hora ya boraro mamedi o reng ho moratiwa wa ha o dumela
6: nalo ntate wa
0: ntate ke a phela o phetsa ntle ngwaneso
6: ke tlo tsanda dilo re bio
0: ha mana ati ntate ke mangwe le tsala kae
6: ntate ke ntate ntsana ka go ka di fontene ke di mo ratiwa ka mona a pele ya ka mesala ma ja di ka go phela ga
0: o dutsi pila hai mo ka ba o holene mme
6: ke di dutsi pila hai
0: Hela, selejile jo tsa motse ya go sa ile a soka.
6: Ha o ha mona di wa baba.
0: Make him and daddy.
6: Make him le ntjane.
0: Mme mantsane.
6: Eh mme mantsane.
0: Ke nako e ga ile le mmoho le mme mantsane.
6: Mme mantsane re le. Ya le 15 years.
0: Ah, ha o mothabetse mmitsa ba mmono mme mantsane.
6: Mme mantsane ke mmitsa sidi.
0: Sidi ah. O kae sidi bonke ke budumedise a dumedi o kae mo.
6: Ke na papa.
0: Ela mme mantsane.
7: I'm not till kai papa.
0: Ho jwang sidi?
7: Ah,
0: I'm going to be sad. Show me some
7: Ah.
0: When I will ring her, sweetie, Mebanzani.
7: Kirilla.
0: Ah,
7: hey, I'm going to
0: Ah, could you let me know or some so get him and told him not?
7: Eh,
0: ke ke tla ke tla sa ven. Le le dulele le mmoho le rato le dulele le kopantsitse ntate modimo a le boloke. Ke a le bua, lo ene fela jwa le tsotse. Ke a le bua, ke
7: a le bua mme
0: wa ka wa utlwa he. Bye bye. Ai, mamedi ka beka ema ka maoto mona. Ba se ba ona ntwe ntabi. A re ke re love sweet ke go mona a te fela ho nkga le rato. Le sedi.
8: Hello ntwe.
0: Dumela mme le kae?
8: Ho jo miskati.
0: Ke a phela malafu phetse hantle wena.
8: Yo, ke phetse me tsela.
0: Eh, ke mamme o letsa le kae?
8: O bua le nono maseko ka tsala go tsa bilia.
0: O reng ho moratiwa wa hao mme nono?
8: Yo, ngwana mme e sa le ke go rala ditjona tsela. Kopa o mpone re ke maemo a feng.
0: He?
8: Kore abjona o mpeile mo le kore ke se ke sina tshepo ya hore ke a ratuwa lefatsheng ke bontate.
0: Oh yes.
8: Abjona a tla nhlakola di ko a nhlakola miyogo miskati ampe a hantla ntse tsa hore a o simono seba o mosadi ke mo hloka mo pilong ba.
0: Wow.
8: Jo wa ne se kore ke ke flya mole mole.
0: You are flying without wings. Kore o ikutlwa o fofa o sina mapi.
8: Wa nanne o kutse ke reng. A wuti ibile hana le se ka se sa rapala me all the way from Pretoria at le Villiers.
0: He? Ke na go ga ile le mo.
8: Ne se ka tiki mo tsena a buti tsotsi o Villiers hlena a buti tsotsi wa ha mong we hlena a buti wa kona le mpopo.
0: Ah, ga itira ka go be jwalo re ya le bo ha o tswagile hantle man.
8: Meskati what even ke reng ke re abuti tsotsi ntate modimo a o yetse hantle meskati bile ntate modimo meskati a ntse abuti a ratang kereke ke tswa kerekeng
0: o le tswa kerekeng ka jeni
8: meskati ke tswa kerekeng ka jeni le yena ntate o fihle maobane ke tswa kerekeng khizile ha mnati o re tshitse ho mnati ho tsena
0: o tsebe ba re khapule rapela mmoho o keke bo yetsa letho e matla ha holo
8: wa no ni bonse so matla wese yo ntate mdimo ka ka solo fatsa ga tola runa hle yo a uti hle
0: a le hlono lo fatsa ga itse di aka
8: ke a le bo ngwana mmaka
0: ba ba bye mami oh mami yo go tlo rata ho mona tiva mbathong a re se ke lahletswe ke tshepo mvololo wa fihla buti yo a fike kuseni ba se ba re ba mpapetse ba shimane ba qetile se bile ke sa dumelele ratong a mphutha phutha I'm happy to be here. Mama, do you want to tell a
9: Bolo, bolo.
0: Ela, that tell a guy one is.
9: Baba, let the guy one on me.
0: That take your pill and one is. Sukima, let the guy.
9: In that test, I go get shovel that take a mojo de kina.
0: In that day, or a woman, I do our how.
9: Give a day, and I got a rat of a coyote.
0: Hmm.
9: In that test, you just said him on nothing, bolo, bolo.
0: Oh, yes. Kima, me.
9: Ke twa ke ja ke mo se fako.
0: Me ma se fako.
9: Me ma se fako ke na le 42 years ke dula le le Bolobo.
0: 42 years.
9: 42 years ngwana le Bolobo.
0: Kunu dula lona ke ntate le motse ka mashuma mana be tsumedi le le mmoho le mme.
9: Ke go mamela ho ndwe ha bua ntate Bolobo.
0: Mm.
9: Eh ha bua ka mo re tsa ha bua a di bua wa ntheta.
0: Wow.
9: Logo tlotana wana mbeka.
0: Yeah.
9: Ke a leboga bolo.
0: Ah. Ei kwa la mana dinta tega jenu kena kwa setswa mpilong banna 42 years ba le mohle mema sfako ndate ri a le bua mamedi wa utlwa re le rato le ding ha re bua le batho utlwa le tsile o ba buang ka yona ha re bua mona holesedi fm ha o qeta o mamele motho

0: Mamedi mona mametse a phibo a Bryson, did you ever know hore ku wena fela pelong ya ka bathong ke pine mannate ka tsele makatsang ke ne ke o sia ka yona mo mamedi re bea metsotseng e metlhano pele wa tla gora ya boraro ya dumela ke kopane jalo le tough guy papadi ke ya Betway ya Premiership Orlando Pirates e kolokotshana jalo le Chipa United
1: tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Yela tough guy.
2: Eh, le kholokwe.
0: Ngwana media va.
2: Hanyane ngwana media hantla o ya joang he.
0: Ah, ntho di monate ngwana mme. Hi le Sunday jeno tswe pelo ga ya tlolatlolo ba. Ke mmino o ku ratang lo yena ke ya tseba ke ntho tsa house.
2: Ke ntho tse monate ngwana mme tse ko jile ka tsebe, ke ntse ko jile ka tsebe ke utlwa re o re jwa le wathala. Ba pala ka makhubu a khaso a FA.
0: Our tough guy.
2: Feel like it's like one more way. I want to make sure good one to send a mona. I got if you do fit a mobile.
0: I want to know. Oh, Shaki, Luffy, the Betsy, CD, but handling one of me.
2: Oh, hello, sorry, Ricky. Hola, Hecky. It's a Janatina Zakatina.
0: Hey, I'm not doing one of me. Re lo mamela o re fa papadi ene matla re bone paka shushu le chipa ba sebetsa jwang sebetsa ga manati bana biso
2: ke ya le bo heve le molo ye mo mamedi wa le sedi re lwana ke nke monyetla ke nke motsotso ke tle go dumedisa ka jeno ile sonta ha go ile ke yone he mo mamedi ya pato e hlola matsatsi ya le shomele metse tseletseng re tiana jena he gasonga ya papadi ya Betway Premiership ile papadi ya maho ya bo mashome a mabedi a metswemene mashome a mabedi a metswemene me mo mamedi papadi ena hemne. Papadi ena ke papadi ya Chipa United empa he e bapalwa stadium mo sa Ellis Park e bapalwa teng Ellis Park e riketse tsena fela e bapalwa na teng he mo mabedi stadium mo sa Kings Park kana teng Durban fela mabedi pele papadi tla kala e re kutsibisa hore ho tla ba le motsotswana wa khutso. Motsotsona khutso he Premier Soccer League ile tsa phatlala tsa re o tla ba le motsotsona wa khutso bakeng sa dipapadi tsa mafelo na beke ne ile hona ho tlotla lona o lebisa thompo ho sibini sa mino wa maskandi ile ngqebi nkosi dlameni moholo sa papadi sa mehleng e mo mamedi sa Kaizer Chiefs ile yena Michael Nkambule ba o iseng ile ba fu hemne pele he mamedi re ka tabentseno re koneletse papadi tse kala papadi di hlopeng tsene he ka bobedi ba tsona re tla ka hlopa sa Orlando Pirates ba o ke hlalo sa ngore ke bona ba iti mokotliswa bona ke mokotlisi Abdeslam Warium Sitiba Tiba Nessa Haike Sipo Chain Rebele Kamukhelo Sebelebele Ibe Dion Hotom Rebele Mkosi Nati Sibisim Ekiye Namo Kapteni Rebele Lebone Semam Ibe Cameron Dyson Rebele Tapelo Mokoborim Ibe Patrick Maswanganyim Rebele Kampani Lungum Oswin Polis Mohole Yanela Mbutumam Kibona Heba Orlando Pirates Mwamedim Batalanga Papadim Otomona Receba Hemu Mwamedi Receba Orlando Pirates Rinale Siabonga Dadam Yadu Tijoloka Receba Sitiba Tibanim Ibe Kabelo Hositilem Rebele Simpiwe Masilelam Daniel Msendamim Sbangani Zulu Mteteleli Mteteleni Mtiani Rebele Witumelo Radio Pani Neo Rapoho Mohole Abdullah Mariko Kibona he mo mamedi ba Orlando Pirates mme ba dutsi mane he banking ha re ntse gele ka re re lokise taba tsa rona ho tloha mona re sheba hlopa sene mamedi sa Chipa United re fumana re Chipa United mo go tliswa bona ke yena Brenton Drutham se Chipa tibane ke Steli no ba limna rebele boy mo hlometsi mme ibe Ibrahim Jones rebele Abubakar Mubaram ka ketso Majari Bodium ibe Goodman Mosile ke yena mo captain wa Chipa United rebele Azola Sobeni mme Justice Figarero mme Sergio Camisa Kanyan Fekani Moholi Ntutuko Mlochwa kibona he mo mamedi ba kala papari shopping sena sa Chipa United the receiver sa Chipa United Dumsani Msibim the receiver sa Tiba Tiba nim rebele bongani sema ibe asanele bonani rebele bandile dlamini sisanda mbele sepang makara semi siami lebohanga chabalala mohole dabamba diakite mohole daba diakite ha re ntse re le ka ho lukisa he ha re ntse re le ka ho lukisa ho tla mona mamedi a ke sheba ba tsa maisa papadi re fumana re mo letsa phala ke Moses Keswa ba mo thusa nga ke Zakhele Siwela mohole Thabo Thinani me he ke ona motho tsana wana wa khutso o kile nka bua ka yona o etsalang ha re thole re rona ke ene
3: thank you
2: ene le ona he mo mamedi motsotsona ono wa khutso ke ne ke hlalosa re ya tsamaisang papadi ke Moses Kheswa ya mothusa ba mothusanga rena le Zakhele Siwela mo le Thabo Thinane ibe he ofisiri ya bona papadi na ke Thokozane Mkhize mesh commissioner na ke Morne Daniels ke ka mo geheta ba dileng ka teng mo mamedi mo jalo ka hele mona he etla thagwa ka rolo ya pila papadi mo ri se ri le ra feta ho mola ho motsotsono he wa khutso o kile nga ka bua ka ona pejana pele fela mamedi pele ka kopana le mo kotlisi kwano mo le fintse ke ha ke re shebe fela rona ibe ditlhopha tsena he mo mamedi re kena papadi nyena ma maemo a bona e le a femane lokong ya Betway Premiership Orlando Pirates mamedi ba dutse jwalo boemong ba bone ka mora papadi tse pedi Orlando Pirates ba hapile papadi le nngwe ba bapala ka o lekana papading e le nngwe mme ba dutse ho ntlha tsenne boemong bono ba bone ibe he mo mamedi ditlhopha sa Chipa United bona ba dutse mane boemong ba borobong ka mora papadi tse pedi Chipa United papadi tseno ka bobedi ba tsona ba di bapetse ka ho lekana ha ba so hape ebile ha ba so hlole Chipa United aba so hlolo ibile aba so hlole tshopa sene mo medisa Chipa United re re jwa ka ile mona mo mabedi boro ba e gwatha bana ba Chipa United re ke rutlwe maikutlo mo kotlisi kwano mo lefintse kimme hore na ebe re lebella papadi e jwanga pa ke ntsa hlopa sa Chipa United ba amwetse ba ite le ho je he ba bapalla ho le ha yena empa ile bona ba amwetse ba ite le hlopa sa ba ite ile ngwala no Pirates ha re bona tlhaselo bona ka man ka le 18 Chipa United o tla raka bana justice figureiro mo empa ba qeteletse ba monketse boro mo kotlisi madume mo tsharo mantsibuya sonta
3: Thomas with the header. This is Sergio Cummings.
2: E kare ha di solo ke letsa mo kotlisi mo le fintse ke.
3: Usually seen but he's been.
2: E kare ha di solo ke he letsa mo kotlisi mo le fintse ke. Re tla utlwa he ha taba tsa ha di se di lokile. A jalo ka hele mona he mo mamedi se tshagwile. Papa di ele noto noto ele noto Chipa United. Ele noto he mo mamedi Orlando Pirates ka rolo nya pele papadi ka rolo nya ya pele papadi se tlo pasa Orlando Pirates ba tlo ka rolo nya le bala e ka le boya ba ya ba shebile ka mekwalo nge ka borwa ibe Chipa United e tlo khutla ka mona ka borwa e ya shebile ka mane ka le boya Chipa United ba kentse ki patse mala o bolou ha Orlando Pirates ba kentse di ki patsa bona he tse ba ile ba dipepesa Selemon Sena sa di papadi ba bantsa re ke mala o ba tla go apara ba bapala ho le le hai ki patse na tsa bona he ha di sheba mamedi o ka ba re di tshweu ha le ho le o ka ba re di tshweu ba kentse le marigo a matsho ka o switsa bona di tshwana hantle le kipa tsena tseo ba di apereng bolo ke a di khutla mara Stelino bali o ntsha bolo ka mara Chipa United wa City sa o ile bisa ka mane ka ba chabela mna e bila khutlisa bolo ka nya mfekane ba bisa bolo ba re bala Chipa United ona re wa feta ka mane mna ene le Sergio ka misi mpa o te poso ba re bala Chipa United o te poso ba re bala he mo mamedi Chipa United ele motsotso karolo nyina ya pela papadi ele noto noto ke noto e mahlakore ka bobedi ke noto Orlando Pirates ke noto sotlopa sa Chipa United atatlo sa bolo mane ba re malebala Orlando Pirates atatlo sa bolo he mo mamedi ba re malebala Orlando Pirates le tsotso ke ne he ke medi karolo nyina ya pele ya papadi e tatlo swa ke mo kapteni Nkosi na TCBC ke a re tlosa bola o filena Nkosi na TCBC o ebe a lo tola Cameron Dyson Dyson a nka bolo ka rago bia lebala o eneletsa le bone seema seema ke a nka bolo lebisa pe ka ba shabela ho Nkosi na TCBC fiti sa bolo ka mane Nkosi na TCBC a khutlisa Dion Hotoma o itlape mona ba re bala Nkosi na TCBC TCBC ke a nka bolo mona a eneletsa Dyson a misa bolo ka mane Kyolo ndo paretsa ka ntlo ya tinza Chipa United o tla kwa ba sebelebele ka radio ya tinza o tla kwa ba impa ke a ne mo hlotse e mo hlola ka mane he ka mogelo sebelebele e tswala ka ntle bolo tla kena e tlwa morao thago mekwalong dilo tloswa ke sethibathibane sa Chipa United e leng Stanley Nwabali e tlosa he mo mamedi Stanley Nwabali ke papadi tse pedi fela he ka jeno tsa Betway Premiership a e tlosa he ka morao ka mane mo kotlisi ke a utlwa ke a gola le wena wa nkutlwa
4: a di thabiso
2: coach
4: Ngwaneso
2: o petse
4: ka mo haufe
2: ke mo haufe la mo go tsi ka sonta he se re ke no tsona metsotso ke meraro ka rolo ke ya pele papa di re lebela papa di jwa motso o Chipa United le tlo pa sa Orlando Pirates
4: a te bi sha ke le bo se ba ka le motso tso mpha ngona ke di me se hape mo medi wa Sedia FM ho hle mo mo tsinga hona teng mo ne te bata ba ke papa di e bo hlokwa ho lo di hlopha ka bobedi ba ne ra tse bo re se tsapa sa lo ne pareta ska sa rapala hantle pa dinga o ketela pele ba ka papa ding ena me re bona lo ne paretse entse di phetho tse tharo ka ofela se tsapa sena sa Chipa United le bona ba entse di phetho tse tharo ka ofela ke bua jalo ka Dion Hotto e le ngurwa ke na papa ding ena e bloka la papa ding re bolela kana thapelo mo kobodi e leng o lena wa qala papading ena mme se papadi se gape se qalang ka tlhakolong le letona ke ena Gambani Lungu mme ga o ya setlhopheng sena sa chipa le bona ba entse diphetho tse tharo ke bua jalo ka Azola Chobeni e leng se papadi se bapalang mona boareng balebala e leng sege e mongwe gape ke Sergio Kamis a bapalang ka tlhakolong le letona la tlhaselo mme gape be se papadi sena e leng yena Mfektane mme ke tsona diphetho tseo re di bonang papading ena ditlhopheng ka bobedi mme ke dumela gore sepheo le maikemisetso ke gore ba tswe papading ena ba tlotse mme ditlhopha ka bobedi di tlhoka dintlha tse tharo empa he setlhopha sa moetseng baeti papading ena ke sona sa chipa ga e le Orlando Pirates bona ke baeti
2: ke lebuile he mokotlisi e le noto he momamedi chipa United e le noto Orlando Pirates a kone ke fela go kwala mono wena mokotlisi le ka fela go kwala a kone ke go kwala mono na ntho e butsi mona ehe eke ha itla ile tsena he ke a gola tla ba betere tla gore nla ka ke metso tswe me hlano he mo mamedi ka rolong ena pele papari ke noto noto ba ile a khala bolo ka molengwane ka bachabela chipa United ile a khala ke ena boy mo hlometsi o tlo ya khala ke wa khala bolo ka mane mo hlometsi we ne re tsa go dimela mo selebe ke tsa bolo ba rimala bala be ya lotla Azola Tshobene o tla ka bolo ke chipa United we ba pala ka rolong ena bala tlhopa sala no paretsa bolo ile ba pele ka Justice Figueiredo a rwa feta ka mane Figueiredo empa mo nkela bolo ka mogelo sebele bele mo ke o khuta ka bolo ka mogelo sebele bele mo ke o la no paretsa venga be ya lotla company lungomo o feta ba rimala bala ka bo primela bala bala ibile hata ka mane company lungomo khutela mo ka bolo company lungu venga ba pala lotla le bone sema sema ke a no fitisa bolo mo rauna we ne le tsa kosi na TCB sim ya isa ka bolo ngwana ka ba chabela Loto le tsadi la Dion Hotonga o fetisa bolo ka mane Dion a kena ka bolo la no pare tsosona police ka ntlo ya tini ka radio tini yana la mbutu mama a police ba raka police tswe tswe sa tiba ba tla raka mane ba raha ba ya loto bolo ntle ya ba hlola ka mane ona no pare tsi yana la mbutu mama ya mo hlola ka mane mo mamedi yana la mbutu mama ne tsotsonye na etseletseng ka rolo nya pela papadi mo kotlisi ba hlola ke monyetla ola no pare tsi
4: ke se khatla se le pharetse e hlaselang ka sona ngwana nne go tswa ka mahlakoreng ka bobedi go tswa ka hlakoreng la le tshadi go tla ka hlakoreng le ltuna mo teng wa palang ena ka mogelo se bene bene a fumana monyetla ha pe se ba palisena e le nyana ya nele mbuthuma empa di phoso tse wa di etsang ka mefa ke hore ha fumana monyetla o sebedisa maikutlo go feta gore a nke keto ene pa etseng gore a ka sa bantla mme o fosa ntla eno ka baka lang kwa ke maikutlo
2: ke bane ba le bapele chipa United ka ntlo dietini tsa Orlando Pirates bo ntla ka mane sibisimbe thula bolo ka hlo kwa itshola mba e ba kenya hlo ape ka ntlo dietini mme empa ke ana khutla ka bolo Cameron Dyson ba enka isi ya mane lotona Tito Masonganyi o le bapele ka bolo ke Orlando Pirates ba itla ka bo primera ba remala bala company lungum o ntsa bolo ka mane company lungum we ne tsa Cameron Dyson Dyson a isi ya mrao mum captain mme nko si na tsibisimbe fiti sa bolo ka mane ka bachabela e fiti ba remala bala ka Dion Hotom o si ya bolo ka Serrate Dion we ne le tsa Osuna Police a police ba remala bala ke Orlando Pirates we ne tsa ka mane thapelo mo kobori ba bisa bolo ka mona thapelo o itla ka bo primera mme re netse ka mogelo sebele bele re ka romela pele ka mana sebele bele ka ntlo ya tini ka phane lungu mme ba bisa bolo empa wa itshola mme ba mo roka mana ba ka huku Abubakar Mobara wa itshola o ba ka huku he mo mamedi Abubakar Mobara ke huku ya Orlando Pirates ka rolo nyina he ya pele ya papari ke huku ya Orlando Pirates he mo mamedi ka rolo nyina ya pele ya papari ele noto noto ke noto he mahla gore ka bobedi ke noto Orlando Pirates ke noto Chipa United Betway Premiership huku ya tlhopa sa Orlando Pirates ilo tlwa mekwalo nyane ka mane ka borwa bophirima Johnson na Kings Park a Devon a tla e tlosa e mo mamedi Orlando Pirates e tla tloswa ke ena Dion Hotto o sa e tlhome ka mane Dion Hotto huku ya pele ya papadi ele huku ya pele ya Orlando Pirates phabisa bolo ka mane ka radio tshini bolo ntle ka mane palelo jalo mme ba itshola Chipa United ebile a e fetisa ka matla magolo mme e ne le nthuthuko molotsha mme ke yane bolo wa e mathela ka mane ka bachabela mme le ile ka tswela ka ntle mme ba ithiba ka mane ka bachabela mme ke Orlando Pirates ba gutla ka bolo o ntsha bolo ka mane thapelo mo kobodi mme ba enka bolo ba ne le tsa Osuna Police a police ke yana ise gape ba remala bala ba le ka tswa ka bolo ka rahubi ya lebala mme e ke na lotla Cameron Dyson fetisa bolo ke Orlando Pirates a enka ne le tsa le bone sema sema ke yana bora libi sa mrao se tiba tiba nebe ka ntlo de tini ile nyana sipo chain onse go pa go pa ka mrao ka mane sipo chain la tla pa mise bolo ke ane le mapele ka Osuna Police o ke na ka bolo be ka radio tini ka mane Dion Hotto ba ke nyalo thoma ba ntsetsa ka ntla ka mane ka bachabela Chipa United wa itshola ka mrao ka mane he ka ketso o majadi boru ba lo ya khela he mo mamedi Orlando Pirates ka rolo nyala bala e tlopa sa Chipa United me re sheba re fana re papa di tse hlano tse fitileng tsa tlopa tsena tse pedi he mo mamedi o tlo asile mo ngsa di papadi sa 2023 2024 2025 2026 Chipa United papa di tsano tse ba ile ba di bapala le Orlando Pirates ele papa di tsa liki abaka ba hlola efe ka paefe empa papa di tseno ka bahlano ba tsona he di letsa hlolwa ke hlopa sa Orlando Pirates bolo ke ane ba re bala Cameron Dyson ba mme letsa bolo ibile tsena le thapelo mo koborima ba misa bolo ka mane thapelo mo koborima e tla ka ntlo le tinga Chipa United ba itiba ka mane pele tsona ka ntlo ka mogelo sebe le beleme anka bolo netsa Tito Masonganyi o ntsa bolo ka ntlo le tinga Cameron Dyson Tito ka radio tinga Chipa ale ka fetse ka mane Tito ba mo nkela bolo sebe le beleme ba misa ka mane ba tsola Abubakar Mobarama ke ano le tsola mme ka mona ka bo phimela bala bala mme e tla tsola ke ena boy mo hlometsima a re tsola ka mane mo hlometsima ba mo nkela bolo mme ibile ke ba ane ba tsoka bolo Abubakar Mobarama o ra mane ke Chipa United o nka bolo Abubakar Mobarama we netsa ka ke tsoma ja di borume re di sa bolo ka mane ma ja di borume we netsa Imran Jones ke ba taka bolo Chipa United ka re lo nyela bala hlopa sa rena Pirates ka mo le mwana o ka botshabela o kwala bolo boy ene le boy mo hlometsima o nka bolo isa mrawa we nka ene le tsa hape ko ke tsoma ja di borume Bisa kan kau dia cini kamera kau mana kau kesemua jadi bodi. O se tiba-tiba ni steady no bali. On sabola kamera steady no bali. Aingka ini leca Goodman Mosele. Kau nyonya kamera kicipa ini aja. On sabola holo kamera Goodman Mosele. On sabola ebi ma ebi leca la kanca bolo. Ita kena ya kelo hemu mabe dihoto akabu prima la bala bala. Karlo nyala bala shopa sa la no paret. Asebi le bahet sabola kamera sebe le bele. Aingka ini leca se tiba-tiba ni merawat ni sipo china. Ele metsotso ele show me karolo nyana ya pela papari ele noto la no parese sale noto Chipa United Kings Park Debe bolo ke ani tso mrawo he mo medi ka lando parese e nyulo ka nkosi na tshisi bisi le vidi sa bolo ka mrawo ka mane sibisi le wene le tsa le bone sema ya tlien bolo ka bo primela mna noto le tuna la ka mo khalo sebele bele a enka isa ba re mala bala mna wene le tsa Cameron Dyson na e isa na enka ne tsa le bone sema vidi sa bolo ka mane sema mna wene tsa mkapteni a ile bisa ka ba chabela noto la Dion Hotoma o tla ka bolo Dion ke ana feta ba re mala bala ka ba chabela o ka imatela empa e pelo to ka mane boy mo hlo team pensa tsa kantle bolo batla yagela Orlando Pirates batla yagela he Orlando Pirates ka mo le mwana o ka botshabela karolo nya le bala ya hlopa sa Chipa United a getse bolo ka mane Dion Hotto anka bolo mo mamedi ba ni le tsa thapelo mo gobori karolo nya le bala hlopa sa Chipa United o tla ka bolo ka mane thapelo mo gobori ba o batla feta thapelo ba ke o phamisa bolo ka mane thapelo mo gobori ba e tla ka ntlo di etse tsa Chipa importeng ka mo ka mane ba tshile bolo ka hlohomme Imran Jones e tswana ka ntle tla khutlela ka le baleng e ba bolo ke nang yagelwa ke Orlando Pirates a se bile ba khetse bolo ke ane se bele bele ba o re ka feta wa feta ka mane ka ka re dei tino ka e koba wa e koba bolo ko tsi ka mane pa ba e tsola ba Chipa United e bile ke ane ntutu ka mo lo shoma ba mo nkela bolo ba e tsola pe ka mara o Chipa a intsetsa ka ntle e tla gutlela ya gelo ka le baleng ka re lo nyale bala he mo mamedi ya bo bona Chipa United e ba bola tlo pasa la do Pirates ilo a gelo ke ene he ka mogelo se bele bele e ke wa khetse bolo ka mane ka mogelo se bele bele ba e kenya lotu hape ba intsetsa ka ntle Narwe tseke la kamane Cameron Dyson. Wense di tseka ntlhe mo mamedi Imran Jones. O tlo akhala bolo sebele bele. Ke wa khala bolo ka ntlo di tsa Chipa United. Ba enka bolo ba nelisa Tito Masonganye. O monketse bolo Abubakar Mobara. O le bapele ka bolo o le baka bolo kana ka bolo Abubakar Mobara. Ba tla monkela bolo Chipa United. Impa kyano ke nyalo tuka broka mani Dion Hotomba. Ibile wa imathela ka radio tsa bo bona. Khutla ka bolo morao le bona sema. Ele noto la no pareta. Ele noto he mo mamedi Chipa United. Ba enka be ka ntlo di tsinime. Ba ni le tsa morao mani thapelo mo kobodima. O tlo ibile ne le nkosi na tsebi tsi tsarelo mme. Tsebi tsi kyano romela bolo ka ba chabela. Ba enka ne le tsa Dion Hotomba. O tla ka Diona enka bia pele wa imathela Austin Police ka mo le mwana ka botshabela ka re lo nyela bala Chipa United o kena ka re dei tshino ka e koba wa e koba ka mani baba e bia loto o to you two tsi ka mo ne Austin Police o to you two tsi fela bona la utlwe bohloko fela ho bona la a utlwe bohloko he mo mamedi ka ketso majadi boru e ka mo hatile ka mani Austin Police empa ha o te bolo ke ne tlo mo ra tao mi kolonga Ilo tlo swa kena Steli Nobali. Ilo tlo swa kena he Steli Nobali. Di papa di tsepedi tsa selemo se fetileng sa di papari. A tlo patsana tsepedi he di ne di kopane. Na kwa nya Chipa United e ne nya motse Orlando Pirates e papa di nya pele. Ya tlo patsana tsepedi ya liki le mo se fetileng sa di papari. E ile nya ba palo kala mashume mararo a motse mo ngodi nya phato. Orlando Pirates ila gagata Chipa United e mo mamedi. Ka di ntlatse tharo noto. O tlo mona kala mashume a mabedi a metse mehlano. Godi nya puri ngwana. Selemo se fitileng sa 2025 ene le papadi ya bobedi ya selemo sa dipapadi ma ke mo e leng gore Orlando Pirates ha ine ya moetse Chipa United ile ya hlola Chipa United ka dintlha tse pedi noto ka mantswe a mang Orlando Pirates he selemo se fitileng ba ile ba fumana ntlha tse tsheletseng ho tswa setlhopheng sa Chipa United mme ba kgona gore ba hlabe dintlha tse hlano ma kgahlano le Chipa United ya ba Chipa United yona ha e hlabe letho kgahlano le Orlando Pirates ke noto noto he metsotso ke le shome le metsome raro Karolo nyina ya pele papadi o be la tswela pele ka papadi he a ka ketso majadi boru mapalamarao setlhopheng sa the Chili Boys o tla tlosa bolo ka morakamane setibathibane sa Chipa United Stelino Bali o tshwakwe phoso he mo mamedi kgatlhano le Orlando Pirates olo e tlosa Stelino Bali yaano o tla bolong raile bolo e telele Stelino Bali yaane rothakara dieitsene tsa Orlando Pirates bole ka bankotsi ka mane ba ikenya loto o tla e tshola ke yaane bolo bile tswela ka ntle olo e tswela ka ntle gotho ga ebe huku ya lona he Chipa United gotho o re moletsa phala Moses Keso re ha ebe bolo ke yanang e tlwa morao thao mekwalong e tlene e tlwa morao thao mekwalong morao mone Orlando Pirates ba e tlosa ka morao ka municipal chain ba beela ba moneletsa bolo ba e fetisa mo municipal chain bolo ke yane tswa morao ka kamogelo sebelebele ba nka e romelela pele wa e mathela kampane lungu ba kenya loto ba ntshetsa ka ntle hembe Chipa United e tla kena yagelwa ba ntshetsa ka ntle hembe Imran Jones e le metsometswe mene karolong ene he mo mamedi ya pele ya papadi e le noto noto e sa le noto ka matlhakoreng ka bobedi noto Chipa United ke noto he Orlando Pirates mokotlisi ge qata metsotso ya leshome le metsometlhano e tlokolosi ya karolo ya pele ya papadi go se ntlha go se karete e le noto Orlando Pirates e le noto Chipa United
4: go fela go le jalo Abdithabiso empa he Orlando Pirates ke yona e bonagalang e le yona setlhopha se tlhaselang ga jwale gobane go bane re bona setlhopha sa Orlando Pirates se tlhasela gagolo ka mona ka matlhakore mo teng o bapalang yana Dion Hotto mo a bapalang teng Ashwina Police e leng ka tlhakoreng le letshegadi ga o sheba ka tlhakoreng le letona o fumana go le ka teng ke mo Orlando Pirates e tlhaselang teng gobane mo teng o bapalang Kampane Lunku le yena a kamogelwa sebelebele mme gona go a bontsha gore Orlando Pirates matla a bona a bogolo ba nako a ka mona ka matlhakoreng ke ka go tlhaselo tsa bona di tlhagang ka mona ka matlhakoreng dibapadi tseo seng ke buile ka tsone mme ge gona go bolela gore dibapadi tsena e leng Jones e leng yena motlhankana wa motlhometsi ba ka tshwana ba sebetse ka thata gore ba thuse setlhopha sa bona go tshireletsa tlhaselo e ne re bonang ya Orlando Pirates ka matho
2: o tena ka bolo tla raa rabola ntlase ke batho ba le sa ithiba ka mane Osuna Police ai thiba ka mane mo mamedi Stelino Bali ai thiba ka mane he Stelino Bali ebile ke yaano le ka gutla ka bolo boy motlhometsi molengwane o ka bašhabela Chipa United ba raela bolo ba re mare ba raetena le le ka feta ka mane a zola tshobene a enka ba isa morago godumen moseleme ba le ka tswa ka bolo Chipa United ke yane tswa ka moleng o ka bašhabela Sejo ka misiang ka bolo ya pele ba e mathela ka mane ka bašhabela e ka basia Chipa United ya basia Chipa United ebile bolo e tswela ka ntle e tla ba bolo e kenang yagelwa he mo mamedi o tswa ka molengwane o ka bašhabela ba lebala e tlo agelwa ke Orlando Pirates karolong ya bo bona lebala e tla agelwa ke ena Dion Hotto ona likile ale ka raka mana le ka ntlo 18 o swena police ale kilo re la sitiba tibane Stelino Bali e boela tsona ka ntle hotho ha ikena ya gelo ke lona he Chipa United ba hlotse Orlando Pirates ba lo ya gela mo medi tso mo lengwana ka tshabela Chipa United a boy mo hlometsi o lo ya gela boy mo hlometsi e ke wa gela bolo ba re mara Chipa United ale ka feta ka bolo ka mo lengwana ka tshabela mme emba ba ikenya lo tothe papa ditletswe le pele o re papa ditletswe le pele he mo letsa pala gotla ka bolo morao dio again le morao mane nkosi na tsibisi anka bolo ne letsa setibatibane sipo chain chain ke ana anka bolo ne letsa tsibisi ne letsa sipo chain ke ana fitisa ne letsa nkosi na tsibisi tsibisi gotisa ne letsa sipo chain kamane ka rede tsine setibatibane sa rona paretsa on sa bolo ka morao ka mane sipo chain ba tswa ka bolo morao e nyura ka le bone siema ya no ka bolo bia pele le bone siema ma o ne tsa ka mogelo sebelebele o tla ka bolo ka mogelo sebelebele me ka rolo nyela bala Chipa United a engane tsa Titjo Maswanganyi o kwa la bolo e pamisa ka mane Titjo ma o e bapala ka mane ka bachabela ka ntlo 18 o tla e kwa ba ma Gideon Hotto o tla ka bolo Dion on sa bolo ke ona no paretsa ba ke ngelo to ka mane Chipa United e bile ke ane bolo khutla morao o le ka tswa ka bolo kha ya mfekane a rwa feta ka mane mfekane ba montsetse bolo a petito o tla ka bolo e pamisa bolo etele ai motlotse e hlola ka mane ka mogelo sebelebele e mo hlola bolo etswela ka ntle e tla ba bolo kenang e tlwa ya gelo tshwarelo e tla ba bolo kenang ya gelo Chipa United ya gelo ke ena Imran Jones a getse bolo ka mane pele re tla mabenkeleng Jones ba monkela bolo ke ena Cameron Dyson o tla ka bolo ka ntle o di tsa Chipa ma ba nne letsa bolo ape ka Dyson o kwa la bolo ke Orlando Pirates ba tla feta ka mane mamerima Cameron Dyson o nka bolo ba mo kenya lotong e mpo thepa paditso la pele pele tla mabenkeleng o le ba pele ka bolo sebelebele mme e ible ke anwa hata ka ntle o di tsa Kampani Lungu mme e re hai hata he mo mamerima e le noto Chipa United e le noto Orlando Pirates ka re lo nya pele papadi metsotsong ena mme e le shomele metsi robedi re mathe re kene mabenkeleng.
5: Hey, monna.
6: O sa opona nakong yane ranta e santse na le matla monna.
5: Hey, nka le bona jwang?
6: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
5: Hai, RIP.
6: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya Rikof.
5: Hey, ha o etse motla ya kiri.
6: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe. Rikof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
7: Kulo engwele ngwe ka ka toro metalo mo lomo mo hlalosa pali mampudi mo le mo sebeletsa sebaka sa nna laning ka sonta sala mashume a mabedi a metsomi raro phato 2026 Africa bro ya kopana bakeng sa o kitika banna le basadi ba o tshiseo ya bona maikemise tsa le makgabane ya bona a gothaditseng sechaba
8: no stopping senesifo dambile
7: e ba le rona bakeng sa South Africa Sport Hour sabolishume le metsorobong tse o di tshisetswang ka motlotlo ke lefapha la dipapadi bonono le botshaba ka kopanelo le SASTOC le SABC mokota ba selimo sena crowned by greatness re tlotla bana ba fitlheletseng sehlohlolo ka magabane dipapading South African Sport Awards abolishome le metsorobong ka otlolo wa SABC 1 ho tloha metsotsong ya mashome a mararo ka morao ra bosupaman tsibuya ka sonta sa le mashome a mabedi a metsomeraro phato 2026 ka otlolo wa otlwa Sun City Super Bowl hashtag isn't just a game
9: for the love of the game.
2: Carlo Nyapira papadi ha mo mamedi e na le metsotso e mashome a mabedi e sa le noto noto ke noto he chipa united e le noto la lopareta abankela bolo ka primera ba la tito mashongani anka bolo le bisa mra we be amane ba re mala bala noto la thapelo mokobodi mokobodi unka bolo e be ha pelo to la camrendesa o ba re mala bala he mo mamedi o ke ola no pareta ka mane camrendesa na Oba ta feta kia nunca bolene tsa mkapteni nko sna tsimisimbe tsimisu rume la boroka mane ka machabela wene letsa osuna police onsa boroka mane a police ene letsa jason yo kwa la boroka yona no parese ba rimala bala re la boroka la khubiela bala mda wene letsa thapelo mokobodi ene letsa tito mo swanganyi onsa boroka mane tito mo wene letsa ka mogalo sebelebele re lo nyala bala chipa united ba tla ka bolola no parese yana hata boroka mo khalo sebelebele me u isi mane ba rimala bala mda u isi lo tuna le bone sema sema kia na ufile namba a enka ba lo tuna mkapteni vitisa boroka mane nko sna tsimisimbe u isa ka mo le ka machabela Garlonyala bala chipa united fitsa bolo ka mana osuna police ele bapele ka mana ka Jason anka bolo ka nkaudi etini Dion Hotom impa ka ketla mohlola ya mohlola ka mana Dion Hotom ya mohlola Dion Hotom bolo tso se ka ntle etla ba bolo ke na nyagelo he mo mamedi ho tswa ka molengwane o ka ba chabela bala bala eh ho tswa ibe bolo e tlang ho kena e kom rauta ho mekwalonga ilo tso swakena steli nobody jolo ka ke tla lo swakere Orlando Pirates he Alele ki sa hore ba hlola chipa united ma ghetlo tsheletseng ka tatellano jolo ka se ki buile ka ma ghetlo mahlano ano a ile ngore nete he Orlando Pirates e se ile hlola chipa united ka o le hlopa sa chipa united bona ba qetela ho hlola hlopa sa Orlando Pirates ibile ka kgwedi ya phato he mo mamedi selemong sa 2022 ka le mo sa 2022 me papa di eno chipa united ibile ba ne ba bapalla ho le haye ba ne ba itetse Orlando Pirates ka mona ka Orlando Amstel Arena Amona heka Orlando Amstel Arena nta ya tholo ya hlopa sa Chipa United ile ya hlajwa ke yena Abdi Banda ke ka le mo seno he sa 2022 ka kgodi yona ena ya phato le mo sa 2022 bolo ke a netshula ka hloka mroka mane e sebelebele me le ka khutla ka bolo ba tla mongela bolo ka ntlo di 18 pa wa itsola mba ga ne ba Chipa United o tla ra fika riero mme ka ntlo di 18 o tla ra ra tshoko ka mane justice fika riero ibile ne ra gwe ke yena Sergio Camisi Tswarelo ene rawe ke ena mo mamedi Sergio Camisa aba hlola ka mane Chipa United fela we sheba mo kotlisi ke bolo entle ibile le botiko ba pele ba the chili boys
4: botiko ba botle ba the chili boys ka morara bolo ene ka le jwalo ho thiba thiba sa bona ele nyana Stanley Nobali aba pula ka hla gore le letona moteng aba pula nyana Justice Figueredo ya ra ha tla mo no ya ke na bo ha re ba le bala ka se ba padisana sa rona phara tse le nyana sebelebele ya wala lotunjo allo la mohlankana ena le Sergio Camisi ke ha na le maemo ke ha le maemo a matle ana le nako ya hore a ka bona mikolo la rona phara tse a ra ha bolo entla go le mpatola ka ntle
2: e tla kena ya gelo ha mo medi ka rona le bala ya hlopa sa Chipa United Ve ke ntse lo tonse ditse ka ntle Imran Jonsa. Ilo a khona ke rona no parese ka rona le bala Chipa United ka mane sebelebele. Ilo a khona ke ena ka moghelo sebelebele. Ya ha u fili ku yane ka mane ka borabo phirima. A Johnson Kingsparka. Ya no ka kwa ka moghelo sebelebele le ka ntsa bolo e wotlanya ba palintsa Chipa ma. E fumana ho kuya bobedi he mo medi Orlando Pirates. fumana hoku ya bona ya bobedi metso tsongena e ma show me ya mabedi a metso mine karolo nyina he ya pele papari ile ona papari ya Betway Premiership ile noto noto ile noto Chipa United inse ile noto he mo mabedi Orlando Pirates o tsebe re Orlando Pirates ba tla papadi nyena ka mara hore harabeke ba kopane le Amazolo papadi ya bona le Amazolo ibile ke kwa raro ya Orlando Pirates tswarelo papadi ya bona le Amazolo e ba palotse Kings Park ya no tapamisa bolo dion ho thoma ba pamisa ka mana ka 18 steli no ba lwi ja ka ditebele me ya ne ba imathela ka ntlo 18 ka ba shabela ba re ka tsekela bolo mo e ba ba ikenya lo thoka mana tsola ka ntlo ho thoma ba bolo lona hembe a e tlebe bolo ya lona yo hlotse monna Gampane Lungu yo hlotse he monna Gampane Lungu ba tla khela bolo he mo Mohamed Kamane ka ba shabela Chipa United ilo a khela ke ena boy Mohlometsi ilo a khela ke ena boy Mohlometsi boy Mohlometsi ke ena ya tlamo ya khela Chipa United ka mo le ngwana ka ba shabela ba bala ke ena Mohlometsi ba khela bolo ka mali ba ikenya lo thoma na ri fitisa ka mana Abubakar Mobara re ka itseka ka mo le ngwana ka ba shabela pe Chipa United empa o tshepo ya ha mo na Abubakar Mobara Chiba sa thiba ka mana Osho na police ka mo le ngwana ka ntlentle ka ba shabela o ipapitanga o sa bolo ka mana Osho na police re ka ilibisa mane ba re mala bala fitisa bolo ko sina tsibisibe we ne tsa Cameron Dyson ya pamisa bolo etele le tla ka ntlo 18 ka bo primera empa ke ani ka mo hlola bolo mo ya mo hlola ka mana ka mogelo sebelebele e tswala ka ntle bolo tla kena ya gelwa ele metsotso e ma show mama bedia metsime tano ya karolo ya pela papadima ele noto the chili boys the Chipa United ele noto ze mnyama ngenkani ele noto the happy people bolo ke ani barimbala bala bai kenya lotong oteng ote papadizo le pele ya ni tapelo mokobodima ene le tsa tito maswanganyi maswanganya ka bolo ene tsa kamani Jason Jason ke ano fitsa bolo o tla ka bolo mo merima o kwa la bolo le ka le bapele ka bolo a o ba mo kenya loto ba mudia a mo kenya loto ba mudia ibile bala ka ipeletsa bana ba Chipa United ba dia ka mana Osho na police mane ba remala bala o tla tosa bolo te poso se jo kamis o te poso de chili boy se Chipa United ba tla tosa bolo he mo Mamedi Orlando Pirates mo no ba remala bala ele noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi ke noto Orlando Pirates ke noto Chipa United le bona sema ke ano fiti sa bolo wene le tsang kosi na tsimisimbe tsimisi ke ano remela bolo ka bachabela ba tla ka bolo Orlando Pirates dion hoto ke ano kwala bolo ka bachabela ba re na bolo hape ba remala bala le nka ne le tsang kosi na tsimisi ke o hata bolo tsimisimbe fiti sa bolo ka mana tsimisimbe wene le tsa le bona sema sema ke ano ka bolo le bisa mra ka ntlo 18 o se tiba tiba ni sipo chain le ka bacheba he sipo ke ano re le bolo sipo chain bisa ka mana ka bachabela tiba pele tsola ka ntle dion hoto mba futela mra ka bolo dion bisa ka nya bo bona le bala re ne le tsa mo captain mba ele nkosi na tsibisimba o tla ka bolo tsibisimba ke ya no imati sa fase re ne tsa le bona sema ke ga o karolo nya bo bona le bala mba o sigele tsa bolo ka mane sema mba o na le justice e figariero mba empa e tsola ka ntla mo hlola ka mane le bona sema ya mo hlola e re ke bona hore o tla ibe bolo ke na nya khalo ka pa ke poso o tla poso ke a mo na justice e figariero a e tlosa ka mo ka mane le bona sema on ka bolo ke ona no parese wene le tsang kosi na tsibisimba remela bolo ka ba chabela mba a engane le tsa dion hotomo o tong ka bolo ne le tsamba o swena police o tla ka bolo o swena ka rlo nyela bala Chipa United ka mole ngwana ka ba chabela o swena police ba misa bolo etelele ne e kana ka re 18 tsa Chipa ma o tla ka ba ka mogelo ke sebelebele o ntse tlola mba ka re 18 sebelebele ka ntlo 18 a ntse bolo mpe ka bana sebelebele me ba monkela bolo ya gutla ka Chipa empa le nanda ka mane fika riero a e tlokomela melo monketse bolo le bone sema we re la mra o sitiba tiba ne ka ntlo 18 sipo che ba gutla ka bolo mra Orlando Pirates ke ya ne ba re mala bala e nyuna ka captain en kosi na tsibisi o remela bolo ka ba chabela tsibisi me we ne tsa dion hoto o kwala bolo ka mani dion o sia bolo ba re mala bala nga a ne tsa ka mani Cameron Dyson Dyson ka ra khubela bala o bona tapelo ke mokobori ke o tapelo mokobori o ntsa bolo ka mani mokobori me we ne tsa le bona sema o le ba pele ka bolo sema o ka bolo ka kwa ba sebelebele ka ntlo 18 tsa Chipa ka ra 18 sebelebele e ka mo hlola mo merima ya mo hlola mo nkela bolo ka mani gudumela mo sele ke ya ne ba tla tsola Chipa mba ba fela ba itsula mba empa ke ya ne ba re mala bala hape ya gutla ka Orlando Pirates karolo nyela bala Chipa United ka mo le ngwana ka ba chabela ile ba pele ka dion hoto o tla ka bolo dion ke ya ntsa bolo dion we ne le tsa Osho na police ile ke Cameron Dyson Dyson ke wa ba tla raka man Dyson ka ntlo 18 Orlando Pirates Tito Maswanganyi o ntsa bolo mpebe ba tla tsola Chipa mna empa ba nkela bolo hape Tito mna ke o Tito Maswanganyi o ntsa bolo ka ntlo 18 ba misa bolo etelele ka re 18 ya ne ka mogelo sebelebele o tla kwa ba wa ekoba bolo ka bankosi mpa ke ya ne ba hlotsa Orlando Pirates ile tsola ka ntle e ba hlola ka mane e tswela ka ntle e tla kena e tlo mo rauta o mekolong ilo tlo swa kena Stanley Nobali se tiba tiba ne sa Chipa United ene metso tso e ma show mama bedi a metso re bedi ka rolo nyina ya pele papadi me se o ke se tlokomela mokotlisi ke re tlhopa sena sa Chipa ho bonela eka ha ba sireletsa ba le ba ka rolo nya bo bona ka bongata empa ba ya pele nete ba fokola
4: a di tabiso ho fela ho le jwalo ho bana ho bana le baka le tsang hore ba etse jwalo go hore se tlhopa sa Orlando Pirates ba hlasela ka dipapadi ka ofela tsa bona dipapadi tsa bona ka ofela o di fumana di le ka karolong ya tshireletso ya se tlhopa sena sa Chipa United ntle fela le Sipho Chain mme ke ka ho ho le nthata o le mbuima ho se tlhopa sena sa Chipa hore ba katswa ka karolong ya bona ya tshireletso
2: ya ba hlola bolo mo momedi Chipa United Justice Figueiredo ai bia lo toka mane ba bakile huku he mo momedi Orlando Pirates huku ya tlhopa sa Chipa United Ebe ile loto huku ya Chipa United ebile ile huku ya bona ya pele he momedi etlwa kamane ka mekwalong e ka leboya uphirima a Kings Park a Durban otla etlosa he etloswa ke Abuba Kamobara amisa bolo kamane bolo ntla se tiba tibale sa isa ka ditebele kamane empa tule mosutumeditse ka mono Sipho Chain ote poswa ke aluna he Chipa United le tlhopa sena sa Chipa United ebile ka ke tlhalosa gore ba qetetse go tlhola tlhopa sa Orlando Pirates ka lemo sa 2022 mokwetlisi wa Chipa United ka 2022 e ne le bapadi sa metlheng sa Orlando Pirates Dan Clayton a neng apara jeresi ya bosupa eo ka jeno he ya perong ke Dion Hoto e ne le ena ya neng a tshwere tlhopheng seno he sa Chipa United ha Abdi Banda e tla ba yena a tlhabantlha fela tlhopa sena tse pedi ya mamedi ka jeno di bapala papadi ya bona ya mashome a mabedi a metsi supileng ke bane ba etsa phoso Orlando Pirates empa ba etseka ka morago ka mane ote phoso ote phoso Orlando Pirates ka rolong ya bona le bala ote phoso tapelo mokobodi ote phoso tapelo mokobodi ke ne ke le ka hlalosa gore papadi ena ke ya bo mashome a mabedi a metsi supileng ya tlhopa tsena tse pedi e le papadi ya liki Orlando Pirates e hlotsetse leshome le metsi robong Chipa United ya hlola tsenne le tharo tsa tsona ya tlhopha tsena tsa bapala ka go lekana a tlotlosa bolo he momamedi Chipa United e karolonyane ya lebala mo e kgutlang teng Orlando Pirates hanyenyane ya o tlelela ka bophirimela ba Kings Park hanyenyane ha o tlelela ka bophirimela ba Kings Park ilo tlosa bolo e bona le tla phamiswa ke ena Imran Jones Imran Jones o file na mono ho eme Abubakar Mobara o file na mono ho eme Abubakar Mobara Chipa United ba tla tlosa he mo momedi metsotsong ena e mashume a mararo a mo tsolo mo nkarolong ena ya pele papadi yane a letsa phala o tla bolong Abubakar Mobara ba ba phamisa ka mane bolo ntla se tiba tiba ne sa yamela ha bonolo wa yamela Sipho Chain ayamela ke ani bilo raile bore telele Sipho Chain le kae bia pele kwa na mamedi Sipho Chain tsila bolo ka hloka mra Sipho Chain sa chipa stelino bali ibila ifiki sa kamane ka nyam fekane ba monketse bolo fekane ba ya khutla ka Cameron Dyson le sene ke anan ka bolo bili bisa kamane ka chabela ma ene le stadion hotom no tole le tsadi la hidion khutla ka bolo ke Orlando Pirates ba bia ka ronya le bala Chipa United ka mole ngwana ka chabela ba menele tsa bolo hape mbe emba ba ikenya lo to chipa ba ba khutla ka bolo fekane ke ano khutla ka bolo ka chabela hata bolo kamane ka nyam fekane bisa bolo mra ka nyam fekane mbe neletsa ka ketso ma jadi boru neletsa stelino bali no bali kya fitsa bolo ka mrao ba tswa ka bolo Chipa United ba inga neletsa Jones o nyilo ka bolo Jones a inga neletsa Justice Figueiredo ka bolo ngoka bo primera ma ba misa bolo ka man Justice ba inga ba pele o batla Sergio Camisa ba tla ka bolo mamedi Chipa United ka rolo nyale bala tlopa sala no Pirates ba ipa misa ka ntlo 18 ya ba kenya lo tonga le bona sema ba o tenga pe ka man Figueiredo ba inga neletsa Camisa o tla kwa ba Sergio Camisa ke o tla ka bolo ki Chipa ba inga neletsa Kunmel Mosile o sene kya no iketla ba ne ba rima le balamba ba neletsa Azola Tshobeni so bene ka netsa o ka ke tso majadi boruma di boru ke aron ka bolo isam rao bene tsa stelino bali na bali ke ani bolo ka tla bahlola ya bahlola Abubakar Mobara ya mahlola Abubakar Mobara ya khera pota kile ka mane kampani lungu ka bolo bia pele na re neletsa ka mane ya nela mbuchumo ba muria ba muria o te poso ka ntle o di 18 Chipa United badia mfana gogo badia mfana gogo ya nela mbuchuma o te poso Abubakar Mobara aitlebe bolo ya tlhopa sa Orlando Pirates aitlebe bolo ya tlhopa sa Orlando Pirates Abubakar Mobara ile noto noto mo mamerike noto Chipa United enze ile noto Orlando Pirates ka rolo nyina ya pele papadi ile ona he papadi ya Betway Premiership re se rematile metsotso e mashome mararo a metsume ra atla tlosa bolo he ka rolo nyela bala ka ntlo 18 tsa Chipa United Orlando Pirates anyenyane ha o tlella ka bo primela ba Kings Park anyenyane ha o tlella ka bo primela ba Kings Park ilo tloswa ke ena Dion Hoto lo tloswa ke mokaube rehe mo mamedi Dion Hoto o tla tlosa Dion ka ntlo 18 o tlosa ka loto la leqele o lokela re a ikatela Stelly Nobali lokela re atla ikatela Stanley Nobali a misa matsoka mane Dion Hotto Hotto tlo sabolo mona ke o tabolonga ra bolo ntla a di tebele ka mane ba ka huku Stanley Nobali nda e pia le tso ho mo mabedi ba ka huku Stanley Nobali huku ya Orlando Pirates ya bone huku ya Orlando Pirates ya bone ka rolo nyina ya pila papadi e tlo tlo ka me kwa longe ka borwa ka borwa bo phirima e boela tlo swa kena hape Dion Hotto le ke ano tabolong Dion ba pa misa ka mane bo le ntla ka ntlhomo e ba ba tsola ka mara chipa United ba e matela Tito Maswanganyi ke ano ntsa bolo ba bene le tsa Oswin a police ka rolo nyela bala chipa United o kwala bolo Oswin a police a re la ka go bua le bala re ka netsa ka mogelo sebelebele a bone tsela ka mogelo sebelebele o nka bolo re la mara o tiba tiba ne me ka ntle o di itini ka mane chipo che hata bolo re le bone siema le nkosi na tsi bisi ba tle ba gutlo ba ne ba ile Ba ne ba ile ka mane ka tlhaselong mme Chipa United mamedi le baka letsang gore ba iphumane ba bapalela papadi tsa bona ka ntle go province ya Kapa Botjhabela ke ka lebaka la gore ditediamo tse teng ka mone ka provinceng ya Eastern Cape e leng setediamo sa Nelson Mandela Bay le setediamo sa ne sa Buffalo City otlhe ga di maemong a matle bakeng sa papadi ya professione kapa papadi ya professionale otho ang ga di maemong a matle Chipa United ba itse kgodi ena phato ba tlang ka dipapadi tsa bona tsa lapeng ba dipapale Durban kapa ka mona heka Dobsonville ka mona ka Soweto ka Gauteng ke noto noto heke noto Chipa United entse le noto la do Pirates metsotso ke mashome mararo a metso mehlano ya karolo ya pele ya papadi mokotlisi ho sala e hlokolosi e le shome ya karolo ya pele ya papadi ho sobele ntla e le noto Chipa United e sale noto Orlando Pirates
4: o fela go le jolo ngwana mme re le ga tlalosa ka fitileng gore bothata ba Chipa United gore ba fumane bolo ka karolong ya bona tshireletso ba gona ba pala ba hlasa se tlhopa sa ne Pirates gore ba tshireletsa ka banna ba le shumela metso mong ka ofela mme sena se ba siya ka sebaka se seholo ha holo gore ha ba fumana bolo ba be ha u film kollo ya Orlando Pirates mme se tsalang gore Orlando Pirates ona ha a ha bolo ya bona ba kena mona bo hareng ba le bala ba nka banna ba bangata ba bona be lengwe ba ba thusa gore ba hlasele mme ha ba di ba paritsa tsa Orlando Pirates di kena ka tlhaselong se tlhopeng sena sa sa Chipa re bona Dion Hotto le ena se belebele e le bona ba ba palang ka thukothuko pela mola ona o ka thukothuko ke ka ho ba nthata ho bona gore ba ka tshireletsa ha bonolo
2: Yani bolo ile bapile mamedika Chipa United otla koba justice Figueiredo ma misa bolo ka man kana de tshini tsa Orlando Pirates empa wa tshola ma mro ka mone le bonse ya mama o tla raka ka de tshini kudimane mosele ke Chipa United ka mokenya lo tsoka mane mosele ba ibile khutla ka bolo mamedima e khutla ka yane la mbuthu mama o le ka ntsha bolo ba mapala hampe ba mapala hampe o tepo so ka ra khubiela bala Chipa United o tepo so ka ra khubiela bala Chipa United o so ke ai ka mane azola tshobeni o so ke ai ka mane azola tshobeni o thiba yanela mbuchuma thiba ka mane yanela mbuchuma ile noto he momedi Chipa United entse ile noto Orlando Pirates betwe premiership papadi ya mashome ya mabedi ya metswe mene c'est le monsieur na sa di papadi he ho betwe premiership c'est le monsieur na he sa di papadi mona ho betwe premiership Orlando Pirates papa di sabona tse pedi o polo re papa di apele ya liki le monsene he ba ile ba hlola mil fort ka ntla tse pedi noto ho tloa mona papa di ya bobedi re bone ba bapala ke yane bolo ka mane ba bapala ka ole kana le se tlo passa amazulu ba bapala ka ole kana he le tlo passa amazulu na phamise bolo mo America mane ka mpani lungu passi tiba tiba ne wa yamwela ile nyana steli no bali bolo ke yana tsaka ba shabela ka bala ka mane ene le boy Mohlometsi anka bolo ka mane letsa Sergio Camisa ke yo ka khutla ka bolo ke Chipa United yani bolo feta ba ne ba la Chipa ba ne ka feta ka bolo mpato wa sutumetsa othe wa sutumetsa Tito Maswanganyi aibe poso ya lona Orlando Pirates etle be bolo tloswa mono ke Chipa United asebile ba tuste bolo he mo mamedi Chipa United ba le ba pele ka bolo ke na ka bolo ba o tla ka bolo ka ntlo di tine le Jones o ntsa bolo ka man Jones a ne le tsa azola sobene a le ka feta ka man justice Figueiredo ma empa e kenya lotu ka mogelo sebelebele o ntse tsa ka ntle e batla ya gela ape mamedi Chipa United ba boela ba ya gela ka re lo nyale ba la tlhopa sa Orlando Pirates e tlo a gela ke na ba ba bo pili mala ba la ka mona Imran Jones le ka ba sheba ka mane Jones yana o ya khela Jones amne le tsabola hape Jones ai khotle sa ka mane ka ntlo 18 tsa Orlando Pirates Justice Figueiredo ma rena tsa ka mane tsobeni rena tsa Jones le ka feta ka bana ba tamankela bolo ba feta ka mane ba mokenyelo tote poso ya hao gampani lungu tote poso ke hawe mona gampani lungu ba pala hampe ka mane he Imran Jones bata tlosa bolo he mo mamedi Chippa United ka rolo nyale bala tlopa sa Orlando Pirates mo le ngona o ka ntlentle wa iphapitanga ka bo phirimela ba Kings Park ka bo phirimela ba Kings Park stadium bata tlosa bolo he mo mamedi Chippa United ele noto Chippa United ntse ele noto Orlando Pirates ka rolo nyana ya pele papari yane ba le tlosa a o file na ke yena Jones o boetse o ena le Abubakar Mobara obetse o ena le Abubakar Mobara banna ba yemetse mo mamedi mane thebeng la penele ka radio 18 mo e gutlang teng Orlando Pirates ba tla e tlosa Chippa United Abubakar Mobara Jones a le mongwe bona ke

0: boitiko ba re chili boys ngwana mme ka mora hore se ba palisana e leng yana company lungu a etse phoso go se ba palisana e leng yana Imran Jones mme ya ba he bana ba se thopa sa Chipa United ba fumana set play how feel me kollo ya London Pirates ka tla go rende le tshegadi mme ya ra ha etlo monhe anka bolo entla ho le ha ile molao ka mora London Pirates e tshilo tsa bona ka ha sentle ho hang go bane bolo ha ka ya o tla fatshe ka hara di 18 tsa se thopa Pacific Pacific bolo e ho bulela hore ke bolo e kotse ya ra ha wa tla fatshe yo la wala lotung la mo captain ile yana Goodman Mosel ara bolo e leng hore e bile bolo e thata ga ho empa se tsa tseng gore ile ba bolo e leng hore e tswela ka ntle mme ya ba jole ketella jole ile bolo e a gabang jole ke Orlando Pirates
1: Bankana he Mohamedi Abubakar Mobara Tito Maswangani base bankana ya matsoho ba palise o ile ngi bile mono sa Chipa United ra ba palise seng se o ile sa Chipa United ka re ba se ba mojile ka re ba se ba monkile he ka re ke na Jones e ka ke na Jones sai ke ne moletsa phala Moses Keswa ba bo primela o thiswa ke Zakhele Siwela Kiswa kiena he Zakhele Siwela. Kinoto noto Mohamedi kinoto Chipa United esa le noto la no Pirates. Karolo nyina ya pele papari. Le ka uwele bona he moletsa pala. Le ka hubua le bona moletsa pala. Obitse na Jones le Tito Maswangani ba bontsha karete tse sehla karete sehla Tito Maswangani re ke bone karete sehla Jones me mo kotlisi ke karete sehla tse tlangelo re nete hono sna le tsho ho hloka ngore ba paditsena di bontsha karete tseno tse sehla
0: ke papadi ya bolo ngwana mme ga nkuwa ke maikutlo ga ngata o etsa diphoso tse go na le phoso tse entsweng ke dibapadisana tse pedi e leng yana Tito Maswangai le ena Imran Jones gobane no sa tlhokagale gore ba ile ba ketela jalo e le gore ba theselana mme go theselaneng ga bona ga etsa gore go be le khomišano mme khomišano eo ke khomišano e sa dumelelwang papading ya bolo ke ka gore bonang moletsa phala a ba bontsha karete tse tshetlha ba le babedi ka mora gore Jones a etse phoso go yena Tito Maswangai
1: ke noto noto he Mohamedi ke noto Chipa United e sale noto la no Pirates we lo tlosa bolo mane mo phoso ye tsetseng teng Dion Hoto o lo tlosa he Mohamedi ka re lo nyala bala ya Chipa United o lo tlosa Dion Hoto ke ano tabolong ha mi sa bolo e tele ka mane ka re dei tiriste li no bali be me ja ke ntebele ka mane ste li no bali be bolo ke ane ba matela ka mane ka ba chabela mba empa ya musia ka mane Sergio Camisa e tsola ka ntle e tla khutlela ka le baleng e ba bolo ke nang ya gelo ke Orlando Pirates olo ya khela he ka mane ka ba chabela thapelo mokobori e ke wa khetse bolo thapelo mokobori ba re mala bala lenka nile tsa le bone sema sema ka bolo a sia lo tola ka mogelo sebelebele sebelebele ke ka bolo nile tsa hape le bone sema o ba re mala bala a iketlile e le ba palise ba pala morao to pensa lo no paretsa vidi sa bolo ka mro ka mane sema o nile tsa sebelebele sebelebele lenka nile tsa hape le bone sema sema ke ane a bone tsela ka bolo isa morao ka ntlo di 18 tsa bo bona o se tiba tiba ka mro ka mane e leng sipo chain a nka neletsa mo kapteni nkosi na tsibisi tsibisi a neletsa sipo chain ra ile bole tele sipo chain e tla mari mari bala Tito Maswangani o le ka kwala bolo ba mo kenya lotom o the ngote papa litsola pele a tla bolo o swena police ke o tla ka bolo o swena a le ka kwala ka mari ba mo kenya lotom modia o the poso Chipa United justice figariro wa e tlosa potlakile o swena police ya mari mari bala thapelo mo kobodi o nka bolo neletsa mba a Cameron Dyson e se ni ka ra khubia bala o nka bolo bela lotola nkosi na tsibisi tsibisi a fiti sa bolo mo bisa ka mo le go ka chabela e fiti sa thapelo mokoborima bolo kana ka Dion Hoto o tla ka bolo ka rolo nyala balamna ya Chipa United a nele tsa Tito Maswangani ka mole ngwana ka ba chabela a phabisa ka radio tsa Chipa empa kana ba itshola ma ibile ba khutla ka bolo ba qatela tseme a kentse seta Chipa United a kenya lo tuba re mabala onko si la tsibi sime o sia bolo ka ra khubia bala e tla ka Tito Maswangani a misa bolo etelele me ka ntlo di tsini ka bo primera o ibile la fase tla ko ba o swena police wa ko ba bolo ntle ba hana bolo ko mangozi empa kana mbutuba ka bolo ka bolo ntle si tiba tsone sa yamwela aya mwela kama ni stelino bali ona e batla maqaqaila ne mona he mfana gogo yane la mbutuma mokotlisi e ba tsetsi ba Orlando Pirates morao tjena go tlamba mo seolla ba re mokotlisi Abdel Slam Waru o mfana ko engata lo je a setse mo sebetsi a kalo yane la

0: e re pereketla wena re bone ke yane Chipa United ba tla ba ntla mo a ya ba hlola Chipa ya ba hlola mo mabedi Chipa United e bile ke huku ya hlopa sala no pare tsa re bua he mo kotlisi ka yanela mbuchuma
1: Orlando Pirates e fosa monyetla ka morabolo ya e koropeditsweng jalo ke yena Ashwina Policy e fitla jalo ho kampani Lungu le yena mohlankana ena wa yanele Mbuthuma empa ba sitisana hobane bolo eo e ne le bolo e ne le monyetleng wa yena mohlankana ena le yena yanele Mbuthuma empa ya kampani Lungu le yena ke ha le gaufi le moo ha e tloga moono ke papadi ya bolo ya ya ka hlakoreng lana Orlando Pirates ba fosa monyetla o motle haholo ka morao re Sipho Chain a leke ho bapala ho tswa morao le yena mohlankana ena wa Cameron ya ba he bana ba setlhopha sa sa Chipa United ba gona ho nka bolo eo ya re ha ba le ka ho hlaba ntlha ba ketela jalo e le huku ya bobedi ya Chipa United
0: ba e phamisa ka mane empa se tiba tiba ne sa ya moela Sipho Chain re fue metsotso e medi he mo mamedi re qetile ka yane e mashoma mane ya metsotso e mehlano ya karolo ya pele papadi rotla e medi he e be papadi ya kgefutsong e sa le noto noto ke noto mahlakore ka bobedi ke noto Chipa United ke noto Orlando Pirates bolo ke ya dikgutlwa morao ka kamogelo sebelebele ke Orlando Pirates o fetisa bolo e mathamfatshe ba e mathela ka mane ka bashabelang ke mokapteni nkosi nathi sibisim fetisa bolo ka mane sibisim bolo ke yane ba rembalabala o ne ka o tswa ka bolomo Orlando Pirates e tla jalo ka Ashwina Policy o ntsha bolo ka mane Ashwina Policy o e neeletsa kamogelo sebelebele ba le bapele ka bolo ba feta ba rembalabala e teana le kampane Lungum o karolong ya lebala Chipa ke yane kampane Lungum ebile a gotlela morao ka bolo kampane Lungum o isi ya mone ba rembalabala o e neeletsa le bone seemam ke yane o raela bolo kare gobia lebala e teana le lotolang nkosi nathi sibisim tsa bolo ka mane sibisime o ne le tsale bona seema ba tla monkela bolo seema o sala o ile ka mane mpotho mapetsa mpe monna justice figueiredo o te mapetsa mpe monna justice figueiredo noto Chipa United ke noto he mo mamedi Orlando Pirates jolo ka ke hlalositse ka Orlando Pirates papadi ya bona le amazolo ba mapetsa ka o le kana rabeke ka 1-1 itse ka o tshojwalo a ile tsa hang letsa kgetlo la bobedi he mo mamedi mo letsa phala ke Moses Keswa e ne te fatsang gore karolo ya pele papadi ya fela mere kgefutsong e le noto Orlando Pirates e le noto Chipa United mo kotlisi she ke sa tsebeng taba tsao dingata kapa jwang shebile nako ya ka mona gore kapa he re ye mabenkeleng e tle re bonyane he ka mora mabenkele ke tle ke o dumele gore o yakaretse re ge mabenkeleng e tle re ka mora mabenkele he re dumele o yakaretse nako ke ya mabenkele
2: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Eba malala la so itukisetsa rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla buikhantsho le sebedi itukisetsa o bona ntwa ya boemo bo phaming ha banna ba ngisetsa na mahafi ka di ganetse tsote hang papa ding eke ke nya le balwa ha o pope di sakeng ha botle ba batla ba boma mpudi papa di engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha try engwe le engwe e ka fetola papadi gore o morati a tlhwatlhwa wa rugby kapa morati wa papadi tsa boemo bo phaming ba matšhaba tsena ke dipapadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di-Springboks le di-All Blacks houchouchee sefetwe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus diketsahalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
0: Di papadi Holy City FM Mokwetlisi harra ka retse ka rolo fela nya pela papadi ele noto Chipa United ele noto Orlando Pirates
1: ho fela le jolo ngwana mme ke noto Chipa United ke noto Orlando Pirates mme hona ho bolela hore karolo ya pele papa di fedile jwalo sna se hlopa sa tlabile ntla empa ke ke ga tlosa taba ya hore Orlando Pirates ke bona ba neng ba hlasela gafetsa ke bona ba neng ba batla go hlaba dintla empa he ya ba he qeto tse tswang ke di papa ditsa bona tsena di le monyetleng wa hlaba dintla ya ba ke tsona qeto tse leng hore re bua tsena ile hore Orlando Pirates e hloile go hlaba dintla ha le se hlopa sa Chipa United re bone se ba setsang e leng hore bonete ba taba ha sa ba sebeletsa kalo ba tshireletsa ba le bangata mme ba etsa go setlhopha sa Pirates ke sa se se ke sa gona go bapala ba ne monyetla emedi o ba ifumaneng ke ha ba iphumana banka mele ya bona tshireletso ba isa go dingwana mme ha ba isa go dingwana jalo ya ba head tipo chain o etsa diphoso tse pedi a leka go qala bolo ka morao ya ba bana ba Chipa ba ifumana bolo eo empa he ba se ke ba sebedisa molemong wa bona ba ne ile ba bolo tse lahlehang bolo engwe ile arelwa ka ntle bolo engwe ile aketela jalo ile huku mme ke yona phapang e teng re bonang di tlhopeng ka bobedi se tlhopa se seng se reng tlogong ka bolo letle go rona rona ha re tshwara bolo re tla leka ka gotlhe-gotlhe gore e be re a tlasela empa he di ntse sa sebetse le wa le gobaneng Orlando Pirates ha e latlhelwa ke bolo e ba gaufi le bolo mme ba ketela jalo ba tshireletsa bolo eo e leng gore e gaufi le bona ke ka go go leng thata go Chipa United re ba ka tswa tshireletsong go ya tlhaselong ge tlase re shebe rona ditlhopha ka bobedi ba tla gotla ka le wa lefeng mme ebile gape segatlha sa bapadi se tla se se bejwang ga gola go sheba setlhopha sa Orlando Pirates se e leng se dumela gore segatlha sa bapadi ke sona se ka ba tlholelang papadi ga jale ga ona setlhopha se tlhabileng dintlha mme re tla bona go dibapadi tse bankeng di tla kena e bang dikena di bele phephetso efeng papading ena
0: re ya lebohe mokotlisi momamedi re boela go kopana gang fela karolo ya bobedi ya papadi tlabe tsa goa gopolohe re ya gefutsong e le noto Chipa United e le noto Orlando Pirates mongaphofu kitseng
4: ke lebile bahlomphei
0: re ya leboha
4: metsotso e dula gantle go ya supileng apele re fitlha goreng ya bone ke Thabiso Maferika le molefintseki ba ntse ba e tshwere na Pirates le setlhopha sa Chipa United Let's say,

0: go mo sadi ya bonolo jolo ka wena o hloka gore a sireletse re mo sireletse ke press se sebele tsonya le se di taba ke na mamedi pele ke ya ka o tough guy hlokomela hle ho tla ba le di gao mona Afrika Borwa tsa di papadi e tla be le tsala ya le shome le metso ro bonka o fela he mamedi motle di ntse di tshwara jwa mokotaba le monsena ke ground by greatness mona he mamedi motle ho ketekwa e bahale ho ketekwa bahludi ha ho lora tsa dika tukeng sa di papadi mo mamedi ka rana ya Afrika Borwa taba tsena di tla etsela ka Sun City Super Bowl ka di 23 tsa August ona le mong sena metsotsong ya mashaba mararo ka mara hora ya bosupa mantsibuya mme o tla di fumana ka otlolo wa ho SABC 1 hashtag is inja as a game tough guy Tabiso Mafreka
1: tsadi papadi ho lesedi
2: FM ke lebohile he tshololo ka ho ke monga phofo mo mamedi re kena ka rolong ya bobedi ya papadi Hopola re rile gefutsong he ele noto noto ele noto Chipa United ele noto he mo mamedi Orlando Pirates me ke le ka re ke mathisa ka mahlo o le ka o sheba rona ibe bona le tlhopa sentse mphetho empa ha o bona hale ona le tlhopa sentse mphetho di ba pali ke tsona tsane tse o gileng ga qeta ka rolo yane ya pele papa di ka tsona tse boela ndi gutla he ba keng sa ka rolo ya bobedi ya papa ka rolo ya bobedi ya papa di Orlando Pirates ba tlo ka rolo ya le bala e ka mona ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka le boya ibe Chipa United nyolo ka le boya Itle shebile ka mekolo ka mona ka borwa bolo ke ane khutla mraho he Orlando Pirates fidi sa bolo ka mraho ka mane le bone sema o ineletsa thapelo mo kobori o ntsha bolo ka mane thapelo mo kobori ma bolo ya ka mole ngoka ba chabela mna itiana le ka mogelo sebelebele ke ano hata bolo ba re mara bala sebelebele mme ibile ka bolo khutlise ka mane ka mogelo sebelebele o ineletsa mraho le bone sema ma ke o hata bolo le bone sema fidi sa bolo mraho mane ke Orlando Pirates a enka le bone sema o ineletsa nkosi na tsebisi mme ya ineletsa setiba tibane ka mane ka radio 18 sipo chain le ka ba sheba he mo mamedi sipo chain a transitse bolo ka mroka mani sipo chain ne letsa le bone sema sema ke ane ka mo ka ba chabela ne letsa sebelebele sebelebele wa ifitisa ma le ka feta ka mani ga mpani lungumba le ba pele ka bolo ke yo tla ka bolo ba ikenya lo toka mani lungumba ba ntsetsa ka ntle ka mo lengwana ka ba chabela Chipa United ba ntsetsa ka ntle ka mo lengwana ka ba chabela Chipa United ba tla khela bolo he mo mamedi Orlando Pirates ka mo lengwana ka ba chabela ka mogelo sebelebele ke yo wa khela bolo o e bia lo tuna Tito Masonganyi Kiane Patrick Tito Masonganyi a re ine le tsape ka mane sebelebele ba ikenya lo thumba ba boela ba ntsetsa ka ntle hape ka mo lengwana ka ba chabela Chipa United kiane ba khetse bolo Orlando Pirates e tla lotola le bone sema ma sema kiane ma medi ba re malabala re la bona ka go bua le balamba o bona nkosi na tsebi sima tsebi song ka bona netsa dion hoto o tla ka bona dion a sia bona lotonga la Cameron Dyson e sene ke on ka bona ma ene le tsa dion hoto ka re lo nyala bala Chipa United ba le ba pele ka bolo Orlando Pirates kiane bona ba re malabala e tena le thapelo mo kobodima o ntsha bolo ka mane thapelo o bona le bone sema o ntsha bolo ka mane sema ka mo ka bashaba ka ntlodi 18 batla ikoba ka mpani lungu ka radio 18 Orlando Pirates empa ke ane ba kenya lo thumba ba tshola ka mraka mane Chipa United ya khutla ka tika rielo mo le ka phamisa bolo justice bolo ke ane le mapile batla ka bolo mo mamedi Chipa United ka ntlodi 18 Sergio Camis ke ane Camis anka bolo mo o ne le tsaka ntlodi 18 ka bana tlara tika rielo ai re laudimo he mo mamedi justice figariero etla ba bolo ke ane nyetlo mo raumane tsao me kwalonga ilo tlo swakena sipo chain ele metsotso emiraro he karolo nyina ya bobedi ya papadi ke noto noto isali noto Chipa United ke noto he mamedi Orlando Pirates oswena police ke yo ka khutla ka bolo mararo bo harima bala bona Tito Masonganye a ne letsa oswena police ba bankela bolo ka mane tshobedi ke yo ka bolo ke Chipa United ka ra khubiela bala ba bene tsa kha ya mfetlane mfetlane ka mane ka machabela ba le bapele ka bolo Jones o tla ka bolo ke Chipa United ka ra longela bala tlhopa sa Orlando Pirates ba nka bolo ba ile bisa ba rema bala goodman moseleme a re ne letsa ka mane he mamedi ma ene le azola tshobeni empo bolo ke ya khutla mararo ka keketso ma jadi borumo o tla ka bolo ke Chipa United o nka bolo ka mane ka ketso ma jadi borumo e ba pala ka mane ka bachabela karolo nya bo bona le bala we ne letsa bua ka mo barra ke yo nyona ka bona bua ka mo barra ma we ile ba pala shop sala no parretsa ga o tswana le goodman mosile ba pe re me pro Chipa United ka mo le ngwana ka bachabela o nka bona bua ka mo barra ma isa pe ka mane ka bachabela ma we ne tsa justice figariero re la bona go bunya le bala o bona goodman mosile o tla ka bona ke le chili boys o ntsha bona pe ka mane mosile o ba ngetse bona police we ne letsa mfana gogo ya ne la mutu ma Tito Masonganyi ka re 18 ma bola ntle ya mo shola bo mamedi Tito Masonganyi ai thathela mo mamedi Patrick Masonganyi A ithathela ibile baqatela ba itshotse ka mane ba bakile huku chipa United. Huku ya pele karolong ya bobedi ya papadi ya Orlando Pirates. Ile noto Orlando Pirates ile noto chipa United. Ribone herlo tlo maikutlo mo kotlisi huku ena ya Orlando Pirates. Ya ne ba se ba itlositse Osuna Police ba pa misa ka mane ka re 18 pa wetso la mme ka ke tso mo ja di borumo o tseng ka mane Dion Hotom ka ntlo 18 hapetsa Chipa United ke o tla ka bolo tla kwa ba mme Dion Hoto o pa misa bolo tele le mme ile ba ka re 18 ka mane Stelino ba li be pela ta hlonsa bona mo kwetlisi me tso tsonye mine ka re lo nya bobedi ya papa di mme re bona Orlando Pirates ba hlolwa ke monyetla mme ka bolo ene ke fumone ke yena Tito Patrick Maswanganyi.
3: O fela le jola di thabiso me se tsa tseng gore ha se tlhopa sna sa Chipa United ba qala ho a bolo mona bo hareng ba le bala ya ba phoso ena ya diwa ke se ba palisana ile ngena Goodman Musele a le ka hore o ba pala le se ba pali mole ena ile ngena Azola Chobeni ya ba Orlando Pirates eng ka bolo ena hona mo bo hareng ba le bala e se fumana Tito Maswanganyi ya ba se tlasela ho bane ba ne ba le haufi le mekollo ya se tlhopa sna sa Chipa empa he an kana kwa telele Tito Maswanganyi ka to a yentseng ile ba qeto ile ngore le di bapadi tsena tsena di lahlehile tsa tlhopha sena sa Chipa ba kgona go gutla mme o gutleng ga bona ya ba he o etsa mosebetsi o motle ka o tshireletsa bolo eo e leng yena Stanley Nobali Pirates ka tla jole ifu e lahlehetswe ke monyetla o motle wa gore ka hlabantla empa monyetla o wa fetoa huku
2: Karolo nyena ya bobedi ya papadi ha mo mamedi SA Matile metsotso e mehlano e sale noto noto ke noto Chipa United ke noto Orlando Pirates ba le bapele ka bolo kena ka mane ka kamogelo sebelebele o tla ka bolo bja ka radio 18 tsa Chipa United tempa ke ade a isireletsa ka mane Chipa United a isireletsa Imran Jones e tswela ka ntle bolo e tla kena e tlo mo route home kwa lo ilo tlo swa kena he Stanley Nobali ilo tlo swa kena he bomamedi Stanley Nobali noto Chipa United noto Orlando Pirates yane morao tao me kwa longo steli no bali we sebetsa le kaketso majadi bodu kaketso majadi bodu a nkanele tsa steli no bali bali ke ano fetisa bolo ile bisa ka botshabela ka ntlo 18 tsa bobona we nele tsa buba ka mo baramba ya pabisa bolo etele le tamana baramba bala buba ka mo baramba ya no le ka witsa ke la justice fika re roma ba tamang ke la bolo mo ba mang ke tsi bolo Jason
4: top guy
2: absolo e re ke tla wena ke shebile
5: Devin, di trata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le di trata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupo seng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 km road race. O ikise etswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
1: game. Tsadi tsadi papadi. Kholisedi FM.
2: Entse le ka o hlasela he mo mamedi Orlando Pirates empa ba kwetse ka morao Chipa United. Le tsotsonyena e supileng ya karolo ya bobedi ya papadi. Ke noto Chipa United entse le noto Orlando Pirates. Ya no akhela bolo. Dion Hoto we nilata tapelo mokobodi anilata Osuna Police a police ka ntlo 18 tsa Chipa ma a misa bolo ka mano bona kampani lungumo we bilela fatse kampani be ka radio 18 no matela ma ka radio 18 ka mano sebelebele we netsa kampani lungumo o tla kwa ka ntlo 18 o ntsa bolo ka mane be o pamisa bolo Tito Maswanganyi emba bahana ka mano ka hlohombo a tsola Chipa United e tsola ke abuka ka mobara ka radio 18 ka mano sebelebele emba wa itia moletsa palo pa palitsole pele ma a tsola ka mrao Chipa United ba ole tla tsola ka ntle ka molengwana o ka botshabela e tsola ka ntle ba tla yagela utlwe bohloko he ka mogelo sebelebele ile metso tse robedi he mo mamedi karolo nyina ya bobedi ya papadi noto Chipa United ile noto Orlando Pirates e bona na mokotlisi karolo ya bobedi ya qala tjena Orlando Pirates ba hanella le kwa lonya Chipa United fela sa ke se sabanga ke bona tabatsane tsa ke tla tsha ke tla upitla e ka tla sebeletsa Chipa a re bone pele ke tla wena o tla ratitonga a re rra ka mane ke bolo e fokolanga wa yamela Stelino Bali mo lifintseki
3: se khatla sa Orlando Pirates ngwana nne metetsing le shone ntse mehlano papadi kadile karolong ya pele papadi karolong ya mobedi papadi ra tseba ngwane eso mme ba ntse ba etsa yona nthwana ba entseng metsotsong e le shimole metse metlhano karolong ena ya papadi mme empa he seo ba se etsang ke gore ba ntse ba tlasela ka lebelo ba na ba thipa bonnete ba ntse ba tshireletsa gantle gagolo fitlhelela ga jale empa lewalang le o builweng ka le ona ngwana mmela gore ga bana ba lode pharetse ba ka le gongwana godimo ba leka gore ba tlasela ka go fela bona thipa e tla fumana bolo e le nngwe e lengwe tla ba tlhaisetsa mathata obaneng tlhaselo ya bona ke yone e lengwe le tla ba kotsi ya golo
2: re ya lebo he mo kotlisi ko shemo le fintseki ele metsotso he mo mamedi e robong karolong ena ya bobedi ya papadi karolong ena he ya bobedi ya papadi o tlile bohloko azola tshobeni se ba papadi sa chipa united ya pereng e jeresi ya le shome le metsotso mehlano o dutsi fatse ba le kaore ba tlo mothusa ba le kaore he ba ile mothusa jolo ka se ke boletse ka re chipa united bontshitse gore papadi tsa bona he pele ba tla fumana mabala a kamane ka provinceng ya kapa botšhabela e leng la Nelson Mandela Bay mmogo le lane la Buffalo City ba tla nne ba sebedise Kings Park Durban mmogo le Dobsonville ka Soweto ba tlwetsa phetho tse pedi he mongadi Brenton Druta mo kwetlisi wa Chipa United ona bapadi tse pedi tse itukisang e mongwe wa bona ke semisiabi e mongwe wa bona ke semisiabi se bapadi sa metlheng sa Polokwane City bapadi sa metlheng sa Mamelodi Sundowns yena he ya ikongwe ke ena semi siabi setlhopheng sa Chipa United e le metsotso e leshome e sa le notonoto ke noto he mo mamedi Chipa United ke noto Orlando Pirates bolo ke yana gutlwa ba rema lebala ka le bone seema o nka bolo o e beela o tlola mokapteni nkosi na TCB Simba ata bolo mane ba rema lebala nkosi na TCB a nkaneletsa le bone seema seema o fetisa bolo mo bilebisa ba rema lebala molengo ka botšhabela ma a fetiswa ka mane ke kamagelo sebelebele mo bolo le bapele ka company lungongo ba kene karolong ya lebala tlhaselo ya Chipa United Tito Maswanganyi ba bisa bolo e telele ka mane mpoteng o nka tlhontsa bona Stanley Nobali re nka tlhontsa bona he Stanley Nobali ebile ke yano ya gale ka letsogo Stanley Nobali bolo ke yane tswa morago ka Goodman Mosele e ka tswa ka bolo morago mane ke Chipa United e rela ka radio 18 tsa bo bona o eneletsa Abubakar Mobara ke o tla ka bolo ntsha bolo mpe ka mane Abubakar Mobara e mpoteng gape ka mane Goodman Mosele a tetela ha pile Mosele o enka e bapala pele mo o tenge Dion Hotomo sireletsa bolo mo o eneletsa nkosi na tsibisi mo tsibisi ke yano isiya morago City Batibane ka mane ka radio 18 Sipo China o ntsha bolo ka morago Sipo China City Batibane sa Orlando Pirates o eneletsa le bone se mama se ma ke yana fetisa bolo e le bapele bolo ka company lungu o mataka bolo ka botshabela o tla ka bolo kampani wa iko ba bona ntaka bana ba bae bia lo tuba ka huku aba ka huku he mo mamedi Chipa United abu ka mobara o ba ka huku he mo mamedi abu ka mobara izo tloke na semi siabi izo tloke na he semi siabi Chipa United noto Chipa United noto la no parete huku ya botselela ya tlopa sala no parete e lo ri Chipa United te bona fitla jwale a se ba ile ba fumana fela huku tsepedi ya ne bolo tlae kwa ba kantlo di tini ka mane Tito Maswanganyi ya rarahama ba monkela bolo mo ke ba ne ba nyolwa ka bolo Chipa United o le ka tla ka bolo mo mamedi mo ntutu ko bolo shamba ba tla monkela bolo ka mane ntutu ko mo monkela bolo se belebele me re la mra o sitiba tibane ka mane ka radio tini ile nya na Sipo Chain wa ba super Sipo o ntsa bolo kantlo di tini ka mra ka mane Sipo Chain lenga ene le tsa mo captain nko sina tsi bisimbe ya romela bolo ka botshabela ibile fetse ba rembala bala le bapele me e kena ka Tito Maswanganyi o tla ka bolo kantlo di tini tsa Chipa ma ka radio tini tsa Chipa United wa tla kwa ba kiare tapelo ka ntlo di tini kampani lungumo ka mo lengwaro ka botshabela ma kampani lungumo go tla mo roka bolo lungumo lenga ene le tsamba tapelo mo kobori me ene tsa kampani lungu wa tla kwa ba kantlo di tini ka mo lengwaro ka botshabela Orlando Pirates ba phabisa bolo ntle ka mane pa ba e bia loto aba ka huku he mo mamedi Chipa United o ba ka huku he mo mamedi Abubakar Mobara ile metsotso le shomele metso meri ka rolong ya bobedi ya papadi o tlo ba le petro Chipa United Osakene he semi siabi Osakene kamane semi siabi Sergio Camis Sergio Camis ke mo ngwa ba paditsetswa fela ka re ke tla ba phetho tsepedi e ka tla ba phetho tsepedi azola tshobeni Sergio Camis ke bona ba tswa semi siabi mohole bandile damini ke bona ba kena bandile damene Orlando Pirates ba ile tlosa huku ya ne o tla bolong ka mana ba phamisa di yone o thoke bole kotsi ka mana ka re le tshini ba ba itshola ka ditlomo Chipa United ba imatela ka mona bandile damene ke yana kwa la bolo Chipa United re nga ene le tsa mara mane semi siabi ba bisa bole telele mo tshila bolo ka hlole bone sema re ene le tsa thapelo mo kobori ba mmapala hampe ba mmapala hampe o te po so kialo na he o te po so kialo na Chipa United karolo nya bo bona le bala phoso ke a mo nan tutuko mlochwa o ba petsa mpe mono thapelo mo kobori a se bile ba tlositse bolo he mo mamedi ba re ba re bala mane ola no paretsa ka ra go bia le bala le bone siema onka bolo rumela ka mole ngwana ka tshabela ka re lonyela bala Chipa United ba ole kana ka manka ma Tito Maswanganyi o tla ka bolo Tito mme o ebe ka ntlo yo bona mfana gogo ya nela mbuchu maro wa feta mme ba tla monkela bolo mme empa ke ya right tsaka mme ka ntlo yo tini ga mpali lungu o ne tsaka mani Jason o tla ra kam rend Jason ke ya nka bolo mme o ba pala tla bona ba re mala bala o bona le bone siema siema yile ne le nko sina TCBC ba ne tsa o swina police ba tla ra ka ntlo yo tini Orlando Pirates o ntsa bolo thapelo mo kobodi mme o ne tsa Dion Hoto o tla kwa ba Dion wa e kwa ba ke bolo kotsi o ne ntla ka mani ba itlwa ka hlomo ba itsola Chipa United also in a police car and 18 is a cheap amba himba utenga mani good man moselembe imi leba itzola Chipa United ya ni mulo chwamba ba mungkia la bolo kidi ono hotomba onza bolo kama ni John weneza tapelo mkobodima ki Orlando Pirates tapelo bwana mkosi na TCBC CBC kia ni barimba nabala obwana lebona siema otaka bolo zemi nyama ngenkane kitze nso kitze mnyama kitza makepola onza bolo Jason kanka udi 18 kara 18 bolo nka One Orlando Pirates and Mumameri Noto Chipa United. Oya Isaba he Mumameri Isadrake Gampani Lungu. Antefela Mizutunga Shumele Mizumetano Carolina Bobedia Papari. Elignona Mizutu Shokolo Sihe Mumameri. One Orlando Pirates. Noto Chipa United. O Saba Ntaya Pili Yaliki Shopping Salando Pirates Gampani Lungu. Impile in Tabu Bay, you pensala no parets over with Saba. Ntaya Yapili pensala no parets and the Papa in Sanita arm. Mohope Elegance are empty and eight. One Orlando Pirates. Noto Chipa United. Mokotisi. Tabakiso di Fetua. Harka Takamitu Chocolo Seal Shumelimitimita.
3: When I'm Sata Salosa Taveno, Orlando Pirates, Hangata, Isabelisa Mitu, Elusum Timisano, Katala Elumore. Ba sebetsa ka lebelo le odimo haholo mme ena taba e fetoga ka gore ba tlabe ntlha ena pele metsotso e lesome le metse metlhano ya karolo ena bobedi ya papadi e fela go bontsha gore e tlile gantentle ke ka mokgwa o ba etsang dintho ka teng setlhopheng sena sa Orlando Pirates
2: a re tlhae mabenkeleng fela o ta e katelela se ke ya go kena mo kotlisi
4: a katelang 40 seconds
2: okay ota coach
3: Mona me re bona bolo ena ile bapetseng hantle ho loki Orlando Pirates ka sa gore nna le le tona ga tlo sa ka karolo nya pele papadi ho Orlando Pirates ke le bona hala ile matla ho loka sa gore nna le tona sa gore nna le tshadi ga tlo sa hape hore se bapadi sena ile nyana company Lungu le ena mohlankana ena wa ka mohlo se belebele ke bona ba batlang ba le kotse ho le me company Lungu sa ba ntla ena ka morara aneletse bolo entle ho lo ke ena Tito Maswangai a sa hona ka sa gore ndeo le le tona
2: ke tse ho he monga phofu
6: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pamatsidiswa maholo ho wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Re thabile haholo ho lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa ka letoto la maneno a matjha a beke le beke. Moo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara demokrasi ya Afrika Borwa. Ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba mmoho le ho fana ka tlaleho ya maemo a tsona. E ba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA, eliminating insights for a better South Africa. Lenana lena ulitlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Sadi papadi, Holy City FM.
2: Ah, umu mamedi resata wadibampe he. taba di sheba kwana di bampiri tshwana antle le nakana tsa tshepe ari di sheba matunu mapesa a two Orlando Pirates noto Chiba United a tsholo loka o ke a otla kwa mporo he momamedi ibila otla setsokotsana otla lesela gore o tla rona le bone seema thula boloka tlhogo eo e neng e le huku ya Orlando Pirates ya borobong ya ba ikena ka gare he momamedi two ze monyamangenkane two the happy people two amabakabaka noto Chiba United a king spaka antle momamedi mo tsethekong Durban coach Molefi Ntseki
3: ona me hara tlhalosetse modulo le sedi FM gore ntlha e tlisa ntlha sa re bone setlhopha sa Orlando Pirates se tlaba ntlha jwale metsotsong e mashome a tsheletseng metsotso e mene ka morago mono Orlando Pirates e fumana huku tse pedi huku ntse tse pedi huku ya bobedi ba kgona gore ba tlabe ntlha ba tlaba ntlha jwalo ka tlhogo ya sebapadi sena se bapalang molengo ka morago Orlando Pirates e leng yena le bone seema o tlaba ntlha ena ka morago huku ena e nkuwe ka tlhakoreng le letshegadi e nkuwa jwalo ke ena Dion Hoto a koropetsa bolo e ntle gagolo e leng gore bolo ena ka mokgwa e raileng ka teng e raile ka loto la leqele ya ba bolo e tlogang go sethibathibane sa setlhopha sena sa Chiba e ya go tlhogo ya seema o tlaba ntlha ena obane moloko morago wa tlhopha sena sa Chiba le ona ga ba tshireletsa huku ena gantle baneng seema mo a neng a eme teng go ne go sena dibapadi tse e leng gore di ne di ka tsa tshireletsa bolo e gore e seke ya ba ntlha ntlha e ntle gagolo ka tlhogo ya sebapadi sena letlhonono le bone seema
2: Realeboa Mokotli Siko Che Molifinse Kihe Mumamedi Kiseo Ditaba Noto Chiba United Taki 2 Orlando Pirates Bolo Kiani Yamrao Si Tiba Tibani Arsa Chiba United Steli Nobali Heduzi Hantle Bile Metutunye Mashome Ama Bedi Yakarulena Yabobedi Papa Hamisa Bolo Kam Rokaman Steli Nobali Bolo Kiani Yakam Lego Kam Shabela Bataka Bolo He Mumamedi Chiba United Ye Hai Hapa Papa Di Orlando Pirates Itaba Lentate Supile Ngetabwe Mumbabu Bedi He Italekana Le Kaiser Chiefs seta mo fetwa fela gore bo mamba hlabiletse kai bo mamba hlabuetse kai ba tla le kana ka hohle hohle mo mamedi hlopa tseno tse pedima gore ke yana le mapele ka yona kampani lungumo o tla ka bolo kampani o phamisa bolo empaka manistelino ba lutengwa ya moela ya moela ka manistelino ba li ibile ke yana ya khala ka lutso stelino ba li me isa ka molengwana ka botshabela o theposo o theposo ke ha monna e ka ke yana deisa nakata o mo khalemela ka matla maholo bona moletsa phala Moses Keswa la ka bona mothamo holo ha khale ma mashanyana na makhale ma jwalo fela bila ma kharuma na makhale ma ibila ma kharuma e ke noto Chiba United he mo mamedi ke two Orlando Pirates karlo nyina he ya bobedi ya papadi holo ke ani bale ka ole ba pele ka yona Chiba United ka mole mwana o ka ba chabela ma karlo nyale bala hlopa sala Orlando Pirates ba batla fe tempa be bialo to ka mane ka mogelo sebelebele me ntseditse ka ntle e tla ba bolokelang yagelwa yane basebile ba yagetse ba le ka feta ka mane Chiba United ba tshola Orlando Pirates go tla ka bolo ka mane kampani lunguma re isi yalo tola Tito Masanganye ba misa bolo ka mone Patrick Masanganye me ba imathela feta ba rembala bala Dion Hoto o tla ka bolo Dion ka molengwa ka bophimela ma o neletsa o swena police ya non tsa bolo o swena a neletsa Dion Hoto mo o kwala bolo ka mane Dion o neletsa ba rembala bala mane hand o swena police a police ka bolo fa tapelo mo kobori mo mo kobori ka bophimela ma o neletsa Dion Hoto mo a ipikita ka mane Dion o neletsa tapelo ke tapelo mo kobori ke ya no kwala bolo tapelo o ba rembala bala bona nda mo ka le nko sna tsebe se ke yona no paretsa ba le ka ine le tsana ba ya pele ka bolo e tla ka Dion Hoto mo o ka re lonyela ba la Chiba United o ntsha bolo e fa tapela mo kobori mo kobori Dion Hoto zem nyama nge nkane ke tsa makepola o lo ke ane ba rembala bala ba e nka isa mra ho mo mamedi le bone sema e bile ne le nko sna tsebe se me o ne le tsa se tiba tiba ne sipo chain chain nka ne le tsa le bone sema yani le bone sema o ne le tsa hape sipo chain me ka so ho pula sa ba dicena le bone sema re o ile a kgethwa e le sebapadi se bapetseng antle he momamedi selemong se fetileng e le mapala morago ya bapetseng antle Dion Hoto wa qatsi wa kena ka bolo tla koba bolo e ka bankotsi Dion wa koba kara di 18 Orlando Pirates empa ya bahlola ke yana wa imathela ma ba moneletsa bolo Tito Masanganye ka ntle di 18 tsa Chiba wa kena kara di 18 Tito o tla ra momamedi ke yana o swena police a police se tiba tiba le sanga matunga hai o enga matunga ka mane Stelino bali ba hlola ka mane he momamedi Orlando Pirates noto Chiba United two Orlando Pirates so bile mo kwetlisi ibile ba soto ba ne ba hlalo se re se soto ha se to lokwe fela ke nka tswa molobong wa hao itse no nyana e haela ka tsiba tsa engwe hore o itse ntla itlia ntla me Orlando Pirates jo le ba hanella me kwa le nya Chiba United e kare tsepedi di satla
3: ho fela ho le jolo ngwana me ha so se ba fumana hore Orlando Pirates di ntlatsa tse pedi di ba file mo rolo le tumelo hore papadi ena ba monyetleng hore ba ka tsaba dintla tse fetang tsena tse pedi ha joale me ha pe di pheto tsana tsentsweng ke se hlopa sena sa chipa mo teng re bone ho tswa ena azola thobeni le ena se jo kamisi ho kena jolo se misi adi le ena bandile damine si le sa theola se gahla sa se hlopa sena sa chipa ka mo khobane ntse ba tsireletsa ka teng me di ba padi tsena tse keneng e mo di ba padi tsena ke se ba padi se ba palang bo hare ba le bala ke bua jolo ka ena se misi siadi go bana bana o rata pharetse ene nte sa gone re ba pale bo hareng ba le bala go bana bana ba tshireletsa antla holo bana ba chipa mme ha jwa le go mona re o rata pharetse mona monyetla gore e gone ba pala e thunyeletsa bo hareng ba le bala ntong hape o ke batlang gore re hlalosetse mo mirelo se di FM gore ha o se ba di forosa tadi go batsana tse pedi ke bua jwa lo ka se ba padisena ile nyana ya ne le mbuthuma wa Orlando Pharetse mme ke shebe hape ka tlhakore lane la chipa jo kopane le ntutuko mlotsa ho hang ha u tle leto se tsa halanga di ba padisena tsepedi e leng tsona di forose tsa dihlopatsena tsepedi
2: re lebuile ha mokotlise mo mamedi e leng noto Chipa United e leng tlatsepedi Orlando Pirates ono ke ya ne go tla ba re mo bala ka Chipa United e ke nalo tula Goodman Mosele ka ra go bua le bala o le ka o le bapele ka bolo Goodman Mosele o ntsa bolo le letsa bandile tlamene o ka re longela bala tlhopa sala no Pirates o ntsa bolo ke ya ne ka ra 18 Chipa United ba hlola ka mane bolo bile tsola ka ntle ba isireletsa ka mane nkosi na TCBC etla ke ene tlo mrao ile tlo swa ke sipo chain ha ile metso tso ke ma show me ma bedi a metso me hlano ka re longena ya bobedi a papadi Orlando Pirates ma medi ba tsa petu o okena simpiwe masilela okena simpiwe masilela o tsa Patrick Tito maswangani okena simpiwe masilela okena simpiwe masilela papadi nya Orlando Pirates le tlhopa sa mazolo harabeke Nele Kalabube, Kalabraro, Nele Kalabraro, Nele Kalabraro, Papa Diano, Mamedi, Papa Sano Paradise, Sikenduli, Ileba Mapalampe, Sokwan Peg, Papa Samazolo, Eling Monano Anguena, Wila Mapalampe, or Sikenduli, Onatimalo, Iza Rufumana Fedaman to Sora Hutela Papadin, a Hutele, Calabalin, Yaba, Omekanello to Hampi, Honaisa, Arbona Chipa United, Bolacabancozi, Bolenta, Yamasuka Chipa United. Ya mo shola ka mane kha ya mfeqane. Werela u tibu mamedi fa ya mfeqane. A kha ya mfeqane. Ye ba hlotse ka mane ha Chipa United. Etla ke ne tlo mrao etlo swa ke ena sipo chain. Mokotlisi. Ba hlola ke monyetla bana ba Chipa United.
3: Mona me ho fela le jolo ke bolo ya boraro e leng hore se hlopa sa Orlando Pirates se etsa phoso ha ba le ka hore ba aha bolo ho tswa ka morao mme bana ba Chipa tla e ba neng ba ene ka temele ya bona ka le how feel bolo bolo ena la hlelwa jolo la hlelwa ke na se ba patisena e leng yena Dion Hoto ka sa koreng le letshadi ya ba bana ba Chipa ba hlola ho nka monyetla ka phoso e ntsweng ka Orlando Pirates ka ya mfetka ne ba he o ra ha bolo ka maikutlo a sa se borna si poche inu e mikai mme le o ga ile bolo ka ho ra sa bentla bolo ya tola mikollo ka ho di
2: Wayamela kamani hemu mamedi Stanley Nobali. Wayamela Stanley Nobali. Nete hesba parisena samehle nga sa siwelele. Gampani lungu. Bona le hlekare o tahle abedi bukeng tsa mokotlisi. Orlando Pirates monghadi waru. Bolo ke anile bapeleka Chipa United bolo etla jolo ka Figueiredo. O ba remala balansa bolo ka mani Justice Figueiredo. O be ya bolo lo tola boy mohlometsi. O tla ka bolo ka mani metsi ya nkanile tsa bandile tlamene. Tlamene ke ya nka bolo mo. O ene le tsa mfekane. Ka ntlo le tinga tsa rona Pirates. O ntsa bolo ka mani mfekane. O batla feta bandile tlamene. E tle ya bolo ha pelotonga. La boy ke ane boy mohlometsi. O le ka ntsa bolo pa banke tse bolo mo. Go tla ka bolo simpiwe sele ke simpiwe masilela. Ke ane ka ntlo le tinga tsa bona. O ene le tsa Jason. Jason nka bolo ne tsa le bona sema. O tswa ka bolo ka ke tlile bona sema o tlile bona ka bo primela ile bona ke yana ba re ba tlwelle o ibe ile loto o boy mohlometsi e tla gelwa he mo mamedi ke Orlando Pirates ho tswa ka bo primela ba le bala ka re lo nyabo bona le bala o tlo ya gela Dion Hoto ile noto Chipa United ile 2 Orlando Pirates le tso tso ke ma show me mabedi a metsi supileng ka re lo nyana ya bobedi a papadi ntlatse pedi tse ke neng ka re lo nyabo bobedi a papadi e ke na ka gampani lungu mo ho le yena le bona sema Bolo ke yana ka ntlo ya tennis tiba tiba ne sala no parela tsa sipo chaina. O ntsa bolo ba pala ka ntle ka ba chabela. Bene letsa ka moghelo sebelebele. A ke o tla ka bolo sebelebele me. E bila kwa la bolo ka mane ka moghelo sebelebele. Ve isa mara o ene letsa le bona sema. Ke o tswa ka bolo mara o ke ola no parela. Ve matisa fatse mara le bona sema. Renka ene letsa nko shina tsebisi. Tsebisi ke yana ka bolo me. Ve bia lotola thapelo. Ke mara mo kobori ke o tla ka bolo thapelo. O ke yana ka bolo mo kobori. Feta ba re mara bala thapelo. O le bapele ka bolo me. Ka re lo nyela bala chipa united. Ka mo le mo ka bo primera. Ke yana kwa la bolo thapelo me. O ene letsa oswena. Ke a police. Ba misa bolo ka manisa ka radetini gampani lungu ka radetini mpapa itshola ke ya ne ka ntodetini ba tla raula no parets sebelebele gampani lungu wa ekoba bolo kotsi bolo ntle ka manipa ya ba hlola no parets ya di bilo tswa ka bolo mo mamedima ka mo le mwana o ka ba chabela e khutla ka justice figure rero mo ke o tla ka bolo ba re marbala o pa misa bolo ka manipa figure rero mo ba batla ka mane mlo tshwa rwa e mathela ba ile mo nkela bolo mlo tshwa ya di ba mo hlola setha ba mapere e tswela ka ntle ho tho ha ibe ha mo ne he mlo tshwa Ote haibe bolo ha ntutuko mlochwa batla ya khela he mo meri chipa united karolo nyale bala ya hlopa sala no parese ka mole ngwana o ka bashabela ele noto chipa united ele tu ola no parese ke o ka bolo ka mari justice figueredo karolo nyale bala hlopa sala no parese ba isi alo tla gudimel mosele ba re la bolo ba re mala bala nda itiana ka mane le lotunga la semisiabi bolo ke ani ka ntlo de tini fekane o ke na ka re de tini fe bolo ntle wa hana ka mane bi a hlota pelo mokobodi baka huku ka mane he mo meri thapelo mokobodi Ukuya Chipa United. Ukuya Chipa United. Ikwa mikwalo nyane kamane kaborwa bophirima. Ile noto Chipa United ile 2 Orlando Pirates. Iloto swakiena bandile Dlamini. Ukuya bona Chipa United emameli bandile Dlamini ukuya bararo. Kiano tlabolo ngwe pamisa kamane bandile Dlamini mpa enka hlotsa bona kamane sipo chain. Ibi akhala bona ka lotso sipo chain. Ba le bapele ka bolo ka mpani lungumo. O tla ka bolo ke Orlando Pirates. O mathaka mo le ngwana ka botshabela. O feta ba rimba le balamba. Ibi le kiano iketla ka mpani mba. O ntsa bolo mba. O ene letsa mfana gogo. O ntsa bolo kamane yanele mbuthuma mba. A ene letsa ka mpani lungumo. Lengo kiano ka bolo. Re bia mane ba rimba le balamba. Bolo ke a di tena le thapelo mo kobodi. Mo kobodi a nkama. A isa pe kamane ka botshabela. O ene letsa sebelebele. Sebele bolo ba ka mpani lungumo. Lengo kiano khutisa bolo mba. O ebe yalo tla simpiwe masilela. Ke Orlando Pirates ka ra go biela bala thapelo mo kobodi o tla ka bolo thapelo a eng ka bolo namba o ene tsa Cameron Dyson Dyson ke o bare malbala ba iketla ka man Cameron Dyson o ene tsa thapelo mo kobodi ba ra hlelwa ke bolo Orlando Pirates ya khutla ka Chipa United a ba nkela bolo hape mme ke ya no sigile tsa bolo ke tsama ke masilela o ntsa bolo ka bane bo mo merisi mpiwe o isa ka botshabela e tla ka company lungu ke Orlando Pirates o kena ka 18 lungu wa phamisa le batula ka mane mme ka ntlo 18 ba tla ra Orlando Pirates Dyson o tla ra Dyson o tla ra Dyson re la ka thoko Rela ka thoko ka mane Cameron Dyson. E tla kena tlo morao thao me kwalo nge tlo swa ke Stellino Bali. E le noto Chipa United. E le 2 Orlando Pirates mo mamedi metso tsunyena e ma show ma raro. A mo tsuru mo ngaro lo nyena ya bobedi ya paparima. Papadi nya Betway Premiership. Papadi nya Betway ya Premiership. Ana teng he King Spark Durban. Ana teng he King Spark Durban. Re haufi fela le setebia mo se seholo se tsebalang antle he mo me di province ya KwaZulu Natal ha le tropo ya Durban eleng Moses Mabida eleng Moses Mabida oba le petuo la no parre se ba tsa petuo tse pedi ho kena Daniel Msendami o bela ho kena Mr Aviator eleng yena ka belo go setsile ho tswa Oswena Police le ngwana le mfana gogo yanela mbuthuma ho tswa yanela mbuthuma Okay, nakabelo khositsile Daniel Msendami. Ke petro tse pedi ma meditse tswang ke hlopa sa Orlando Pirates. Re matha metso tsong e ma shume ma raro a metso medi ya karolo ya bobedi ya papatsa. Ele noto Chipa United. Ele 2 Orlando Pirates. Mokotlisi ke tla wena he re bua ka petro tse pedi tse tswang ke mokotlisi Orlando Pirates. Ha re bona kenya Daniel Msendami le kabelo khositsile.
3: So re tlang o se sheba gore na se tlhopa seng sa Orlando Pirates ka moraro ba ntse foros ya bona e leng yena yanele mbuthuma ke mang a tla bapala e le foros na ke yena Daniel Msendani e o re motse banga bapala ha boholo ba nako ka hlakoreng le letona la tlhaselo kapa dipheto tsena tseo ba di etsang ba tla fetofetola maemo a bona ka gara dibapadi tse e leng gore ga jale diteng ka lebaleng mme gape re bona Oswena Police le yena a tswa ka mora mosebetsi o motle o a o entseng papading ena ra motseba matlhankanena wa kabelo go setsile ke sebapadi se e leng gore ga tshwere bolo o lata monna ofe kapa ofe ya ka pele gae a leke gore a mo fekefe a fete a leke go tlhaba dintlha mme getla se re shebo rena e tla ba papadi e jwang e tlabang e re tlang go ifumana go dibapadi tsena tse kenang tse ntšha tsa Orlando Pirates leng yena Daniel Msendami le ena kabelo go setsile
2: karolong ya bobedi ya papadi ha mo mamedi Kings Park Durban ile noto chipa united ile ntlatse pedi Orlando Pirates bolo ke ane kana ka go bua le bala ile bapele ka mane ka kaketso majadi bolo chipa united o ntsa bolo ka mane majadi bolo mo ene le tsadlamene ba bisa bolo ka mane bandile tsadlamene chipa united ba tla ka bolo ka ntlo 18 mo lochoma o ntsa bolo netsa mfekane mfekane goodman mosilebe ke o tla ka bolo goodman mosile ka mo lengwe ka bo primela ma o bona bandile tsadlamene o batla feta ka mane bandile tsadlamene important dion hotoma a wonkela bolo le ka feta daniel msendami ba monkela bolo ke ane tsadlamene o tla ka bolo ba muri o te poso Kantlo di 18 Orlando Pirates ibe bolo chipa united ote poso Dion Hoto tiba ka mono he bandile shandu tiba ibile odia bandile shandu ai bandile zamini shandu kinga ka bandile zamini ai lotlo sa bolo he mo mamedi chipa united ai lotlo sa bolo he chipa united ele metso tse mashume amararo ametso meraro karolo nyina ya bobedi ya papa dibile ke yane e fetoa e dula hantla ho ye mashume mararo wa metsemine ya karolo ya bobedi ya papa di ele noto chipa united ele ntlatse pedi he mo mamedi Orlando Pirates bi lotlo sa bolo ka mane Imran Jones chipa united ka ntle fela ho mekwalo ya Orlando Pirates he o lotlo sa he Imran Jones ra ka le ka ele papa di sena sa chipa united o ra ka le ka ele he papa di sena sa chipa united misa matsoki a no tabolonga ra bo lentla ka bana ba ithula ka hloba ntse tsa ka ntle ba ka huku Orlando Pirates solo ke ena Dion Hoto huku ya bone hemo mamedi ya Chipa United huku ya bone ya Chipa United etwa mi kwalo nyane ka mane ka borwa bo pirima o le tlosa Jones Imran Jones ke a no tabolonga ba bisa bo lentla ka bana bo lentla Chipa Masola kama ni Chipa United. Masola Orlando Pirates. Kia ni kana dia itini mu mameri mu. Ote papa ni chola pele mu. Ore kautwa kabar. Bamudia ote poso. Ore mu. Ai mu leta palaro papa ni chola pele. Mu leta palaro papa ni chola pele. Anka bolo kama ni hemu mameri. Justice Figueiredo. Visa mrao si tiba tiba ni mrao kwa nam. Steli no bali. Chipa United. Matweza peto zetaro. Wiko kena papa ni zetaro kia bona bongani sem. Ote mono Oto kena he bongani sem ke mo nyale nteng bo pa ditse tharo tse tlongo kena tsa Chipa United mo kotlisi ho sala metsotso e le shome e hlokolosi bakeng sa Orlando Pirates re isile le tseng tlatse pedi tse o ba di hlabileng ho sala metsotso e le shome e hlokolosi tlopeng sa Chipa United o bona rena ebe ba ka gona ho gutlela papadi
3: e hlokolosi ile ka nete ngwana mme ha holo se tlopeng sena sa Orlando Pirates hore ba se ke ba iphumana ba hlatswa ntlha e hlokolosi ha holo se tlopeng sena sa Chipa United ho bane ba hloka hore ba hlabe ntlha mme he ke ka hore hlalosang re ke metsotso e hlokolosi ile ka nete mme he dipheto tsena tseo ba di etsang bana ba Chipa United ba shebile hore mohlomong ba ka gona hore ba fumane dintlha tseo ba di batlang ho bane ho kena dibapadi tse e leng hore re a tseba hore ke dibapadi tse hlaselang e mongwe wa bona ke ena Bongani Sam e leng hore tshepo ke gore o tla fe a thusa setlhopha sa gae gore ba ka fumana dintlha mme dipheto tsena tse tswang ke dipheto tse e leng gore Chipa United e lelekisa ntlha kapa dintlha tse pedi tseo e leng gore mohlomong ba ka di fumana papading ena ga le Orlando Pirates yona ba ka tshwanela gore ba tshireletse ka thata baneng jale bana ba Chipa United ba bonagala ba tswile morolo wa gore ba kanka papadi ba isa setlhopheng sena sa Orlando Pirates
2: re lebuile he mokotlisi momamedi e ntse e le noto Chipa United ele tu Orlando Pirates ho sala metsotso e robong o te poso ka ntle o di 18 Orlando Pirates poso ke a Daniel Msendam poso ke a Daniel Msendam ba qeta o di ba padisena sa ka tango kena sa Chipa United ele ng asanele bonani o ke ni ena asanele bonani ba ke na le bohang shabalala mohole bongani se o tswile Justice Figueiredo wa tswa khaya mfekani mohole ntutuko mlochwa ke bona he ba tswile ntlopeng sa Chipa United Olo e ka ntlo di 18 he mo mamedi batla tobane antle le setiba tiba ne sa Orlando Pirates ele nge support chain bolena mo ile ngotlo swa teng e shebana antle le mane mo support chain ya minti ena ha hla ka mahlako re nge batla tobane antle le mo support chain ya minti batla tlo sa he mo mamedi Chipa United

0: kamano e jaka ditebele sipo chaina. E jaka ditebele kamano e ntsetsa ka ntle sipo chaina. Ebile ba yakgetse ba phamisa kamano Chipa United. Empa kgalema ka hlo e ntsetsa ka ntle kamano ka botshabela hapembe. Le bone siema. Ba tla boela ba yakgela. Ona raile bolo e ntle mo momedi. Ona raile bolo e ntle Bandile Dlamini. Ba tla yakgela Chipa United. O tswa ka molengwane o ka botshabela. A khala bolo etelele kena ka radio tsa Orlando Pirates ba tla tshola mba. Ba tshola ka mroka mane kosina tsi bisi mba. Ra ile bolo etelele mme. E tla mona ba re mbarbala. A ima tela mra mane Chipa United. Khutla ka bolo mba. Ya don ka bolo mba. A bandile tamene. Ho inele tsa setiba tiba ne ka mroka mane Stellino Bali. No Bali ke anile non sa bolo. Ho inele tsa ka ketso ma jadi boru. Ya re pamisa bolo ka mane ma jadi boru. Isa ka monatella. A tella ibile a eme a le mong ka mane Jones. Na ra ile bolo entle mo kotlisi. Bandile Dlamini ba se tiba tiba le sipo chain nete o sebeditse
1: nete o sebeditse ngwana mme o bana gele ra hlalosa ra re se tlhopa sna sa Orlando Pirates ba ka tshwanela ba tshigeletse ka thata hore se tlhopa sna sa Chipa ba se ke ba fumana ntla mme he ka mora hore ba etse phoso jalo ka pela se gaqe sena sa di 18 ya ba he ba le ka o hla bantla bana ba Chipa ka se ba padisena ileng yana Bandile Dlamini empa sebetsa sipo chain no baneng ibile mo sebetse mo tlhaga holo pa padding ena ho bana le bolo a pele a iphumanang a itshigeletsa ke bua ka yena sipo chain
0: Orlando Pirates ba itukisetsa o tloetsa phetho tse pedi We tlo kena mthetheleli mthiane le neo rapo ke bona he ba ikongwe kena ha ile mona o sala metsotso e tsheletseng ka re lo nyana ya bobedi ya papadi e le noto Chipa United e ntse e le ntlhatse pedi tlhopeng sa Orlando Pirates bolo ke ane ka mane Jones o enka ebe pele o na roe nele tsamba a sanele bonane ba monkela bolo bile o te poso ba rema le balo kentse lo tuampe mane o sebelebele o kentse lo tuampe mane o sebelebele ba rema le balo o te poso he Nna isu asanele bonani Pirates e tsa phetho tse pedi Bontso ka re tse hla he mo mamedi asanele bonani o bontso ka re tse tse hla Dion Hoto wa tswa mo le Cameron Deisa Dion Hoto Cameron Deisa ke bona ba tswa nge mo mamedi Ao kena ne o rapo le mthetheleni mthiane le bona ke bana e mokotlisi ba fumana monyetla tlhopeng sa bona sesetsa ba palisa mehleng sa siwelele ba palisa mehleng sa Stellenbosch FC
1: Ibe palitse sa sa holo ga tse ba sa palisa na mthetheleni mthiane ine le sa palisa ba palang se tlhopa sa sa Stellenbosch ibile ba pala hona ba re ba bala mona ra tse ba ke sa palisa hlo hlo ha le ne o rapo ra tse ba le yana o tswa se tlhopeng sa ne sa siwelele mo teng ana ba pala teng ka le tla gore le le tshegadi la tshegeletso mme he o fa dien ho to munya ka hore a ke a phumule mme le yana iphumane a le ka hara le bala mohlankana wa ne o rapo hore a sebeletse se tlhopa sa ha sa Orlando Pirates mme ha pe re fumana hore petho ena e tlang e tla jola ka mosebetsi o motle o entsweng ke mohlankana e ne a monyane dilemong e leng yana Cameron Benson mme he ke ka gore bona mthetheleni a kgutlela mona bohareng ba lebala mme le yena rapogo a kenela jalo Dion Hoto go se go le bohlokwa golo gore ka tlasa metsotso e tsheletseng e setseng banna bana kapa setlhopha sa Orlando Pirates ba tshireletse gantle ga e le ba Chipa bona ba tshwanela banke papadi ba ise setlhopheng sa Orlando Pirates ka tshepo ya gore ba tla kgona
0: sabantle Basaban Tabararo Mumamedi, Orlando Pirates, Daniel Msandami. Daniel Msandami. Otswana Hinya Zimbabwe. Antate Emasini Munangagwa. 3 Orlando Pirates. Noto Chipa United. Ntswarele Mukwetlisi. Akita ole kilaulwa kimoya.
1: Olaulwa kimoya, Abdi Tabis.
0: Ke la lwa ke moya mokotlisi ho thukitle kere siafu
1: Ha ola ole ke phoso e tswang ke sehlopha se sa Chipa United mo lengwe ka morao me leng hore Daniel Msandani ke ha aime antla holo ya re hanga bolo ena ya ba wa tatamala o ya mikollong ya sehlopha sena sa Chipa me ya re ha fika teng ya ba o hlaba ntla phoso ena e tswa ke sehlopha sa bona se ba pala mo lengwe ka morao e leng yena boy mohlometsi a bile le papadi entla holo empa he papadi ya bolo ke papadi ya bolo ngwana mme mogathala wa kena a leka hore o fike fa Daniel Msandani ho tswa ka morao o leka o ta jalo aba wa enka Daniel Msandami baneng Daniel Msandami o qeta o kena bile ke na jalo ke re ga hlalosa rare o kenetse mohlankana yana e le nyane le mbuthuma anka monyetla a hlabantla dintla ditharo go se tlhopa sna sa Orlando Pirates

noto ka boiketlo noto ka maatla noto a molemong wa tsebe ya hawa zesia a breathe mamedi edumela ma gotlhelegotlhe mo ka tswang o mametse e ne matshebeletso o letheng ya o dumedisang a tshatsheng le na le monati e le la sontahama ke motho wa batho ma ke kakapa ya maqhobo e reng ga e botla e beng o e tsena sena se o se utlwang a radiong ya gawa noto ka boiketlo a noto ka maatlama noto molemong wa tsebe ya gawa fela ma ke lebile golo tsholoma ka tshebetso e tswileng a matsogo ya dipapadi utlwa golweng ya boraro fitlhela golweng e nama ya botshelela ma ga bona gape ra utlwa ntsane ranto a tebutebuka le wena jwalo ka ditaba matshaora ya botshelelama a o fatshe o e leng gore di ntse di e tsala go potoloa Aforika Borwa mamere utlwile gore emekete ke e leng ya fapana ya digau potoloa Aforika Borwa go la ba le msantsi GS Awards tseneng di tshwere tsatsing la maobane ra boela gape ra bona di summer awards tseneng di tshwere maobane ka manama ka Sun City jwale metsotsong e mašwa mararo ka morago lwa e nama ya botshelela ma ke maoteng he ke tlatlheng ke o tsipetsipele matsenama tsa msantsi GS Awards obane kwano kona mmoko taba wa rona re tsitlalela go fama dinoto tse bohlale obane le tla gang fela bekeng mme a le tla gang fela go lokela gore ero e tse ka gotlhegotlhe gore re o be dinakong ka tse e tsalang sedikodikong seno sa lefatshe nna ke letlhononotsholo ke tshepem e etsa modumo o mogolo modumo wa tshepe ya Simpala ke kakapa ee ausi eno ama eo ke tlo fang ena ma ke e mongwe wa baausi bao e leng gore nnete ya salama lebitso la gae le ntse le batla ehlile le ata gagolo sedikodikong sa mmino wa jeza ee albumo ke ya gae ya moraorao ya lemo senama se godimo sa 2026 ebile e na le pina tse jwale ka bo mama ee ke rata lebitso la gae ee bococo ee ke e nngwe ya dialbumo tse monate gagolo lebitso la gae zawadi ya mungu ee ke lebitso la gae leo a ipitsang ka lona ga a le kalaneng e tsebe dibini tsena di ba le mabitso ao e leng gore ba etsa gore a fitlhe bonolo tsebeng ya motho ya ratang mmino ee o fitlhela gore o na le lebitso la gae la tswalo ya e tsala ka dibini tse ngata wena morati wa tshebeletso ya lesadi ke ka goo ka nako tsotlhe re lokelang go tsitlhelela go dula re ntse re gatelela mabitso ana ao e leng gore ke a bona ao ba sebedisang ga ba lekalaneng zawadi ya mungu jabulani sizwe mo leng teng ke mo kileng teng ona morati wa tshebeletso ya lesedi fm nna di felwa ke mmino wa jazz ke rata golo pinena se ke na le makgetlho ke e bapala fitlha monnate maikutlong mo leng teng ke mo kileng teng ona morati wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepe e etsang modumo o mogolo kakapa

Me sena mase bolela hore modimo o re file mpho e bina monnati bana albumong ye monnati e o kidumelang a o ratile ma ona morati wa tsebeletso ya le sedi fm sebeditseli ke me ya sebeditseng le dikhalala masuluko di konga sa mino nga tola bo nduduzo makhatini mbuzo khoza e hona le kae kae mo ile hore o ile a sebetsa le kapsa the small kapsa the small wa bona ha o le sibini wa elelori ha ke batla ho fana maka boleng bo itseng ba mino ke lo kela hore ho ke meme dibini tsa mofuta o itseng e lo farm album ya hawa buima e ha ke sa opola ke o kae empa he o na le mo a sebeditseng le capture the small thing me ha ke mo mamela hangata a o se enwa lo ja mantswa bona sa tshwane empa ya ka mo a pepesang botshaba ba bo Afrika ka teng ka mmino o ngopotsa Khuthala re na le ngwanana Free State Bloemfontein ya bitswang Khuthala ke mong wa ba ausi ba matla haholo ka moo a pepesang botshaba ba bo Afrika ka teng ha le kalaneng tshona le Thandiswa Mazwai ha le kalaneng le yena o ya ka moo a pepesang botshaba ba rona ka ba bo Afrika ka teng tsana hantle le Zewadi ya Mungu emu wa batho ba neng ba pepesa botshaba ba rona ba bo Afrika lo ja tloetse fasilele ka kwano ke me Busimhlongo Busimhlongo a wotla ba umthwalo mono ka morata watsa botshaba ke ntho ya bohlokwa haholo ibile ho yo bi bohlokwa hore re itsebe hore re tswa kai ibile re ya ukai umametse tsebeletso ya la seri ya FM nana ke le monati le tlanga sontahama seseng le seseng la noto e dulanga tsebenza mana maikutlo noto ya jazz ho le seri FM mametse tsongwe e mashoma mararo ka mara horwa ena ya bo tselela ke bo teng hem re tlo shebang tsena matsa mochitona wa Mzansi Jazz Awards ile nga mokete o tsabileng hantle tsa tsingela maobane lo le tlahle ke tlofa ho re ngatlhole tsabile joang lo re ba sebeseditse joang me ngatlholong eno ho fapana mo le ntenga ke mo ke le nteng bona morwati wa tsebeletso ya le Sadia FM na ke tsepe e yetsang a modumo moholo modumo mona ke bidiwa ka Atoliswa Dlamini Nguwe Hantlefela kama rapine na nalwena Rufa ta Mzansi Jazz Awards Nagile Kona Lotulo Getipi Itanga Mudumo Moholo Mudumo Watipi Yasimpala Jula Mono na Moro Atile

no toka bi kitlo no toka matla no to mo le monga wa tsebe ya hawa fela ma tlopo la uri ke monga wa di binetse o ke leng ga ba le monyetla wa o di nonya ma ikutlo kwa no tsebeletsong ya le sedi me o pela di ne heng tse kopaneng tsa America me di binetse o ile ngore di pela bo mose e kwa no Africa borwa banting ba o ke leng ga bua le bona kwa no nka tlola makabelo boy mokhatla ile ga bua le yena mme yena o kamane ka Manhattan School of Music ga boela habe ga bua le Bakiti Khumalo Pennsylvania ke mo ile ngore o teng ke mo ile ngore o teng ke bua ka Bakiti Khumalo e mong wa dibinitse o ile ngore o kamane ka bo Asia mme ena o ile abateng kwano nontse a ile mono ka tsebetso dineheng tseno tsa bo Asia ma ke bua ka manga ke sa bui ka Lefa Musia o theoetse o tshwere ka thata mono ke monna ya hlahanga ka mona ma ka Tshwane ya Mamelodi mme ka jole ke bua le wena tshinama o phela ka mane ka PE Port Elizabeth ke mo ile ngore o phela teng ibile o sebetsa teng e o dula le mohatsa hai moho le bana ke bona ba o ile ngore ke le ka ba le monyetla wa ho ba le bona kwa no tsebeletsong ya le sedi ya FM no to ka bi ketlo ma no to ena nga le matla mo le monga wa tsebe ha ho ntse o sala ba le hore metsotsong e ka bang e supileng a pele re fitla ho lweng ya bo super ma ke mo teng he ke tlo fang ba o ile ngore ba hlaile tsatsing lena la kajeno sedigo dikeng sa noto edulanga tsebeng e tsamaile maikutlo matsatsing lena la kajeno ha ono le tempeling e ke a tseba hona le ba ileng ba fihlelwa ke moya o halalelanga o moya o ingcwele e la re ha o fihla ya ba ho ba le sehla kang bophelong ba motho ka mong mo le ntenga ke mo ke le ntenga wana molwati wa tsebeletso ya le sedi affair ke bua ka moya o ingwele tjena ke re le nna ke o fe moya o ingwele ho thiko bawo

notoka biketo notoka matla notoka molemonga wa tsebe hao haleluya o moyo inqwele o thiko no bubele haleluya haleluya hey ke utlwa pine na ona ntho e etsang ka rona wa tsama hore ke bu mo le ntenga ke mo ke le ntenga ona mo le tsa sebele tswa le sedi o moyo inqwele e ga re ga mona mo ruti tempeleng mane bana ola matla a moya o halalelang ele go tsebi sore tsa tsing lena la ka jeno go tla bala magaola gang a wapcon me tibo se tabako fa o tla bateng Cameroon moho le Malawi a tibos a tibos a tabako fa ke bona e ka rena kwa ka tla sokama e tla ya ka lekeke gore nka o fa tsa bao e leng gore ba tlaile tsatsing lena la ka jeno sedikodikong sa mmino wa jazz Bill Evans o tlaile tsatsing la ka jeno bapala piano selemong sa sekete makgolo a robong mashome a mabedi a nang le metso e robong Carl Perkins tswetswe tsatsing la ka jeno selemong sa sekete makgolo a robong a mashome a mabedi a nang le metso e robedi haleluja haleluja Kire fire Molinting ke mo ke linting Alvin Queen Bapala drama 1950 ka tla Mahalienwa na le diena Emino Jesus Daryl Dobson Bapala katara 1956 ka tla Kire fire Hallelujah

0: No to kabi keto, no to kamata, no to mulimonga watsebe ya hawa felama. The Unity Band buye kaya, mito tso yerebe hante, uye mashume amararu kamarahulwa ina yabo supama mamitsi. Makodilo ama nati juanga felama, asa simulanga ache, sa singa lena le monati, sa singa la sonta ha, ere hauli jina he, kinke milaitza uye, kamo uinze kena katinga ere kinke mamili WhatsApp kinoa.
1: Melanga kapa makhulu dimelanga kapa makhulu go mametse ha monate ka mino mo nnate wa jazz o poiding ke iphumuletse lape monana ke ipaqametse ke mametse wena ka kapa makhulu ke mino wa dibenya ka mona ka mamfletch ha mohobatsana go mametse makhulu nga 8.4 go fitla gore nyane a o qetela ntse ke na le wena ka kapa ka mino mo nnate e mino na ho potsa khale o nana ke ka kapa tse fitileng tsa mino wa jazz hai ke a leboa ka kapa ke ite wela hle mhlomphi wakho
2: tate tse ke dula shavile ke shavile
0: ya no ho bona le ka re mo la tsona bona o kene ka phoso le mpa le jwalo he ere ke ha tele pele king ke mamidi mong lo tlo re na ha di bia di bia jwang ha o tlo
3: tumela a putele hlahonolo ha mona tle kae a go jela ka tsebe ka mmini o mona to putile ke ntibing tibi mganya tse ka melody fusion ya tango
0: ke le bila ho lo ntibi ke le bila ho lo khaitsedi ya ka re mo tsung ona he king ke me hala ya rona lo tlori mamedi ena ha ni beo di be jong a tsatsing le monati tsatsile rona la sonta ha akiri mamedi ke no malente Mami ni khotso, mwenye mwenye ni khotso?
4: Kakapa!
0: Mwati wa batu likai?
4: Likai kakapa!
0: Rite ngwezo, kibu wala mamona?
4: Awali sati, kamona kapetana riti, kamona kumameti kiditi mkaji waka ili mamko. Kero mameti kakapa, pina tena di mkuputa khaiteni ya katana kwa kwa kaiti mkata lasa li ili matimelo kakapa.
0: Kile bwila wala weso, lebe nga leza tili monati ili muradi kamona utwa?
4: Thank
0: you, Kagapa. Kyo taba, mami ni kina mali ntinga, mami ni khoto. Mwini ngole saidi.
5: Kakapiri mhai buwa, lefati lereki iki.
0: Lepetu wendade, lepetu wendade.
5: Lepetu rane, bawele kahara mapatu.
0: Weso moto, kibwela mamona.
5: Kira mwumani, kaka.
0: Hey, wanamedi uhuputa mamang noto, tsebo shale kajino.
5: Motsedi mo putsa nyana le mahlaba motsere ke matlakasela ka kokwatsiya ma.
0: Ah, bona ntse ke iputsa hore brato sho bane nga sa romela le session ya tsatsinga no tseba.
5: Ha le bo phela bo mona ka monne yo ka mo.
0: Serious, what's what ke iputsa ke ma brato sho ngomela di session man, o etsa la ma tsatsinga.
5: Ha la wa o sa tsala bo kro sa tsetele kwa.
0: Ka nnete weso.
5: Ka nnete kaka.
0: Ke tla le ka motswara, ke tla le ka motswara tsatsinga la o sa ne tlo.
5: O go motswara ka kapa, le nna ke ka bile ka hara go pisusa.
0: Kana kopi susana kere e ba hantle e
5: ba hantle ka ka pa re mo putsa ntse ke mo rau ka ka pa bo ni 95
0: mwana mme we se motho
5: ka ka pa yo bulu
0: motho wa batho ke le bila holo we so le se di khotso le se di tuka mala ka be khotso
6: yena motho wa batho
0: motho wa batho
6: motho wa batho ke tso tso
0: ke pitso we so wena o pitsi
6: Eta mudumo wa impala tata motsobatsa
0: bala singwa impala man singwa impala man wa simpala
6: ke ka ke bona ke a se wa impala
0: de o
6: mo tsa tsa di o
0: ya
6: eta mudumo ho
0: jwala go ntjwetse di o putsa manka jene no tse bohlale
6: tabe go bo tsakala khale ngwana mme a dilo mo tshimang ke gola ya ga burge bo khutane ko a skolo ngwana mme bona le pokote wa le ko mora go ntate e ditse mo nate go dire ka tsebe mo bro di le khutmane la ka
0: ke bile a ole we se dula ntse o thele tsebe tlo
6: tsap tsap tsipe mo jang tsipe tebe go
0: ja ba
7: e ka kapa makhubu ka kapa makhubu ka kapa makhubu e ya ntate e na ki mamela e mino ntso ba palana le jino mona ha ti go e ke mino ko mametse ntso go ja ka tsebe hanya yena ntse go tlotla ka lotu fase hanyane e ihleke motho a mamela mino no a jesa ha holo mane ke rata ona classic yona na ke rata ka kapene ba reng ke yane ena e
0: ya bona ya bona ke motho wa renegade
7: o tsebe ha
0: motho wa renegade yani
7: yalo kure yalo watla motho ke magata
0: ga gotla botsekeng gotla botsekeng tata
7: ha ho bua letsa go bewane ka mona ka lady brand ka mona ka kapa ka makhubu wa go gotla ka ona mmino he
0: wo se motho ke le buile ho lotlwa mamini ke na malenteng ha lo tlo mamini ha di bia di betwa
8: bela moso mela ntate e tshaile ga o siela drama re sebetse ka mona ke ga se tsuka matatiele ka tla le ka mme mogana male ka se ba tswe ba phatsime le tsatsi di monate ke ntate nkosa e ba tsatsi di monate
0: ao bana ba tswa ba phatsime ka nako e bana
9: sonta ha se pholile ka kap sonta se monate mmino wa monate wa maikutlo wa mafuku matala box ba ke ho le misela pembo thabothe mahonyane mona tanki ka kap
10: kaka padumela ka mino monate yes arna luena roma metsi ke me mamolo ika mona ka dipilaneng hop house thank you kaka pa
0: ke le buile holo me mamolo ika mona ka dipilaneng mamiri ke no male ntenga lutlo di beo di be jo nga mamiri khotso
11: pa kai sonta se podile ngwana mme sonta se podile se sinan la ka go mametsa ka 90.3 wena ka kapa ke mzika mona ka ngwa TV le mpa hona wala tsena ka mona ka Kronstadt thank you ka kapa
0: kile bile ba lo shapa bagani ya shapa mami dikira mali ntenga mami khotso mwe yona go bisedi khotso
12: ka kapa
0: motho ba tlo le kai
12: re ke le kanika ke ka kapa ma
0: le teng ke bona mamona
12: o bua le Israel nkodi
0: ha Israel
12: ka mona ka sebuki ngwani so a tswa ke ya le Watwa ki hupula ntake di holo.
0: Di twice and twice.
12: Yon na we, ntake.
0: Mwana me.
12: Resa le manis lakhe man na kone chedi chapo sa mwana. Manis lakhe na sanko di man sa solo man. Sa solo me. Ki ane e na watwa mutwom ki ane mwukula ha wu. Ha wu.
0: Mwana me, watwa moto eo gifiketi matonga haye. One radio and get twice and twice. Mwaneso.
12: Ya, ke ke bona. Ka mo go dira ke khanje le motaka ka.
0: Mwana mme, ke le bile ho lo hlwa.
12: Thank you, mwana mma.
0: Ke o taba. Le se le ke mollelo khotso. Le se le khotso.
12: Ka kapa.
0: Motho wa batho le kae?
12: O wa ntsala ke.
0: Re teng weso, ke bona mamona.
12: O bua le motala ka fapi ja mwana ka dinone tshisi.
0: Mwaneso.
12: Mino ntate. Wa sa simolla
0: ntate.
12: Ka sonta ke na kgile ka tsela. O mphopola ntate o tima ka ke mola ma se o tlhile ntate le ha. Ja mola ka mokhotong ka mola. Ha o ka bona o ja e yo la a jo ka o gata o ntse sa o gata. Ke la langa tsa o.
0: Ntate, ke bile a ho lo ntse o theletse bo tlhwa.
12: Ke
0: o tsaba. Ya lo pala metsotso e le be hantle ho ye le shume le motso o le mong ma tshwa be le motso le mong a pele ke tlhaolo eng ya ni ya bo robedi le nga hora ena le wena ke tlo khawana nga ka yona se le balo ra ke tsokono o tla hle o kopana le the sole provider tabanga morobane ke manga wa bana ba o ile ngore bana le nalane e kholo radio nga kamora tsepe ho tlwa di le mong a tsa bo di 90s e radio ya pele kamora puso ya bohanya petsi kwano Africa borwa bo tabanga morobane ke bona di bohudi tsa pele tsa o sebetsa radiong ene e bitswa ka hore ke BBT FM di le mong tseno ke ena tsa mang le ena ka lenane le monate la mmino wa ditswireng
13: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
15: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
16: This is Masauko of Black Sunshine from Costa Rica.
17: I'm Mallory Jane.
18: Kenna Menyajo Matole.
15: Listen to Kakapa.
19: Mamela Kakapa, Holy City FM, out here sa mmino wa jazz.
20: Every Sunday
15: on the City FM.
21: Murethito, Mulodi, Leboko.
22: Holy City FM.
0: Menwa hona le pine ke ratanya hai Bantu Bigo Street kengwe ya ditlabalane tse monate a holo moteng he alibisanga tlompo e monga wa balwane le batukolo kwano Africa Borwa Steve Bantu Bonke Bigo ke bua ka speed simpiwe dana botla wena are state of emergency abona menwa ke monga wa bomme ba ile hore menwa hai ke mino

0: Mamedi motle ke kakapa ke kakapa ke kakapa ai ai no wa tsiba motho a utlwisisa mmino wa Jesu no kakapa ke ithutile ke thabetse le ke utlwa bua le mo mamedi bua le ka bo twice and twice
1: batho
0: ba no monna ke dikakapa tse re di fumaneng mona ke batho ba re hotseng re ba mamela jwale hantse ke tla ke mametse ke re kakapa o bua ntho ya bohlokwa holo batho bana ba baholo ba re file ntho ena ya wisdom. Batho ba ba ka tseba ba batšha gore ke ena mo radiong ke yona ntho o e tlhokang gore bana ba bileng teng mona ba ofe yona jale ke a utlwa o otla ngwana mme ke a utlwa o hula bo ausiane ke mo ratang Simphiwe Dana
1: ngwanana ka mona ka Eastern Cape.
0: Yes.
1: Ke ba bang ba ausi bao e leng gore mmino wa hae ga o mametse o tlamehile o tibise
0: maikutlo
1: se ka o mamela fela
0: le noto tsa gae di tibile ga bapa le noto tsena tse tlwaelileng
1: bona taba a bona Thabang ha re bua ka bo mme bao e leng gore ke moloko wa kajeno empa goja a le teng nakong tsane tsa bo Miriam Makeba mmino wa gae no ka bapala karolo wa bohlokwa le go fetisisa go romela molaetsa nakong eno bane mmino no bapala karolo wa bohlokwa ntlheng ya go lwantsha puso ya boganyapetsi kwano Afrika Borwa e se Afrika Borwa fela le dinageng tsane tsakoko e qadileng teng New Orleans ya ba e senkuwa ke le dinaga tsena tse fapaneng ntlheng ya go lwantsha puso ena ya boganyapetsi e ne le teng o tla gopola gore Afrika ka kakaretso e ne colonizetswe ke dinaga tsane tsa ba botlhale ba botšhabela jwale mmino ona wa jazz Simphiwe Dana ona ka bapala ka olo ya botlhokwa
0: kakapa ke a leboa ngwana
1: ke lebole yagolo the sole provider
0: mamedi motle ke lenaneo la ditswiri metsotso meraro ka morago ra borobedi re ga wana goreng ya borobong goba go na le papadi goreng yane ya borobong ke tsena tsa WAFCON ntumelele gore se ka ka o senyetsa nakotlhe wena morati le motho a selli wa mmino ona wa ditswiri nke ke meme setlhopha sa Harmonious Voices ba tle ba re binele pine monate ya golo fela e ke tsebang gore tla o nka o beya gantle wena motho motle ke ba hula mona mo ba reng This is the Day Harmonious Voices.

0: a ko butle pele o ji hanyana nyana fela a ko butla nyana ka madi a kunyana ha ile hantle ke tlamile hore ke fete ka mabenkeleng ka mona re ke bone fela hore na nthotsa ka di emejwang ka mona re ke bone fela nthotsa ka di emejwang o tlamile hore ke fete ka mona ka mabenkeleng jwale ke bona di nthotsa ka di batla di emi ha ke tsebe hore na
1: Buma mputi ba bela nan tshotse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be buma mputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe buma mputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Khaleng heba le petroleum jelly itsekile ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petroleum jelly bane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petroleum jelly
3: ana o rata o thia kgwebo Kufumana menyetla dithuso tsa thuto kapa ho qala boikarabelo ba setjhaba mamela o ka iphumanela koloi kapa yona ntlo lengau people society ba teng ho thusa iteanye le bona websiteng ya bona ya www.lengausociety.co.za halo ho le lengau halo ho le
0: mamedi irikilate de messiah

a tla re binela ha monate banna ke lentswe la mamkhize le monate le opineng eno ya kipina ya Princess Magogo mamedi ke metsotso le shumele metsorobong ho le ba hore nyane ya borobong taboko fauteng hore nya borobong o tlo re fa papadi e pakeng tsa Cameroon le sehlopa sa Malawi tla opola hore ke magaula gang a tsena tsa Wafcon watse ba hona le mohlankane mo ene ke tlamile hore ke bue le yena ke nana tlofeta fela o dimai hanyane fela ntho tse ngata re tla dithetsa bekeng e tlang goba bekeng e fetileng ke ile ka bua ka mohlankane wa OG batho ba bangata ba letsa kwano ba re thabang OG o kae ke mang re fumana jwang mmino wa e re ke etse tjena.

Hakulibu Hesul Provider Mobedi Kyorumedisa. Masepala wa Machabeng o matlafaditse mekutu ya ona ya ongwa ka bahwebi ba batšha le go ipeya maemong a o ba setsha sa ntshetsopelo ya dikgwebo. Sena ke ka morago gore masepala eno a tlhophise seboka sa ona sa boraro sa matsete Velkom. Ramotse wa phethagatso Thandu Kolo Khalipa o re masepala o letsholola ongwa ka bahwebi ba batšha go tla sebakeng seo. O re ba ikemiseditse ka gotlhegotlhe go ntlafatsa moruo wa legae ka go thea menyetla bitsong la bagwebi ba ntseng ba thuthuga. Khalipa o re sena ba tla se yetsa le ga wena le diphepetso tse ngata tsa mebila e e dikotikoti le tsamaiso e fokolang ya dikgwere go ntseng ba thuthuga. Khalipa o re sena ba tla se yetsa le ga wena le diphepetso tse ngata tsa mebila e e dikotikoti le tsamaiso e fokolang ya dikgwere go e re o phatlalela le masepala wa Machabeng. Khalipa.

0: sa batlo tiana le nao sa batlo bona ke le ofisi nya ha
1: go tsena na na na e ba etape ka ke bona hantle re a di mpatle wa tseba bra mo halle ke na na ho mpa tsa mfumana ka ofisi nya ka ka mana o na mangaka
0: ye ye butle butle butle butle butle ka o tseba rona ho etsa lang ka project ya ne masipala le fiyo le wena ke o tla ka
1: mona
0: ke tsebe o fana dikarabo le piso e banga le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
1: maya thabiso gayo monagntate o sana le matsi a sa tle mosebetsing ke a bona ore ke tšhelete le koloi
0: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
1: mosebetsinga
0: o re o tlo etala kang ga bapala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa tlhimo
1: o komplaina my leader wena utlwa e se taba e matsang go ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
0: lwan ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho oka mona re motseng please
1: e my leader
0: thabiso mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga mfa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa tlhaela
1: bogopo ke bange
2: pele kgetlhola ka nnete dilana le wena fa ga le o mate ora moshimane eno anna ke re gore monao ko motlwelaganyane a ithuta diphoso tsa gae
1: manbaale
0: ke kopa re reetse mepele ga ka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng ga ka durban project bontate brother big hey o tsetswa diofising tsa mohamane jwale ke ka re e nke fete le mona ke tlo bona ore a botiwa ka o tsaya jwang
3: kampane
0: le phetse
3: kampisa a monatise go ntse o reng otlwa ka bodiaka ka nako tse nnete go na le o iteba ke a botia wa tse ena
0: a ke a bona to bitswa a boti anyway wa bota kae ebile o kae ausi ko tlwa thotsee
3: a o sa tswile monna o itse ba santsane ba tlhowa ke moya yena le wa ye
0: a no ga enate ebile ke gantle ke fumana le seo o na letho ke batlang re bua le seo
3: a ke utlwile fela gore a butu wa gore taba di e ntse ke maketse rona o ke itsa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang wena
0: aentsebatla re tse tlhoka rre bonde mabuti ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le o buelelela ke ne ke bontsha monae
3: ke eng yona nto
0: bula moshe
3: e bula ke boela ma hela banna reng reng ka yalo wena fai
0: a ke re ke a tseba ora ke kopane ya ka lefi ke tlhoka setso ya ga e le mona ne dikenkile qea gore ke batla go monyana
3: ayaya butle fane butle o tla bo etsa pekgono gagolo bophelong
2: phoso ya
3: ina bona ke kapa ka o dumelela gore o wele letamong ko o shebile ngwana mmele gale
2: why o sa batle ya kela seipad
3: wa tseba ga ke tsenka qala kae fane ma fela kopang ngolwe ga ke re o tla bo etsa phoso olo ka nyala sepa
0: no no
3: ka u duetsa ngwe
0: a wa tseba ke tlile go ena bona go bana ke o le papa ka bitse make me understand ke tla ke letso ya ha mpolelle gore go neng o le gahla ya ha ke re ke nyala sepa
3: oh he me o ke le he ke ne ke sa batla go bulela taba ena go bana ke ne ke sa batla go kisa bohloko
0: he bana
3: tapa hona o qabana le wena mme
0: bua brabe ke bua go poska tsenya ka ke moholo a ke le mo o re o etsa la jwa
3: ke kopa gore o tsebe gore le nna e maikemisetso a ka gore ke fudo o jenana e etsale
0: ebana ke na tabeng he o tlwelele o nnantse ka thakwana le kwana ke kobu
3: ga gona e nngwe yonka openg yona ora ke tsebe o nae empa nkeke ka o tlogela kapa ke tsa ka o tlogelana mme gore o etse phoo ke ntse ko oshe
0: ke kobue tle please
3: orit ke wena a batlang bue ke lokile fane bua he mamele ke robetse le seipati nakong yo mapaleseneng a le seo e nna nke utlwile gore naa kere ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
3: jale o tholetseng ke eng o sa tlotlantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelela
3: hela le ga go lwalo mona ke ne ke sa lelela gore o thole fela senana gore tu molato oke
0: ke a thola fela wa bona oh ba re gola re gole go di bona bute taba ke gore ke a ipoka gore ngwana eo seipati ya mojere e fela le waka kapa jwang gobane ke gala osi I mean
3: le nna puso yo ke ipong yona bosiu le mogare eo ngwana mme
0: ke gore oketsetse favor big
3: ko mame

0: maipato.
1: Eng?
0: A ntsa for the life cover tsa maipato.
1: Tabi tlama fa jwa o tsopela wena.
0: Exactly my boy.
1: Ka wa ngwana no sa nya wa le
0: ma. Ha tshe tswa ka yona. Jwa le tle mona gana go le tulu hampe. Ya ha ke mo rena o nka e tshelete ya ba wangala. Le ka nnete ke tla mea hore ke theka mora motho jwalo.
1: Ne ke a u batla ba ha o fa ka.
0: O va dead boy.
1: Ya e monna na o rumo mo le tse fela hle.
0: Never.
1: E ya man. O be le bonnete ba mo wa teng o phila ha.
0: Ke ile. Na na hore ha ke ka empa every target ke mo le tsa fela. Ke a voice le. Na wa ha yong ke voice mail. Ho?
1: Ha.
0: Te bra ke kopa re le tabiso. E se le monna ga na le pasa. O tla mea hore le yena ithute go re ke mathe ka mhai na ka o fela.
1: Ha. A tsholo le hema ke tloela ka no
0: please
1: go ntaba yo nna go bitsetseng go
0: ke matse he
1: o no ke se mo ke ba o go tlo pulella gore ke ntwa go thwena o tpele o nyala sipa hantle o re le
0: e sipa di ke me wa bana ba ke phoso ga le ke be kana na le ene
1: e
0: me wa bana ba
1: fani ngwana mme ba ke a utsiba e be ke wa tlang go yetsa ha
0: ke mo e ke se ke nkile qepo ye gore ke nyala sipa ke bona go tsaka nnete le bala gore ntwan tsetsa sepati ke re tsena tso tse o le dieng lona le ntse pele nna le sepati re gokela
1: e fan mamela tsiba mme ke o tseba kantle ke a tsiba gore gona go gong go wena go re rileng ka sepati wa bona ha go le jwalo a o bolella gore o tsebo hai o re go bola sepati ga ke na o tla le ka
0: go bola sepati
1: e ha
0: ke ba ntsoma mang o nna ke mmola
1: mamela ke a o tsike e go tsen tsa se e ka ba hana go le tsana sipa le re ngwana waka nke ka ba o dumela ho hang ro mola ya
0: ke tlo tlo fela go bane nna le wena re ba motho brata ke ba o itlebisa ka hlwa batho a go lelle nna ona le bonnete ba hore sipa tu jere mang
1: mbanna o bulele tse gore na go ya itse
0: are you sure so
1: when I was na ngwana with you ye
0: okay
1: ntho ke gore tse ha tong khubisa ngwana wa pupidi wa ngutona ke thabiso ine le yena o qala lo opela nna ke tla ikhubisa tla bo hlanya bona o monna mona bo ngutona ke tloele go rubela pele ka go ka sipati
0: wa bona le sipati le nana o nna mona ke o bapalwa ding wa nna gore go gore go bane fela sipati e le mo wa meleng ka ngwana o tla me ya go bapalla gona mo was no consequences ke ke boele fela ba ba bona sipati ke mo feel many chances to come clean empaetsa jwalo ke le ka mka magego rena ha o ntwa ba ka mo bua na pele nna le yena lana le yena o bua re ke nna ntata bona hai wa nku I'm going to wear gore ha ha ke tshwane he ke o pletela
1: ha ke tibile fa uri wena
0: ha
1: ke wena ha o motho o rala motho la khale
0: ho
1: ke o kopa ntle nngwe a mme o ke o kopa fela hore o se ka ba mpolaya
0: oh nke molae ke mme wa mulo fela ho ha o be hore ke tlo tloela fela
1: ya jwa he ho ba ka o tsola pele ka le
0: that's the best revenge get ke ha bo fana ke ha bo ranting a ma
1: hanke tlo mo tla jwa na bo
0: fana ke men stain ke men of them ke fuman red card o bona bra dik si pa du kunse ba o ntse ba o tlo tse ba tlo nge ba shem
1: ke ke o tsama o tlotse
0: tsamen
2: Yo, last man standing. If you're really angry, if you're going to be a little bit more.

0: Samosadi wa ka ma
1: ka nnete ka potla ke nnete ga ke bona me mapa ile o ka hlana ke kopa o tshepe hle ntate
0: o tshepe
1: o ntshepe go ga ke tse bo ka hlana ntate hle go ka nna go bona wa le ntemo tsi ntate hle o ka se nna kana go tsheba bona ana hle ntate ke kopa o tsama le mo batla go le kwa ntate hle ha ina monana hle wa ntso le nna go tsena
0: nkulwane
1: ke tsho jo ntate
0: wa le nna ntso sa mushimane o ke ne ke tshepile gore ke tla mana mmapa tso mona tsebe go tamolalanyana sa utlwile
1: a bo nnete ntate wa ka ga ke tsema go kae le nna ke utlwa taba ena le ntsho sa golo batho ba ntse ba nyaba le bangata mona motse mona ke sa tsena ba fella kae ka ntsho sa le
0: gore ba ntse ba nyamela
1: ee
0: ke mang gape nyametse
1: a ke ne ke se ba fela ntho in general fe nana ntate ga o sa utlwa ntho human trafficking tsala mo motse mo repotla
0: traffic
1: human trafficking
0: traffic
1: tshojwa le ena go tlela batho ba isa ba bona ntho
0: ke o ke ema police
1: ntle ntate
0: ke o tlaleya gore pakiso mosadi wa ka o nyametse ba ne se le matsitsa
1: tsike ntate hlena ntpota ke se ka mofumana hlena ntate se ka kufumana ntsa phenda de potla
0: ke rapela gore ke mofumane ma shopo
1: a ntle ntate ka hlena ke le go pela ka thata a ke re mo hala ntsa nyametsa batho bana man o nyametse thatso tshwale no ke ba pakiso ayayaya mo ke ena ma bonyane he ke gone o pat mo hlala ka ka bona ma patile hantle mo hlala la ba ka bua ha ne go tlhona nna ntwe nna e ka mo hale ene ka mo hlanga ka mpopa hlale ha tla be se kgetile ka tene ha yena ni ba ile ba la logo tile ka hloya nta ko ke deserve every cent a chelete ene ke nkileng ena ke sweet next ka re picking ke le go ga mo putu putu putu putu
2: Ben 5 o tla di fana dipaputla se te ke gaolelang ka moso.

0: bopata tla bo nthusa gore ke tswe ka gare ya kenya ene ka bo yona
1: kanaamaletse ke kipsima ka tshwenya
0: morakisi
1: ke nna le go ke sesentisi ke na le wena lo ka monana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fone nnetse ya gore ke eng etsatse ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neba ga e taba tse di gotlhofumane bopaki malepo ga e butswela phephete
0: wena eka bolebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswana o nthusitse ga bo fela ga ke tsebe gorena ka nnete ketsa jwang ka etsa jwang
1: se ka batshwenyeya gogang
0: makuna le yantse ba motswala o santse a ntshosetsetsang gona a bore ka moo ke boraiana ga e ka tengaa ke ditsfetseng
1: kotso o yeo a mogale focusa gore rona o tswang ka
0: motswana ntshotsea di etswa ka tšhelete le wena wa tsea
1: agase
0: nka se tloele o tshwenya ka gale goreng mogale o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswana o nagane thata gorena go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba bag tšhelete e fetang lefatleng ga o sena molato gona ona ja o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na a re tse gorena nnete o tsala le ena moae a ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswa mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwa motswala ke ne ke ya lampo ne ke boate mo yena ne ke ikenekene ke efemoreka
1: motswala nnasake fela maare ntho ka o bolelang yona breve in out breve in out
0: ke jwale he
1: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di pheuwe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ke gopola ke gore tsatsi ke re rolo re take away
1: eye
0: ya ba ngwaga gore no o tlaya ka ndula fela beya ya ba ongwa thadijo ya ba ke ana go maganoma dijo tsena ka ntsheletse na dinyane joe wa se motswala jo tseo ne ditlamedi joe ke nna
1: bit boleletse
0: motswala podi o ne batla mpola
1: ko boleletse
0: heba
1: wena o nruruile mose ka tlong kgathuile marae
0: ke a gopola
1: jalo ba olo gona lethoso mpa monna wa gago a tsegwe gante mofuta o fengwa mo fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tse jang o ntse o tlo ngwane wa heno dilampolae
1: drop the act o tseba gante o thulane a ke se a opolaya ke ona ena a batla go mopolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tshola gobaneng e le ya qeteletseng ene sepetlele
1: ke tlaba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le teneneng very soon
2: nto
1: tsa gao adaste ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ene a tlo jang dijo tseo tsa gore fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile bang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko bolele gakre ga ke tsebe wa ka eng ke a tseba gore ga o nrate wa cynthi fela ga ke utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe ga kana bothata ba reng
1: kawena ga o na mo nena e kopaneng le rona ke a go kapa ko tloile o tseba gane ke bua nnete gaufi le kgotho e tla letseba nnete ena mme wena o tlo ba ngwena o kwalwang nke nnotlolosetsena ba se latlhe kae mololotsa too wa gala botšhane
2: a tsaya wa ithetsa a betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke nata ba gore bua eng ka nna kapo o bua jang ka nna sentle o tlwaetse o bua gape ka nna
1: o ke e rata ke gore ya go thetsa ba wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se
2: ithetsepolenete
1: ya gore o ipolaetse na e tla o ja tsatsi le tšhabang le dikelang o molae ipodie o molae o bolae ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala ka
2: mosiobala jang a ke na o kgona robala
1: o le ngwana tshelang pele jalo o pile wa mogale molae too
3: aden aa wata jaleng ka selokeen o batlaeng ke kopa go tsamaye pele motho a kabela e le go na le ntho e e tsalampentsa ka le wena ke
4: bathobatla
3: enga gone ntho e ke tlhokang go emela e tswang go wena dne ke kopa go kesise gore se e tseng pakeng tsa ka e ne le phosontate ke nye o batlang gape e utlwa go tswa ga ke tlefane a kwatela ka batho e senang thuso ona
4: ke bathongbatimamela fane ke ngwane ke ya motsena ke tseba gantle gore na ka ba kotswang tla gore o mmamela ko o eletsa sebadi tloelela go tlhanya go gao ba gore tla o nyalwa ke fane
3: batho
4: tloelela ntoe

0: bona le tsheting ke ne ke le tsimba taba tsa teng ha ke tsamaya ka mosi ha o bona ke me dimo na
1: wena nako tsena ka o fela ha o tla me phetisa tshepisa gao o bona ka mabaka a ho le tedi a short bona bana ba excuse but have fun
2: wa
1: mo ka tabisa mosadi wa hai tsa ntho engwe le engwe ba nga hai
0: wena o ka kino na fela e tlakatse tsika mpapisa le padi a usa hey ba ikwa ha ka
3: aska mpapisa le na usi
0: bon e mati mai mo a ntla e muna mika e hantle ntlo ka motho le fatso o ka tswa o ya pele gapo ya mwa mangu
1: ke ke ka ngwe se sa ke hore le nna jo lo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka e se go tsena ka o fela ke ke tlamaile hore ko pusha ko futume wena o etse ntho sentle e tedi o tseba ha le hore o tshepisitse go todi ko pa se tebatsa
0: mpo mai la ka hanne ka go ridi ke ga bua ka le baka le tshele bona ma go mpole e ka ba hantle wena ka nkemela fikeng ja re ke ka tle ho luki ke ta se tshele te ena e ka pele ka ke ba bua dinga fela bon hey kati o nana ke ba jwa fela o tsaka hana o ka nete ke di go ba pop nyana ha o mo e ke ntse tsa di tepesa ke di ha ke se tepesa
1: ke ka ka nga ke mo na ka Ai. Ke le mo papa tariso. Ai. Di di di. Mamela he. Ya tsepisa na monna ka. Ke petse o ka bona batho ba tsa. Wena o tla bo di tsisa. Ma ke jolo ka morende o le nyene.
0: Ah. Di tloele se ke ka di bona mahla tsa tsa di nya.
1: Ke le bo a hle mo di. Ke le bo.
0: Ke tlo lo ba di ke no jwa sa tao. O ka nya lo la. Ele na ke se ke nya la. Ah no. Ke ke na tsetsu.
4: Hey, memo. E tsela ha ke go tshotlwane ka go hopola gore e re ntse re go tshotlwane ha ka.
5: O ke te go buitse. Nna o na le ntwe le mo fa go go kitse. Ke a hore ha bula le nabo. Ka sho hape. Na o hele go re tshotlwane. O ne ntse a bula ya pudi. O ya pudi wa tho. A se ka phunwe.
4: Na no re ke re phena go lo mpuleng wa batho ba tsene. A bo be wa mpuna. Wa se ba sono ka pule.
5: Eh. Sho nnete. Re tla nya ke tshe. O tsana ke na re re ke re ipanya re le basadi re bom. E ke re ha ngwana wa mpho a e khotho be ke nye tlang. Rona re be re etsa mantlo. Ho re tshwenya bail a ska ba e bon.
4: Ne ma mo kwena wa bo bua nne. O ke mona no o tla ha holomka. Re tla le re bona ho lwane ha fe bail. Wa utlwa ho ba ha thola bail a tlo wa tlo kella pole.
5: Ke hone nna ntse ke hanne. Fela go ntse. Le go re tshwenyo. O ne a nna ho bula ya pule. Fela ho ba ne tshwana a tsara tongwane wa motho. A sa mo hlali, he? A ba tla ho bala mole. He e bo basadi.
4: Hai, me mokwena. Ha ke melane le nthuleng a yente. Fela ga ka se eme fela ga shebela. Ya yente. Wa se ba ke rweng. Jacob's violence e je le se ha ho mo nna ya go hle. Ke bona ba tshwana go tsholwane. Ke nahana hore sadi o nwa ke lifentse phoso. A a ka me ho ema motho mo mkweng re le ba sadi tsa press vip.
5: O ke nnete. Ke ne he ke re re tlhime a hore re le ba sadi ba surprise ke jolo ka ho. Lwane be ile ska ba e bona le gale a o bolla thoko.
4: Ya ya.
5: Re etse mo hlala ka hore ba bang ba tla tsebe hore mosadi a se bapalwa a se potela thonka le hlaka. Yes.
4: Ba tla no ba tsebe bona ba sadi ba Surprisville. Gege no to gender based violence.
5: Yes.
6: Batho mo ha o ntisa wae. Na ka le mabaka. Tsena go ela o mpitsa mona ke tla ke matha. He batho.
7: Ska ba go bua tie ba tie mona no to.
6: Ke tie ba di ntse.
7: O tseba ha ntla hore wa nkota sipase.
6: He batho.
7: E bana. Ke ha ba tla ke tla o pitsa.
6: Wa le sekolo tsa ho feli mohali. Ha se feli.
7: E bana.
6: He e utwa. O nketsitse ntho sengata ha ho pilong. Ka sampolela go ntse go bolota le hana jwale.
7: Mosadi. O tlatella ho nkolota mohla nna keng ha o sa nkolota o
6: he batho
7: ha ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tla o na o na
6: hey o butwe bona o ka se khona mohali hona tje nako e fedile bophelo ka go jwetse e fetotse bophelo ba ka
7: ha wena
6: he batho
7: o bona ntho ya hore ka fetola bophelo ba ha go lla ho no tbatala ho thenka di million ke tsela fetola ba ha ndo fetola
6: ha ke tlo

0: ntse ke matha ka morao
1: ale o batlang
2: bona tloela ho ngantsana le nna wena ha ke o batla ho batla ra utlwa wa tabetseng ke re nna rana na
0: utlwa eng utlwana eng ke mametse bu hey nna ke batla ho tsapa pele batho ba mponela le wena monna
2: bona ntse ke tlo concrete ngwana ke ale le le le le le spado male kutlwa ho tlwanyalo nana look it's a hammer ke tlo ikutlwa from the horse's mouth e taba e ke nne
0: wa tsebe gore ke timahale a ke go bone eno e tlesetse dikoranteng wa bua ka
2: ke ka o thaba ho nka raba ka pa ho sholwe gore ke nne ka o rwa
0: a ke show eng
2: a ba putso ke nne wa nyalwa ka patshe
0: hey nyalwa tama he o bane ko kabila ke go ntse ka
2: o not so stella na lo wena ga na ntho tse ata tlame yang o di bua lo wena pele o ka mang ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswalle wa ka ha bo fa re ding last man standing last man standing
0: shebe ho tlo eng wena le fanile tswalle he se ka ba di phoqa ebile di phoqa la pele a ngale
2: ha nya nyala wena ho tla hantle la ha ile botswalle wa ka bane nna re la re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa gaale
0: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olomedie le gona joke tse borso
2: but joke wena oba ena e don yalo ke fae o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mokopa o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
2: as leaveele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
0: kolota
2: ga golo jwang lo dula le fa ke tlo tlhoka golo le teng
0: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntsho tsena tsa gago ke qedile ka tsona ke kesetse bophelo bono
2: seka tlo ketsa betere mona wena sepadi e o ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
0: hei mohale mohale bona mohale batlo go ketlo go difaile gale ena nka se kgone ma letlhe ke gatele bophelo bono
2: sepadi o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o tla gona le ona jwang
0: fela ga ile gantle o lekwa ka mohale ka ba o e tsaelang ka wena
2: ketle ka ba jwang ga ke utlwa dita tsa gore o nyala lefane ka tshona kry-a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
0: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotse nto ntsaka
2: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwella o setle en pele wa setleva move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boe kopana ke re maranting
3: Sipadi. Ai, ba o sala ka mona ka je. Se fetu ke ga o latelang ka bomo.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nagana gore botlhale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaho
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsanwa go botlo mpatla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe mone re lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale ke jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasko go lwena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe
2: monnamotlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone yabo o santse o bua
0: lwena wamphoqa selaseoa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasang ke lekolota plate selase gona jwa le tsenanan santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagakole gantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

tlo go goma e bloko ka ofela le so indilitsana.

0: Tlwelele ke o thoke wa gela ha o fi o fi dithuta tsa Sizeville. O tlo ina sa khore na ho bua tsa la dife. Ya jeno kha o lo ke a dikete tse tharo le go le mashume a seng a mtsu mihlano nyaka. Mo di gatlong le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: I'm going to go to the house. Ke ha jaadi ke santse ke itse fela lo ga jeng le fa mo sa mo nyala
2: de er de de ha re bone
1: mo go hlalma
2: phoso kae ha ntate ha bana a batla ho se ipate mo sa di amurata ho phoso kae ba ba beki ba rana ba batla tshata o mo se ipate o fetohile ntle bo fana o bone se ba ka
1: ba le ho fa di no ha e a se ta ba ho ka di to ba tswa a a o di le khongwana mo se ipate ka o fetuke wa hana ma ma bo ntse a le bua lokho fetela ya le di
2: ah
1: o kwa fani ke hona a ntse a go tshwana thata ga wane
2: daddy daddy sa jwalo wa go bana nyetsa ntate fani le le bonje ha se lo ntate ha bufani o le betse manana mo wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ja di button tsa botsi o sa hopola ne ntse ka o sofe mo tshwanetse ba le le sofi a se lenye lo ha
1: o go tsam fani
2: a tsere o ona ha ke ke metse ka ke di fudi ka di batse mo
1: Impossible campo la gadi. Hey, ba he mona. A di le watsa ke. O so bua le ka bo di wa ipeding ke go pa o se wa tshwara taba go ha mphonyana. A ke go le tsho ke ke sa tsa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le. Fa wa ipu nya how you know o o go se bisini. A go.
2: A de di wa taba ya ho to. Che mo thuse ke bua ka o bua o ntso ntshisa yona. Na ke tsebo e tla etsala neng. Ka re mohlomo o ntso mpa bua fela che. Ano batla ke le mo ke go tla.
1: Ba nna. Hey, ha o matho se ka etsi nna. Le ha ka impo.

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevile
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevile rere no to gender-based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: hela moreso potlaki wa tsamaya se e le ka nako e ke ntse nna ga o sa tlamaletsing ga o bata jeneng tate ke ke batho ba bangata e malofa
1: ke na le thatanyana ma squad ka o mpona ke diile jena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwati mogatsa ka ga robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: nepatle sekwati
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ore sekwati
0: ee motlho mongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwati
0: o batla kere
1: ga e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofoto fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o diswa dihelembe he
1: sekwati balato ya bona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlhileng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jwalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mona ena o a bapaa sekwadi se ka jaloma
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ikwisa tlhoo ka tswang tate gobane mosadi e wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwadi
0: taba di
1: sedi ke alemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke reng sele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba ke ntate ne sa batle go bole taba ena
1: gobane
0: ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go tanya le lelapa la gago utlwe ee fa jale le nna ke a bona kaekae mona teng ke ese phoso oba goja tloa ke o jetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng gwa jwa lejeng
1: e batsaya ka di ae bona
0: ke tsho jalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gago ke utlwa
0: nna ntate waka ke kopa gore seke wa nkwalela gobane nna ke bua eo ke e utlwileng wa utlwa batho ntse ba bua ka mo ona surprise
1: bua sekwane
0: e utlwa hefe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa e ke na gore ache tlhoka gore taba ena oe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena he nna ke mapare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go sekwati mmapakiso a ka se ikgwetsa ga e fela jena ao ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o tlwamosheba go motho enonong go teng otha le ena te o ka fumana teng
1: ee wena sekwati ke mang ena motho e o abitseng lebiae ke motho yo sekwati
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gao nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane
1: ko
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane leseleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena sekwati ga se nne

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: maradedi ga re bue nnetedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ga nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibate ka bo
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le ene.
1: He?
0: Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Wa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna. O thetsa nna. Ke ga setsa eng. Ha e bane ho sena ntho o e patang. Why o tshwile hore ke rase.
1: Hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: hore ntho ena e ka. Wena thabola ha wa tseba le tshwana le molo.

0: sa hanena go mamamedi ho tla mamela tsantsiso mo tshelo rona e le munyaka ya ka jono gaolo ke ya dikete thago le go le mashume se nga metso mine na ke ntle mo jaki ke tsa male se bulela malao
1: motswaki ke mpela ka kutwa taba se
2: hey cuz
1: what's that thing
2: ha ke tsimo kuna ke reng motswala baneng hona motho ke meseditse go mamela ha ke re na ha ke na motho
1: fela taba ena ka ofela ya maka
2: e maka sa
1: a tshe go lwe ntle jwetse jwe fela bane no hantle
2: mo jwale
1: mo fa mo motse chef yeno ka phoso
2: o ba tawe fela lo wena o dumela le batho ba re na ke Philip chef
1: mokala
2: hona le go tla le tlo ntse ba jwang wena madi o dumela go nna nka bola
1: mo ba tla o ri a ke ne mantsu ka hadu
2: a o imamele
1: ba ke so ro ba ya motho ka pole ile motho ba ke itse go hlomong ke phoso
2: phoso yeng mfi ya phoso yang o aka chef hona o te motho phetseng hane ka tshelang ye chef ka phoso
1: fela lo wena o tlisisa go taba ye ka o haetse se
2: haetse se jwa
1: go tla rao o go hopola hantle go taba tsing leo ho etsa etseng mohlomong mona o ho lebala
2: matsi ba khase ke tsimo tse ke le ka ona hana ntle gore na chef fikwan dijon tleng o ba nna tsholo a neno ke motseba ha hona mohlankileng ka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore se nna ya motsebetsi chef
1: motswala o kgolo ka bophelo ka ofela ho bane ke a tsa le tshintsi ya tshintsi o tlile ba ya leto ha motho ba bole motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le ka o kgolwana he ho bane ba ke bona ka ofo shebile o duba
2: bona ha o tshwe tsake wa ke tufta kase baneng a gente ya ka le yona impuleletse taba ya gore taba ya ka thata thata thata thata mo ke a mogala ke tlame a ke fumane bopaki go botlatla bogalo go tho re ha ke ntlato go bonkaka
1: fela ma di thantsa ke wa hao yena o reng ha o mpa tlo mo ka go pa rona o le eng hape
2: a tswa ka puleng ha so tla mona go mpona o ha ke tsebo e mo re ka ikofeng mo mo thabile o ke tshego
1: ha o ne ntho ka etsa ya ba ya makatsa o ne ba le ke hana la o ka thwe ke ya a iphile fie
2: o jo jwa
1: a o ipola ya o ya mathata hai nka se mbadi hela mbadi no wa le firi ha ona ntho mo hlang
2: empa a tsa o ya le khoka tso bua ka yena bueng ai ke bona o se thusika le ke tla ke fumana ke ba ke

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye go thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a ke re nnexa ke batla go tshwa jalo empa ke maketse gore ga ke so mmone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore monao ko motloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia gowa tseo wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeo
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Hlana hlana ke modima hla ho phetisela le batlelong bote ba habile ka ka surprise le. Taino sa ka ho khona ho ntse ho hala di. Ya ka ho lo ke ke tse tsa khona le mahlo a supile ka mararo ya monyaka. Na defeat.
1: Sase. O complete motho. O tikisa ding di taba ha o le next. O ka se dule o ngala jolo ka ngwana. Ha ng fela ha o qala bona ni max o songa dilo kwa letse.
2: Mabatho.
1: Ha o qala bona ni max o songa dilo kwa sebetse.
2: Mabatho.
1: Eh le hle.
2: Ding ha ka hona go tlhoko jemosa. He. A so ntso u ba hore max o batle a senya bophe ba ka anke ntronko ntse ke tsamekile.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Gobane
1: nna ke tsebe letho ka chefu le gona chefu fitlhile jwang dijong.
2: Che le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlona ja. Ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng?
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna. Fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress. Ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tle.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ga wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle. Ke ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo.
3: A ko se ka ikukela godimo jena le wena tsholwane mana.
1: Batla gore
3: ke mo itseng ke batla setswalle le wena.
1: O batla eng? O batla eng he monna?
3: Ke utlwa gore na ke kena kae. Ke batla go utlwa gore na ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka.
1: Ore?
3: Nkutlwile
1: he wena monna. E le gore o imametse gantle gore na ore mmale.
3: Ya.
1: O batla o reng ga ore ke nkgale futa o tlhokagaleng ga ngwana gago o tse go fapane tlhona
3: ona tsholwane o bule dipheto gore Puleng o jisitswe chefu dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane I'm a pedagogue by profession a principal for God's sake. Ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefu kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: bastinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmelona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: hela o ka thona fela he ke a leboga bonnyane ga e le mono o ile wa tsamaya lotlhatlhente squad
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tsenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene o ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulampolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsante sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke aobona ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leqeba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o nagana go taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlangse
2: ka mpuela mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopa tle
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselasi
3: ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selasi

0: ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
1: Kino faga
2: Kumkulunkulu
1: ngihamba na.

ka letsatsi le leng. Ngwanaka o ne a be a robetse sepetlele ka tsatsi le leng. Molekane wa ka o ne a be a le diphateng tse tjhesang. O sobile ho tsamaile mangolo a ile di-insurance-eng. Ba se ba itse ho ka nna hwa etsahala hore ya se kgutle. Melaetsa e se tsamaile ka di-WhatsApp-o hore ho latela maemo a hae. Ha re bone letsatsi le tlang le tjhabang le tla hlamang le tla tjhaba a ntse a phefumoloha. Ho na be ho so ngotswe motshomoratuwa gore ha hona letho le molemo le tla tswa lapeng lena. Ho na be ho so builwe motshomoratuwa ha hona le betege le tla tswa ka go lapa lena. Ha hona le betege le tla tswa motseng ona. Ha hona ntho batho bana ba tla e fihlela. Ha hona ntho e ngwaneno a tla e fihlela. Ho latela boemo ba bophelo ba hae. Ho na le letho la ka banga ba lona bophelong. Ho na be o so builwe gore ha hona matlo ya teng. Ee, le nna kajeno ke ipotsa potso. Wena a ndile ka matshola gore ana ke phunyuhile jwang lerabeng la motshwasi. Ha ke sheba leeto la bophelo ba ka. Ha ke sheba le ho tata le ke fetileng ho lona. Ha ke sheba difefo tse ke tswang ka hara tsona. Le nna ha ke tsebe gore ke phunyuhile jwang. Thoriso. Mamelo wa tshebeletso ya lesedi Mzwakhe Katshela, Lesedi FM. Amohela tsoseletso a mele matla ga gotlhe mo o leng teng.

harile buwe emutsumuratuwa hlopa sena sa together as one church choir haba netefatsa lentse la modimo la tshepiso ke buletse phatlalatsa goro ya lehodimo ai o mokakang mohauona o mokakang mohauona anna le nna ke buletse mashuma be di metso sa le metso re be di re go rengela shumela mashuma be di la metso ale shumela tsume le shumela metso me di mabela tsela tsela di pepitle nana o gela toriso go le sedi fm ke le ka ofa busi gatebe a re sedila ka thabile myeni giyaya nami eshilo ai ana go tla pinena ya ke buletse phatlalatsa ka opola di hlopa tsa mmino wa moya ba rurisi ba morena ka gopola Isaac and the Mighty Messenger se ka gopola le jwe la motheo ka gopola BMC ka gopola Emmanuel ka gopola ntlo ya Jehova ka gopola Saint Pietro ai ha o so kopano hantle jwa le go rurisa modimo ka diatla le mantle ba merwa tsebeletswa le sedi ho hle mo le nteng tsatsing le maobane ke ile ka ba le puisano le ngwane mongwe so jwale a re ho nna gentse re qoqa ka bophelo ya ba hona le moa bua mantsu ya reng e motshomoratuwa ka mokgwa o se ke lile ka teng bophelong ka lebaka la mathata le ditsietsi ke se ke fitlhile boemong ba gore le ga ke re ke batlaolola le meyogo ga e sa tswa a re ka mokgwa o se ke lile ka teng ka nako tse ding ga ke tlelwa ke bohloko bo ke bo utlwang pelong ke se ke lakatsa ke labalabele ya eka dikeledi di ka tswa empa go latela ka mokgwa o se ke lile ka teng ga di sa tswa ai la itsantse ke bua le ena ya ba go na le ntho moya o modimo o e theolang pelong yaka ya ba ke ra kwa botlhanyane e itse ga a bua ntho eno e motshomoga tua ya ba go sibololwa ntho pelong yaka mona ore mamadi wa tshebeletswa le sedi go na le nako bophelong bona bo re bophelang mo o tlameyang gore o nke qeto ya gore ke lile go se go lekane go na le nako ya o tlameyang o nke qeto bophelong mona ya gore o tle o tshwane le Bartimea go fitlhe boemo ba gore o tlo eme ore Jesu morata fita nkutlwele bohloko go na le nako bophelong mona yeo nna le wena re tlamang go etsa qeto ya gore dikeledi tsa rona ga di fetole maemo a rona meyogo ya rona ga e fetole maemo a rona go tletleba ga o fetole maemo a kale ya gago go ngongoreya ga o fetole maemo a kale ya gago go na le boemo bo re tlamayang gore re eme ka maoto re re keaya ke ya ka tsona gapa tsena ke ya ke ntse ke lla ke tlo ema jalo ka ba le pera ba ileng ba ntshetswa ka ntle o motse go ba letsatsi le ba reng banna re se re dudutse mona nako e telele empa lepera le re nang le lona ga le fole go thusang go dula mona go bale ga re re a dula re ntse re tlo swa

0: ha ke tsi motho na ngola pinyena hore mohlomong na feta ka raing ha tla re inqaniwe inhliziyo inqaniwe inhliziyo re pelwe nyo ruwe a re pelwe nyo ruwe mo tsomoratwa ba ba di tsebeletswa le sedi ba ba ke tswala pelo wa raba ngone no yeswina aba ke rohuela bona lena ko gaitsedi yaka ye o tlo tshwanela o re o tshwanela ba le pega bana ye o tlo tshwanela o re o shebe bo mo bona ba hawo o qoqele bona ai asena kwe bobebe asena kwe bobebe ya ho bua le boemo ha o shiba masapwa ka mogosa o meletse ka teng hei ha ho shiba masapwa na ka mogho e seng e le ya gale ka teng ha ho shiba o bona e ka bophelo bo ka ba teng mo o bona ka ka phela hape o bona ka phefumulo ho e ka ba teng hape ba dira tsebeletswa le sedi re ke tla ke ka mona fela ka mabenkeleng re ha ke khutla mona re tla re etse thapelo re tla re kope mo hawe ke sa be ke ntsha o tla mo sebetseng o tla sekolong re tla re kope ra masedi re tataise
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hawe e ka ba masedi swa maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Wa tsiba ha le re sa le banyane. Ne ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana re.
3: Ha o pali ya se Africa e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.co.za ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa. Bisha, ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Molaetsa wa kgothatso lenaneong la thoriso ka Mswaki Kachela. Emu, ratu.

0: le shumele metso ro meri metso ra go rengela shumele metso meri ba ba tsebele tso ra twang empa metso sugela se se tsena re tlo kopa mo ha hu Jehova ntumele ke tle ke re ho wena mona etsa ka jeno ke nambe ke ntsha ka ona gore ntate modimo ko mphe matla o ema mphe matla go tsuha mphe matla go ya pele ona na na go yo tsana tsungu re go lekane re pere re tsa thapelo nge ke pote ka mona emotso bra tuwa o le sedia fam dumela
1: Thoriso
0: monga ka phela mo haungle
1: ba tsiba mzaki wa bua mantsi a lukisang e bile a ya mphidisa ke khale ke lla go fihlela mona go le ka jaanong ka ba ka hlokomela gore motimo wa ganya modimo wa bophelo o ka gare go nna ke tswa gole gale ke lla
0: ntate
1: ke la ka foufala matlho le nakong ena gape ke ntse ke lla ka bana ba ka basadi banyane ke matha dikolong go kgalema bana empa go fitlhelela mona ke na le legodimo Jesu ya phela modimo o tla ba lokisa mozaki wa kashela modimo a tla o etse gantle mantse a gago a yang phedisa ke ntate wa basimane ka qala botšha ka mona
0: mabedi wa tshebeletso ya lesedi o tlo tlameya o phumole meyogo ya gago ye pele ga o tlo tlhola kapa ga o ne o dula go ntse o batla go ikatlhola letsatsi le letsatsi ka dintho tse o sa kgoneng o di fetola bophelong ba gago ee go na le ntho tse botlhoko tse etsaetseng fela ge lebe modimo ka mpho ya bophelo re be wa phela ka jeno ke monyetla o feleletseng wa gore go sassa pula e ntse e tlana jalo ka ba le pera bana o tlo tlameya o etse qeto ya gore leqeba lena le ke nang le lona ke phatsa ke tlo fofa ka lona tla ba bopaki bo feleletseng go bana ba ka ba tla tseba mo ke tswang teng le modimo modimo sa ke ntse bokgoni ka gare go wena modimo sa ke ntse maatla ka gare go wena modimo sa ke ntse tshepo ka re wena o tlo tlameya gore o phumile meyogo o itlhotlhore o ya pele lebaka la gore ga o na batswadi kapa boemo ba gore ga o na batswadi a se lebaka la ka etsang o tlhole e bophelong modimo ke ntse bokgoni ka re wena
2: Thoriso le sedi FM dumela
3: le ga dira dika re se wena empa ke ntse ke re Jehova o na le nna le ga nka ka tsamaya kgotlong ya morethi wa lefu e motho o moratiwa empa ke ntse ke

0: Amen.
1: Ke nna yana ke gotlile ka gotlela ka ga batho le ntsena ka la bokwana radio. Batho ba ntse ba ke le motho ya le ga nne ba ntse se ke tsaka. Ba sentjile ba se lahlile e motho morato wa ke sa gone o bona hala ka re o batho.
0: Ntate.
1: Ke mpa ke mo nna mo ile mo di mo. Go ba ne neng ke nna le mona bo phelo ke a phila. Mo sebetse ka gotlela e motho morato wa ke na le dilemo tse hlano ka ofela ke le ka ga setegata ba mpata ba sa nthole empa e tsa go ba gotla ba nthole ba re monna ga bophelo ba gago bo le gaete gotlela ka go mosebetsi ba ke a tseba go na mosebetsi mosebetsi wa gao ne le ya mofuta
0: mangkaoke
1: a leboe motho moratiwa
2: yankosa jale ga e le jena jale ya ntumelela seporono ke tle ke palame perena moya ke tla mpe ke thule fela ke nako fela ya ntumelela gore ke tle ke tshele madibong ai bala ke nke songo o tsamaya le khupuka safety group one sedi fa motlo fumanetse seletso le matlamatsha tlhe konke ku hamba kahle.

ba se beletswa le sedi ho tlo re se ratolena le lela re kopanya ga mmo le re ka ruana pelo tsona di letsa tiana tsa ho ka ngwa mmo ho ke maqhubu ga so tlhela tiana na go nye tlhang mo di botla tlhono le fola letse wetsa wena a wetsa hantle ke o sia matleng ke tshepa rona go etlang re tiana o tla bontso o dutsi matleng ho pula o qala beke ya ha o tsatsila ka mantswa reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle ke ntse o fitlela ha kana ge ile ga jarwa ke mohaunelo la thoriso na tefelo ke manana o hle a tla latela tshebeletso ya lesedi ka morao ho mona nanong la o tla tiana vero le pitso ha tsumane ponto wa celebrity ranta dipedi empa thoranta engwe fela o teng o tla tsamaya le wena a o qalle letsatsi ya monate a o qalle beke ha monate RQ B. Hey, wa sumotho o tla tsama ha mona tulo wena mabedi wa tsebeletso ratwang ke o rata ka pelo ya ka yohle mo gena tla mpolo ke lo wena go fitlhela re tiana hape na go nyetla nete ke hore Zulu khaya lame.

0: Save me. Mona ke etembisile tsebelesong ya le sedi le shumela be se robo metsotso ka mara gora ya le shumela metso e medi ke le bo ha batho bohle ba mametseng jolo tsebeletso ina ya le sedi ke ba bone bo sipuleng hlaudi ba teng ka mana ka Fendersburg mo rutile ka de Kroonstad ke ya bona le wena Alex J le tsabisa kadi le ena mo mametseng jolo tsebeletso ya le sedi ne se sunye mashume ma medika mara gora ina ya le shumela metso medi re tlo rekisa mo mametseng ka mara ho mo re qala letsatsi ka thapelo mo mamedi hen ya le hlohonolo ke ena ya tla gore letsetsa 0860003084 ebe re qala letsatsi ha bona tintle letsitiso ya eng kapa eng ile shumela metso robo metso tso ka mara gora ya le shumela metso e medi dula le nna hle le nna ke na le wena ka no tlo na tifelwa ke sele mo ya ka jeno tsebelesong ya lesedi re tle ke rekise fela ke tlhophe ntho tsa ka mona tsumane ha ke tsebe na dinketsa jwale re tsebe gore re tle re hatele pele ha monnate go sena letho le o letlang gore setisa tlatla ntetsetsa mmamediseng ngwana jwale ke atla
1: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: 0860003084. 0860003084. Let's hear it. Modimo ntate, modimo moga, modimo o moya o halelang. Ka o leboha Mesia wa Hunuka letsatsing lena la Mantaha ha o ntse o re beile Jehova. O go fitisa ka ga ditsokotsane tsa meya tseo rona re sa di boneng modimo. Boloka dibohodi tsa rona Mesia wa Hunuka o ba etse ka Hunuka o ba fe matla ba re sebeletse ka nnete le ka tiyo Jehova. Mo boloke panto modimo wa Mosa modimo wa Mohau ka mora ka ga ditsokotsane tse ka bang di atla modimo wa Mosa modimo wa Mohau. O boloke ne ba mamedi ba hao Jehova ba dulang ba mametse yena tshebeletso. E be le rato e be Mohau lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang. Go dula o re baballetse bophelong. Amen.

Mashema mabedi le metso mehlano metsoso ka mora hora ya le shimele metsimedi. Ukholo lwam. A song of hope. Mona ke intimate worshipers. Retle ratela pele he mabedi ka nkano ho metsoso e mashume a mararo ka mora hora ya le shimele metsimedi o tla ntetsetsa 086 000 3084. 086 000 3084. Le mohlang ho leng thata bophelong ba hao hobane fela o motho e leng hore o na le kgotso ka hare ho wena. Le se ka kgobonyana ya hao e ntseng e tla ithuthue ka tswa e sebetsa hantle hle, o se ke wa nyahama. Jwalo tsebe kgwebo ke ke re ka mehla le matsatsi e tshwana le bophelo. Kajeno bophelong ho monate ho sane ha o monate. Jwalo le kgwebong jwalo kajeno e ntse tjhelete o sana o etsa tjhelete e tshwana le ba babadi. Nna le botho ke a tseba rana ko tlohella empa itshedise ka hore kgwebo e tshwana le bophelo. Kajeno jaaka dikgashedi. Sano ja papamphuthi jwale o tsebela ke mong wa batho e leng gore ditsietsi kapa mathata ao ke a tsheya ke tsheya mathata kapa ditsietsi ke ukule nkabola hampe a bona bile papa ya ke shebile e re je le ona fela a ke kua nkabola hampe o bere tsebele tsela se re tlotetsetsa ka kano metso se ba shebe ba raro ka bora hore ena ya le shebele betsebele ke bogatlhele wa pele o mametse RQB hashtag ha mamelo poto wa selebo 87.7 le bajela 106.6 www.listenfm.co.za. ya ebe o ka nkgono efa dumela nkgono wa ka ke a tseba mametse one ba le tjena bo nkgono wa mojalefa ka ofela ba mamedi ba RQB manta ho ya laboraro manta ho ya labohlano hle bana beso o le rata ke ponto la utlwahele 086 000 3084. Jola ha o etsa voice note o ska etsa e telele haholo o be mokgutshwane batho bana ba bangata utlwa ntse ke le kgotsana dingata jwang. Jola o boele he hape o phahamise lentswe. Ona le batho ba bang ba o ileng gore ga ba hatisa ntse ba bua kae kae wa thola ebe radio e thotse. Jwale radio ha e ya lokela go thola o fitlha o hatisa lentswe la wa monate o tlo utlwe le tlolola monate jwa golo jwang le la studio se se tšhaka naka as for Bloemfontein corner Macraff mashebe ba bedi le be se re be metso so ka bora hora ya le shebele metso medi ya latola solfex the pi ha bidi hantle metso tsunya mashebe ba bedi le metso re bong ka mora hora ya le shebele metso e medi bana go di etlang ke go di ya botshaba ke heritage month jwale ke nakwana ya ya go hlenne re qale re ihopotswa bana ibile le selomo sa basotho se sa tswa thwasa jwale ke tle re ihopoleng re ska ga batla go re ihopola motlangileng go di ya botshaba fele he ha ge itsebe bona jwale tjene ibile ga batlo lo botsa ibile ga batlo lo bala ke tla tseba jwang ga sa batlo o botsa ibile ga sa batlo o bala sa sa tla ba ga sa tsebe letho se ba ile ba baholo ba ne ba ka gwetsa bontate Gauta Mofokeng se ba ile jwale jwale ke nako e hantle ena he ya hore ha go le rona bopontwa re re tukise nako e sa le teng go tlotla go uta moloko o motjha go dumela mo kona mo tshwa o tla ngona mo mamedi pele ke tlotla ke bulela mehala kona a ke le ntumelle nhle na ke ke repina gafetse pu mo na le mane kana go tsena hempa re tlo fa ditaba re taba tsona re ke keng ra o tima tsona ke tlotla ke o bapalla pina hona jwale pele ke nka mehala kwano ke bona sentse panyapanya empa ntumelleng o re ke mo bitse he le rato la bohloko a tseba ke o jwetse kana go tsenwe ha re tlo he hore na Atlantis night o reng ha bua ka le rato lena le bohloko ka pini mona a tebitsang ka hore ke love has

0: o reng Atlantis night o re lerato lu utlwisa botlhoko jala ha ke o fahanya na ka yona o ba utlwa monate batho ba di soul session ba mametseng ona jwa tshena bo brown eyes jwale he lerato o ka gona utlwisisa dipolelo tsa Atlantis night ha e ba lerato le kidela utlwisa botlhoko hape ha e ba o kidela wa thaba ka ha go lerato. Utlwana ore o re ka nako ye nngwe lerato o ka utlwe ka re ke ntho ya gaufinyane le legodimo ka utlwe ka o kena legodimong empa ka nako nngwe o ka utlwe ka go tsamauwe ke koloi godimo ee ga ntho a dilempe wa utlwe ka o tsamawa ke koloi godimo kapa o tsamailwe ke koloi godimo empa ka nako nngwe o ka bone ka re o gaufinyane le legodimo ke ntho e gaufinyane le legodimo hei e taba tsena tse pineng ena le nna di ntshwagisa tlhoo ga ke tsebena ke laka kaba dikamano tsa bagato kapa chair 086 3003084 kamane ka Facebook ke Ponto wa Selebo, kamane ka X ke Ponto wa Selebo, kamane ka Instagram ke Ponto wa Selebo. Siamolaetsa ga ke utlwa rona o go kae ke bona melaetsa sentse e kena kwano tle ko fe gore nna ke na le bomankwano pele ke nka megara kwano mamela tshebeletso ya lesedi nthabise mohapi ke a o bona ka moo ka setlhabeng sa thuathe ngololetse ka mare ka Facebook o roma mesejo la tshebeletso ya lesedi mo sa phepheletsane tšhabalala o ngololetse le ena ka mane ka Mautse Rosendal a re ga mamelo Ponto wa Selebo. Malome France ke a leboa ke bone molaetsa wa gaotlhe a re ke mametsejo la tshebeletso ya lesedi a re ke mametse ka SABC plus ke a leboatlhe. O mo molaetsa o ke ne mona ke molaetsa wa thekiso a re hashtag RQB nna ke mametse ka 88.4 Ponto re ke re mona o reng ke utlwisisa ntle ga ya tlase go tsone le sene masilo ke re bo ka moo ka motlhakeng location Randfontein mametsejwa letshebeletso ya lesedi puseletsong puse dumela Kroonstad Mozolo o teng o mametsejwa letshebeletso ena ya lesedi letsatsi le monate. O mo molaetsa o ke kopaneng le ona kwano ke molaetsa o tswang go poka mareletse mametse ka 88.4 ka bane ka Vanderbijl Park thato mokwena ke lebotlhe o mametsela ka bane ka Katleong West Section tsatsi le monate Parliament ditabe ke bone molaetsa wa gago botshabelo T 2089.9 Lydia ke lebotlhe ke bone molaetsa wa gago ke Lydia Tshwaela re ke mametse ke le Meqhelem Fixback letsatsi le monate Mpuetsi Dorin wa gamoleite ngolletse re le nna Ponto ke mametse jwalo tshebeletso ena e kgolo ka rona ya Afrika Borwa. Ke ngolletse ape mona ke motho ya bitswang Miriam Nche a re ga bamelo Ponto a mpha sebaka nao ka esesedi ya mogantsho ke le bomoletsa wa gaotlhe le ena ngolletse re mametse jwalo lesedi FM Seloma Apia a re ke mametse ke le Johannesburg 88.4 ke le qhubule o ke mametseng ka lona Mpho Giralt Seki ke a leboa ke bone molaetsa wa gago le wena ka moka Ruo Report ka SABC plus ke a leboa letsatsi le monate pa mokwena mametse re ka bana ka poch ka 88.9 pule Maziboko re le botlhe ke bone molaetsa wa gao le wena ngolletse le ka bana ka hampa sebaka o re fela ha mamelo ngwaneno wa motho out here cool le tlhogonolo ka mola ka tumao le ngolletse mametse ka 88.9 brown eyes letsatsi le monate ke nkone a re ke mametse le sedi FM motswalle wa ka letsatsi le monate Mshengu Mshengu ngolletse ka 88.4 ke le qhubule wa mametseng ka lona letsatsi le monate ke tšhabalala Ishmael Leo thusa mothobi letsatsi le monate tikwana Hoopstart ngolletse kwano buti buti mabudas a re ke mametse le sedi FM ke le ka mona ka Tafontaine eli mohapi mohapi Meqhelem Fixback mametse le sedi FM le parts offense mokwaela mametse le Thabong Welcome letsatsi le monate Sibongile Nketwane ka moka tloko le letsatsi le monate Susana Eithebe mametse le sedi FM le Fubani se tracking sa le ribena henya le Sotho Sipule Nhlaudi letsatsi le monate hleka 88.4 ka mana ka Fente mametse le sedi FM le motho a bitsang gore ke Alex a se mama bedi le metse robedi metsotso pele re fitla gore re nya pele mametse bogatlhelo wa pele o le monate lenane ho le bitsang gore ke RQ apie motho teng kwa dumela.
1: Good morning Ponto.
0: Khwe mure ho jwang
1: se ke ne ke
0: a ha mona ke banga
1: mo le bo hantle mo ka tumo le pa gaisi ke kopa kwa go se le me mamule ka ho pause le mamuga na maloka se se se se thaba le tshuka le mo le se ka re report ke le bo Ponto se ke ha mona ke bye
0: letsa tsi le mona do utlwa
1: ke le bo lona se lo jwa
0: ho sha fu dumela le seri.
2: Yesu motho.
0: Yesu motho.
2: Ke ka tsaba tsela ke le bula ke tsipolo ke tsene mane ya Los Angeles. Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchels of Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36. Hoeng ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: On tswagela hle ngwana mme e shimichini ya magwa ke michini e mecha ke re ke a di fihla di gaya jwale di gaya mona empa ke a tsapota go totlo ke ena dimela le seri
2: dimela ponto
0: e ho jwa
2: ke ga ho ro ga ona njambe
0: ho sha po ke manga e
2: ke ho ho ho ho ho mona di keng le tsabe ro mona
0: o o ka di keng ka mo
2: e ga di keng ka mona ka pevi go tumona di 16
0: e ho tuka ka bo di 17 ke na ihlele re le dula di keng wa tseba ile mafelo a go di thulegele dula kae
2: kae
0: le re le tswa K section ha go di
2: K section
0: empa
2: K section e tla wa ya wa ya
0: empa bo di 7 bo di 17 le re le tswa di K ha le re K section e tshele bo
2: e ho go la go tswa ya o kae
0: e ke
2: e ya mona mme ba u ba ke ke to wait
0: o mo sebetsi
2: ndade
0: o mosebetsing
2: ah ke sebetsa ka tlung ka mona ke lokisetsa o sane ka mantla
0: o sontso sebetsa modimo a hodise o nale ke eng o nale kgwebo
2: e nna ke motho wa kgwebo ntate wa ka ke motho a itshebetsang wa ha ha ntse se ka ofe
0: oho e
2: ke le bona ba le jana ke lokisa tsa mopheo se
0: o ka mo ha o nka mo le ka dipitseng ama
2: ndade
0: o ka mo ha o nka mo o boetse ape o ka dipitseng ama
2: Ah, ke skaftin, ke le bana ho ya sekolo.
0: All right, ngwana mme. Modimo wa etsantle o tswa.
2: Ntate,
0: modimo wa etsantle.
2: Ah, ke ite mo yela ngwana mme. Wa uka u.
0: Mm. Ke o etsa mahe.
2: Eh, wetsa. Thank you ngwana mme. Ke ding mo la go mame ke mantle ke na loe.
0: Yele u. Le tuitsa mahe. Ya. A re ke lokisetsa bana. Are ke a ha le ponto ka ntena hona ba le tsena tlame ke tsho le bontate ba o ile ngore ke mme ke ntate kana go ile ngwe baneng tshilo sa tsa lokisetsa bana ba tswa o seng ba yeng sa sekolo ke le seria fa ba dumela
3: mogodi ya ka
0: eh ho tswa
3: ha monna dile ga mogodi
0: ha monate
3: ke rata ntse re le tsheo ke ntho bo hloko
0: eh
3: ke ya mogodi o ne ntse le matsatsi a phomolo
0: e ya ntate ke di nisa
3: botle ke bona bona mogodi go re gafuga gelele o kolo ga moya
0: ndare
3: o khutla le mafolofolo yolo ka ho di la o le jwalo
0: e
3: mogodi wa ka a go ke tlwa o ina ya thao o le ka pohona go ya lololo a ke tsena tsebele tsenye na ya le tsedi ya pemo e tikimandi ho ka tse mashome a mabedi a metsi e mine ke se na pomolo o di nkile ka thata o di toba no fine e di go bona 7 ya mora wa 6.6 ni ka yetse le sedi ya fem wa rata wa lelwa a ke ke le mora na ra ntiba ka chimpa le ka mono di me ra se kha bane kholo ke re nta de ra mo mani ke no ka tella ka di ka tsa po ka na le di ka mona ka o tsha yo tso ke khutela ngwana S4 no mfontei ke go ba
0: Ha mo mere ponto dumela.
4: Ha mo ponto.
0: Eh, re tele kae?
4: Re teng ponto re tswe.
0: Ha mo na tiki bua le mangkae?
4: Eh, le mkhono wa tsatsana le di mo ponto.
0: E yang khono.
4: Eh, ha ke tsere ko mo me tsaka 80.4 ponto. Ya ma ko mo ngwana mo su dingi tsa pelo mo kwina. Let's
0: see them on a total.
4: Mamma
0: said, you have to be. Written the guy. Hamana.
5: I'm going to go to the school. Wali di yao marabani mwana 6B japonte ndako mwane siga SABC Plus pojile msiriti.
0: Kuna lama?
5: Kiwa ane ponto.
0: Ok.
5: Tukupa hovokovale banana. Bane wakitika lzatila wona la zoalo mwabani. Kitandi msala kamani. Katila renzi yega blufundi njiri.

0: works that.
1: Hey.
0: Iya ngwana mme tone ke fisa ke sa tlase mo Eastern Cape kwana poleke ba re ke Bizana.
1: O qhoba dintho-ntho.
0: Motho wa mosebetsi ne ke ile ka taba mosebetsi.
1: Oh,
0: ka sponsoring ka mo ne ke ile go beya mosebetsi mmogo ka mane ka Bizana.
1: E la sebetsa hantle empa ke.
0: Ya, mosebetsi o tsamaile hantle ngwana mme.
1: Ke le tsitsi. Le tsa
0: tsile mo nate. Ta ba ile mpa ba la ngwe ji fela a kre jwale ke ka sixoseng ka mane.
1: Oh. Eh.
0: Ne bona re batla ka Setswana, re batla ka Setswana kha ba rra.
1: Oh, lo tla ka Setswana rra.
0: Re batla ka Setswana kha tikwana wa tsata kha.
1: Ke uta ba re nge mabedi wa o qatela dumela le sedi.
2: Eh, ponto mo bona.
1: Re teng le ga.
2: Ah, ka ka tia ona.
1: Ka ka tia ona.
2: Ah, ka tia ona, ke ntate mkhona ka thokotsa.
1: Oh, o tsiba Zvenda.
2: Ke wa kahle ba.
1: All right, ukwana mme.
2: Eh, ko murena ka hle.
1: Are utlwe.
2: Eh, ko ya re tsa batho ne.
1: O ke o qhoba bosile bona ntate, ba bararwa wa mamela radio at.
2: Ah, ke mametse ya ke re ya bua.
1: All right.
2: And ke le ntate bishopo. Kere mutibedi ka mokale ntse ke ka zeno yaka wa ukwetela kisi moni kena mole mo sosoro kere kofs wili bo kere buile
1: tsatsile monate.
2: Thank you boss.
1: Mwamedi kere buile haholo fela hle le ba sa gona ngwe kena ke a tshepa nako e tlang letla gona o kena le bangata haholo empa jwale ho siyo ke nako mametse a re QB mokgatlhelo wa pele babedi re qadile tlwa go reng ya letshome le metse medi re tlotla re qata mokgatlhelo ona pele go reng ya pele be re kena jalo mokgatlhelong wa o qetela letsatsi le monate hle sebetsa ga monate ha e ba o mosebetsing jwale ho tse dintsa ditaba bomamedi. Ei, Afrika Borwa mona ke mathata, ka hape le ka ditlokotsebe tsena makulu anana ka rumakation a phedisang batho ba bohloko ke mathata na e sale. Ke mathata. Ho na le dibaka tse ngata tseo e leng hore batho ba sa ntse ba sokodiswa ke makulu anana a phedisa batho ba bohloko ka rumakation ka mona. Empa sepolesa le sona se tshwere ka thata se eme ka maoto. Batho ba se ba phela ka letswalo wa tseba. Abasa aha mabota a maholo ba ne ba gata ba re ba gabisa batho ba ikwalla ona jwa letsi ka le bakala poloke ho e bonalang ile siyo ka rudi baka tse re phelang ho tsona tla go go fika vacation nga mang ke sa hopola gene ke fita ka e kae hona ma de Bloemfontein kwa na o so fitile bo monna ha lato kwa na ba re ba bang ba fitile ka e kae ba bang ba fitile ka e kae bo mamma ba zunwe na ba ka fitela ka e kae ke mathata na esa. Ee, se ka re boemo bona bo ka lwantsha batho ba phela bohloko, ba phela ha bohloko. A bona ke ye ya di-gang le ye ya dithethefatsi. Ke bothata bona bo esa. Ho bohloko ka nnete ba bophelo ba batho ba bangata bo fella fela ka lebaka la dithethefatsi. Se ka batho ba di rekisang ba ka ba le mohau ya ga letsatsi le tjhaba ba re sema. Re ke rekise yatla.
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: E le shebe metsotso pele ho hora ya pele. Ke itse ke mokgatlhelo wa pele sentse re tlo qeta mamedi. Ke batla nne ko neletse ditaba kwano, o nne utlwa dieme jwang. Ke tla nka pina ke kgutla mono re tla shebana ditaba tsa basebetsi. Ke manta le manta tjena bamedi tshwantse re tshware mona.
6: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Ho lesedi FM.
1: Mamedi haratse dintsa ditaba he. Haratse dintsa ditaba tseo ke lokelang ho fa tsona hona jwale.

ke tsena tsa hore Vosmos Ket Matlala o lebelletswe ho hlahella hape ka pele ho komishini ya Madlanga ka jeno metsotsong e 30 ka mora hora ya 9. Ket Matlala ke ene e leng hore o lebelletswe hore a tlo hlahella he ka pele ho komishini ya Madlanga ka jeno. Ke batho ba bangata ba batlang ho tlotla ba utlwa hobane ke yena a tloswang ka thata ka diqoso tse ngata tse ding tse bohloko. Bare re tla utlwa he tlabe se re tswile bopontlo re diraile gore ntsane tsa borobong re tse ba utlwa ditaba gore na o ikarabela a reng ha botswa dipotso le ha arabela ha botswa dipotso. Ke tse ding ya mamedi tse ke reng o tlo o hlokomele di seke tsa go feta mohlomong ha o le motho a salang ditaba haholo morao. Ke bone ketsalo e bohloko etsetseng ya le ketsalo e bohloko etsetseng ka mane ka sebakeng se bitswang ka gore ke Lake Kariba. Ho na le sekepe mono ka nnete se ileng sa tewa. Jwale ho thwe palo ya batho ba seng ba hlokahetse ho fihlela hona jwale e se le batho ba 84. Sekepe sena ho thwe ke sekepe se lokelang ho palamisa batho ba 90. Empa o thwe se ne se palamisitse batho ba 161 se ile sa teba. Jalo thwe palo ke ntse di ntse di nyoloha tsa batho ba ntseng ba hlokahala ho thwe se le batho ba 84 hona jwale tjena. Jalo thwe ho no palame batho ba 161 ba neng ba le ka go sekepe seo se lokelang ho ba le batho ba 90 90 fela. Ke tse dingwe tse ke reng ke tle ke o fe tsona ke itse ke tlo o fa ditaba tse tlotlileng tse ileng tsa hlahella haholo batho ba di bona. Ke mathata na e sale. Re ke o fetsa ho qetela ho na le melata e meraro. Ke melata e meraro e tshwerweng diketsong tsa botlokotsebe tse fapaneng. Ba tshwerwe. Jwale ba ntse ba tshwarwa le batho bana ba gafa ntle le molao boholo ba bona ba ntse ba nkuwa ge bona matsholo a mangata sheba letsholo lena la Operation Shanela le sebetsa ka thata jwang. Ha o sheba dipalo ba di ntsha bona bobedimane tsa mafelo a beke o tlo fumana hore ke batho ba bangata ba kwallwang ka diketso tsa botlokotsebe tse fapaneng tse ngata. E sele se metso sepelo ho rapele. Ke ne ke shebile hape ka mane ka Uganda motsheare. Ke shebile marangrang he re a rata marangrang ka nako e ngwe a re tlisetsa ditaba tseo re sa di tsebeng a re fa tsona ka pelenyana. Ke ne ke shebile matona a kena ka hare ho metse le metsana. A kena ka hare ho metse le metsana. Ba sheba hore na mesebetsi e etswa. Ditsela di entswe hantle ka tjhelete tseo nehelanong ka tsona. Jwale ba ntse ba nkuwa ne se ntse ba nkuwa ba kwallo. Jwale mane Uganda. Mmamedi o ha o fumana nako o go gogole o go kena di internet mona o go shebe dikoloi tsa mapolesa tsa mane Uganda di jwang. Motho a kena ka koloi ya tshwara o kena paqang tlangwe ka di hana bo ukere o kena ka o kena ka gasko ska ka tlase ka mona mo a sa khone le udula hantle kena a paqame o ya nthong o ya diseleng a paqame ka mona a bile a tlangwe ka thata. Jwale ke shebile bane ba ntse ba tlile ba tshwere matsholo ao ba shebang hore na batho bana ba lokelang ho netefatsa hore ba sebedisa ditjhelete hantle bakeng sa phano ya ditshebeletso na ba tlile ba sebedisa ba etsa ditshebeletso tsa boleng ba tjhelete e ba tlabe ba eneilwe. Jwale ha ba tshwere ka thata ona ba le tjena. Jwale re ya dikgethong selemong sena se hodimo. Ke nako yane ya hore ka nnete ditshepiso tseo re di tshepisang setšhaba di tle di phethahale. Anything for you.

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manda ha le Ponto wa Selebo. Hashtag ha mamele Ponto ho Lesedi FM.
3: Maberu ya tsebeletso ya Lesedi re qala beke. Jwela re qala beke tjena ka di Manda ha. Manda beke le beke. Re shebana le ditaba tsa basebetsi. Boeletsi ho batho ba sebetsang le batho ba itshebetsang. Re kena ka ho dibaka tsa mesebetsi yona jwale. Empa kajeno, ho na le basebetsi bao ke batlang re ke re shebana le mosebetsi wa bona. Basebetsi bana bao ke buang ka bona bao ke batlang re ke re shebana le mosebetsi wa bona kajeno, ke batho bana ba rekisang makwenya. Batho bana ba rekisang hana bo Northwest mane bo kanana ba bitsa makwenya machuchu. Yeah, ba bitsa ka makwenya machuchu. Bo mane Bloemfontein ba bitsa ka hore ke dibeku. Ha o ya bo Eastern Free State ba bitsa ka hore ke makwenya. Jwale ka jeno re bua le batho ba rekisang makwenya. La ukwara bo la go mo sebetse mo le mo bohlokwa nna nonli. E mo le e mo. Ke ka ho ke rata ngore o entse kgathwene pa etseng. Ka ho mamela tshebeletso ya Lesedi a re kgethe nkukapere ne re bua ka mapolesa neneng ga bua ka batho ba sebetsang di restauranteng ra bua ka di taxi driver ra bua ka matitjere ka jeno re e Ponto tshagalo sokwana ke ke re fetele ka nqena ka ho bana ba rekisa makwenya ho bana le bona ba bohlokwa ke ke utlwa hore na di kgothalletso di reng ke di feng. Ha ke tsebe na o reka magunya ga e momamedi wena. Empa ona le batho ka lebaka la ho tata haholo seng. O tla ba sa batla ho pota ha botimphomane ha botiponto a lonka dibeku a lonka magunya.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manda ha le Ponto wa Selebo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Ho Lesedi FM.
3: Ya pele eo yeletswang ka yona eo ho buang ka yona kwano mo mamedi ke bohlweki ha e ba o sebetsa ka dijo o sebetsa ka makwenya ka jeno go batla ba ma isa makwenya fela ke batla go kopanya le ba papa a ba papa ka tla bua le bona neng hona jole tshina ga shabane le makwenya batho ba ba rekisa makwenya ba ho bua ka taba bohlweki ho tho bohlweki ke ntho ya pele enke o ka qalang ka yona. E bang o batla kgobo ya hao e tle e sebetse hantle. Ho na le batho ba bang jwale ba o ileng hore ha ba etsa phaello e ngata profit. Ebe jwale o sa etsa makunya a mangata. Ha shebe hore na a ka tla ka eng e ntjha. Jwale mona le kgothaletswa hore o tshwanela ho etsetsa makunyana dijelello. Batho ba ska nna ba ba ntse ba fumana makunya. Ee, a re kwa ke nnete empa she ba ba ja mphuthe. Jwale ho tlo lokela ho etsa dikombo ka makunyana. O kgothaletswa hore o tloetse ho tlo create meal combo ya di fat cake. Motho mongwe tlo ho na le nngwe e le sa etsotelleng haholo. Ho tlo hona makunyana le ka etsetsa le tee. Batho ba ke ke bone ha ba etsetsa ka palone fela ba tletsa makunya ka palone ka ofela o thola strateng sane ka mane ka majika jika ke makunya le palone ha o ya kwane makunya le palone ke ha o ya kwane makunya le palone ho thwe wana motho mongwe o tswa ka tswa etsetsa makunya motho wa fika monono a fika na le kgetho ya hore a ka nwa tee ka makunya ka baka hopola motswalle wa kana e etsa ntho eno Fixback mane le bitso la hae ke motlale pula se ya ja ba ne ba mo bitsa ka hore ke juba a dula renkeng. Makunya hai anatsa maka tee ga ke setsa batho ba gana le di 4 plus 1 ba rekisetsa tee se mo a 7 rand o yetsetsa tee se sa jalo ho thwe letle ka ntho tse fapaneng jalo mona ba bua ka meal combo meal combos ga a tsantsa bona go sebetsa hantle ka makunya ka mona ba tla di resheni ka skaftini sene be di resheni ka mona e be palone ka mona e be ntongwe e tsa hore makunya hao a be le seshabo sa teng. Ake ke tlo rekisa mo mamedi ke ya bona ntho tsa ka e sentse dipanyapanya ka kono ke lokela gore ke tlo rekisa empa ke itse ka hodimo ba bua ka taba ya bohlweki. Jwale mona ho thwe ke le jwetse ke re bareki ba batla dijo tse tse fresh tse tshisang ha go lwa ile di hore ntsa o seng jalo ho thwe o etse dijo tsa hao di dule di hlwekile bile di refresh kana go tsotlhe bile di tshisa. Ba re hona le hore o tloetse makonya a mangata jwale e be nneng a qatella a sa bata ha golo boholo ba ona ho thu ha dika a lekaneng a manyana nyana ha santse lo fela o ha dika ma o se tsa mangata ba tla tsebe jwale a bata batho ba fihla ba tlo reka dijo tse batang ha holo ha holo ke shebile di hore ntsena tsa o se thuetse bonyenyane nyana o khutle o nwetse o skare o batla o dula studio jwale be o etsa mangata kana go elengwe jwale a qatella sa bata. Ya. Mabedika jenu re ne re bua le batho ba itshebetsang ba rekisa makonya ho seng. Ya.
4: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Jwale ho batho ba lakatsang ho qala kgwebo ya mofuto o jwalo o tsebe kgwebo ya makunya ke kgwebo ka kgona ho e qala ka tshelete e nyane haholo. Jwale le kgothaletswa go le ka dikala kgwebo tsona tsena tsa makunya. Ho thule ka dikala. Empa o tsebe hore na o tlo hlokahala eng. Jwale ho thwe e batla e se thata ka lokalo hobane e rekwa ka tshelete e nyane. Ke mo batho ba sebedisang tshelete e nyane ho fumana dintho tse tsotla bo di rekisa. Ke o taba ne le dikeletso bakeng sa basebetsi jwalo ka e le manta ba itshebetsang ba rekisang dijo.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto ho lesedi FM.
3: Mamedi o tlotla o fumana 5 play at 1 ke ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Di tla re beya ka ntle ka nkano metsotso mashome mararo ka mararo pele ka morara tsona fela. Ebe re kena sehlohong sa letsatsi. Tshaile bagoa ke di 17 ka jeno tsa August selemo sena se fedile. Selemo sena hona jwale tjena se fedile. Batho ba bang ka nnete ba sentse nako. Ba bang ba rona re itshenyeditse nako. Ha e sa le re ntse re atolosa nako re itse re batla go fitlhelela ntho tse itseng ga kgwedi e tlang e fitlha ntse atolosa ntse atolosa e sele August ona bale tsena o tlhoile go ulela ntlo o tlhoile go reka koloi o tlhoile go qala kgwebo ga re keretseng introspection ga ke re itekole gobane ka nako e nngwe ba bang ba rona re setile go fitlhelela dintho tseo re lokelang gore ebe re di fitlhetse ka jeno ka lebaka le ba bang ba metswalele sa lokang re na le metswalele sa lokang re na le metswalele sa lokang ba bang ba rona mujolo tuna be cha hulu jwala na le 5000 le bala steni le bala magulelo jwale bi tla 1.5 kwa rand 2000 kwa mujolo le metswalle ba me di ka bala ntse hlalo tsa hore apelo tlo kopile tse monate ke na le pina mona ke a Charlie Wilson e bitswa ka hore ke Chills kamera ho mo o tla mamela pina e bitswa ka hore ke so glad kia swazi dlamini a brandy a should I go kia braro a shikaina back at the beach ona le pina mona ya thandizwa mazwai e bitswa ka gore ke la hlumlenze e tla bateng ditlabolane tse hlano tsa gora ya pele ka jeno le shumela metse ra rometsotso ka mora gora ya pele.
2: Ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.

Mamedi ke bona molaetsa mona wile ngwa kena. A ke molaetsa wa tebo o se ke badile mona he. Sebina le khitlane ke le khitlane. Mametse se bedi sala sedi. Letsa sire mona te ema chakela. O ka mane ka thokoza letsa sire mona a re ke se bakeng se bitswang ka hore ke ba sothonga. Mabale Maria Monyamane o mametse jo le tsebeletso ya le sedi member wa Lesanda wa nakere bohle Neo Comfort chaka ke re bo lwana ke bone e ka moka thibella ha mo gana se konyela qwaqwa letsa sire mona te morena rante ba ke bona molaetsa wa ha o Kimberley ntshagele ngona mme pejara maru ida ha wa gantsa ke bua dinkepile se tloka 89.4 wa mametse sebeletso ya le sedi botingwe pori fix back tsa sire mona te mo lefi are ke mametse jo le tsebeletso ya le sedi ke mo lefi pina o ka bana ka botshabelo ka 89.9 bo kang ke o rapetse ba mametse le sedi ya fa di gang o moya kwa ke re bo hle ka 88.4 ke bangwe tsinga bana ka Facebook edi ramotswara ke re bo wa Kronstadt ma okeng ke bona molaetsa wa hao wena mega mind makwaela ka moka thabana tshwana ba metse le CD FM re ka bana ka Qwaqwa province ya Free State bull bell makwati mo yemane le na ngolletse re ke ba metse le CD FM som sokoro mo ribula re ke ba metse le CD FM ke re ka bana ka kutlwana ng KA teletsa sile mona re ke ba metse ka 89.4 ka tlao Nicholas Pekwa re ke ba metse ka 88.4 wena atlorina mpholo ke re botle ka boka tloko le mme metse le CD FM le ntibin TV mametse ala ka bane ka Meloding Virginia ntswaki rancha nyana ke re botokoza ngolletse le dile montshala mametse le CD FM ala ka bane ka qoqwa rena ke mosebetsi monga ka sipho makubo ke re bolwena ke bona molaetsa wa ka monga se seng qoqwa e ba bangata batho ba qoqwa ka jino thabo motlokotsi ke paizwa re ke mametse ka 88.0 ke re mona Virginia a Peter Tshwarelo ke re botle gobotlo mametse le CD FM re hashtag ha mamelo ponto nyewe e kololo ke re botle ka moka makile ke tla win back magauta moketsa pane ngolletse re ka bona ka thabantsho Roy Fontain wana ntate kumbi ke re bo ka 89 ke 88.9 letsa sire mona ti dio Isaac nina sheba ke re bo manga ka u botsenge o ka bona ka bajoma siu Brentford mametse le CD FM ke le dile tshaba maokeng Kronstadt tsa sire mona tintabise mo happy are ke mametse ke le se tlabeng sa thua letsa sire mona te ho bohle Baba metsi njolo sena siya le moye ke lokopela mohau ke lokopela mosa ke lokopela bophelo bo botle ke lokopela dijo le diapago 0860003084 Mumameri rigetse tshe e ke tsa jwalo ska tsa phepanyetsa ya ba jwala ke sebetse dintwanle Mumameri ke batla re bua ka taba ke ena mo taba ene ke batlang ke bue re bue ka yona ke taba e bohlokwa jolo ka ditaba tsedi ke tlo sheba mekiti sentse e tsahala e mengata ho tloha hona jwale ke batla ke re tlo sheba gore na e le tswela molemo jwang mo le phelang teng makeshene mo le phelang teng ka setsa lona e le tswela molemo jwang e re ko fetsona he rena kong eo mikiti emengata e qalanya selemo ya itsala jwale mamedi ebe ka siya hao ile thusa jwang mikiti ile thusa jwang ke ke bone ka nnete batho ba bang e batswela molemo ba bang ba ka nnete tshelete tsa bona di ya ya empa ba bang e batswela melemo tlo fumana batho ba o ile ngo re mikiti na boithabiso hape ha e qala ba tla be ba ya ba lo rekisa di ice ba etsa tshelete ba bang ba tla ya ba rekise dintho tse fapaneng dijo ba bang ba tla lla ba bang ba tla thaba empa wena ke batla go nqoqele mo mamedi hore na nakong ena eo re bona mekete e mengata e sentse e qala ya selemo ebe wena ka siya hao e le thusa jwang ba bang ba

0: e ka re ba ka lokisa fela taba yeo fela ke a leba ke mo rokile kate mara ba sate moshate Kroonstad.
1: Re a leboa ntate. A re mekete ena e lokela gore ka nnete e ke e kgutlisetse setšhabeng, agolo re shebile dikgutsaneng mona di-non-profit organization mona, e ke thuse bo dikobonyana wa bontsha mono gobane ba tshetswa ke sona tšhaba sena. Ke a leboa ntate. Che ke maikutlo a gago ke ditaba tsa gago, empa o bontshitse gore ya thusa bana, batho ba bangwe ba kgona gore ba le go rekisa, ba rekise ba etse tšhelete le e le gore ga ena ba tšhelete ya beke le beke, empa ba thuse ga ba ile ba dumelelwa ba fitlha ba reka gore ba le go kgona go rekisa dibakeng tseo. 086-0303-084 e re be metsotso pele go gora ya bobedi. Ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi, ga ke tswa mona tla ba le teng Vele Moloi ditheowa dikalaneng o tla goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano. Goreng ya botlhano ke Makumane go ya goreng ya botshelela. Goreng ya botshelela o tla kopana le nanao la Thagoa Breakfast Etoa SA ke monono le batho kare Lucky Shepherd Qacha le Jonito tla ba le teng go ya goreng ya borobong. Goreng ya borobong Tholwana Moletsane go ya goreng ya leshome le metso e medi. Go Lesedi FM fela hashtag Lesedi FM ke molelo. Re boetse re teng le mane go SABC Plus. Ke ipotsana o e tsalang ka mehala ka monentsi ke le ka go ke lokise ke tshware mona ke tshware ka nkane ke bone melaetsa e nka nako e ke na e petitsane jale e nka nako go gotha mona WhatsApp-ong ya kebo kera e kena mane itlo ke na e patisane jale ke a tseba le ntshwarele ke a tseba bona le batho ba tlabentse ba etsa di-voice note bona e sale jale e sa tlaise ditshopo tse bolou tse e bontshang nge jwale ponto o sa badile molaetsa one. Ee, o na le nako ya gore ga le kene le mengata mo mamedibe ya tshwagana ke ya kgona le founung tsa lona mo ena le o etsagala ya ke itse ba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you, keteka o bonetse ngata modimo a tla o pate matlhong batho ba sa batlong o bona o thabile, empa ke a tseba gore rona le batho ba o e leng gore mekete ena dibakeng tseo ba phelang go tsona e ba tswela molemo ba bangata. Jwale ka ntate a buileng ka mabekere, jwale ka ntate a buileng ka batho ba tlabe ba rekisa, ba bangata batho ba unang, ba bang ba tlabe ba hirwa ba lo sebetsa e le balebedi, ba bang ba lo sebetsa di-gate mona. Ka nnete ona le batho ba fumana mesebetsi go tloa ka nako e, ba tla fumana mesebetsi jwale ba bone gore na ba tla reka phofu jwang ka gare go malapa ao ba phelang ka gare go ona. Empa ne nne ntse dintsa dintho tse re lokelang go di qoba le a le gore re tswela molemo. Ei, ka nako e na mekete ne megolo wa fumana jwale batho ba sebedisang nota iphatlhalatsa, empa ba bangwe ba bona ba ntse ba tseba gore ke tlolo ya molao go nwelela matlhe o phatlhalatsa, mapolisa a tla go tshwara o tla lo fainwa. Tlhole bana ba banyane bana ba bangwe ba tlabe ba nwa matlhe uana phatlhalatsa ba kedi bakeng tsena ba le go bona dibini tseo ba di ratang ba di mamelang bo go Lesedi mona jale tlameyalo ba bona, empa jale boitshwaro ebe bo se botle. Ka nako nngwe a fumana dibakeng tse ding yona mekete ne tlabe tlisa ke le kale ga tseba re phela le dinokwane ba rega le bona ka nako tsena tsa menate jale poko le tshwagala kgoneng ga o feta kerekeng efeng efeng. Ge bona dipalo tse e phamang tsa batho ba tlabe ba tshwere dipoo ga ba tswa dibakeng tsena jale ke bone e ka re go molemo ha le itlhopha kapa batho ba itlhopha nako e sa le teng. Transport ena ya go palama koloi o sa e tsebeng kapa batho o tsamaya nako e telele ba bothata jwale, batho ba bangwe ko qetelela o tlale wa dipeto dipolao, batho ba tshwereng poo jwale ba tla ga o kena re kena selemong sena sa boithabiso o boso o ile wa itlhopha gore na le tloetsa jwang gore le fitlhe mo o leyang teng, le kgutle jwang ka nako, le boloke difounu le tlo di etsa jwang gobane difounu ke a tseba ke bothata ape batho bankelwa le difounu ntate. Go Lesedi FM dume
2: hela ponto a selebo ponto wa tseba ka kgwedi tsena ke kgwedi tsa bontate o kgogae tsena gona ka nte kazia la gona ka mona ka sweet mathata ka mathata ile ka matati e lache ka kgwedi tsena ke kgwedi tsa bontate tsa go goga bjala ke go kwa mekete fapane. Ge a bolotsa gona ba bolotsang ntate gae le kgabadi ya go beya ka lapeoba ba kante re ya monong ge fetso ga bo monate ka kgabadi gobe re fokotse dipoleiti ka lapeng ke kgwedi tsa bontate tsa go goga tsena ponto tsena ga ke leboa ke ntate jwene theo ka mona ka sweet mathata ka mo ka mathata ile ka mo
1: ke le bo ntate a ke kgodi tsa bo ntate tsa o gogatsene wa bana ka disa dikgobe dibele
3: ra bone ponto go tsa ke go tshwara le khubu 89.9 Blankfort Monument ke re engwe ya melengwe e o mothai unang meketeng ena ke ya ha o ya o le seba batho o hiretswe motlhomong catering o lo fepa batho nna ke bona e tswela batho molemo haholo ka catering ha e le wena o fepang bathong ba o hira wena o etsa mosebetsi wa o provide batho ka dijo tanking denzi o itebele
1: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane moo ke o fositseng tlhe ke kopa o ntshwarele mo re sebeditseng antle re pele apele tshebeletso ya lesedi re kopana go sasa re tlhoba bosigo go lesedi FM a ke tswa mona dithewa dikalanengwe tla ba teng vele moloi babae Aforika Borwa a good morning and a good night osia ka pine mona a telaura ke lebitso la pina is born.